0: sa kaso, ng doon kay sa subong, hindi ko pa ma-istorya. Yung sa akin, yung shock pa to.
1: Okay.
0: Nang doon emosyonal ko, blah, kinabulayan ko kung ma-interview din.
1: Yes, sir.
0: Kay Jay Libion.
1: Okay. Pero ante sila, sir, matabo, may mga ando palapit na siya nga doon ginapahog siya or ano?
0: Nang hindi ko pa bina-interview ang iasawa kay blah, doon na emosyonal pa, sir.
1: Ah, sir. Pero dumantog lang na siya nga manog bulong siya, no?
0: Oo.
1: Sa drama, sa lugar, no?
0: Sa drama, sa ilang lugar.
1: Okay. Nang, bali, sir, ti, ulat niya na lang ni, kung ano na yung decision sa asawa yan, no?
0: Ah, sir. Pero sabang gagadar pa kami information kung ito witness, pag ang CCTV footage.
1: Mm-hmm. Dudugay na niya siya kung na siya manog bulong, no?
0: Dugay naman, sir. Lahag naman sa gabulong.
1: Pero ang balay ni sir, do, hindi man siling do suludlon or harablas na do na umanga porsyon?
0: Ang sa likod to do, lapit na da sa kampo kung sa do, punong black. Nang, pero ang sa iya da lugar do, mga pamalay na da yun.
1: Damo man, tawo, no?
0: Oo, damo, pamalay.
1: Okay.
0: Nang, araw na sa ganyan sa kilid, ang lalan man ang iabalay.
1: Ah, okay.
0: Do,
1: Pero sir, posible ay yan nga doon? Basi taga-dira lang man na da?
0: Hindi ko pa mabalaan, sir, ang sinagod ang suspect.
1: Mm-mm. Pero tiya mo lang na sir, no? Ongoing investigation na?
0: Oo, ongoing investigation. Yapon, sir.
1: Sige, sir. Pero ang mga suspect na sir, do, ano? Ano ang siling sa mga residente? Da, may nakamotor after the incident, ano?
0: Ang nakita lang siyang tricycle driver na bystander ng may tricycle ko nung gudlagan alin ko nung sa dalanda na dasig tricycle may duwa ko nung nagsakay pero ay nakita kung dito ko dalang kay kalayo kasi ang iya yung
1: napikuhan
0: balay mo.
1: Ah, okay. Sige, sir.
2: Oo. Okay. So, why pa may gina ang gulo ka tropa ng France ka nakita ang atun nga mga kapulisan?
3: Yes, nakikit ka tropa Erwin. But, ginawalatan nila ang asawa na maka-recover kahit ito sa karoon, Pilason man.
2: Pilason man. Hospital man ang asawa?
3: Doon, hospital. Kahit diri sa sila ay ng hospital.
2: Grabe ba?
3: Sa so, munang atun nga ibaluan man, mas mahinig ang istoryat ang ano, ang asawa.
2: Oo.
3: Kakatropang Erwin. So, kaya mo ito nga, pag-inig siya lang ng investigation or pagpangusisa sa, ano, sa kapulisan.
2: Oo.
3: Sa IB Magalona, dari, no?
2: Mm-hmm. Jarisado, kunin sa monarchial, mint, divine, government to?
3: Correct.
2: Basi, okay. May mga gakatabo, dabla?
3: Amo ganin, ha? Kahit may mga information, makita tayo yung mga nabatian, bakit?
2: Mm-hmm.
3: Kinanglan pa lang yun lang isang liti mga sources.
2: Oo.
3: Oh. Teka, Tropa Erwin, dugay na rin silang, ano, no? Dugay na rin siya kung nag-abot na rin.
2: Hmm. Tito na, Bulong.
3: Sir Mangga na? Buhay pa? Okay na?
2: Hmm.
3: Sige. Kay, pero ang agabi, naka-interview mga kami siya. Okay, okay, okay.
4: Araw-saraw mo po dyan. Araw mo dyan. Araw mo ginang makatapak.
2: Ako
4: na rilito
3: ko eh, sir.
2: Oo.
3: Si Mangga, rilito ko lang ang hindi ko taglo. Sige lang. Okay lang, sir. No problema. Sige lang. Okay lang. Okay lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Okay lang. Sige lang. Ma'am, date lang ko liwat. Okay. No problem. Sige, sir. Ganda, sir. Katapar 20 ang ating
2: magdala
3: na BFK. So, 50 ongoing. Maningila during investigation.
2: Wow.
3: Wala pa tanan ni Katapar 20 on ano gini ang update. Sige, bati, ang sa ato niya nga pahin, may mga investigation lang kita yung anap, may mga natalupag dahil lang kita yung mga bagay, which is do ka-questionable, wala ka to pa, Erwin. Kung nga, naglabot, gin sa punto, nga,
2: napatsyon sila.
3: Papahigid ang biktima.
2: Oo.
3: Sa prospect, no?
2: Oo, tingala, kita nga, ano gin parang dalums na di sila, napatsyon sila, ha? Na, sudlon gin sila, ha?
3: Pagpangawat, kung, may kaya pa, pang bulong niya.
2: Oo.
3: Hindi pa na ito makabal pa.
2: Oo.
3: But tingnan ko, Erwin, diba isa lang gita bagay nga doon nag-stand out sa ato rin yung mga natulupang dami.
2: Mm-hmm.
3: Nga mo niyang do inimprinta nga bilang tarpulin nga hayaay nga may mga monarchial divine government Metro Parvin.
2: Oo. Ka kanuoy man ako naluoy ko katropang France kay ti pakabuen nila tanobla. Ang sitwasyon nila uton pa di. Ang balay nila hindi ko imagine nga sudlon mo pa patyon mo sila. Ano gid ang atraso sa ning mga tao?
3: Correct na. Kaya mo na balang dako po mang fault nga ano ginibing sala sa biktima ano nga mo ginibing. Di kon involved sa kwarta.
2: Mhm.
3: Kon involved sa kwarta ka tropa 20 sa jagged.
2: Para man is barangay guro, pwede man na ma-find this barangay da.
3: Okay,
2: patawag na
3: din duwa na. Pamatay sa barangay.
2: Oo.
3: Ano ning ano ad, pag-address ng barangay man.
2: Mm-hmm.
3: Pangitan ta barangay hall sang barangay 1.
2: Mhm.
3: Aka tropang Erwin, no. Para ba si kon si kapitan o kon may kagawa diri na nakahibalo sa sini nga istorya ma mausisa ta bala ka tropang Erwin, no. Mhm.
2: Mhm.
3: Sige mangita ta na isang barangay hall diri sang barangay 1.
2: Oho, oho. Ah. Sige, sige, katropang friends. Look, ha?
3: Oo, katropang friends. Tingnan mo nga ito ng investigation.
2: Mm-hmm.
3: So. Okay, sige. Magawa kami katropang friends na kaya naglantaw kami sa police station.
2: Sige,
3: kailangan
2: sige.
3: Kailangan happy day on leave, but take kagabi, nakakuala kita sa kaya gayunan na maka-interview kita sa investigator on case sa sininga kaso, no?
2: Mhm. Sige, sige, katropang friends.
3: So, ma-check ito sa barangay kay Basil kung ano na niya.
2: Oo, may mga, ano ba, may mga hearing sila.
3: Sa barangay man dire.
2: Oo, parte sa grupo ni nga
3: monarchial meant divine government.
2: Oo, nga si Apulacay, tuod na si Apulacay, arada, sino founders
3: bata,
2: ni?
3: Bata is Marcos.
2: Oo, nga bata is Marcos, ma-lockdown, dapat may ID ka na. Di katropang friends, basi may ma-recruit na, mapa-ID ka man.
3: Wala yung ID ko.
2: Oh. Sinong Juno? Basi Mintrada? Ay kasi
3: so, tiyan mo na kita, Pervin. Tiyan mo na yung mabutlay dire. Kaya kung ikaw mismo, pati-pati.
2: Oo, oh,
3: da. Dala-dalaman sa sining ng mga grupo ni. Hindi, aray na niya si Ibo magpadala-dala ka din.
2: Oh, may so, may mga gakapati ganyan, no? May gakakumbinsir ganyan sa amin, no?
3: May gakadala din. Ito ka, Tropa Erwin. Lung sa mga negasyon pa man lang, ha? Di makita siling ni, ano man, di makikita pala ang malasihan, di ra? Ito, dari sa mga uring-uring, do, may mga nag-amuno na manikaw na sa biktima mo. Kasi yung tato niya na ng ilang bagay, may resulta dyan ako nung hindi maayo. Kasi amun yung galingan na tabogid, amun yung masubo na rin. Kasi tiwa yung biktima ko rin, why ito Dubai katropang Erwin, amun yung nadangatan siya.
2: Sige lang, tanong tako na nung kung may record na sa barangay katropang France. For sure, sa mga grupo-grupo na may record.
3: Pagkita ko ito ba lang barangay?
2: Oo.
3: Barangay sige. Holder rin nila, eh, mamangkot kita.
2: Ano ganyan ka barangay na eh?
5: Barangay
2: 1 naman. Oo. Ano ni sa ganyan ka barangay? Ibig magalona ni mga katropang na agenta, no?
3: Ma-check na diyan.
2: Oo.
3: Oo, kay basi, para maka-istorya, kita rin katropang Erwin sa kapitan man.
2: Nakita niya na.
3: Sa database sa mga official sa barangay.
2: Oo.
3: Kung ano ni ang pag-address nila sa sining pag-to-house ng sining grupo. Kaya iti for how many years na isa magkakotropargin mo.
2: Mm-hmm. Dugay naman din.
3: Nag-sister na rin siya kag doon na tigayo ni nga muning involvement din rin, no?
2: Mm-hmm. Dugay naman din sa kuno.
3: Kasi kung damo, kiti siling to sa tapalad balay, damo kung ano may nagkakadto mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga kwarta ko nung nga-involve ang seniors.
2: Duha kabagay, mga tao nga nagapati, mapa-intra sa ining grupo, or base pahilot or base pabulong gakadto sa lugar da. Dulas katropang France. Now 8:11 mga katropa, nagkadto ng patrol dito sa aton nga sa barangay to check sang existence bra sang aton sang ini nga mga grupo ho nga ginaintrahan sang mga biktima. Oh, katropang France. Oh.
3: Oh, katropang mag-call kami diri sa barangay hall, no? Pangitao naman para makapangusisa kita din sa mga opisyalis ng barangay.
2: Oo.
3: Oo.
5: Barangay hall.
1: Ah, okay, masulod kami. Okay. Oh, masi kalanggit. Okay, ikaw? Okay. Sige, Parwin, masulod kami. Naisa barangay hall, paparangay hall kami.
2: Ah, pero nakita nyo na?
1: Hindi pa na makistorya. Kita di sa official sa barangay.
2: Sige, sige, sige.
1: May discretion man yung barangay sa Siningay, Tabo, Black.
2: Oo.
1: Ay, ba siguro may mga reklamo naman eh.
2: Oo.
1: Dugay na ton nga, basi dugay na blang problema man bala.
2: Oh.
1: Pati siguro ito kung paano na hindi kini-address ang barangay. Sige, oh. Ma-check kita dere sa barangay. Sige.
2: Tagaanta ka oras, okay, Katropang Franz? Katropang Franz, tagaanta ka oras?
1: Kapitan.
2: Okay.
1: Available is Kapitan na sining oras.
2: Okay. Aras ha?
1: Si Kapitan Marlon Malakon, no? Ang inadring po ng barangay.
2: Oo.
1: Mamangkot na dia.
2: Parinti ko rin ni Mayor Malakon na.
1: Ah, di ba si? Good morning! Ma'am sa media, gali mama. Ano ni si Kapitan? Nang may mga kakawad dyan.
2: Ari kita subong sa ano sa barangay hall. Katropa, basi.
1: Kapatro na siya na tabuka, stabbing sa barangay 1 bala.
2: Ang background siya ng mga katropa, duwa ka mag-asawa, tigulang, senior citizen, ginsulod sa duwa ka tao, nakasakay sa motor.
1: Ma'am, may nga ganda, ma'am. Sa
2: excerpt,
1: ma'am, sa media. Oh, sino din pwede itong interview ng mga official sa barangay, ma'am?
2: At this point of time, ari kita sa barangay...
1: Ang sa, ano yun, nablang...
2: Duhay ka nalang barangay, ano man?
1: Ano na din, may mga... okay, sino pwede ito? May mga kagawad nga lapit lang din. Katatuan lang naman. Ang balay nga lapit din lang.
2: Huwag pa si Kapitan? Huwag pa na kagawad?
1: Lapit na lang, ma'am, nga kagawad. Sige.
5: Then, ikaw ang ilulang sinatla ko. Hindi ko alam dao.
1: Malakat-lakat lang man.
2: Huwag sa kapsina rin sa barangay, ha?
1: Nga bangga? Oo. Nilo? Sige, ma'am. Nilo? Ortizo? Sige, ma'am. Thank you, Jed. Katropa Arwin, no? Salamat rin sa mga ano sa staff sa barangay.
2: Oo. Pero may tao man ang barangay ka. May tao man ang barangay ka, Katropang Franz.
1: Salamat na nila kundi ni Katuo ng ilang ano, mga kagawad. Special kayo subong muna nga tiyon. Buhay pa, Katropa Arwin. Tawo, be.
2: Alas 8, no?
1: Oo, wala pa. Available ngayon yung official dari subong oras.
2: Oo.
1: Para mga istorya na. Doon bala kag makapalabot kita. Dari ka Tropa Arwin sa Sininga issue. Dari bala, no? Ang nakita. Dara, I think. Bawat nga may mali-involve, recruitment. No? So, wala naman yung ginapakamalaot ang ininga bagay.
2: Oo.
1: At gusto naman lang may buluhan kung ano ginaminibiyang kabagdanan.
2: Anong kausabi?
1: Nag-exister dari. Oo. Mismo sa Banua, sa Ngibi Magaluna, ka Tropa Arwin.
2: Damo isa kuno members kato pang France mo nagintrada. Ti bla ano ang ara da nga makumpinser ka nga makaintra ka sa ining grupo sang mga senior citizen. Nagapati kay bala kay alakay na pinakabilog nisla kag ti well sa unang grupo nga gina organize to inang mapa-member ka, mapa-ID ka. Kay may ara to sa mga gold di panghatag ng mga Marcoses.
1: Okay.
2: Oh, subong niya halain. Ari pang gobyerno niyo. Pagkatapos ma-lockdown ko no pili ang lockdown ng Pilipinas, kung may ID kaya pwede kaya kalagaw ya.
1: Correct. Magani ka Tropa Arwin, no? So isa ini sa karon sa ako nga ano, nga pabangkot man sa aton. Gamay lang ni sa iya mo kay ti So, isa lang man ka tao, basi siguro ti ang iyang asawa involvement for this recruitment. Sa sining monarchial ment, divine government, Tropa Arwin. Ano ni, siguro ti grupo ni, organisasyon, grupo ang asosasyon, sa tanan nga siyon na.
2: Oo.
1: Kaya mo nang dako nga, ano dire, ibaloon ta. Eh, basi kung mas maining mabalanta para mga barangay officials drive lang kung
2: yan eh, kung
1: aware sila address na eh, kung ano gining background sa sining nasambit ning monarchial ment divine government Katropa Arwin.
2: Halong-halong ka na Katropang France ha?
1: Kay base marikrot?
2: Hindi ah, base mabuyag-buyagan tablao.
1: Awa. Hindi ah. Ang budlay dayang isa ta na kaupo da.
2: Ah?
1: No.
2: Away.
1: May laki kapi sa kijuti.
2: Away na to pa na Mings ha?
1: Kaya balo na no, ako gani abako.
2: Oo.
1: Kaya nga abako yan do
3: dupinggan, kalapad lang. Kaya kung isa na rin ako mga teto, ya, hindi kayo yung blamigo, ako.
2: Ako po, buda, hindi na marutlan niya.
3: Ito pa nag-yo na siya, ya? Yeah. Wala tong talaga dito sa pangyari ng kay may isa rin kagawad nga pakabayon ni barangay sekretaryo ah. Nga makapalapit rin sa barangay hall para ma-discuss ni eh, istorya ni. Kung ano gini ang tinutuyo sang sininga mo tong grupo no. Aware blang barangay. Itibangon nga for how many years nga dumay recruitment kana tapo dire.
2: No.
3: With dire lang gid mismo sa usaran.
2: Oo.
3: Ang pinalangin ni Kamitro sa distansya ka province sa ginalinan na to sa race mismo sa Paragay Hall.
2: Though, anong galing kay Tropang France, no? Though headquarter ang ilang balayda.
3: Oo, kay Dondera, pati kayo sa binayranay mo.
2: Draga tipo ng mga membro, draga bayad, tag-sinsin. Exacto mo lang kay Tropang France, kung magpakihibo ka IDs mo, medyo mahal-mahal man mo.
3: Oo.
2: Kung sin, may ID ka, tiyan mo na, Bi?
3: Amo gani. So, ti ang inaya nga bagay kita parwin niya. I don't know kung paano na nila ya pati gayunon ang paghatag sang ID. Dinis na mapaimprinta, may makinarias lang nga makobra bala sang ti kung ginatos kin man ding nagpamembro or nagkuha sang ID ni sa ila para sa tiyon nga may lockdown. Dinis na ya ma ano kata parwin.
2: Dinis
3: na ko na mapriso or dinis na ko na bala mahold.
2: Oo.
3: Tingin mo yung entrance and exit, eh, way problema.
2: Oo. Oh, gwa sulod kaya?
3: Gwa sulod ka?
2: Oo. Oh, wala sang, way sang ano, hindi, way sang restriction, way limitation.
3: Oo.
2: No. Ina kung ma-lockdown.
3: Kung ma-lockdown.
2: Oo. Oh.
3: Iwan.
2: Oo. Wait, ako ba na kung gira ni?
3: Matabaliwat ang lockdown, eh. Kasi siguro sila to yung nagbayad to for the ID sa monarchical divine divine government. Sila siguro ang maluwas.
2: Hindi ko
3: katropa Irwin.
2: Ang nakita ko monarchial lang ang nabasahan ta masami. Ang mint ya katropang France, why ko na ma ano ya? why ko na ma encounter kalaban ko makita ko ng mint mga candy mint.
3: Monarchial lang
2: mo. Mga mint flavor, mga blah. Ti monarchial kung isugpon mo ano eh monarchial system of government
3: ti monarchial ti kaharian eh
2: nga mabugnaw
3: ti ang monarchy from the root word nga monarchy no mo
2: oo may king kada may queen kada
3: that's another form of government man mo
2: oo
3: may mga hari na yakap to Marwin
2: oo may royal family da
3: oo.
2: Ang royal family, kinakabig nila ang pamilya Marcos.
3: Bate.
2: Oo, ngaral si Apulakay.
3: Pagpati nila mo. Ati ang tatay ko na sa presidente. Tapos mo, si Apulakay. Di nanay ni Marcos, si, ano to, si Queen Helen to.
2: Oo, Queen Helen.
3: Hindi gali si Imelda Marcos eh.
2: Oo.
3: Iting nanay sa presidente. Tapos si Imelda man.
2: Ba si...
3: Tapos tatay si Marcos Senior.
2: Grabe nga... Grabe nga twist, no? Grabe
3: nga. May harap existence ang amunig galing ang mga grupo, no?
2: Oo.
3: Sabi natin, sa amunig ang moderno, ang mga tiniyon, ano na, makatilingala.
2: Uy, base, iyo, no. Waita kabalo yan, nag-exister na sa bungya.
3: No.
2: May ara, kita mo to sa Mindanao, may ara to mga ginpa-organize to, nga may ara sila king,
3: okay.
2: May ara sila mga hari-hari to, pagkatapos, mga, ang tira to yan, mga dalaga, no. Gli nga, ano, ihalad mo yung sahari.
3: Alam, tatanan ni Ma'am Barangay Sekretaryo.
2: O, oh, sige, Bilo.
3: Oo. Oh. Mga tulang di sa, ati sa rato mo lang to. Sige, wala to, tulang di ah. Sige ah. Pero parang, no?
2: Kaya,
3: may kagawad lang nga para maka-discuss ni Saturn, mas mahiling barangay official na makapalabot pala sa ngihibalo pala sa
2: publiko. Kung aware man sila, nagkanto mo sa ibilungog ni nila.
3: Kung ano ganyan bilang tuyo.
2: Oo.
3: Oh, kay tiba si ba pagi mga kagawad basi may baluhan nato nga may sino ding mga tawo diri ang na-recruit ni nakabayad sang sining ID ni para ang imo nga pagsulod kag pagwas sa tiyon sang lockdown.
2: Kuwais
3: ang problema.
2: Kay
3: tagi sindri kay sa una ka to Parwin during the lockdown times.
2: Sa
3: pandemic times to.
2: Nang
3: ang aton yang ID amo to vaccination card.
2: Oh, vaccination card, COVID, oh, COVID-19 ID daw na.
3: Oo, oh, kung may vaccine card ka, di may problema ang imong travel.
2: Oo.
3: Oh. Oh, domestic man o kung international, it's because nga may ano ka? May vaccine card ka, no?
2: Mm.
3: Oh, dumayara na ganin sa una, nagligad to do 3 years ago ka Perwin na every time may travel ka international, may ano ka, may ano na? No, vax cert.
2: Oh, vax cert.
3: Vax cert.
2: Oh.
3: Makita mo na to.
2: Virus to, yeah. Basib lang yun na namin, ang gira, blayaw.
3: Di wait na nakabalo kung ano gining sa isang lockdown. Ang, ano pa, ang tunaan sa lockdown?
2: Di pa pagwaon ang mga iban kay para ano. Di, pero kung magbinumbahan na, igit man niya, magwa ka pa yung muya.
3: Di, siyempre yung iban, mga kutod na lang sa lumduta.
2: Mga nago na lang tayo.
3: Mga brand underground.
2: Oo, ipakita mo ng idea, no? Hindi kami guyas ang balay, ahaw.
3: Dan eh. Oh. Di mo na ang nakuha katalinga, labla ka to pa Erwin.
2: Oo. Oh, malockdown ang tanan, kay gira na, may ID ka, para kagwa ka. Oo. Do ka. Oh. Pero ati, amo na ginapatihan na respeto ito ng Katropang Franza. Kung namun nila yung ilay grupo.
3: Ito yung mga prinsipyo, bro.
2: Prinsipyo nila, ati na to. Oh, why tayo may himo na? Amo na ipatuluhan nila. As long away sa nila nang himo, iya sang wise na gibit-bit armas na. Last ka pamatay, wala sa himo nga kalakasan. Ti, okay. Oo, respetuhon ito na.
3: Correct na. Pero Katropang Erwin, sabitang nagaulat, kita din kay Kagawad, kay Itsuga, ito ni Barangay Sekretary.
2: Layo-layo sa?
3: Do, piyak naman niya kan. Ito ang malakat ng man.
2: Ah. Oh.
3: Mas maaaring yung may story at sa Kagawad. Petro Parwin, din kita blanay sa may natabo kasunog kahapon.
2: Mm-hmm.
3: Kaya kinaligara, Petro Parwin, din natabo ni sa may Furok Tunay, Barangay Bata.
2: Mm-hmm.
3: Kahapon sa hapon. Kinaligara, isa din kalalaking.
2: Mm-hmm.
3: Do, do, may apelido na siyang Alas Banyes.
2: Mm-hmm.
3: Kaya tika Petro Parwin, kinaligar.
2: Mm-hmm.
3: Naglunta ding sunog sa ikapilang panalgan sa balay-bla nila.
2: Oho.
3: Kag may isa ni kabalay nga nalabot nga doon na dalahig bala sa sining insidente.
2: Oo.
3: Pero ganito to for winting balay, grabe ng kalayo bala.
2: Oh, grabe kalayo.
3: Oo. Tapos ang biktima ni or ang pinason, tuyo nga magsulod sa balay.
2: Mhm.
3: Oo, sudlon yung balay. Di ganito to for win, nakasulod siya. Pero may lang kayo natapna sa mga otoridad, sa mga bumbero, ang plano sininga. Basi siguro mag-dinner to sa balaya eh.
2: Uh-huh.
3: Kaya nag-daba-daba sa kalayo. Uh-huh. Magaling pagwa to ka to Parwin, ginaligar nga siya mismo ang may pilas na sa liog.
2: Okay.
3: Ang pilas siya, hindi tugas ang paso or kung ano, dabing nga mga pilas, mga bagay ang makakos ang tagapila sa liog niya.
2: No.
3: Kaling ka to Parwin, ginaligar, gintuyo yung gulgulan ng kaugalingo niya.
2: Uy!
3: No? Oo.
2: Kalain ba?
3: Yan sa mga information talaga na receive.
2: Oo.
3: Nabuka ang butilya, paningin gamit ya.
2: Oo.
3: Nga muningin gamit ya sa liog ya, gulgul ka to Marvin.
2: Oo.
3: May lang kahit tinatap na. Pero galing kalapalokit panit ya eh. Oo. Sa mga pasoda.
2: Pero teka, ano nga rin sa sunog? Guno ka to pang France?
3: Amo pa nang gina-establish. Hindi pa na naton ma-confirm ka to Marvin kung siya gitman din nagbuktod sa balaya.
2: Oo.
3: Ay, di, sa information tanga nakuha kay Kapitan Remo Sabaring sa Barangay Bata, mayaan na isang kumusang pamilya ya, ay doon may problema, maan ko, no? Pero i-confirm sa ato ni Kapitan Sabaring nga do nag-intrama na.
2: Ah, okay. No? Oh, pero ano, siya lang isa?
3: Siya lang ni ko, no? Pero may balay, may tupad balay ni siya nga na sa labat, mga katropawin na labot, ginsang kalayo. Eh, amo pa na to karon. Ang inimbestigaran kay si Kapitan i-update pa to kon kay may ang tupad balay si ni may tigulang paget nga nagline pa matyag bangod to duging kulbaan pati check pa to ni Kapitan kun ano to kay tangan sang senior man nga nagline matyag sa tiunto nga nagkalayo to ti ang pilason ni ato sa kanang ospital ginabulong man ting balaya totally damage ini kay Tropa Erwin so may kapugusan ni kalinga alit or ano damage yung tugang kalayo sa 38,000 pesos. No?
2: Uh-huh.
3: Ang kapugusan nga kalitan sa kalayo nga gintuga sa mga propiedad duha ni ka mga balay doon sa mga totally damage ka Tropang Erwin.
2: Duha na ka balay yung natupok ka Tropang Franz. Duha
3: lang may lang kahit tinatapnan eh kay grabing kalayo.
2: Uh-huh.
3: So, Tiario, pamatayan na blanay si Kapitan Remo Sabaring sa Barangay Bata sa pag-imbestigara si Nino.
2: Mm-hmm.
3: Angot sa naipaluan niya
2: mm-hmm.
3: at si matabo ang insidente kay Tropang Erwin.
2: Aha.
6: ang kwan siyang mga tao kaya maliang didali na nga tunog sa yabalay ng Rigan Lutan niya.
1: Okay, Cap.
6: Tapos eh, wala lang pamabalaan dito yung nabili niya ang mga ano ba, parafernalya o ba, Rigan Kandila daw kung ano kasi ang sunok sa mga tapad yabalay ng kwan. Daw may daw sa mga problema.
1: Ah, okay. Tapos
6: ka? Itugang panaguro nga gagamit sa drugs, ha?
1: Oo, Cap.
6: Eh, itugang siya, ano kung nasang, pwede araw sa video kayo, nagtatso ko ito ulit ng koke, ha? O sa parangay.
1: Okay, Cap.
6: Bali, itugang pa sa mga tao, at sa mga bumbiro, eh, hindi pagsulod.
1: Okay. Okay.
6: Nagsulod siya, pero pagwa niya, hindi ako kaya ligod.
1: Uy.
6: Isang buka na butuya.
1: Uy. Tapos, Cap?
6: Sa matuging bala sa siyang amon nga asang ikaw siya ng Stuart ng barangay. Pero ang nagkala siya daw ang bulan siya siyang ano sa mga pagkakas siya kang amitila.
1: Okay, Cap.
2: Oo.
1: Pero ano na Cap?
6: Nadalahig.
1: Na yung nadalahig ka balay?
6: Nadalahig ang sa tubangan nga balay.
1: Okay.
6: Eh, ano po yun, muna natapo.
1: So, Cap, nang ano nang pagkilala mo sa sininga tao da? Sinupo niya da?
6: Mayog na gang yung katawo siya kung na.
1: Okay. Yung
6: nasa subong mayog na man, wala man ang nakakita. Kontra, wala ko na.
1: Oo. Pero galing.
6: Pagkabalo ko lang sa akin, nagkot si Sir Ross Banyo, kay maestro ko na isang high school niya. Mayro?
1: Oo.
6: Dito may edad-edad dito. Pero si Sir Ross din. Kaya wala nang tayo si Sir Ross. Tapos si Sir Ross layasan si pamilya yan.
1: May kabataan kagasawa ni siya?
6: Ang pagkatalo ko may pamilya, buhay ko sa loob kung gaupot ang pamilya. Basta siya lang na naisa.
1: Ano ka pa? Ito naging gamit ni Gile? Daw mo na?
6: Gagamit, pagtuguro ay takmalo kung may pamilya sa loob. Laki ito, ginagaan siya pamilya.
1: Ah, okay. So, siya yung nagtutods balay, ha?
6: Tingnan ang hindi pa pamabalaan, Gile. Kaya basta sa iya sulod balay, ang binhalinan.
1: Okay. Pero teka, paano na ni subong ka pang sabahin sa barangay after ni?
6: Kaya si Saul, kung ano, kita si Ula Kakbalo kong kasuhan. Okay. Kasi kami din, siyang hindi ko, di ay tina ko ng kwan, kaya ako siyang loro ko na, no?
1: Okay, Kap.
6: Ula Kakbalo ko na na ang kwan.
2: No, grabe ba? Pero buhi ni sa Katropang Franz, huwag sa hospital?
1: Katropang Irwin?
2: Huwag sa hospital, ya?
1: Posible kayo ng hospital, kaya ito daw kalapalo, kita lawas siya sang, ano, damos sa paso.
2: Oh, gulgulan ni mo yala kagulingon mo sang ano maita ma ano sa ma kadulot bla.
1: Gani man. Oh. Emo nang ano da?
2: Basi na
1: gulo. Muna lang masubo da kay basi goro to yo eman utasong kabuhi ay.
2: Mhm. Kay nasulugan sa do wadaan sa pag-asa hindi ah.
1: Yo.
2: Ang pamilya amo ning madalom-dalom ang pamilya nga problema bayaan sa okay sa amo mo nagakatabot da tungod sa mga bisyo tablao. Pamilya ta palagi o. Kay bisyo ta, hindi ta manan. Gakalamita pang mga kabataan, pamilya, sang ina nga mga bisyo nga na.
1: Correct yun. So, take it up, Arwin, naman nga ton, subong ano, nga nakuha ng information from parang kay bata, no? Pero tidri kita pala kay sa investigator, arson investigator, isang Bacolod City Fire Station.
2: Oo.
1: Kay Fire Officer 2 Anthony Val Isanza.
2: Uh-huh.
1: Ang arson investigator katropang Irwin.
2: Uh-huh.
1: So si Ifoto Isanza do mo pa man nila nga nakuha man yung information pero hindi man nila ka Irwin mapatod gid kun ang gintunaan sa kalayo mismo halinto sa Pilason. Kung gintutda niya gid man nga balay. Kaya mo panang dako nga pamangkot pira, no? Kung halinggit man to sa iya, basta di ang kalayo,
2: magkada
1: lang yung kuno nagdako, bala ka to parwin, di siyempre.
2: Mm-hmm.
1: Siguro, why bala na hingagaw bala?
2: Oo. Concrete pa bala balay niya?
1: Kita mo daw.
2: Nami ko na balay, oh?
1: Oo. Kaya mo na lang balay na kay may mga nahalitan man bala.
2: Mm-hmm.
1: May mga napiktuhan man, bangod sa sinakato parwin nga ginimo sa sininga persona, no?
2: Mm-hmm.
1: So, pamatiyan, pero si Fire Officer 2, Anthony Val Isanza,
2: mm-hmm.
1: ang arson investigator sa Bacolod City Fire Station.
2: Mm-hmm.
7: Sir, good morning.
1: Yes, sir.
7: Ali, sir, regarding to kulit sa investigation na to, sir, may yala kita gagapon niya sa caller nga nagtawag diri sa aton mga around alas 3:56 sa hapon, gagapon, kutsa dos may bisang Agosto, na may isa ka residential fire incident na natabo dito sa may Purokpo na Ison 1, Barangay Bata. So, nag-respond dito, sir, ang aton nga mga fire trucks, especially, sir, ang aton nga iya ka mandalagan fire substation.
1: Okay.
7: At yung first responder. Din sir, nag-arrive dito sila sa scene mga alas 4:01 sa hapon. So, dito sir, ang ato nga fire ground commander, fire superintendent, Genesee Masse, ang ato nga city fire marshal sa Bacolod City Fire Station, nag-andak din sir sa ano, sa scene size up sa fire scene. Eh, sir, during assessment, sir, ang kalayo, sir, is still on progress. During the firefighting operation, sir, may ara kita dito, sir, sa isa ka tawo na pilason. May laceration sa iyang liog, kag may mga pasok sa iyang sarisari nga parte sa iyang lawas. Kag may lauyatan sa sir nga buka nga butilya. So, gini mo na ton, sir, atong mga responders, in rescue sa ito sa sir, kag in kwa sa fire scene, sa sulod, kag nag-attempt pa sa tayo masulod siya balay sir eh. So, gin kuha sa atong mga responders, siya gindala sa safe area, kag gin dapatan sa first aid, sa atong niya EMS or Emergency Medical Service dire sa Bacolod City Fire Station, kag gin transport sa pakadto sa hospital sir, sa Corazon Maxin, para matigaan sa ano sir, isang treatment, sa medical treatment sa doktor sir. Regarding dito din sir, sa ato niya sunog, nag-declare si Fire Ground Commander na ito, si Mama Seth, mga 4-4, sa under control, and eventually, sir, nag-declare sa fire out, alas 4-10.
1: Okay.
7: Ang ato niya sunog, sir, first alarm lang eh, tapos naka-resulta sa isang duha ka balay, nga totally damage. Ang balay, sir, in panagiyahan ni Nonito Los Banyes, kag ang isa ka balay, sir, ng ginapanagyan ni Mark Discataminto, sir. Mark Discataminto. Ang atin nga sunog, sir, naglabot sa 152 square meter na may valor sa 38,000 or 38,000 pesos, sir, ang valor sa sunog.
1: Kag,
7: likewise, sir, na atin nga pang-incident, naka-result niya sa sir sa injured civilian, amo si Regan Los Banyes, 40 anyos, lalaki ka single ni sa sir. Ang iyang sunog sir, naka-sustain ni sa burn sa iyang left and right arm, kag laceration sa iyang liog, kag sa subong sir, ara sa Corazon Maxin sa papadayon ng pagpabulong sir.
1: Okay. Pero sir, ano yung observation niyo sir man nang do may possible do may problema ni siya nga morning natabo?
7: Sir, aso bung sir, amo pa nato niya ginahibalo sir kay wala man ta pa man kami manayatan niya nga papel or certification nga alin sa doktor na makambal sir nga may ara siya diferensya sir.
1: Okay.
7: Sa subong sir na palo apa man namon ang condition sa ano sir sa aton nga pilason.
1: Okay sir.
7: Ang ini nga sir nga sunog sir, ang ini nga sunog gali sir, nagali ni sa sir sa sector sa balay ni Mr. Nimit.
1: Okay.
7: Yes, may ni sa aton nga ano nga big nga pilason.
1: Ah okay. Sir, confirm gyud man sir nga do siya ni nagginggulgulan niya gid man liog yan no?
7: Sa amon niya pa ano sir, in the assist dito sir, sa mismo ano sir ng jingulgul yan yan. Okay, ang nagi sir sang pilas siya sir ng hindi niya paso.
1: Okay.
7: Kundi agi niya sang
1: laceration.
7: Pilas niya ano sir nga sa matalong nga bagay.
1: Okay.
7: O sir, pero makasigurado ito sir, ginawa na ito ng findings ka doktor sir.
1: Okay sir.
2: Grabe no? Pero ti sunog ang realidad di ito na mabalik ni ari na ni no, balikan tas Katropang France mga katropa 9:36 na Katropang France Katropang France
8: Katropa Arvin no? Kaya mo itong investigation sa Bacolod City Fire Station sa pagpanguna mandara sa sininga kaso ni Fire Officer 2 Antonio Balizanza Katropa Arvin
2: ay na tabo na. Ti, wait na may wait na may himo da. Ay. Ulihi ang pag sisisi.
8: Amo gani na. No mm-hmm. naglalaki gid pala.
2: Mhm.
8: Wait, kay pa man kwarta man ang awtoridad kun may kabataan siya, pamilya.
2: Oo.
8: Kiti, allegedly, so, why man kuno nagdeneres balay da kay bangod ko sa mo na lang ang problema ko.
2: Basta malulong ka gani, Jesus.
8: So, ano pa, Wente, ginangan ang ananta lang si Kagawad ni Lo Ortizo.
2: Ara, pati si Kagawad?
8: Mapakato naman siya.
2: Ah.
8: Mula-tula to siya.
2: Nagpa, ano, paguro, nag-ilis pa si Kapitan, ah.
8: Oo. Okay. Si Kagawad, ah, may istorya sa
2: kong. Kapitan, Kagawad, ah. Nag, ano pa, para daw,
8: Oo, tingin, kaduluhan pa to siya sa mga, sila ka mga staff, sila isang parangay. Para mapabalo talang para mapabalo to nga may interview ta sa si Ita pala.
2: Oo, kay
8: kuno. So, kita diri kay sa may barangay hall isang barangay 1 sa Bimagalona.
2: Oo.
8: Oh. Wala to lato na lang si Kagawad. Even just for pila lang gid ka minutos ning aton man nga
2: tayo
8: kay Kagawad.
2: Makakwa lang
8: ta ma- dito pala. Maka-share sa atos Kagawad pala.
2: Mhm. Makakwa lang ta dito ang detalye. Agot sa nagtuluntad insidente. Oh. Sa mag-asawa ka ni why man taka ang ato naman din na hospital sila napatay ang isa sinong posible anong posible nga mga pinakaulihing ano ba sibilang mayara din na why sa barangay na records barangay no? We'll see
8: tiyan mo na yung tandring ipamangkot katropang Irving kay Kagawad ipakato naman ko na si Kagawad ko na subo
2: oh ara na sa
8: pakato naman ito na.
2: Ah, pakato pala gila eh.
8: Oo. Kinulat-ulat pa lang di siya. Para makuplito talang ni ang istorya pala.
2: Yes, yes. So, oh.
8: Para mabalaan talang ini ang ano ni ang monarchial government, divine government, Petro Parwing.
2: Oo. Abutun registered ni? May mga papilis ni?
8: Malanda ko ang pamangkot na.
2: Oo. No, pero ka ano ha, unusual ka tropang France ha. Ano ba to sa mga ano man, sa aton nga mga seniors man para sa depensahan nila kung lingon. Duwa kami logo, duwa kami logo nag-atake sila, nagsulot sa balay nila. Ako I bet target gid sila yung suspect ka tropang France.
8: No, da. Che, wala to na sa tiga ang ini nga grupo ni kita Parwin isa ni sa mga makatilinga la bala. Pwede pa balo na to ni just drill sa Bimagalona but maybe
2: Matsaga ko damo na ni.
8: Municipalities bala no?
2: Oo, matsaga ko damo na ni.
8: Mani bala.
2: Damo na sila sa ibang guro ka mga barangay naglaptan na
8: nila. Oo.
2: Oh.
8: Sa may ari mani blaw.
2: Mm.
8: Kaya binigit sa mga may na doon na bukid-bukid guro nga porsyon, tiba si Bidlapot man ito sila.
2: Oo. Ay. Ang ining insidente daw nagkuha sa attention man naton kiti ang mga biktima mga tigulang bla.
8: So hindi man siling guro sa amo maguro ka para win.
2: Oo.
8: May mga may edad.
2: May edad.
8: Para guro sa linsakto man ang edad.
2: Pero ako mo katropang France mag-sin-sin. Maka-sin man ka ka-members na. O, oh, di ba? May pila. Hindi ko namin sa matabi. Oh,
8: maglaka nakalipo eh.
2: Mag 100. Oh, magawa nalagid ba?
8: Sa pulo, batang dabi, may pulo ka dabi sa tag-sin-sin.
2: Mm-hmm. May ara ka man sin-mil?
8: Ka na.
2: Oh, may sin-mil ka man?
8: Bawa.
2: Oo. Timo tang tabi, ang bulk nga paprinto. Kay bulk na sa mo. Hatag to si Imo do. Tabi, may bulo 20-20 da nga ano nga revolving fund para mabigyan sa grupo.
8: Oo. So, tiyan mo ni Kato Parvin, no?
2: Kumusta na sitwasyon? Why Gaulanda? Why Gaulanda? Why Gaulanda?
8: Why man, no? May maling chimpo?
2: Mm-hmm.
8: So, ano pa? Okay man ang panahon sa buong prosi, Kagawad, why pa ka, ano? Abo, no? Nangan-angan talaga si Kagawad, no? No. Para ma-discuss na niyo,
2: mm-hmm.
8: Para makakumplito talaga ang story yata, detalya ang otere.
2: Mm-hmm.
8: Makatilingala lang bala kaparawin nga, naglabot sa punto nga muna, no?
2: Gani. Pagkatapos, kinuhuwad pa. Why man armas, no? Puro niya buno, no?
8: Buno? Why, buno ang gitanan?
2: Oo.
8: May alleged, may alleged ding na labo pa?
2: Oo. Balikan talang, nakamotorsiklo. Ang inimang suspect?
8: Ang information talaga nakuha, talang ka-tricycle.
2: Ah, tricycle. Talang tricycle,
8: top down.
2: Mm-hmm.
8: Allegedly, ha? Why ako ng mga natalupang dan. Mm. So far, Katropa Irwin. Mm-hmm. Sa sining mga suspect, no?
2: Mm-hmm. So, grabe ba?
8: Ano
2: Kaluoy man sa tigulang nang pinamatay sa mga suspect ko. Pero sige lang, may justice siya man?
8: Amo ganit, ani ka ito pa, Harvey, no?
2: Pero dapat mo na, alas 8, ara na ng mga official, tas barangay. Alas 9, na dugay-dugay, ho? Si Kapway, pagkakaway si Kapway, manda.
8: Ay.
2: Oo.
8: Makuha na lang kita.
2: Hipos lang hindi ka ito, pang Franz. May hipos lang ko diya. Wala tawong barangay.
8: Sige lang. May lang na sila. Ma'am! Tawa ka ito, Parvin. Hindi mo na di mabala kung sinong matisa. Hindi ako hindi.
2: Tay, may
8: Last night,
2: ang malapit guro mo na mapisan guro na.
8: Ah, kada pa rin?
2: Oo, ang malapit guro nga kagawad sa barangay, barangay hall, o mo na mapisan da.
8: Ah, siguro eh.
2: Okay,
8: ikaw naman mo pito ng plano mas barangay hall.
2: Kay... Amo naman na sila.
8: Pagkama mo, aray na, nanagubra ka lang.
2: Amo na sila mga tamaran man.
8: Amo, alam lang barangay hall ako. Maraming na tayo. Doon nagubra na lang ako kaya. Arili ba din ito? Balay ko ah.
2: Mm-hmm. Oo. Basi may importante man ah. May importante nga, ano, nga kalantuan.
8: Oo, kaya pangitaon. Kaya si Balay ni Kagawa doon kay Basi Arilan, di ba?
2: Mm-hmm.
8: Malabayan ka. Resuhon ta na lang di sa.
2: Basi nag- Basi nag-preparar mo ito sa Kagawa
8: doon. Mas pahinin nga masugatan si Kagawa doon.
2: Oo.
8: Mamangkota niya.
2: Mm-hmm. Ayawan pa ito kumbinsan guro sa sekretarya kagawad. Interview mo lang kagawad. At ito sa team mo guna. Tingin din nabi. Aras ba ando?
8: Ayaw. Kita ka na bala na kagawad. So kapit lang man galit eh.
2: Arayaway na na iya palag. Arayaway na na palag.
8: Sa barangay sekretary mo. Dari na lang ko ito. Dari na lang kami ah. Pero parwin, dali lang gayon. Diretsyon na lang sa kagawad.
2: Sige, sige. Okay, okay ah. Oh.
8: Mga ka. Ma'am, kato na lang kami niya. Para dasig lang man ah. Wad, good morning ka. Oh, Wad ah. Oo, dasig naman na muna. Sige, good morning. Oo. Wad, good morning. Katra Parwin, ma... Dasig lang ni
2: Aras Kagawad.
8: Aras Kagawad ni Lord Iso.
2: Oo.
8: Kagawad, good morning. Dira si Katro Pangandros ang XFM ah. Oo, nice meeting you ah. Sige lang, Wad, hindi naman gano'n ah.
9: Hindi. Ma, ano nang sa monarchy element, tipan government at ang president. Dabla lang ginbudok na dabla lang tagiyang. Ano nang pag ano nang background niya nata?
10: Siya na siya na daw common na siya nang nagkabot na siya duduga na nang sa sang uli na daw nakabalo nang kami sa sang may ano na sa.
2: Okay,
10: pang recruit sa sang nagrekramo nga taga barangay 3. Ang pamilya bala.
8: Okay.
10: Yung litigin nagagwan ng mga pamilya sang taga barangay 3.
8: Oh.
10: Reklamo. Yung litigin ang ilang Iloy nagkanto sa barangay. Hindi gusto ang ito yung nareklamo na si Buning. Kinatok siya ko no. Kaya ito suno sa ilaya kung mamimbro kaga ko no. Mahata ko no ayuda ko no ang kuna ng ilan ng grupo na. Kay ginapabalita ng malockdown naman ko no. Mag-lockdown ko no, ang hindi ko na yung bro, hindi no, katilaw ko no sa Gracial at saka General.
2: General naman?
10: Uy, dahil na muna nabuti. General ako no, huwag na. Kasi yung ginayang ko niya, mag-abot ang lockdown na, hindi na sila kapato na sa kwan kay General ka na ang mga kadito.
8: So, nakapami yung bro,
10: amulan makapato ko sa lockdown. Ang lockdown ko no, kaya mula na.
8: Okay, so balikan, parang kagawad, laro ko rin, ato ang Iloy, kaya mag-reklamo na niya.
10: Hindi, kabataan. Oo.
8: Kaya nila Iloy na...
10: Napamimbro ka.
8: Senior na lang
10: nila. Senior na nila. Oh. Mga senior na mga ginapanginto. Yeah.
2: Okay.
10: Oo. Kami araw doon sa nga doon may... Ano na, si... Si Runa... Ano ba na? Ng Aguirre. Doon muna daw kinimuhi mo. Ano muna nag-uli na pang recruit dito sa barangay 3. Sobrang kayo uno to when this nagka pangipon niya.
8: Yung pang rekrutan niya lang, barangay 3 lang
10: ito. Oo, dito na siyang gamuto. So, ano na? Tapos, kadto ka na sa pamilya, si Runa. Si Runa, kapag niniwala, man kiti na basol, saan siya kapag recruit sa...
4: Si Runa, taga-barangay,
10: taga-barangay, tres na. Oh. Senior man na sa... Hindi doon may papilis na sila. Kung may gabi ginapakita sa ako na sa... Doon mga late fee na guru, huwag pa gani... Yan ni Mr. Coral. Oo. Oo, ipagkwansag, ipagpamulong manasa mo. Lakat na sila sa ilang asawa, ipagpamulong. Kaya ang ilang panungkot, may tag-10,000, may tag-5,000. Muna ko nung daw mutos, nila nga daw, panti gabi na sa kapagpuli. Tinasla ni Mr. Coral, yagin natiglar na siyang last month.
4: Okay.
10: Sa between sang gumla ng Presidential Commission on Urban Poor.
4: Okay.
10: So sang sirip.
4: Yes.
10: Tapos ang DILG, police, BWD.
2: Okay.
10: Sa mga presidente na pirmahan na sila by the by next year by January mabakit na sila sa ano na sa ilang ng lugar na
4: sinilalim sila sa ilo.
10: Amo gani na kiting ma kung kami suno sa iya kung kami kwarta masak no maabot. Kali ko no sa Surigao, kung may duta sa kuno to, ipaligya to kuno, hindi mo na igasto yan. Gusto kayo baklo yun natin ang, ano na, ang duta niya. Oo, kukura niya. Ni Mr. Kroll, yan din natin pinanglanon ko muna. Hindi ko no ka, kung ano na siya, doon ka, ano na, doon, kabuntay ka istoryo, doon ka pirmina na kapasingit yung istoryo mo doon. Kapi mga pamangutong sa lahat ng mga ano eh, doon, firme na yung pasingit. Kasi hindi siya kung gusto mabalaan mga mamula. Okay. Okay. Okay. Pero
4: tingkagawan ng Muslim, magiging patay
2: din
10: siya. Siguro may mga, ano mo na siguro, may mga atraso na sa kung wala itakapan loob na. Ka-brutal yun siya pag patay siya.
4: Doon ka-akigit, no? Ka-akigit sa mga suspect sa inyo. Sige, pero tingkagawan.
10: Hindi klaro, mayon ang sa CCTV. Pero na-review pa sa polis kung ang mga CCTV nga naagyan. Kaya iyang motor yung nasakyan. Kaya gano'n na. Kaya iyang itsura. Di kung huwag pa sa kamotos. Kadto-tokin mo siyang krimen.
4: So, Dr. Parwin, si kagawan ni Ortiz. At least klaro, napag-iatakan kagawan mismo, no?
2: Oo. Huwag ba sa record? Huwag ba sa record sa barangay so far?
4: Huwag siya nagawad any complaints sa barangay. Amo lang ito eh.
10: Amo lang ito. Amo lang ang contact ng
2: kay Mr. Kukar. Ang tuta.
4: May kinapatukuro kita sa lao. Ayaw ba yun? Si, ang pinatungidad sa ang ilo sa mga kabataan na nagregamo itong nabiktima?
10: May mga kwan naman. Hindi man may edad naman. Pero hindi tama. Hindi kaya senior na mga legal naman yung mga...
4: So, pali siya nag-recruit?
10: Si Runa Aguirre. Oh, nagdugulig-gulig na sa pang-recruit ako. Sa ayan, sa barangay. Sa ako niya. Sa barangay na mo. Ito ay na siya nag-ibo. Kaya pag-ibo.
4: Okay. Thank you very much. God bless you, kagawad. Katong karamihan si kagawad ni Lord Tizo.
2: At least nasa ba't kagawad?
4: At least naklaruan ta. Ay mas maiginig opisyal sa barangay ang makahatag sa ato sa information. Kahit sila ni Kara Parwin rin nagabantay man, mamonitor man pala nila. Ang, thank you again, ma'am. Kagawa, thank you very much, ha? Ma'am, salamat, eh, ma'am. Kara Parwin, no?
2: Kaya po, Franz, ano galing ka barangay na?
4: Barangay 1.
2: Barangay 1, barangay 1.
4: Barangay 1.
2: Oo.
4: Sa Ibi Magaluna.
2: Oo.
4: Arilan din niya, lapit balay ni, ano?
2: Ni?
4: Ni Manong James.
2: Ni Manong James?
4: Pagkotaw na rin sa una, recruit na rin siya.
2: Damot sa ID na pakita mo ba si Delano Tubla?
4: Ano pa, Ben?
2: Damot sa ginapakita ka ID.
4: Aw.
8: Identification crisis.
2: Dala na to.
8: Identification crisis.
2: Ay, nako.

0: Yan si Gawad.
1: Okay, hindi.
0: Okay mo na.
1: Kalig ko kasi galing. Nag-ingos ko siya. Para siguro naman, diretso naman lang sa garo duty man sa barangay.
0: Oh, para presentable man ah.
1: Oo, kalinong sa barangay.
0: Oo. Oh.
1: Wait, ano niya? Ako kay ka Solim, balas ng barangay.
0: Oo. Ambal ni si Rudy Cathedral, sige.
1: Doon may inspired ka bila mag-ubra kay bungod nga Solim, balang lugar.
0: Ambal ni si Rudy Cathedral, oh, sige. Paano magkanto mga kagawad kay wala sesyon? Oo, kada sesyon man lang makita mo kagawad.
1: Ay, ano to si Bong Wibes?
0: Wibes?
1: Okay, ting daw sesyon na nila ang iba ng mga barangay, Lunes mo.
0: Oo, tiyan mo na naglinong.
1: Eh, tiwi, best na tagalik, eh, tiwi, dugay, ano na?
0: Hmm.
1: Oo.
0: Pero importante, ara si sekretarya.
1: Si kay sekretary.
0: Oo, ara si sekretarya. Hipsantan lang to, na wala taong barangay.
1: Amo gani?
0: Mm-hmm.
1: Di pag tukto ko doon na kibot pa to ang gabantay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kay pagsampo to ga-report pa ta.
0: Oo.
1: Na kibot sila.
0: Mm-hmm.
1: Sa media ni Mama, sa XFM, mm-hmm. At nagdali-dali man sila.
0: Mm-hmm. Ay, importante rin accommodate sa aton to.
1: Ma-address pa lang ito, Farvey, na nga ito rin kinanglanon.
0: Mm-hmm.
1: But at least na ito kibantang, let's wait for the investigation ng isang pulis. Kung maangot isang pulis,
0: mm-hmm.
1: Ang nasambit niyang ginaligar,
0: mm-hmm.
1: Ipag-panginto, mm-hmm. Sa biktima ni Katropa Irwin.
0: Oo, oo.
1: So, that's nabalaan pa.
0: At least nakita ta. May mga hint lang gamay.
1: May hint na, oo.
0: Oh.
1: From barangay official, kita nakapangayo sa information.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag-ibanta nga mo ni Galing. No?
0: Mm-hmm.
1: So, good line na, Galing. Eh, di ba, siko may mga naging sister pag ginagaling ng mga grupo, mandari Galing Yapon sa Negros, may harap pag ginagaling.
0: Oh.
1: And one thing, Katropa Irwin, na hindi mga, hindi from Negros, ang nasambiting nga persona, nga mo nang sa likod sini na ginaligar do recruitment ni
0: Carmen. Ang founder, hindi taga Negros?
1: Oo. Hindi.
0: Sigurado ko. Ay, naku. Kalukoy lang sa mga recruitment kaysa abla ka tropang France magpati-pati, bala?
1: Gani man.
0: Mapagawa sa kwarta
1: niya. Sa balanta niya.
0: Hmm. Alright.
1: O, kaya ka tropang, rin naman ang update na rin sa patrol, ah. Na dugayan na to. Is na tigayon na makaisura kay kagawan. So, ano pa yung way naman yung updates, patrol, sila natin sa mga plans sa Tuburgo, sa mga bumagumag sila, was magumag sa Santa Claus, para sa nag-augil niya Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang France, sa mga balita, mga katropa. Ako na yung pinaka obligasyon natin, mga katropa. Standby, balikan tayong pinakamaligtest update, mga katropa, kay Southland, nag-suspend sa klase na subong dito sa Kamakalan, matapos nga may pinakamang threat naman to sa mga eskulahan, mga katropa, nga nagwa sa social media. No? Dayon tala karon mga katropa, sa pagpangalagad natin. Standby, kaga isa pag inyo, ang isa ka-driver, binumbahan niya, ang isa ka-traffic enforcer dito sa Himamay Line, Bao Mariones. Nagdugo ang baba. May violation ko ni, no? Ang ining driver, ang sadya kay ti gin hold ang iyang lisensya. Oh, kwanto ra karon na. 856 mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong

0: lawas. Ganing dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, nga mga pagkaon.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
2: Ang natawag nila sinay makuha naton sa mga pagkaon, yun ni may upod niya toxin, mga free radicals.
3: Yes.
2: So kaya ini nga pagwaon, neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon yung free radicals nga makaon ta bala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
3: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, may mo hindi makapalakaon itlog. Hindi makapalakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk

0: Coach, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Gamitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala kang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sa cancer. Kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O may tendency nga mag-create sa isa kabukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa katao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold!
2: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold sa mga butika.
3: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang gi-extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
4: Ang premium D3 is a ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon ang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na inutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
0: Ang bata naton subong expose sa gadget. Ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir. Paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: System pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
12: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
19: Hala, ka-exciting!
20: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balansing nga mga komentaryo.
5: Hindi
4: nag-atras ang public opinion.
6: Objective.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
8: Mga katropa, ginatabihan na gila mga katropa natin sa kay Ma'am Ruby Saria Cantero, may aga, dira sa Barangay Bata. Godspeed, thank you. Happy listening, Sir Ipe. Wilma de la Peña, nakatutok naman from Singkang, Bacolod. I'm morning, salamat gid. Thank you, salamat gid. Dira sa taga Barangay Singkang. Jovi Amenoy Abudente, watching live with you at home, directly from New Zealand. Sa kay Tristan Liat Gulay, mga aga. Sa kay Mary Jane Baliualio, monitor lang kami sa kapihan ni Linda. Dini sa kapi. Dira na da sa ano no? Dira na da sa Dingani na da sa merkado, ma'am no? Ma'am Marian. Ma'am Mary Jane. Oh, Edmond Parmerola. Thank you. Ma'am Lental de, maing aga man nga nagalantaw live ka tropa. Gapamati kami, salamat gid. Salamat. Thank you. Jessica Gonzalez. Na ari kami sa Ma'am Bato chapter Himamaylan, ambal ni Ma'am Len. Ginatamyaw ko lang ang Jelwin Sir Domingo, kag Ma'am Rian Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kag may Ma'am Miss Pa Moreno sa tanan nga na staff sa XFM. Thank you Ma'am Len. Keep safe Ma'am. Chris Alona Flores, morning members of Ma'ams. Thank you sa mga Ma'am Shish na kuno. Thank you gate Ma'am Lilian Sembrano, Sir Roddy Cathedral. Salamat sa pag-upod kag pagpamati diri sa programa. Thank you gate, no? Okay. Ari oh. May pakita may bless inyo mga katropa ang video nga trending ni sa subong sa aton nga sa social media. Natabo ni nagligan nga adlaw dito sa Himamaylan. Sa likod sa isa ka eskulahan nga nagbaisay, may argumento ang isa ka driver kag ang isa ka ang traffic enforcer. Ang impormasyon mga katropa, ginpahalin ni sa no sang traffic enforcer dito sa area ang driver tungod emergency exit area na subong. No, kabalon man kita subong sa sitwasyon sa eskulahan. Ang mga possible emergency exit mga katropa, gina vacant kina. Wa ta kabalo abi sa posible matabo eh, no? Oh. Aring nagresulta sa physical mga katropa. Lato ani blas sa aton Facebook page. Dan. Atong git. Oh. ang dako mo na yung driver, traffic enforcer, dumugog, gitingin ang iyab, baba, o? Dumugog, ibaba, ya? Oo. Ara pa, ginatake, pag-isalawat sa mga, ano, sa driver. No? High blood ang driver. High blood. Ginkwa ang... Ginkwa ang yabi ko, no, sa motor. Ari po, duwat na. Nan! Sa kamgi, tumbang traffic enforcer. Oo. Kadako daan sa driver, no? Kadako sa driver. Oh, kita mo? Oo. Oh. Ara, oh, ma-atake pa duwat, oh, no? Oo. Oh. Liabi, ang liabi ko rin ingwa eh. No, amon sa mga katropa, ang isa sang naglunta dito ng insidente sa Himamaylan. Now, ang sistema nga ginimo kuno da sa traffic enforcer nga may gaparada da ng mga tricycle tapos gaulat sa mga estudyante. No? Pero panindugan to sang ano, sang driver asang traffic enforcer sing hindi dapat mabakanti na siya, no, para makalabay da ang mga estudyante in case kid man of emergency, no, kaluoy naman sang traffic enforcer kadako abis ng lawas ang driver mga katropa. Pero insakto ba nga ginahimo sang aton nga traffic enforcer nga kumpiskahon ang mga liabi sang motorsiklo sa lugar mga katropa, no, nga mo amring nagtaas ang ano ang attention kag nagtaas man ang yan, nag-init man ulo sa driver eh, no, kag resulta sa physical nga kumprontahan na isang duha ang traffic enforcer. Ikilala ni mga katropa si Ramil Biodola, 48 anyos, residente sang Segovia, Barangay 1, ang Himamaylan City mga katropa, kag nagatrabaho na. Madugay eh, 11 anyos na nga traffic enforcer dira sa Banwasang Himamaylan mga katropa. Ang dugang may impormasyon sa mga katropa, ang lugar da may ngalan na kuno nga no parking, kag hindi na dapat maparking yan. Pero ang ilig driver mga abyan nag-insister nga ma-park dito, nga nag-park dito, tiyabura ginsaway sang driver at ang traffic enforcer. And eventually nag-argumento, no, nag-taas ay tingog hasta na lang nag-resulta sa physical nga kumprontahan ay sang duwa mga katropa, no, sa kamgid ang ano checkonta kay ang LTO mga katropa nagdagdag sang show cause order, no, sa ilig driver, no, dira sa Himamaylan para may explicar, no, nga ginhimo niya to. Ano ang bagay nga dapat natin intindihon sa mga katropa? Anong sala sa driver? May sala man bala ang traffic enforcer mga katropa, no? Ari karo sa linya naton ang aton na regional director sang NIR sang Land Transportation Office. We have RD Jack Conlos. RD, may aga, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
5: Katropang Win, may nga gagay, sa atong nilog na tagpalamate.
8: Aha, RD, nagtawag kami, kay medyo nag-trend list sa social media, nag-issue sa show cause order ang aton LTO. Angot ni bala sa pagsakit o kung pagpatupa sa isa ka-driver sa traffic enforcer dito sa Himamaylan, RD?
5: Nag-mando kita sa nga isuwan sa show cause order ining driver involved.
8: Uh-huh.
5: Incident yung panumbag sa isa ka traffic enforcer na perform lamang sang iya nga trabaho, no?
8: Uh-huh.
5: Personal kanina kita actually sa social that is why immediately nag-order ako and within the day siguro kasi may issue na or mapareceive na to.
8: Uh-huh.
5: Ang show cause order sa may Himamaylan Police Station.
8: Aha. Ang sitwasyon RD, base sa impormasyon naman namo nga nakuha di, no parking ang area pero nag-insist ang driver hasta nagkumprontahan sila. Ang mga dugang ang impormasyon is ginkwa sang traffic enforcer ang liabi. Pwede na RD.
5: Actually, sa sitwasyon sa traffic enforcer, hindi ko mahambal, hindi ako comment because awal ko pa makuha ang full details na. But sa aktwasyon sang driver, kaysa namon na-consider nga proper driver could drive the motor vehicle o pani motorcycle, kaya nga muni nga mga driver, ma-consider natin very dangerous sa kalsada. Kaya kung hindi sila gani ka-respeto, sa isa ka traffic or law enforcer na ito yung nag-perform some road regulations or nag-implement, how much more sa kamarino nila na driver na makainikan, makalipitan nila sa kasada.
8: Oo, kataas ang tempers ng driver ho. Pero RD, if ever mapamatundaan na may mga violation, anong posible ma-sanction sa driver?
5: Dualan, suspension or revocation ng iya driver's license.
8: Ah, okay. So hindi sa kandala? Hindi na sa kabiyahe?
5: Yes.
8: Oh,
5: yes, once ma-receive niya ang iyang show order, automatic suspension na 90 days.
8: Oo. Uh-huh. Ang problema pa ba, RD ba, si Y papili sa mga unit ba?
5: Yes, isa pa na, no? May kanya pamangkot mo. Kasapangwin, dalain na sa investigasyon. No? Una, panahon din ang papel, lisensya niya, papel sa iyang tricycle, no? Kaya daw tricycle na ito ang iyang dala.
8: Oo. Sa mga muning sitwasyon, RD, anong dapat nga mga attitude sa mga drivers? Once nga mayara na tension, mayara na sang mga pag-argumento by isay sa traffic enforcer, which permiga ka katabo sa mga dala nun tamo.
5: Importante, Jed, respeto ko na itong enforcer. No? Kung tanaw ninyo sa law and din, sakto ang iya pag-apprehensin ninyo, may proper venue para reklamo ninyo. No? Ang pagkakopya pwede ginasama revise, basta ma-justify ninyo, ngaway ka mo sa law, no? May procedure mo na sigurado ako every LGU ang management ay procedure man na sa pag-file ng complaints sa isa natin sa mga traffic enforcer.
8: Ay,
5: kadwa, kung may mga pag-initay sa kapsada, as much as possible, hindi ka ginmanaog. No? Kung wala man lang isang hindi ka mo maglalabutanay, magbubwanay, magsigidanay, hindi ka manaog. No? Kaya ang normally, pag nanaog ka, munang-una, hindi nga nag-iigapainit sa sitwasyon. No? So, importante, hindi nga kalma lang ka. No, kung sa kamsada. Kaya ang isin siya naton, katropang win, hindi ina ginatagsin niyo ang pribilig nga kinamatarong, pribilihiyo ina. Na kung hindi niyo pagalungan, pwede gina nga i-suspend or i-revoke sa naton ng opisina.
8: Oho. Ang traffic enforcer ni RD, deputized ni sa LTO?
5: Hindi ako sure. Probably, possibly, hindi siya deputized ng LTO. No?
8: Oho.
5: And, mabala na sa course naton ng investigation. But, we are sending the message, no? Na, kung diyan sa way, kita sundo naton.
8: Oh.
5: Kung may salang enforcer, i-reklamo naton.
8: Mm-hmm. Oho. Anyway, RD, thank you so much. Salamat kit sa oras ni mo, RD.
5: Salamat kit. Kito pang win. Kag may nga galiwat.
8: Inyo naman ito mga katropa, si RD Jack Conlo, aton nga regional director sa LTO diri sa NIR. Di duwa ka bagay, either ma-revoke ang iyang lisensya or ma-suspend, no, ang lisensya sa driver. Pero magambal tagani nga physical na hindi kabudlay ni justify. Kung may ara man, tsakto to. Kung may ara man sa lahat, pwede man ka kareklamo sa traffic enforcer mo nga hindi insakto. Pwede ka man ka-protesta. Mga actuation sa mga ano naton. Hindi man tapag paisug-isog, no? Sa mga traffic enforcers naton nga daw kung kisa anan mo pa ng patulan mo pa bla ang init sang ulo. Sa isa ka. Pero abo na ni mga tropa na tabo na ni. So, I bet may ara na sa mga blatter entries nga naglunta dito si Memo. Dason nga mga inadlaw, balantan eh, no? May gindagdaga na sa Shokas order sa LTO ang ining driver imbulbado sa physical nga konfrontasyon sa isa ka traffic enforcer sa siyudad sa Himamaylan, mga
6: katropa. Diretso, Bullseye.
8: Balikan tari mga katropa ang aton nga pila ka mga latest update dito sa Kabankalan. Kay nagpakigangot man kita sa mga kapulisan, I think daw hindi pa klaro. Ongoing pa sa Gyapon ang investigasyon sa aton mga kapulisan matapos nga may ara sang nagluntad nga pamahog sa eskwelahan naman dito sa Kabankalan. Di ini matapos man nga nagluntad to bala ang okay dali lang gid, no? Kuwaan ta na isi katropang France, may aray naman shooting incident kaya nagluntad rin sa Bacolod, mga katropa.
6: XFM Breaking News.
8: Oo, ara si katropang France. Katropang France?
9: Oo, katropang Irvine, may shooting incident naman yung natabo kay ng kagahon.
8: Oo.
9: Dari mismo sa may purok active parang kay Mandalagan.
8: Uy, active.
9: Atres sa siyudad sang Bacolod. Kung sila hindi katropa Erwin ang biktima, kilala talaga ni kay LSJ din.
10: Mm-hmm.
9: 22 anyos katropa Erwin, kag-residente ni sa barangay Villamonte.
10: Oho.
9: So sa pagkuha talaga ni sang information with Police Lieutenant Benjo Malio Alio, ang officer in charge sa Cross of College Police Station 3,
10: mm-hmm,
9: ang biktima ni katropa Erwin ginaligar. Witness ni siya gali nagligad nga shooting incident sa purok active man.
8: Atong motor?
9: Magutot.
8: Magutot to?
9: Mga Espinas.
8: Correct.
9: Sila ni Harold kag ni Harley Espinas.
8: Oho. Uy.
9: Kasi nito, ang isa sa mga suspekto, ang naresto,
10: mm-hmm,
9: apprehended.
10: Mm-hmm.
9: Di kay sa tinuod to, katapos, balikan talaga ng istorya, just for the background sa incident din eh. Ang doon ni ka mga magutot, sila ni Harold kag ni Harley Espinas, ang nagkakasali sa motor.
10: Mm-hmm.
9: Kagin sundan man sila katropa Erwin sa duha ka mga suspek na nagkakasari man sa motor kagila yon kagin panglutang.
10: Oo.
9: Direkit mismo sa pagsulod mo sa purok active.
10: Mhm.
9: Kasi din ang si Harold ni do muning nagtaliwan.
10: Mhm.
9: Samtang si Harley katropa Erwin na muning nakaluwas. So mm-hmm, si ang biktima ni sa karon nga panibag-o ning si Alice Jaden.
10: Oo.
9: Ang napatay sa karon katropa Erwin matapos ini nga ginaligar na sapuan.
10: Oo.
9: Kag may pilas man sa ulo, tugas ang pagtiro.
8: Ano nun? Balos?
9: Sa information talang nga nakuha kay Police Lieutenant Balio Alio, hmm, ang biktima sa karong katropa Erwin, do ginaligar ka engagement sa illegal nga droga, do user na ikono.
8: Ay.
9: But as of now, ongoing pang-investigation, ginaibalo pa kung ano ginibi ang motibo,
10: mm-hmm,
9: kagang madalam na rason sa sining nga insidente naman katropa Erwin.
8: Aha. Pero nakatutok police natin gurus ni katropa France, ano man ba si Balosay ni Bla?
9: Tiya mo na da. Amo nang ginalantaw ta no kay ni ko balikan ta lang ning kaso sa duha ka maguto di ginaligar nga sila man ang naga-involve man kuno sirigal nga droga sa tomo.
10: Mm-hmm.
9: No kay ti ang mga suspect ni do mga ka no man black ka transaction man nila.
10: Oho.
9: So ti amo ning rason katro Farwin. So ongoing ang investigation.
10: Mm-hmm.
9: Please na kuha lang ni ang initial nga information from this incident.
10: Oho.
9: Sa Bacolod City Police Station, pero kahit ikatong Erwin ay nakagawa lang hindi natapod yung mga launa pasado sa kagawa siningan daw sa Webes.
10: Oho.
9: August 20 ang ining insidente katropang Erwin, no?
10: Oho.
9: So ang muna update na ito on the rail sa Luwans Patrol iniya para sa breaking news inis katropang France Santo Porgos doon mga pukulpul sa labas magtumara sa Santo Pasco para sa nagawagay ng Pilipinas Pilipinas XFM News.
6: XFM Break News.
8: Inyo na ba tayo mga katropas katropang France Santo Porgos baw ka re-et na sang palibot na spong nga nagluntad sa mga katropa do ka ano ba Balosay ato lang shooting incident last time to nga nadakpan to gani isa ka suspect pero ang isa ya why napatay to ang isa man ka puro ka kasanay nis motor mo nagsinundinay mga katropa ginutang tong duha ka mga magutod to tapos patay ang isa no ang isa na ang isa kautod na buhi now I think may kaso gin patigayon may gin fine nga kaso kag may nadakpan yung mga suspect. Isa ning witness mga katropa ang napatay man sumong kagintiro dala sa active sa barangay Madalagan. Paunta na maritalyas na kag-update sa mga katropa sa pinakama public affairs program. Just make sure you keep in touch kag nakatutok kamo sa aton nga mga public affairs program diri sa XFM mga katropa, no? Para sa dugang mga development sa mga balita mga katropa, no? 923 kadtuanto sa katropang Winston angot sini nagluntad to nga pahugay naman to mga katropa may school threat naman to nga nagluntad dito sa ano sa Kabankalan City, no? Ini ba tapos mga katropa na duwa na ni kamalugar nito sa Tacloban, no? Tapos nagkadto naman din sa Zamboanga. Tapos nagluntad to, tirway man to, no? Ang but kon ano ang pabinsaron sa mga kabataan ta nga nagaka-impluwensyahan sila sa mga balita nga ni mga katropa nga nagalapot ba sa mga lugar nga sa eskwelahan. Diri sa nagkalain-lain nga bahin sa atong probinsya, no? Detalyon tali mga katropa with katropang Winston Villanueva.
6: XFM Reports.
8: Katropang Winston.
11: Katropang Win, kasi sa atong mga tagsa-tagsa katagpalamat. Katropang Win daw medyo alarming ang situation karon.
10: Oo.
11: Sa mga eskwelahan, brutuhan na tundiriya sa sudad sang Kabankalan.
10: Mm-hmm.
11: Tungod nga sang asod-asod.
10: Mm-hmm.
11: Nga mga pagpamahog, mm-hmm, na baton, may mga threats, no?
10: Mm-hmm.
11: Nga ginapos sa social media,
10: mm-hmm,
11: ay iban sa ila, sa ilang mga group chat, kag sininga or kasang nagligad, no? Kinaligtan niya si Mana, ang Kalubangin National High School, na kabaton ini, o sang pagpamahog, kag naging pangalanan pa sila nga maestro, na muna bigla na ugtan, kag sininga paniruho nila. Ay. So, no, gin... tingwaan na ma-ibaluan ang ngayon nag-post na ito pang win kag na-ibaluan nga estudyante lamang susang silang brutuan tamaran bala tamaran mag-eskwila nag-imuhin mo senaryo gurugin sunod-sunod sa ibang mga lugar para na-ibaluan pinamangkot tamaran na ganyan mag-eskwila kasi ang halit bala niya mo
8: nabalaan
11: siya tapon kung madunduman sa aga ang isang eskwilahan sa Oriental, sa Bais, nag-cancelar man, tugod man sa daw kaangay man, kaangay man nga magpamao, ang masubok at rupang win kagap, you know, antes magtakop ang klase kahapon, isa naman ka eskwilahan diriya sa Sudan sa Kabangkalan, per barangay, sa Barangay Bantayan, Bantayan National High School, nag-post, no, muna gin-send ko na sa inyo, send ko sa inyo ang mga contents ang ilang isang post.
8: Yes,
11: it is maghahatag din sa kakulba, tadlok sa mga estudyante, kag ano yun, mga ginikanan, no? Mga ginikanan, katropang win, talaga eskwila sa sinang eskwilahan. And sila nga aga katropang win, no? Sa kapribado naman ng Blutuan, Andrea sa Sudan sa Kabangkalan, din papauli ang mga kabataan bangod nga may aras ang isa ka picture na din send sa isa ka maestra nga sang estudyante nga may aras ang armas lutang. That's why alarma naman ang ininga eskwilaan kag din papauli in-cancelar ang kaklase ka to pangwin, tungod naman sining bago naman ini abing ang pagpamahog na nabatol sa sining eskwilaan ka to pangwin. That's why daw hindi na, no, hindi na normal kag daw hindi niya manami pamakian or hindi manami basahon sa mga post karon talaga circulate diriya sa moon area ining mga pagpamahog sa mga eskwilaan aton katropang win. May mga kabataan nga daw hindi na magkanto sa eskwilaan may arang na ano ni, no, mas gusto nila nga magstay na lang sila ng balay kaga hindi na magkanto sila mga eskwilaan bangod sa mga nagkatapos buong katropang win.
8: Klaro ko lang katropang Winston, pila na ka, ano, pila ka eskwilahan ang kabaton sa threat ngin eh?
11: Kali, kung ano ka privado, no, ang duwa naman ka privado ng eskwilahan din, no, ang Philippine Baptist College, nakabaton man isa galing yun na Ipsan lang. Ang Southland College, Subungaga, no, medyo may pagpamahog man, nag-cancelar man ang klase, kag tatlo ka mga public high schools. Renol, lima na ka mga eskwilahan dere nga kabaton sa amon sang pagpamahog ka katropang win.
8: Kaya ang mensahe amo ni si Jing Chong Rings. May maestro siya. May maestro lang ginapabati-batian. Kaga ahambal nila, palukpo nila, tanan nga madakpan nila nga grabe yun, nga mga tinaga sinundi ni mga kulbaan man. Di, pero may investigasyon ng polis ni Katropang France, Katropang Winston?
11: Siyong sa Kalubangin National High School, ginusisa gito hasta na maluan, nakilala ito na identify, yung galit yung minor. No, yung minor, wala gapon sa nga dako nga accountability, kundi nangayon naman pasensya, nag-ibihibi, kaya ang raso nila, nga tamaran sila mag-eskwila, abi, no? Na tamaran sila mag-eskwila, ang ilang joke, ang ilang dolaw-laog, naging naging trauma sa iba, that's why nakapan to. Ang iniya subong wala pa. Palayon pa ang investigasyon sa ating mga kapulisan karon kung sino gid sa sining duwa ka-eskwilaan, kung sino ang ining mga po sinikaga. So, na iniisa ya, katapang winini sa 5 years sa Southland College eh, ha? PM ini, direct ini din PM sa estudyante, ay ang maestra.
8: Nakilala?
11: So,
8: nakilala?
11: Kaya, sana kilala niya, no? Kilala niya na patawag na ni ang ginikanan. Although mo na, no? Hindi para safety lang, hindi mapauli na lang na hanay subong ang mga estudyante.
12: Ay, grabe man ba? Dahay.
8: Tay, pulista, anong sitwasyon katupang Winston? May yara na may mga pulista naka-deploy na?
11: Yes, sir. No, actually, ang Bantayan National High School, kagabi pa lang, may mga Philippine Army nga nagabantay ang barangay kaga naton, alerto naman dito, hasta mag-aga, no? Ato sila dito nagabantay, isang tuod ka daw pagpamahog lamang, pero kay kinanglan nila mag- same man din, no? Sa aton mga kapulisan din sa proper kapangkalan karon, alerto nga po ka topang win kaga ara sa area, nagabrubantay ka kung matuod gina yan, no? Matabog gina man yung pagpamahog.
8: Pero mas mayo, katropang Winston, may ara sa mga precautions na lang. I think abo na ginihimo nila, kaya papuli na lang ang mga estudyante as precautionary measures. Basi blaway, takabalo, nga magluntad mani. Pero sa mga insidente, abi, prior sa mga insidente, mga insidente ka nagluntad, pero sini, dugulpi, bla? Daway na ang information nagwa pagkatapos ng tabo nag base labugay man lang ah. Base ano man lang ah. Base pagamo-gamo naman lang niya.
11: Kani amo na gani ka to pangmin nga kasi sa bala tong mga nagkakatapos ang nagiligan daw ginasunod-sunod nga bilaw na daw joke lang. That's why dulaw na ako nga pero tiyo isa kabalos ang epekto sa mga ginikanan. Parang ita nabi ang ginikana na tuya sa luwas ang pungso sa trabaho. Pagkakita sa sini mga post o makita ini mga balita ka ngay sini hindi nilalain man, no? Actually, kamo ga PM sa ato na mo nagatas aton kung ano ang sitwasyon ba't kaya mo lang balaton ngayon niya sa world para kanya pagpamahog. Hindi na natuod manami ginapakalma na ato sila ba't ang eskulahan naman niya nag-iimo man sa ilay ang mga paplano, tikang, para ma-secure man ang safety sa ato mga kabataan, mga mga learners aton, katropang win. That's why, sa ato mga, sa mga kabataan, no, muntaling ibitaro, likawan aton, ang pag-iimo sa kaangay sining mga senaryo, kaya hindi ikaw mo. Hindi lang ikaw masangtan sini, no? Damo ka masangtan, kaga dapat, untaton na tani nila ang amuni nga mga kaangay sini nga hindi mayo nga mga ginay mo katropang win.
8: Atun gyud sa guhom lang naton pamilya ang ginikanan magpatungas nila para maglaygay man sa mga bata nila basta may ginagyan bla basta may ara man sa mga sitwasyon sa pamilya. So nga nagresulta sa kamuni nga mga attitude sa mga bata or mga bata tanga lulong kayo kuno sa kay amunay hambal ni John Vic Remulia aktong DILG secretaries niya ang gore box git kuno social media games pero may ako ng mga internet games ano kay provinsa sa utok sa bata nga maghimo si Katropang France pero we will wait for development si Katropang Winston sa inyong mga threat sa schools
11: kung isang nag-eskwila, kaguro, nakagi ka maguro ang pangampang sa mga alisang una sa computer. Pero di ba yung mag-influensyaan dito? Pero muna galing, ikita may mga katatay man yung responsable ba? Napakita kita ng mga armas nila, ipatayaw-dayaw sa ilang mga kabataan ng ilang mga armas, itulutin luan sa tubangan sa mga kabataan. Kabalong kabataan kundi ginatungtong, ginabukan. That's why kung kayo sa katropang win, kaya pagka may itubol o may araw pagpamahog ining bata, may pagsundo gabi mga pangin ng mga bata, kabalo sila kung di lakwaon, di latultulo, naman kita ang responsibilidad para man kita sa mga ginikanan. No? Kay kung nantawunta ang damo man kita, manambal ko ba na? Dampang man kita. Wala pa sang una ining mga sa cellphone. Ulog ka na 5 piso sa una dahil sa gababaw sa Bigsano, Min.
12: Oo.
11: Way back 1993, may ara na dahil at tiro-tiro man niya hampang.
12: Ano
11: pa? Sadya malda nga panganay, may ara man na auto-auto, nga hampang da.
12: Actual pa to?
11: Wala man din, di ba? Dahil kay bangod kisa may mga irregular responsibilidad sa mga ginikanan man. That's why, sa ato mga kabataan.
12: Oo.
8: will wait sa investigation sa kapulisan nato. I hope ma-identify pagkatapos mapatigayon ang intervention sa naton nga DepEd angot si Katropang Winston.
11: Yes, sir. So, ano nga muna ito, ang statement sa ating mga kapulisan, kag mismo, ang LGU man eh, sa nga kabangkalan, maulat man kita sa ngayon ko, ano, ilaya pananaw, ano yung muon lang at ikang, kag sa mga brutuan man, sa mga eskwelaan, na apitado ka ron, sa sining wala pulos na mga pagpamahog, sa sining mga kabataan, no, o sinuman, ini mga persona, nga rasa likod sa sining mga pagpamahog. Katapawin. So, mga na yung matag natin ng update sa sining mga sa sitwasyon at nung sa atin ng area of assignment para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas. Sini Katapang Winston Antonis Villanueva. XFM News. Taman ka lang.
6: XFM Live Reports.
8: Inyo naman tayo mga katropa, si Katapang Winston Villanueva dito sa Kabangkaran mga katropa. Ano man naman, mga kabataan ta, mag-angkon man kita sa hadlok nga magpagwa sa mga ano nga ni sa aton nga mga sang sining mga mensahe papamahog sa mga estudyante. Kabalo ka mo nga ang ginapahog nyo hindi lang maestra kundi bilog na nga komunidad nga mag angkon sa hadlok. Nanamian kamus na mga ginikanan ta makarmas mga katropa kung may makarmas ka mo taguan nyo tsakto no? Ang may makarmas ka mo isigit nyo magigit insakto kaya hindi magamit sa mga kabataan ta sa kung ano man nga mga karakasan. Why kita kabalo kung ano kadalom ini nga problema? Why kita kabalo kung di ini nagalintanan ang mga nag-trigger sa mga pamatanon naton nga maghimo sa mga karakasan, no? Maybe ginmention to sa aton gobyerno nga may ara sang ang pinaka-trigger is ang isa ka online game tapos nag may mga chat dira no nga nagapressure man sa bata kay muon na nila no nagpangita sang target since kami ara sang sang armas nakita to sang bata sa iyang amay or sa balay gamiton to nakita ta ang mga official kalabanan sa gobyerno ta nga may ara sa mga service firearms amuning ga ka involver nanawagan to gani si DILG Secretary John Vic Rimolya ang balyas niya dapat i-cancelar na ang Robin Padilla Law. Kaya paano muna makancelar no kay ti mga katropa istoryante na bla karon ang Robin Padilla Law nga ginambal dire nga hambal nila isa ni sa mga culprit kung nga away hadlok ang tao mga maghupot sa mga illegal nga mga armas. Pero tanaw mo bla kung nantaon mong mga data naton ang mga armas ginaparagihan sa mga servicemen naton no mga government service officers naton no police ara sa Coast Guard ara sa customs no nga may mga armas sila ang iban nga mga tao nga may ang iban nga mga kaso puro naman ang pamahog way man sang natabo so siguro buro bantay-bantayan ta mga katropa kung may mga armas ka muna might as well kung may lisensya man na di tagawin yung tsakto pero hindi nyo pag pa-display lang da kapakita kita sa mga bata kaya kung anong ginahimo sa matatanda tumatama sa mata ng mga bata. Alas 9:40 mga katropa, balik-balik ang tanin, dugangan tanin mga detalye pagkatapos sa mga panumdum. Standby!
6: Bullseye XFM 90.3.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
18: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
18: Sister Pain.
21: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
23: New day.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
24: Exciting, bro!
25: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Katropa, ang isa sa ginadagday subong sa itong mga langis kapulisan. O paano nakasulod itong armas? No? Paano na... Nabit-bit sa bata nga grade 9 student, mga katropa dito sa Ateneo, di Zamboanga University, ang ining armas, no? Kay ti panarigban ni Gyapon nga ti long firearm, tapos kung mag-agi kinas gate, mga katropa, mayarad na sang inspection. Ang pag-explicar, mga katropa, sang DILG secretary naton nga dira sa Ateneo di Zamboanga University, may ara sang 25 ka mga security personnel. Ang 15 on roving, ang 10 on duty. Okay? So, diri nga bagay mga katropa, natingala man kita nga nakasulod na, no? Kun lang taon ta ang security nga system sa isa kabulutuan mga katropa Ateneo di Zamboanga, okay man na nakaplastado man mga katropa, no? Pero ang isa sang ibungat to sang aton DILG. Balya, wala nag-agi sa gate, wala makapkapan, kay usual nga gakatabo magsulod ga sa gate, kapkapan ng taon ang bag. No, sa mga estudyante. Part sang security protocol sang nasambit nga bulutuan. Pero ang natabo to, nagsakay ang bata sa sarakyan sa kamay, nag-agi sa dalan, nag-agi to sa gate, main gate, kung ginagyan sa masalakyan, wala patigayon ang inspeksyon. No? Huwag ka malo to, nga bit-bit gali sa armas, bit-bit gali sa bata, ang armas sa kamay niya. No? Ari ang pagpayag ni DILG Secretary John Vic Remolla, mga katropa, sa ato nga pagpakalagat.
5: Ateneo de Zamboanga had 25 security guards employed. 15 were on duty that morning, 10 were on duty that night. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka po pasok ng pedestrian, ay titignan yung bagbo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan, basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat.
6: I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it available offense, has led to a surge of crime.
4: Apo. Direkta na eh, mga katropa. No? At this ra, mga katropa, ang ginambal sang DILG Secretary naton. So dito, there were 25 security guards nga assigned dira sa Ateneo di Zamboanga University. And then, 10 active duty, 15 active duty and 10 gabi ang duty, mga katropa. Way tumadala ang ano, pero nag-agi to, mga katropa, dito sa alagyan gid sang ano, nag-alagyan gid sang eskulahan nga makasulod to mga salakyan, no? Diri nakapuslit, napuslit ang mga armas nga gindala sa bata, mga katropa. And 7 a.m. pass, pagkatapos gurugin dulong, nakalakat ng iyang amay, dito yung naginhimo ang krimen. No? Bit-bit ang isa ka long firearm, kag isa ka 9mm pistol. Ah? Gin-video, daw kita ka na sa social media, sa, ano gidla, sa mga online games, bla? Ginbutang niya ang video niya, I think, doon sa ulo ni or sa dughan. One man nga view mo. First man nga view, mga katropa. So, gin pangita to. May target siya. Una gin target to, ang maestro, ang maestra. No? And then, ang duwa kasudyante. No? Matapos gintura, tiro si mga katropa ang itong mga target niya, mga abyan dito sa eskulahan. Ginluthang niya man kaugalingon niya. Amo na ang pagpahayag to, mga katropa. Now, wait ka ba no kung ginluthang siya o nagluthang sa kaugalingon niya? Pero ang perpetrator shooter, isa sa mga napatay dito, mga katropa. Ang pinaka balita ang namato na ton is apat ang patay, no? Duwa ka estudyante, dala na siya. Pagkatapos may guard pa kuno ka na dala to, no? Pero that's all subject to be confirmed. Kaya muna ang balita, subong nagwa dito mga information as of this time. Pero mga reports na itong mga katropa, we stand with the two casualties, no? Sa nanuntag niya, ano, nga insidente, mga katropa. Diri kita, ang panawagan naman sang DILG secretary naton, nga ginpanawagan niya nga ang Kongreso dapat mag-repeal na, mag-review sang ining Robin Padilla Law, mga katropa, nga nagpamag-an sang penalidad sang sinuman nga mga tao nga madakpan nga nagahupot sang armas, illegal nga armas, mga katropa. Aray papayag sang DILG secretary naton.
6: I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it available offense, has led to a surge of crime because, precisely because, loose firearms is available offense. I call upon Congress to make aims and to make laws that make it once again non-available, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms, identifying themselves as police. That should be a crime as well.
4: Amo ito mga katropa, pangalig isang DILG Secretary. Nga, ang ininga mga bagay na ano na nagaatag sa kabakod sa mga gun owners nga wala pa sa lisensya, karabag ang konsang armas, no, nga posible gamiton sa mga krimen, no? Ano ni sa mga katropa, no? Kaiti ang ginahambal di sang aton nga DILG secretary ang Robin Padilla Law. Ano ko Robin Padilla Law, mga katropa? Amo sa Republic Act 8294, mga katropa. Nga naghalin sa Presidential Decree 1866, no? Nga ang ining layi sang una may ara sang non-bailable nga offense, okay? Kung nagapossess ka sa armas, hindi ka makabail, hindi ka makapiansa. Marubdawan ta, mga katropa, si Robin Padilla, time to ni Fidel V. Ramos, mga katropa, former president, nga gindakop siya tungod sa illegal possession of firearm. Nadakpan sa may armas siya.

nga nagahupot sa ilegal nga armas mga katropa. Diri na priso si Robin Padilla during that time. But because sa ginambal natin political will or grabbing clouds politika, no? Idol sa tanan, kag si Robin Padilla during that time is one of the icon nga pwede magamit sa politika para sa kandidatura sa mga politiko diri sa pungsod. So ginpasar to mga katropa ini ang Republic Act 8294. No? Nga naghatag sang ligwa sa kay Robin Padilla nga makapiansa kag makagwa mga katropa. No? So amo ni sang Robin Padilla mga katropa, no? It was then passed 1993, no? Na-convict man siya nahatagan sa some pardon 1998 kag na-convict siya mga katropa sa sining legal possession. That's 1993. Now ginapanawagan sa ato DILG nga i-repeal niyo na, baguhon niyo na. No, kag dagbuga tagaan niyo nang sang bugat nga pinalidad ining mga tao kag nagahupot sa legal nga armas mga katropa. Pero balikan ta man nagkalatabo, no? Dito sa Tacloban ang isa to ka perpetrator nga minor mga katropa nakabit beto armas, no? Ang armas niya iya katita niya, no? Nga nagapanerbisyo sa gobyerno, nakuha iya tong armas amo tungin gamit niya. Ikaduwa ni mga katropa isa ka district commander si Dalom sa tinatapad sang Bureau of Commission ang tatay sang suspect mga byan nga may araman sa armas, no? And if you notice, tanan nila maka service personnel na sila, no? Sa atong pungsod nga authorize nga magbitbit sa armas mga katropa. So now na ginhambal ni DILG secretary nga tanan sa lamahon na lang, no? Pero kung lang taon mo ang kaso, negligensya sa mga service personnel naton kung paano na gina-safe keep ang ilang mga armas, no? Kay kung tao man lang niya, why man sa insidente nga naniro, tusla, no? Kay ti may armas sila, amo na yung mga armas. Take note nga mga armas ni high-powered nga ginawayatan sa mga, ano? High-powered nga ginawayatan sa mga kabataan. Oh. Nga subong, amo na yung ginatry natin sulbar. Ano na yung triggers ni mga katropa? Ang papayag sa atong DILG secretary, ambalya, linya, ang isa ka trigger, ang Gorbax, no? Nga online game, nga gatiro-tiro, it's a, kita ko mo na nakalagtaw ko na yan. No? By rin, take it man sa mga katropa, nagapangita ka target mo, sinutura, tirohon mo. Pero, sa atong mga eskurahan, kalabanan gina-target sa mga bataan, ang maestra, hindi gani mga estudyante man, no? Ti ang panaligban anong ga trigger sa utok sa bata bla nga maghimo sang karakasan kag krimen nga kamalumangit sila nga illegal kag pwede sila dakpon sa kapulisanta. Bisan ano pa kampanya ta nga ari may bugat at the age of 15 may ara ka na sa accountability, pwede ka na manakop, pwede ka na masiparar sa pamilya mo, pwede ka sa mabutang sa atong mga shelters, ipagdusahan mo ang krimen nga nagalungtad ka ng mga katropa. Kita mismo sa gobyerno, kita mismo sa mga ginikanan, we don't know kung anong himuunta, mga katropa. But it's spreading nationwide. Na? Ang ining mga ginihimo sa mga kwataanta, like sa Kamangkalan. No? There were 5 threats nga naglatong ng eskulahan to. No? 5 ka mga threats nga nabaton sa mga eskulahan. There is makulod, mga katropa. No? May ara man sang threat to, ginihimo. Perpetrated sa mga estudyante na gusto lang maghatag sang hadlok para sa mga estudyante, para sa mga manunudlo, para sa eskulahan. Hadlok para sa ginikanan. May init sa maestra, maestro. Ako, if I may, no, makashare man ta sa atong eksperyensya sa high school kag college ta. Kabalo kita nga may gap, mga katropa. But during that time, ang respeto natin sa aton nga mga manunudlo, taas mo. No? Nga kung maghambal sa nga, okay, luhod ka to, uyatan mo ng libro, kag maglakat, no?

0: 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos dito sa gua, okay lang. Why ka gatanom sang sakit sang buot? No? Because naintindihan mo, nga sala ang ginaobra mo. Because naintindihan mo, hindi insakto ang ginaobra mo. Balikanta ang mga estudyante subong, no? Resistant na ba na? Ang aton mga estudyante sa mga koreksyon, pagtadlong sa mga panimuot na sa mga estudyante sa eskulahan, gikan sa disiplina nga ginapatuman sa aton mga ginapatuman sa aton mga manunudlo, mga katropa. Di nila galin anong trigger point sa mga katropa, anong nag-aspirar sa bata nga mag-pato sa aton nga mga estudyante, sa aton nga manunudlo, mga katropa. Maybe base ang aton nga orientasyon nga ginkakasanta sa otoridad ang aton nga mga manunudlo tungod sa kinamatarong sa mga estudyante naton nga na sobra pa karon niya sa mga manunudlo ta, no? Kay hindi na magpati mga estudyante tas bong, no? Magpati man sila pero tiga sakit buot nila. There were several threats mga katropa, there is makulot, no? Sa isa ka dako nga universidad diri mga katropa pero ginhipsan lang, no? Balaan mo kung kis mga eskulahan ta nadlukan man nga ma ulamid kang magwa ngala nila bla. Nga hindi nga malamita ngala nila sa may mga threat to mga katropa. Bala mo nadlukan mo na yung mga private schools kay magdubo ang ilang mga enrollees mo. No? Pero tutuod lang, damo sa mga private schools di. Nga may ara na sa mga threats mga katropa. Pero ginapabayaan, ginahipsan lang. Hinalik ka naman ito mo kaho, kag maghimo, magluntad ng mga insidente, dira na tabay pina sulay. White oras, mga katura, para sa 10 punto. Ma'am Lentalde, good morning. Tamiya ko lang, XFM. Ah, okay, thank you. Tapos na nagli. Oh, thank you, ma'am, ha. Salamat, good. White oras, mga katura, pa, bukas naman. Na. Sa kalan sa atong technical partner, katura, pa, General Upsai, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Ray Milito Oy, mga katropa, buwas naman kita-kita na sa atong nga pala atong tunan sa Bullseye, mga katropa, no? Mm-hmm. Okay. So, amari, no? Kita na kita buwas, mga katropa, direkit lang sa 103.9, mga katropa, XFM Bacolod. God bless, have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
6: Ang sakit.
0: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting!
9: Wins!

0: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Naa, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Naa, XFM, kid.
6: Inanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sulat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gidhaw.
9: Timo!
10: XFM 103.9. XFM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sasalo pagin buhat mo. Patigan ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
13: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
14: Endless Love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: masugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

Sikat yung ulo ko. Nasobra nang inom ko kagabi. Kung hindi ako makadumdum kung paano ako nakapauli diri kagabi. Ang ako nagi. Kung hindi lang ako tingil pamatiyan sa iwit niya, hindi pa ako magbangon. Katuan ko na lang siya kagdamugan.

0: ginkaloyan man na. Ay, luto na ito ng mga magagmay nga limango, kag mga kasag. Ang iban nga mga dalag ko, among ipabaligya ko sa imo karon sa mga turista.
1: Ayos ah! Pero, din kaya makatoy mo yahaw?
0: May buhato na ako nga importante.
1: Si Shai naman oh.
0: Pilyo ka ha.
1: Good luck partner ah.

0: Mayo nga gachet inay.
1: Oy! Danter?
0: Ako matuod, chay.
1: Uy! Ikaw, Ged? Ikaw, Ged? Lauro! Lauro! Dali di bala, aday! Lauro! Dander, magdayon ka, anay. Ah, kay madamo ako sa ipamangkot sa imo.

0: napok sa Mindoro ba? Daw hindi man mapatihan dander? Imposible!
1: Amoy na matuod siya, Lauro. Siya'y tinay.
2: Kung sa bagay, hindi mo gid matungkad ang gahom sang Ginoo.
0: Ote, ano karon ang plano mo kay sunusay mo? Diri mo na lang hulaton ang pagbalik ni nanay mo.
1: Mangita na lang siguro ako sang trabaho, Diretsoy.
2: Ate, madamo ka man sang ubrahan, diri ah. Madamo sang hotel, diri sa isla.
3: Ay, kanubos ang sweldo, diri, nay?
2: Ay, ah, kung amo, ano na lang yung buhato niya?
3: May gamit para sa pangisda si Dander, nay. May mo niya itong buhaton nga kabuhian.
0: Ate, maayo man na.
2: Apang Dander, wala ba na ko nagahikay sang ikasarang mo, ah? Apang nagaisahanon ka na lang diri sa isla. Kag masiling nga isa ka na kailo. Makasarang ka?
1: Hindi man ako inutil, Chay. Kag sa banta ko, hindi lang ka ugalingon kung masarangan ko nga buhiyon.
2: Om, Chay, napaslawan ka na sang makaisa. Tanga ka na kinkonsuliton mo pa.
3: Om, Nay?
0: Oy, di Nay.
2: Hindi lang ako yung gusto nga makita nga nagahibi na ba nag-akon mga anak. Tugod ako ang una nga masakitan.
0: Sige na. Magsugilanon lang kamo diri ha. Kay sundon ko lang si Tinay.
3: Ay, pasensya ka na kay nanay ha.
1: Matuod man ang ginambal niya. Ako gani, ginapamangkot ko man ang kaugalingon ko kung bala. Kaya ako nga magbuhi sa pamilya. Kag makapaiskwela sa akong mga anak.
3: Mapisan ka nga klase sang tao. Kini, mangin positibo ko lang sa imo pananaw sa kabuhi, Dander.

0: para si Dander?
1: Oo, Nay.
0: Te, nagapangaluyag naman siya sa imo?
1: Oy, si Nanay ba na mo?
0: Ay, nasakit na niya isa kabes ang balatsyagon mo. Tag-isa pa, may ginkaisahan na kamo ni Chris. Hindi ka na makaisol, dira? Wala pa ako nalipat sa natabusan to. Naghigugma ka sa iya. Apang anong kabaylo? Ang paghibi mo kada gabi? Anay kay nakalimot ka na sa mga kasakit mo sa to. Hinali naman siya nga nagpakita nga daw murto. Kag para ano? Para pantuson ka naman? Ikaw ang mapakao na sa iya. Abishine, magpaminsar ka sang maayo, ha?
1: Nay, wala man siya sa mikin hambal, ah. Ginpakadto ko man lang siya diri para nga makita siya ninyo. Kag makaibalo ka mo sa natabo o sa nadula siya.
0: Ginahambal ko lang ang mahimo nga matabo. Hoy, Shine, nagapakadto ka pa lang, nagapabalik na kuya. Kag nakahibalo na ako sang sunata nga ginasautan mo.
1: Nay, ang buot mo silingon. Pananglit, magbalik si Dander sa akon. Hindi ka magpasugot.
0: Natural! Hoy, may Chris ka na nga damo kwarta. Makadto kapagid kay Dander. Nga bisan ang iya kaugalingon, daw hindi gani niya mapakaon. Sabi magpaminsar ka sang maayo, Shine. Ano ka? Nagbuang ka na bala? Kung padayonon mo ginang gusto mo, mabaylo na lang kita pwisto.
1: Anay ka bala, Nay? Paano ka nang kasiguro nga makasal lang ako kay Grace? Mangin malipayo na ako.
0: Kung may kwarta ang tao, mabakal mo ang kalipay, Shine.
1: Wala kita sang kwarta, Nay. Ang buot mo para silingon? Hindi ka malipayon sa luyo ni tatay? Nagahulat ako sa sabat mo, Nay.
0: Kinahanglan ba bala nga ihambal ko ang makita sang mata?
1: Nay?

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: nga tao nga nagakadlo matuod. Apang nagainit kaling ulo niya. May nagaluha. Apang hindi mangalihugot si Labratiago ng paghibi. Kundi luha inisang buaya. Hindi makita sa pangwa nga dagway sang tao ang natago sa kasing-kasing nay.
1: Kundi siling ko abi nga hindi ako malipayon. Anong paminsaron mo?
0: Siguro, paminsaron ko. Nga wala mo ginapasalamatan ang mga grasya nga ara na sa mga kamot mo. Wala mo ginakalipay ang pag-abot namon sa mga utod ko sa kabuhi mo. Wala mo ginatagan sang bili ang wala sang katapusan nga pagtinguha ni tatay. Nagkakasubo man lang iban niya tao kung ginainteresahan niya ang ginaangkon sang iban. Oh. Kung hindi ka gusto nga magkalipay sa kaugalingon mo ay kasarang, ambot na lang, nay.

kung hindi malipayon si nanay sa kabuhi niya. Nabalaka ako. Nagalipog ang ulo ko. Paano ko pang itawan ang kalipay ko? Sa material ng mga bagay? Sa utiks ang kasing-kasing ko? Sa diin? Sa diin?

0: lawan ni Chris sa bando. Kaya siya nisikuhan ko lusang isa kasikat man niya restaurant. Nga ginapanagiyahan sang Pinay nakapamana kuno kano ay huwaton ini. Sigurado nga madamo ang iya mga bisita. Kapuyo naman sini ng aton anak.
1: Dapat lang nga maanad na siya. Aba, mangin asawa na siya ni Chris sa hindi madugay. Kagkon ato na sila sa lugar ni Chris. Nga ara sa mataas nga syudad. Madamos ang taga dito ang maganyat nga magbisita diri sa isla. Kag sigurado nga may mga paryente man sila nga nakapamanas ang kano. Hapon, kag iban pangarasa. Ang natural, mabisita sa ila. Kani siyempre, masako siya sa pag-abi-abi sa ila.
0: Daw sigurado kagin yung mapakasalang bata mo kay Chris nga ina, ba?
1: Kaya nga nga hindi. Aba, nahambala na ina. Nag-urasan lang niya kung pakahuyan niya ako kay Chris. Kay mabayluhana, higig kami sang pwisto nga duha.
0: Be, tinay?
1: Si Chris yung gusto ko nga pamanahon niya. Tapos! Tapos!

0: Timprano pa nga nag-inabot ang mga bisita ni Chris.
1: Timprano pa sila nag-inabot, Shine. Okay ka lang?
0: Ah, okay lang ako ah. Handa naman ang mga ilim nun. Cold beers, tag-available naman ang mga whiskey kag brandy.
1: Ah, salamat naman ko na mo.
0: Handa nang tanan, Chris.
1: Mano na lang ako. Kung wala ka sa akong luyo man.
2: Chris, happy birthday!
1: Oh, ba? Excuse me, Anaya. Sugatun ko lang sila.
2: Oh, hello, friend! Oh, Mikey, nag-abot ka mo.
0: Kadaan mo sa nag-inabot ka mga bisita.
2: Oh, thank you, thank you.
0: I-check ko na lang ah, kung kumpleto ng pagkaon para makasugod ng

0: Shine?
1: Lima ka po tahi lang, ah.
0: Jesus, ah. Sobra-sobra na gani ina, eh. Kung nagpakasala lang ka mo ni Chris, kundi isa na lang kahanda. Kami yan ni Matt. Birthday ko sa nagpakasal kami. Kagpila kasi mana lang, ginsuguran tayo ng pagpatindog sang hotel and restaurant ka ini. Gani subong, wala na nagaproblema sa kwarta ng ako niya pamilya. Kag-uho, lantawa ba lang mga lahas ko? Mga tunay initanan. Bali, amo ining savings ko. Basta may kulo kwarta ako, ginabakal ko dayon sang alahas.
1: Pero, dako man ang kita sang hotel, hindi bala? Dollars pa?
0: Kadawang labis ang kinabayaran si Matt, eh. Utang man ang tanan niya ginpundar namon dire. Pero, nga bala nga paligban ko, ina. Kaya daw prinsesa ang kabuhi ko yan, no? Oh. Kag-abi mo, ginhambala ni Matt si Chris. Nga kung magpakasal na kamo ko, no? Pahula mo niya si Chris ang dakong kantidad nga gamiton sa renovation sa inyong lugar.
1: Ano?
0: Oo! Ang tanan ko nung aduta ninyo, patindugan niya sa mga apartments. Hindi gani, makumbuya sila kuno. Mapatindog sila sa mga dalag ko ang kalanan. Kaya nanamian si Matt sa kay Chris. Nagaplano pagigani si Matt na maintra man sa negosyo sa pamilya ni Chris. Inang palaisdaan bala? Mabakal man siya kuno sa mga bangka nga di motor para sa pagpangisda. Kagsubong pa lang, daw ginapananaw ko na ang matabo kung mangin mag-asawa na kamo ni Chris. Matubod na lang matubod ang kwarta sa imo mga ginikanan kag mga utod. Kag mapalaron ka, Shine, ha? Tungod sa tanan ng mga babae diri sa isla, ikaw ang ginhatagan sang igtalupangod ni Chris.
1: Kung wala kong tani nagbalik si Dander, mangin madali kong tani ang pagdesisyon ko.

0: Nauro nga ka sa tulog, sa sulod daw.
1: Wala man siguro sang malayan kung magsulod kita, no? Eh, pareho man kita nga taga-diri. Hindi ba lang ang nagsiling si Chris nga imbitadong tanan niya taga-diri?
0: Ha!
1: Kundi dala na kita dira eh.
0: Hamba lang na yan,
1: ha? Kaya nga nakasiling kasi na migaw.
0: May nakita ka ba lang ang taga-diri nga nagsulod?
1: Masulod kita sa inasala, no? Mainom tada yun, beer.

0: lang gitaw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Tipo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The Secrets of Hell.
7: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton siya niya pagtulog.
8: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa, bawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
9: Santon Plus Gold.
7: Sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
8: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
6: The Secrets of
8: Health. Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Support niya sa smooth regulation via sa aton sa serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sa nga pagkatumar. Okay, ganang ila sa nga tulog.
5: Yes!
8: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod siya sa nga mangustin kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa kolesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghuna-huna kag paminsaron.
6: The Secrets of Health.
7: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
8: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
6: The Secrets of Health.
7: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
6: The Secrets of Health.
7: Andin na mo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
8: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes!
7: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
6: The Secrets of Health.
4: Mga katupa, exciting.
9: Santon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa akong kutipan ni Lilo.
16: Sa akong kutipan

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa,

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: GMM News Central.
1: XFM Time, alas 10.48. So, ng mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsin ka man sa mga bahay sang kalibutan na. Welcome na diri sa pagpalayag sa atang nga palatuntunan ang Centro. Centro. Mga katropa, subong adlaw ang inyong kaupon si katropang Franz Sandro Burgos. Centro. Oh, ano na kita, Webes, Agosto 22, 2026. Mga katropa, kita naman rin maginup na humali na last 10:30 at upto ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues ngayon rin tutukan talakayon kag-discussion na yun. Siningad law sang Webes. Centro. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton mga katropa. Umaling kayo na sang aga, patamiyawon, tas lanay sa mayang aga. Drabla, good morning sa inyo, dra.
2: Di na kamo?
1: Sa mga nag-monitor na dra, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7, mga katropa. Kag hindi ka mo magkalipat, may arama kita mga katropa sa social media, Facebook, kag sa YouTube. At ang Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman mo ng XFM 90.3 Bacolod. And don't forget mga katropa, mayroon kita sa ginatawag nga official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre address ninyo ng mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Please download at ma-install dra ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text line sa XFM Bacolod, amon ng XFM Bacolod News. O sa aton ng hotline, amon ng 0915-628-7926. Hotline sa XFM Bacolod News, mga katropa, 0915-628-7926. Alas 10:51 na, ano ba lang ito nga dapat tutukan talakayon kag-diskusyonan? Siningad Laos ang Webes. Drill lang sa ito nga pala tuntunan mga katropa, drill lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, antes ko bala na magpadulog sa ito nga mga topiko kag talakayan, ipakilala at abala na yung sinyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Amo ni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ipakilala ko na yung sa isa sa inyo mga katropa ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, aos kag amarguso. Itingo bin ang mga katropa sa isa ka kapsula, agad nga makabulingin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matasing inyo ang sugar level, imong blood pressure mga katropa. Mapahaganagan man ina ni Santon Gold Herbal Capsule. And kung ano pagkita ang mga balatian mga katropa nga naghahatag sa inyo dasang kabudlayan edo gahasol ba sa inyo nga trabaho, mga katropa, masolusyonan ina ni Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, hindi ko mo magkalipat, mayara kita sa nga Santon Vitamin C, alkaline base ka vitamin C mga katropa. Himo naman ini sa mangosteens pero linakag mga prutas ka magaranogid sa vitamin C mga katropa. Centro. Makapabakod sa atong immune system, makapa-adjust sa aton sa pagkambyo klima mga katropa. Hindi masamib lang maglayan matsyag ta. Kay subong naman nga panahon dan, hindi kita kapakot kay tigululan naman. Bawating isa, hindi mo man masiling always nalang gaulan. Kay mga katropa, gatagiti man ang init kung tiyon sang tigilinin. Dapat protektadong aton nga lawas immune system ta. Dapat may booster aton nga immune system mga katropa. And also meron kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, inintingob si isa ka soft gel para makapahealthy sa itong cells, makapabakod sa itong mga katulanan, mga katropa, kag makapa ligaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Centro. Mabakal initanan nga mga produkto mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan dres sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide and also sa online mga katropa. Centro. Alas 10:53 na. Mga katropa, basi malipat ka mo sa pagbakal ninyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule kag Premium D3. And also ang Santon Gold Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. Ang mga stabs, hindi nyo paghaboy. No, kahit sa iban, basura na. Mga katropa, kayo nagkapaday na nga ito nga probong sa Antonio Nex sa Family Bulibong papremyo. Sa isa ka sa isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, lima ka sa shea mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix, isaman ka banig sang Premium D3 Softgel Capsule, same sa Turbo, pang sulod nyo na isa-isa mga katropa sa kada sobre. No? Ti may apat ka na ka-entry. Ti ang lima ka sa shea sang Santon Gold Coffee Mix, isa na naka-entry mo. Isa ka stabs sang Santon Gold Herbal Capsule, isa na naka-entry. Same sa Premium D3 and Turbo. Mga katropa, anong himuon? Pagsulod sa puti nga sobre, sulatan sa inyong nga pangalan. No? Address, contact number, kag pagapirmahan. Mga katropa, ang ining produkto, dako ni siya

grand draw prizes, paano ini? Makatropa, ang grand draw na to, ang first prize, 50,000 pesos cash, second prize, 30,000 pesos cash, third prize, 20,000 pesos cash, kag mga katropa, pulo ka mga consolation prizes, nga tag 5,000 pesos cash each. Eh, mga katropa, no? Ano pa nang ginahulat nyo, mag-intra na sa aton nga Santo de Next FM, libo-libong pa-premyo, mga katropa. Centro. Alas 10:55 na. Mga katropa, before ko pala na mag-proceed sa ato ning first nga bisita sa ato nga resource person, tala kayo, tanibala sa gyapon ng pila ka mga grupo. Kay ti, siling ko kapon sa inyo, supunan taning ato nga topiko, no? Ang ato ning mga gintalakay, bala mga katropa, angot ni bala sa nasambit ning mga involvements at siling mga kabataan, no? Nga sila mismo ni bala ang, ano mga katropa, ang involved sa karon sang sining tiniruhay, no? May pila ka mga kabataan na mga katropa ang napatay bangon sa sining nga mga ginapangbuhat sang iban nga mga kapwa nila estudyante diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ah. Una to natabo mga katropa dito sa Banwas ang Tacloban. Kung sa dinto mga katropa may pila to ka mga estudyante na patay man, no? So ang mga gunman to duwa ka estudyante, no? Duwa ka estudyante ngati mga buhi. So tingi sa to na kustodiya na sa kapulisan, pero subong mga katropa gitsundan ini sa siyudad sang Zamboanga, no? Sa siyudad sang Zamboanga dito sa Ateneo de Zamboanga University. So mga katropa, the big question diri nga ang bata nakapuses ang armas kay ginaligar sa DICE investigation sa DILG sa payag ni SILG Secretary June Victremulia nga ang ano mga katropa ang biktima or ang suspect na kuha ilang ang armas sa sakyan sa nga amay kay bangkod nabilin dito. So tiyan mo itong mga katropa na rampage siya, na niro siya, tuptob ka siya mismo ang gintiro may kaugalingon niya nga nagresulta siya kabatay. So tiyan mga katropa, may mga ginalantaw nga mga angulo. Ano ayan ang kabangdanan sini? Ano ba lang mga katropa ang rason? Kahit siling ko kahapon, may gin-discuss ko to nga isa ka ni holistic group extremist or mga extremism group mga katropa. Nga ginalakipan ini isang mga nagkalain-lain nga mga grupo, no? Ari to kahapon gin-discuss ko 764. So ito mga katropa, may short may additional lang kita sa story behind sang 764 ngani, no? Kaya nga ang ini nga ginatuyo sa sining nga grupo mga katropa, hindi gid siya maayo pamatiya, no? Hindi gid saya gusto naton nga matabo ang ini nga mga pananawan sang ilabi na gid may impluwensya ang kabataan nato kay bangod sa sining nga mga bagay. Dere siling natong kahapon gindiscuss ta, this is our continuation sa discussion naton about sa sining nga man ni holistic violent group or extremism ni mga katropa, no? Kay more on ano sila ang ilang approach mga katropa through online, no? So damo na ni sa may mga nabiktima ati ang supon ko subong sa aton nga diskusyon na muning 764 naging founded by Caden Head kahapon, no? Na discuss ta ni nga ang nag ano ning ang founder sini si Bradley Caden Head last 2023 yung naging tukod mga katropa. So si Caden Head naka-experience siya nga sa pangbully. So dito na ano mga katropa na realize nga ti do wala nang pulos ang tanan kay bangon sang ginahimo man sa iyo, no? So diri mga katropa nato kiba naton nga si Caden Head gali, no? Ang ining founder sang 764. Ano ni siya, no? May character ni siya galing mga katropa sang 10 years old pa lang siya. Nagaka-amaze siya mga katropa sa graphic online content nga may kang tanan sa murder kag torture. And also mga katropa, ang assistant principal sang iyang gina-eskwilaan, no? Involved manggali ni sa terrorist threats ang nasambit ni nga founders ng 764. So ito yung mga katropa, ginggamit man ni Caden Head ang school computer para mag-drawing sa mga school shootings, no? So mga katropa,

0: ginhimo pag ginigalit ni Caden Head, nga muning founder sa 764, nga naga-extort sa mga minors through sextortion or coerced mga katropa. Kay ginapaho, ginigalit, kung hindi pagstumanon ang iyang ginamando, may ginahimo ni siya galing mga katropa nga swatting attacks. Ano ning swatting attacks? Ang swatting attacks galing mga katropa, tripingan niya ka, for example, be, akon balay, may makatawa, sa akon balay, dito ko binagtawag, gali i-address ko ang call, nagtawag ko be, for example, sa police, sa 911. O, 911, may insidente, be, for example, no? Sa balay ni Mr. De La Cruz. Te, mga katropa, ang bata to, or ang minor to, nga ginasugo ya, nga amuning himuon, kung hindi magsunod sa iya, sa skuhan niya, taugan matawag siya sa pulis, mga otoridad, nga may amuni nga natabo sa balay ni Mr. De La Cruz. So ito yung mga katropa, ang mga kapulisan makadtotos balay sa biktima, sa sininga minor de edad, nga way ito nagpate sa iya. Tapos, ti, gali, amuni mga katropa, oh. Para, ano ba daan mga katropa, kabalo naman kita, ang swatting attacks or ang prank calls, may serious law enforcement, ano ginisadaan niya? May salabton ka gid ni, no? Basta mga prank calls, matakpan ka, matukiban ka. Tiya tong bata, mga katropa, nga way nagpati sa iya, amuni, ano ya, do i-extort ya, no? Nga, hindi nga magsunod sa akon, taugan kong polis, nga, drasin nyo balay, nga may krimen nga natabo na. Galit pagsampo sa mga otoridad, wala mang galit may nagakalatabo. Amunang style ni Kidinhead, galit sa mga minor, para tumanon. O kung sundon ako anong gusto ya imando sa ila. Tisubong mga katropa, ariyo, sang si Caden Head na resto, suno sa iyang behavioral therapist mga katropa. During the trial, nga si Caden Head, kinanglan sini, nga magpa-undergo sa psychological treatment kaysa nga ini ang prisuhon. Pero mga katropa, after pag-review sa mga video evidence, angot sa mga nga na-retrieve sa computer ni Caden Head, mga katropa, kagdalistad rin ang 7 deadly sins. Ang presiding judge nga si Jason Cashon, mga katropa, nag-address nga si Caden Head nga naghambal, there is something horribly wrong with you. Horribly. No? So ito yung mga katropa, ang 764 sa karon gindesignate na sa terrorist organization sa Canada kag New Zealand. And also mga katropa, gina-consider man nga ini ang part sa ginatawag nga Order of the Nine Angles. Ginakabing ni mga katropa ang Order of the Nine Angles amuni ang Satanic Left Hand Path Network nga nag-originate ini sa United Kingdom. Ti ginalink-link na ni sila. So ti mga katropa, after to sa pag-arise kay Caden Head, may mga subgroup ang 764 nga may mga naaresto man nga mga subleaders, mga katropa. Last 2025, ang Department of Justice ng Amerika nakaaresto sang duha ka mga leaders sang or subleader sang subgroup sang 764 nga aging kilala kanday Prasan Nepal alias Trippy nga naaresto sang April 22, 2025 sa North Carolina kag ang 21-year-old nga si Leonidas Varagianis o kung mas kilala sa kay alias War nga nadakpan sang April 28 man dito sa pungsod Greece, no? Ang international arrest warrant gin-issue batok sa kay Varagianis kag gin-extradite ini balik sa Amerika, no? Nga gin-request ini mga katropa, pero mga katropa nang ano ni siya, no? Nag-resist si Varagianis nga mag ano ni, nga magpa-restore extradite balik sa Amerika. So nasundan pa ni mga katropa, no? Kadamo pa. And mayo man ini kay napangitan sa solusyon, amat-amat gin pangtap na ang nasambit ni nga mga nihilistic violent group o kon nihilistic violent extremism, mga katropa. So subong ari, check naton si Councilor Jason Villarosa. Kay karon mga katropa, after sa interview nato kay Councilor Jason Villarosa, supunan ko ni amo na ni mga katropa ang EDSA discussion naton sa 764 organization. Sundan tani karon mga katropa sa ginatawag naman ni nga grupo nga No Lives Matter. Another nihilistic violent extremism nga grupo. Mga katropa, ano naman yung punto sa No Lives Matter? Ano naman ang ilay ang abot siling onsen eh? Nga amo ginigyapon mga tropang tinutuyo nila sa society and also sa mga kabataan sa kabataan. No? So, tiyari mga katropa, magapakigangot kita blanay kay Councilor Jason Villarosa. Ano na ni sa karon ang masabat sang syudad para ang exposure sa kabataan mga katropa sa social media ang mapaganagan? Ako po nato mga katropa ang si Councilor Jason Villarosa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Councilor. May aga.
1: Yes, may aga. Katropang Andrew, wag siyempre sa tanan ka pamatik subong. May aga sino.
0: Councilor, thank you. Gitsi mo nga time, sir. Councilor, kay T. After to sang Tacloba, nasundan ini sa Zamboanga. And wala na sang ibang pangaginabasol, Councilor, because of the exposure sa mga minors and also sa mga teenagers naton sa karon sa social media. So, Councilor, as i-modibay sa committee mo sa information and also sa ano bala, Councilor? No? Sa sininga mga...
1: Yes,
0: oo, Councilor?
1: Committee natin sa ICT.
0: Mm-mm.
1: Yes, Katapang Andrew.
0: Yes,
1: we are aware of what's happening sa... especially sa isa kadlaw, no? Sa Zamboanga. And I think this has been an issue since the previous months with regards to the shooting incidents that was recorded sa atong lugar sa Pilipinas.
0: Okay.
1: And like you said, one of the reasons kakatabo ini is of course the exposure of our children, no, sa social media platforms,
0: yes,
1: especially sa mga online games that are linked with violence and mga malain ng mga batang katapahan ko.
0: Okay. Pero Councilor, subong dumay kinanglan mani support sa ibang nga mga councilors natin ni other committees, especially sa mga minors bila Councilor, kun gusto tagid man ibi ipaganagan, ipatuman tabi ang pag ano bala, no, malimit bala ang paggamit sa mga kabataan sa social media bala, Councilor? Sir?
1: Yes. As you all know, one of our senators, Katropang Andrew, filed a Senate bill with regards to the regulating of the use of social media for our children.
0: Yes, sir.
1: Especially sa aton ng mga kabataan na 15 years old and below.
0: And
1: I think this is a very good proposal in which nati, diri kita sa local, we will adopt once na mapasar ining bill into a law. And of course, in full support man kita, diri sa City Council, whatever legislation na makaregulate sa pag-usar sa social media platforms, especially to our youth.
0: Oh.
1: Kahit si Alman, di man tata legislate, especially kung out of control na naton, no, especially sa mga panimalay nila, I think the work begins at home. So, much better ang atin ng mga parents. As early as now, no, gaan man limitation ang atin ng mga kabataan when it comes to the use of social media platforms. But of course, ang atin ng city government and the national government is also working para mapakaganhagan na ng pag-usar isang social media and especially ang mga online games sa atin ng mga kabataan.
0: Okay. But, Councilor, may mga... are you planning man also mag-tap-be sa atin ng schools for just like for some kind of information drive, Black Councilor, to share the pros and cons regarding Black Councilor sa social media by using the social media sa amuning mga certain age, bala Councilor? Kasi well, no filter ang social media, sir mo. Tapos there are other factors nga makakos ginsang grabing influence for them, bala sir?
1: Yes, I think that is a very good idea. No, I think one of the programs of the city is the is in line with the anti-drug campaign in which nag school to school libot kita. And pwede man naton nga ma-tack ang aton nga barkada kontra droga ng mga group diri sa Bacolod to include, no, the information dissemination of the use of social media platforms. And I think ang social media platform itself ni Ara, nada sa Katropang Andrew, kung di ko man sila, mga ano eh, before ka mag-himo sa account ni Ara, nada sa kung pila ang age mo, pila ang sang birthday mo, ang complete name mo, ang basic information, hopefully, tayo mas strengthen ini no, may required kita sa certain ID or na government ID before kita maka-approve sa application for a certain social media account. So I think that is also one good proposal nga pwede ta madihon. Pero we have to start sa national head para no para may ara kita alignment siya.
0: Correct, sir. Amo ganing bala counselor, pero may dakogid lang ang balas yan. Kaya nga, counselor, so may mga naobserbahan ako. Kaya based on my own research man, may other groups daan, counselor, nga ginatawag niya sabi ni Nihilistic Violent Group bala, or ni Nihilistic Violent Extremism nga mga grupo, nga they believe nga ang kabuhi. O duway lang, duway bala kapuslanan nga rason, nga mamatay lang sila by influencing the minds ng mga minors, bala counselor. And, ang pinaka-vulnerable din mga minors to nga nag-expose gid grabing ano bala grabe ang time of exposure bala counselor by use sa paggamit sa social media bala counselor and also sa sining mga ampang nga online games nga dira sila magsulod to or they penetrate sa sina nga community sang sina nga mga online games kag ipalapdag ni nilang ining mga advocacy nila bala counselor.
1: Agree, no? Actually, there are some not only social media platforms katropang Andrew.
0: Oh, sorry.
1: But there are some groups, chat groups, I don't know if I can pwede ko nila mahambal, no?
0: Okay.
1: Iba nga mga ano, hindi talaga paghambal ang platform na ginausar nila.
0: Correct, sir.
1: But there are platforms nga ginausar sang aton nga mga may mga malaing nga intention
0: yes,
1: to
0: yes,
1: influence
0: yes.
1: ang aton nga mga kabataan.
0: Correct, sir.
1: So I think mo pagid na ang kinala naton bantayan. Especially ang mga parents at home, no? As much as possible basi pwede nila ma-check up ang computers, ang cellphone. So I think dragid gina pagi sang aton ng mga malain nga may mga malain nga intention ang ilang gusto imo.
0: Correct. And one thing pagi counselor diri dan sa Bacolod do nang in hotspot kita diri previous na mga report from BCPO and also from WCPD nga kita diri sa Bacolod hotspot sang mga online sexual abuse and exploitation about sa mga minors black counselor ginagamit ang mga kabataan
1: isa pa gid na no, dapat ang aton ng mga parents
0: yes,
1: no, instead of influencing our children we also have to teach them tuduan kita ka tuduan ta sila kung anong tsakto ang hindi tsakto
0: yes sir
1: iti like I said kagina the work begins at home
0: yes sir
1: hindi man na nga nakita lang sang bata sa internet sundo niya na no? But there's a big possibility kasi sundo niya na but also we have to discipline our children tudluan gid sila kung anong nga yung abutang. Kaya once magkato na sa eskwelahan, kung anong makita nila sa online, i-apply na nila sa eskwelahan nila, ano na nila. Ako, for example, I have seen videos and kung ano bla, patropaganda, mga trend subong sa online, makita ko. Sa nagliga, nag-upod kami ni Mayor Libot, makita man natin yung ginihimo sa mga kabataan, sa mga eskwelahan. So, I think, we have to follow mga tsakto ng mga influencers and especially tsakto ng mga social media platforms na
0: ganyan. Man. Correct na, no? So, ti Counselor, basi may gusto ka nalang bing idugang ng mga panumdom na lang gid before kita magtakop, Counselor?
1: Yes, of course. So, ang aton nga panumdom gid sa aton nga mga parents is to discipline, no? Ang aton nga mga kabataan, ibantayan gid sila sang maayo. Kay like I said earlier, ang social media is there, no? Hindi tanga siya mapunggan, but the only thing that we can do is to regulate and to help our children and to guide them, no? Sa maayong butang para at least ang makita nila whatever they see on the internet, ng mga maayo, amo na i-apply nila, no?
0: Okay.
1: Safe ang aton community.
0: Yes, sir. Sige. Counselor, with this, sir, thank you very much for your time. Counselor, good morning. God bless you, sir.
1: Thank you, Patapangandro.
0: Sige, sir. Salamat. Good, Counselor.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropato na batian si Counselor Jason Villarosa, Chairman sa Information and Communications sa Technology. Bila mga katropa sa aton nga sa kunyang panglusod rin sa syudad sa Bacolod. Tiyamo lang mga bagay nga kinanglan mga katropa sang support or may mabugat nga pundasyon from the national para masuportahan mga katropa kag grabe for example mabase or ma-rely ang aton diri nga mga lokal nga panguluhan kay tigaling ang mula na ding aton man gusto nga ipabutyag mo may hindi man maka why man balasihan ang local government kung wala ang mga katropa sang mabakod nga layi ang aton nga pugsod para dira. So ti masiling manas lang ordinansa ti pobra ka na way ka matigapon sa mabakod nga pundasyon para sa sino sa isang layi din. No? Pero galing mga katropa, tod no, direct tani ma-take na balas ang stand ang aton ng mga leaders, mga lawmakers naton. Para sa sining ation, pasan yugo nilang iban nga mga lagi nga makatap na mga katropa sa sining nga bagay. Hindi lang siling binga band-aid solution lang, no? Bakalan ta mga metal detectors da whatsoever. Mga katropa. Kag kun ano pagidbi nga mga nga doka temporaryo lang gid lang ang solusyon, dra lang gid kutob. Boy na dayon, tapos na, end of the story. That's it. Puranti, we did our part, mga katropa. Pero hindi na siya siling yung drala ko to. Wala na nagatapos, kaya nga. Kung namulang ginagyapon, mga katropa, ang ginabuhat sa aton ng mga otoridad, aton ng mga lideres, mga opisyal, tadre, politiko, tadre. Why ni mga katropa, sa katapusan, masundan lang yun yung masundan. Centro! Diba? So, ito dapat, amunan ning tunan nila, mangita na sila sang pamaagi. Pagi sa pag-amend sa pila ka mga lagi, mga katropa. Amo na ganing ginadusoko. Kung ikaw mismo ginikanan, mga katropa, kung ikaw ginikanan, tapos bata mo be bully, dapat tani may mag-propose na or may maghimo, may magpasasanghag na angot sa kabataan nga nagapang-bully nga ang ila ginikanan, mapasakaan sang kaso. Sentro! Diba, bata mo to ng bully, ikaw nga ginikanan, ikaw manabat, ikaw mapriso. Mga katropa. No? Kaya ti siyempre bata minor di mapriso mo bangod sa juvenile law nga na ti ang ginikanan na mapriso eh kaya bata mo to ng bully sila na dapat ang manabat ang ginikanan kaya diri kapati ko nga kung amunay ang layi mga katropa nga ipatuman sa puso ng Pilipinas din tabo ang ginikanan madlok man nga tudloan disiplinaw niyo to bata eh man diba? No? Balik man nga po nas ginikanan mo kung ano ang ginhimo sang bata ginikanan nga po mahimos sang ginpangrawit ya. Kung ano itong gimpang buhat niya mga kasalanan, ginikanan niya managyapo ng mahipid, mahimos yun. Alas 11:18 mga katropa, siling ko, sugpunan ko ning aton yung diskasyon. Kay later mga katropa, direk ko magbalik sa kay attorney Carlos Sarate, no? Dapat ginman bila i-amend ang R18591 ako ng illegal possession of firearms. I mean, ang illegal possession of firearms mga katropa, no? Paghupot sang armas tutang. Kay ti may iban nga mga individuals nga nagaduso gani nga dapat maging non-bailable ang paghupot sang loose firearms sa katawo. Magsila kita loose firearm wala sa nagakaigong ang dokumento. Illegal lang imo nga paghupot sang armas tutang. So ti mga katropa, before ko pala na mag-proceed sa pag-tagsang commercial, no? Are, siling ko, natapos na natong 764, mga katropa, sugpunan tani ay direk kita malumpat sa No Lives Matter naman nga grupo. No Lives Matter. Grabe, no? Sa pangalan pa lang dahil niya, No Lives Matter. Tiwais lelabot, ya kung sino ka da. No? Kay mga katropa, ang No Lives Matter, ako ng NLM, gani, ginakabig ni nga misanthropic organization. Anong word nga misanthropic? Came from the root word nga misanthropy, nga muli siya makatropa, ang general hatred, dislike, or distrust of the human species, human behavior, or human nature. Te? A misanthrope or misanthropist, amuna sa ang tao nga nagahupot o kung nagabatsyag sang sini nga balatsyagon. Te? O misanthropika, way kagapati or akig ka sa existence ng tao? Way mo ginarespeto ang human nature? Sentro! Ti mga katropa, kung namuning imo nga mindset, dito, di, ang pagpatay hapos lang. No? Maybe I don't know. There are some murderers or killers, mga katropa, nga basi, amuni, ang ilaya, nga paglantaw. And, amunang logo sa No Lives Matter, NLM, mga katropa. So, tiyari, Muna itong misantrofic mga katropa, kay Gapati ni Shreya, mga advocates ni sila for violence, terrorism, and destruction of humanity. Grabe, no? Human extinction, no? Kung term, mga katropa, di ba may homicide, may genocide, pero ang no lives matter, sila ni ang mga advocates for violence, terrorism, and destruction of humanity, o kung ginatawag nga omnicide.
2: Central.
0: Grabe. Ang core principles, mga katropa, ng No Lives Matter, amuni ang ginatawag nila nga radical nihilism. Te magsiling kita nihilism, why niya nagapati dan sang existence, sang moral value, truth, knowledge, or related concepts, mga katropa, nga which is amuning magadala sang balansi sa sosyudad. Kay bangod nga may mga layi nga nagakadapat tumanon ang isa katawo para hindi siya magpinagusto dako nung buhaton niya mamatay na sa mga awat na sa manglugos na sa kagod ano pagid nga mga kriminalidad nga buhaton niya. No? Mga katropa, in short, nihilism and anti-humanism. No? Ang organisasyon nga ni mga katropa nakilala ini bangod sa iyang bangod sa ilang naging pangbuhat nga tikang may kang tanan sa pagpangatake kangay sang ginagroom ang isa ka estudyante o kung isa ka bata, no? And also pagpangbuka sang mga bintana sa salakyan kag pangpangsunog arson, mga katropa. Ang NLM na ano na ni siya, nagpagwaman sila sa ilang mga manifestos, violent manifestos, nga ginaexplikar din ng ilang mga filosofiya kaangay mga katropa sa assault kag murder. Grabe. So, diri na to, mga katropa, ginakabig nga ang NLM closely ginamalapit nga gina-associate sa peripheral online communities such as maniac murder. O kung maniac murder cult, mga katropa. Kulto. No? Sadistic maniacs cult. Satanic front. Kag 764, nga gin-discussed a while ago.
2: Central.
0: Sa July 2024, mga katropa, na-establish ang NLM. Kung si Dendry nag-collaborate sa Mordwaffen Division, isa ka European neo-Nazi group. Grabe.
2: Central.
0: Ang 764, ginaangot man to sa mga neo-Nazi group sa Europe, mga katropa.
2: Central.
0: Grabe mang ining mga impormasyon, no? Ang ining propaganda sang sining mga grupo, ginakabig nila children on fire. Okay? Ang mission is to kill mundane people. Okay? Grabe, no? Ang grupo nagapadala sang ilang mga mensahe sa Telegram kag also sa Discord. Sa Telegram, mga katropa, ang NLM nagadistribute sang crime manuals and provides information sa pag-ubra sang bomba, pag-disguise, sa pagpili sa mga biktima, kag pag-recruit sang bago nga mga miyembro para kag matun-an kung paano likawan ang hustisya. Grabe, mga katropa. So, regarding the Risa Institute for Strategic Dialogue, mga katropa, ang NLM, kagang True Crime Community, nga tagaan taman na atensyon, nga ginalink na ni sila sa 9 school shooting plots nga natabo, mga katropa, sa Amerika. Wala gin-discuss, no? Kung sino ning founder sini. Pero mga katropa, may ari lang dire. Ang logo sang NLM nga ginapresentar ko sa karon, ginhimo ini ni Joseph James DeAngelo. Oh. Isa ni siya, mga katropa, ka serial killer, serial rapist, kag former police officer, sang Golden State Killer. Amo ni, mga katropa, ang original nga Night Stalker. Dito ginakabing ni siya nga rapist. Nga siya mismo, mga katropa, nag-commit sang 13 murders kag pila ka mga rape kag pagpangawat, mga katropa.
2: Central.
0: Amo ning tsura. Amo ning logo. Once nga makita nyo ni gani, sigurado, tap na anyo ng kabataan nyo.
2: Central.
0: Amo ni mga katropa nga mga logo, ang 764 at Toto Kainag, ipakita taman, ang No Lives Matter. Amo ni ang tsura sang No Lives Matter. Once ganing may makita anak ka mo nga may amuning mga logo sa mga ginalantos mga kabataan nyo, nungka na ka mo. Sentro. Dapat mangin aware na ang aton nga mga ginikanan kita, mga tropa. Bisan sa aton nga mga pangidaron, dapat mangin aware na kita. Kaya isang una ya, lain yung recruitment mo. Pasahan ka din isang papel, subungin mga tropa. Easy access, very fast pa mga tropa, no? Karapid pa sang recruitment, ang membership kadasig lang. Tananda niya dinasigay mo. Eh amo ni subong mga tropa, ang influence sa kabataan sa lipot nga tion nga sila mismo na expose, dako na na ang impact sa ilang nga psychological sa psychological aspeto mga tropa. Deserve as inspiration to them. Sentro. Tagaan na sila nga, oh, you will become a hero. Kay bangod nga ikaw ang nagimo ka sa amuna. May reward ka. Or whatsoever, dala mga tropa nga mga bagay. Ikaw mismo ang mangin para sa imo nga grupo nga ginsudlan, kag nag-influence siya sini sa imo. Mangin madinalagon ka sila. Kung sila pablado, hero ka sa ila. So, tiyan mo na yung aton dapat bantayan. Tiyan mga katropa, kung ma-influence good man ang ining mga grupo diri sa Pilipinas, di na ni sa lahog-lahog nga isyo sa karon.
2: Sentro sa mga balis, sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Dapat na mga kabataan nga involved ni ang access sa cellphone lang taon tada. Diba, si mga katropa, ya, dugay na ni sila exposed diri. Alas 11:27, mag-apos kita for a while. So, punan tayo karoon ng ibang pagin ng mga topics and discussions pag balik sa sentro.
2: Fats, Andrew Burgos, Centro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Zaton Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sining sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
3: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Jose Amelia.

XFM time, alas 11.38 na mga katropa. Nagabalik na itong kapalatuntunan ang sentro. Sentro! Kagpala niyo din ako, upod mga katropa, si katropang Franz Andro Burgos. Kag siningat yun, din kita mag-proceed, no? Kay Basikondo, ano, try ko na lang si Attorney Sarate kung pwede siya, no?

0: para ma-discuss ni mga tropa. No? Ang pag-amend bala mga tropa sang lagi, no? Mga tropa sang RA 10591 especially sa paghupot sang sambit ning mga armas. Okay na si attorney. Okay, mga katropa sa piyak linya makopo natin si attorney Carlos Sarate no sa piyak linya. Centro. Attorney, good morning. Welcome to the XFM Sir Copo. Mo subog si katropa Andrew. Attorney, good morning.
1: Good morning katropa Andrew. Good morning man sa mga kasimanuwa sa dira sa Bacolod.
0: Okay, attorney, thank you very much for your time, attorney no. So, after isang incident dito sa Zamboanga bala attorney sa paghupot ni sa mga armas bala. Kahit ito, mostly mga government employees ang iban kang attorney, no? Pero, sir, tapabor ka man balayhan nga kinanglanagid mi ni Liwaton or i-amend ang aton nga mga lay regarding sa pag-possess ng firearms, attorney?
1: Well, balaan mo sa tropang Andro, very simplistic na ang mga solutions, no? Na bangod nga may mga incidents of shooting, ay amend ang hindi nga lay. Pero dapat siguro ulang taon dira, ano ba lagi ang ugat ang sina nga problema? Kasi kung ulang taon mo, ang amended gun control, binasiling nila ng Ruben Padilla, reclassifying illegal possession of firearms, no? So, amo na nga ang ibang nga klase ng firearms, allowed na sila nga maka-put up some bail. No? Mm-hmm. So, amo ng essence kini niya. Pero dire, ang makita mo naman dire, yung mga shootings sa Zamboanga, kagdito sa Eastern Visayas, ang mga involved dire na mga baril, are licensed firearms.
0: Okay.
1: These are not even illegal firearms. Licensed firearms yun eh. In fact, government firearms. No?
0: Yes, sir.
1: For example, in Zamboanga, ang iyang amay, chips ng Bureau of Customs.
0: Yes, sir.
1: So, ang iyang baril, license niya siya doon na. So, lang tawagin natin ano pala ang problema. No? Kasi very simplistic ang subong sina ang mga problema.
0: Correct, sir.
1: If it is a licensed firearm, na may access ang minor. So, siguro, wala din na fully implement ang requirements ng lay na dapat kung may ara kasing baril, kung madamo ina ang baril, may butang ka, may lugar ka na kung din ibutang mo ina na very secured. So, that's probably the problem. So, hindi nga immediately, may ano ang himonyo sa existing na lay. I-ano nyo naman, i-amend, make it harsh. No? Na ang experience in the past, itong hindi mo ina non-available, damo man ng mga ordinary Filipino people na wala siyang sala, pero gintamnan siya sa baril, hindi na siya makabail.
0: Gani man.
1: Okay, gain pa si Manggan siya nga illegal possession of firearms. But now, i-amend na, no? Kasi kung depende sa classification ng baril. Ang iba, non-billable kinapon, pero may mga certain kinds of firearms na available safe.
0: Correct.
1: At charged as ang possession. No? Pero as again, as an advocate for reforms dira sa gun ownership, no? Ang ilang taon din siguro, paano gin-implement ining mga existing laws pero no, for example during the time of Duterte din may amendment mas lagi din mo no, gin allow ang isa ka individual to hold many firearms hasta siguro 50 ka firearms pwede no, pero may mga din ano nga requirements sila and we are not so sure if these requirements are being implemented fully no. Alam ba dapat may ara kasing secured na daw ano ba lang, vault na kung doon dito mo ibutang imong mga baril. At ang nakita na atong karon, even with this licensed firearm, nara sa kamot sa mga license holder, may mga problema. Kaya ang mga minor mismo, nakaka-access sila.
0: Mm-mm. Pero counselor, attorney, sorry. Attorney, ang imuning pag-assess niya nung gini ng do alarming na gid man ni attorney. Ang muning mga bagay subo. Kasi do kahalog na gid katama mo.
1: Well, it's a complex problem, no? Kaya hindi mo lang nasa lang taon sa problem ng gun ownership. Mm-hmm. There is also this problem now, phenomenon related to any violence in social media.
0: Okay.
1: No? They have access, no? Mm-hmm. Tapos, siyempre, ng taon mo man ang isa din sa phenomenon dira, meaning prevalence of culture of bullying sa mga eskwelahan. Mm-hmm. No? In-express mo na. Pero siguro ang isa dito sa major na ano dira ng taon, ang message bala sa una ang ina-implant natin sa mga, hindi lang sa mga minors, kundi sa mga tao, na it's okay to kill. Na ang culture of kill. So even the minors now, siguro pa. Ang siguro isa sa ano na ang tao nila sige na daw isa lang kag video game.
0: Yes sir.
1: At ginatula nila dra sa internet. Wala na sa ina to na it's not good, it's bad, it's wrong to kill person at as a person. Pero especially during the previous administration ni Duterte, no, daw normalize ang killings, no? And in fact, ginormalize ang mag-hire ka sang assassin. So, si Vice President Duterte mismo, Tara Duterte, sige nga, may gin-hire ko. Kumapatay ko, may ipapatay ko man din si Presidente, si First Lady, kag si Speaker. So, ina na kultura, grabe ang impact sina, especially sa mga vulnerable minors. If you can, pag makita mo, mabutugan mo yun yung mga leaders natin, ang presidente, ang vice-presidente, ang mga official natin, so okay lang sa ila ang healing, and you blame the minors. So, ang tingin ka rin sila, katropang Aldo, ginagaya ng mga bata, ang ginagawa ng mga matatanda. So, isa na sa dalong gitna problema na correct, dapat sir natin solusyonan. Hindi lang ng knee-jerk reaction, ay, amen natin ining layi, imamen natin ining policy on possession of firearms.
0: Correct na. Amo gani, attorney, but ti subok attorney, pabor ka man malayan sa kung naning ginabuhat sa gobyerno. Takay, attorney, ang ginalikawan talang ba si bala may ano ni nang masunod-sunod bala kay do may mga kapikat ano na kuno may mga kapikat something ng mga reaction or the domino
1: ano ginaya the possibility is there but it's the prevailing culture no nawaay naton gina-arrest ginapabayaan naton started years back. Hindi mo lang nasa karoon ng administration gitya. It started years back, no? So, ang how to address that, dapat comprehensive ang pag-address mo. It will take education, it will take strict enforcement of our laws, no? And talagang ibalik ko dito sa issue ng killing, it's
0: yes,
1: not
0: sir
1: good. Masama, hindi maayo inang pagpatay. Ang violence, hindi natin ginaglorify dapat ang violence. Kaya grabe, especially in the previous administration, pinapalakpakan pa si Rodrigo Duterte kung sabi niya, faction niya ina. But subliminally, may ano ina influence ina, may effect ina sa kultura ng tao,
0: oo,
1: sa pag-iisip ng mga tao.
0: Correct, sir.
1: So hasta karon.
0: Mhm. No?
1: Mhm. So ina siguro gidya ang is worrisome. No, especially ng sumunod mga kapikat, no? But again, it reflects the kind of situation.
0: Oh.
1: It reflects the kind of ano ini environment na kung diin ang aton ng mga kasimano, especially the minors, are now being confronted, no? Sabihin niya, halimbawa,
0: okay,
1: may problem sa bullying. So, kung dinabuli ka, instead na papa-ano mo ini, isumbong mo ini sa authorities, no? Para ma-address ini sa school teacher, sa principal, sa parents, no? Ibutang mo na lang sa kamot mong solusyon, ginabuli mo ako. May baril-baril si tatay, oh.
0: Correct.
1: Anyway, nakita ko man ini sa TV, nakita ko ini, tapos siling ni official, okay man lang magpatay, di. Amo na yung solusyon ko.
0: Oo. No.
1: Ganyan. So, ano ginagawa? Dako ka problema ginaiya katropaan bro.
0: Mm-hmm. Correct kid. So, council, attorney, ito, ano na nang ano to subong, no? Dapat na ni attorney mangita sa paagi bala mahimo sang laying ang mga parents sa mga bully sa mga manabat bala sa mga actions ang ginimo sa mga kabataan ni labla attorney, no?
1: Well, no. Pagbalik ng media ko, how paano natin din padako ang aton ng mga minors, no? But again, influence na sa ang environment sa community, no? Hindi po man hindi mo man abil na ano ina na disengage sa ano ang realidad sa komunidad mo, no? Sa ang environment na kung dinara ka, no? Kung itong that environment ginaglorify ang violence, ako na ang imo man na imong attitude sa paglalanta mo sa mga sitwasyon.
0: Yes, sir.
1: So, dapat si ano ginagawa na it will take a very comprehensive solution gidra katropang ando. But, you know, pwede mag-start sa mga small steps. Halimbawa, sa eskwelaan, dapat i-strengthen ang security measures. No? Ang problema, kaya halimbawa, in this case, siguro kay anak din isang panggaranon, pag sunod kang iya sa lakyan sa eskwelaan, why nag-inig na todo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah? So, ano, doon nakasulod ang iya na baril sa campus na nadala niya dito sa ilang classroom.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, tumong siguro sa nga, yung mga security and measure is strengthened. Tapos, yung mga gun owners, no, dapat siya, pwede nga, basta nakasagaan na sila lisensya, nakasemenar na sila,
0: yes,
1: event
0: sir.
1: There, no? Dapat may mga strict, ano, kid, regulation. Especially in the ownership of gun, no? Ay, silingan nila, hindi mula sila sa real tao. Sala ina din sa the person that pulls the trigger. It's very simplistic, no? Kung sumong lang na sila, no?
0: Mm-hmm. Okay, sige, no? With this attorney, thank you very much for your time and for this ideas, mga information, again, palabot mo subong. God bless you, attorney. Salamat, kid. Good morning. Thank you, good sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Makatropa ito na batian si attorney Carlos Isagani Sarate. Amo tayo makatropa niya yung gusto man tani, no? Ipabutsyag for the public and also amo na ning tion eh. Nga dapat naging ba ni makatropa ito na ansang husto para mauntat, matap na ni makatropang nasambit ni nga mga nagalapta sa karoon nga mga insidente. Ito, parehas lang lang mga katropa nga doon nag-haboy katabi isang upos kasi grillo or may baga tabi nga naglabot na mga katropa sa gakaging hilamon or mala. Muna ang balam nila mga katropa mo, no? Ang makaspread, dasig mag-spread. Spread like wildfire. Kiti, dasig mo. Kaya mo na doon punto din ang mga katropa. So, paano na siya tapnaon, no? Kaya itik isa mga katropa, may style ng iban sa mga countries bala nga naka-experience during wildfire. Especially sa mga, kaya kung pisa na sa mga, doon sa grassland bala, no? Ang mga hilamon, gamala, gakaging, di, flammable na yan, dasig na siya mga katropa, magdakop sang kalayo, bisan baga lang na. Sa padanting hangin, grabe. Pero mga katropa, ginay mo na sa ibandira. No, samtang nagandagan ng kalayo, utdo na nila mga katropa, may ibutang na sila or makot-kot na sila sang madalom balang na do kalog-kalog para ang kalayo hindi na magdasig pa. Pero ganun tiki sa kun kontra mo naman ako ng hangin blamadlos bao. Tayog pag inang ihaboy ang hangin, tayog pag inang malabutan sang baga. Mga katropa no. But ang ato nagid Mendri is tinutuyo. Dapat ang aton dring nga mga aton dring nga ginapuntos istorya ta. Ang gobyerno sa Pilipinas mapangita nagid man dapat sa solusyon. Ay, ugali no kinanglan ta na ni matapna. Unta tunta. Kay ti mga katropa kung balikan ta to ang mga nagligad nga mga insidente kaangay sin eh. Puro tanan empleyado sang gobyerno ang ginikanan sang sining nga makabataan nga involved. Te ang tiya to sang bata to sa Tacloban pulis. Ang tatay subong sang sining nga bata sa Zamboanga isa ka chief sang customs. Te. Amo ning dapat tunan, no? Kay ti ang involved mga ilang mga guardian.

0: katropa natong Dranganaga Monitor. Good morning sa mga katropa natong Dranganaga Tutok. Sining oras, no? Standby kay Lagidugay Magabulos ng XFM Network News, mga katropa, for the regional and national news. No, good morning sa mga katropa natong dira. Kay Dominic Acomodar, Wilma de la Peña, kay Lin Antonio Talde, kay Ivy Alvarez, Vince Dayuno, Jessica Gonzalez, Nina Katoliko, Rihanna Destro, kay Mayna Dumipi. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Standby kay Magablus ng XFM Network News. Saliwat, inyong anchor band si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapastamad gain mayong ulto, and God bless us all, mga katropa. Andrew Burgos.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang orderyo ng kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Exciting, bro!
2: Filipinas women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, ka-20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samay niyo po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa upang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Overas.
2: At ako naman si Erica

po natin sa report Katropa Hunger at Self-Rated Poverty sa Pilipinas tuma sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.

0: ng YouTube. Ayon yan sa quarter 2, 2026 tugon ng mass survey ng Acta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 411 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Patropa sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Media Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
3: Mahigpit naman na minimonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaspo ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng manawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacañang, may humigpimulan sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maruming tubig at makaramdam ng sintomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacañang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubog syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
3: Inutos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. around-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitarang spillway discharge. Ayon sa Malacañang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs ng mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
3: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Pinag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr., layo na hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala. Kabilang sa tinitingnan ng PNP, ang posibilidad na gawin mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga mag-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bubuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidenteng kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan diin ng PNP na ang kalagaan ng mas mahigpit na regulasyon at responsable pagmamay-ari ng armas. Mas para sa takay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News,
1: FM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaliktad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaltico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga aligasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor habang sinabi ng ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
3: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, mga katropa, sumasa ilalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawa na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza. Kanya pong unang salaysay tungkol sa muna ipagdadala nga ng mga malimanetang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri ay mapang ebidensya at impormasyon kagay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
3: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsa sa publiko na impormasyon tungkol sa kanyang kinanselang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Tapunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturin ni Kapunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung iyaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Kapunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. FM News Nationwide.
3: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabayan ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumu-question sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News na papakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo, at sa 89.5 XFM Pagadian. Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 polis si dineploy. Katropa natin sa Balita Army Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamarelo sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na papapatrulya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Marikuatro agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police F. Colonel Abubakar Utang Mangiling Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanilang lugar. Ayon kay Mangiling, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ng mga pulis at mas mabilis silang makaresponde sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy naman nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugaling ng Panginoon ng Santo na vitamin C ang alkaline base ng vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Sa tropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM!
3: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahinga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng antike solar-powered government center sa Badyang San Jose de Bonavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahinga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inakasa ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagtanguan ni Mr. Bienvenido Marius Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat ito maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin naman na ito mapaglilingkuran dahil sa may struktura makatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang mahintay ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
2: Maglalako ng pandesal, patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: On arrival sa pagamutan ang isang nagtitinda ng pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa nasa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect. Bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: Tropang Erika ay nasang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa laing 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan din hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16.

0: International. Ang Balita International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents ang nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng Bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ang Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Ang Premium D3, katropa everyday. Ako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas sa momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo at inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernesan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapahinga nyo rin katropa sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City at sa 106.5 Rojas Capiz.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian at 20 sa buwan na Agosto 2026.
2: Isang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay. Exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
3: XFM. FM.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Costos. Dani ka mo mag-itraman sa Zantone.xfm libo-libong papem.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule, 1 booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change. Oh. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaayon mawas. Magatudlunan sa mga ibid kag natural yung mga pamahagi agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, mag-apakigbahin sa inyo, sa pira sini nga mga pamaagi, natural sini nga mga metodo, sa pagpabakod sa aton sini nga lawas, pinaagi sini sa pagtukib sang mga sikreto, sa likod sini sa mga tanong, mga bungang kahoy, mga sangkap sa aton sini nga kusina, nga ihan kadamo sa aton sa nagabalik-balik ang mga sintomas nga nabatyagan. Nagalibog ng ulo sa iban sini kung ano balang ila sini buhaton sa mga sintomas nga nagadisturbo nagapabudlay sa ila. Samantala ang iban gali sini ara malang sa aton sa kusina, pwede malang gali naton makaon. Lamang nagkulang lang kita sini sa pagtuon, pagtukib sang mga pamaagi. Anong aton sini nga buhaton? Mga metodo sini sa pagpreparar para maging epektibo sa aton sini nga ikaayong lawas. Especially pag-abotiya sa prevention. Kung may ginabatsag kita, makabulig para kita ang madasig maumpawan. Sa kung ano man yung mga sintomas o kung mga sakit nga aton sini na batiyagan. Ang aton gali sini nga pagpangalagad, live man niya mabatian sa tanan niya mga XFM stations. At dari sa Bugos sini nga isla sang Panay. Dara sa aton sini nga 96.5 XFM Caribo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique. Kagdira sa sunod sang Bacolod, 96.7 XFM Bacolod. Kag sa tanan niya mga XFM stations sa Negros Island Region. And of course, dari sa 100.7 XFM Iloilo City. Kag live magkita ang mabatian na makitaan sa mga Facebook pages sa mga XFM, no? Nga ginapamatian ninyo dira sa inyo sini mga radyo o kung na ginatanaw ninyo dira subong. Kag diri man sa XFM Radyo Patrol Iloilo Facebook page. Ayan, may mga pamangkot ka mo sini o kung problema ginabatsyag sa inyo sini nga lawas, ay mo na lang isend dari sa aton sini nga text line para nga basahon naton samtang kita sini ang naga talakay sa lot lang naton na sa aton sini nga talakayan sa aton sini nga tupiko nga pag-istoryahan subong. May mo nyo lang ipadala sa aton sini nga 0950-975-6970 nga text hotline. Kag sa mga naga-monitor dira through Facebook Live, pwede man kamo sini makapadala sa inyo sini mga mensahe, mga palamangkutanon o concern sa ikaayong lawas dira sa aton sini nga Facebook Live program. Well, listen na naman ka tupiko ang aton sini nga pag-istoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Isa na naman ka napapanahon sa ning tupiko ang aton sini nga pag-istoryahan. Nahanong din sa mga kombinasyon naman sa ginatawag mga pagkaon nga makapayo sa aton sini nga lawas. Kung may mga combo or may mga combination gali nga makapabalitian sa aton, magadulong sa aton sa ginatawag hindi maayo kondisyon sa aton sini nga lawasan, makapalala sa kung may ginabatsag na lang kita sa aton sini nga kalawasan, may ara man gani sa ginatawag combo, mga pagkaon nga kung aton ini kombinaron ang mga sangkap nga ini, makabuli gali pabakod sa aton sini nga lawas. Kung may mga food combo nga makapabalatian, makapa-diabetes, makahatag sa aton o kung makadulong sa aton sini sa pagluya sa aton resistensya, makapaburon sa aton sini nga panulukan o kung makapataas sa aton sini nga blood pressure, may ara man gali kita sini sang food combo, especially vegetable combo for our health. Particularmente, ang aton sini nga pagatunan subong nga food combo or ginatawag vegetable combo ang makapaayo iya sa aton sini nga kurason o kon sa aton sini nga heart health. Pero nga ang heart health ang aton sini nga pag-istoryahan.
tuod nga isa sang makabig na ton o kung ginakabig no sang aton sa ni nga gobyerno suno sa datos gani nga ang problema sa tagipuson ang sakit sa korason sa ni isa sa nagapanguna sa ni nga kabangdanan sang kamatayon sa mga Pilipino in fact sa 2025 gani nagapakita nga sa 2025 ba nga ang ischemic heart disease amo ning leading cause sa ang kamatayon sa mga Pilipino. Nagapangaduha lang gani diri ang neoplasms o kon cancer kag iban pagid sini nga mga problema. That's why no, isa ka rason of course sa kadamo sa mga rason nga bisan hindi pa ini no ang leading cause of death sa mga Pilipino dapat din istoryahan naton kita do sa ano bala nga imbis kun tani nga may potential ka pa may ginatawag kapasidad ka pa, may abilidad ka pa, may talento ka pa, may kinaalam ka pa nga pwede tani makontribuer sa susidad. Pero tungod sa hindi ang mga lifestyle, perhaps tungod man sa aton sa mga weakness, pag-abot sa nisagana sa kaon, mapalipot ang aton sa nga kabuhi. Nga suppose kung magiyahan kita or madugangan pagid ang aton nga kinaalam, mas mapalawig-lawig man lang ang aton sininga kabuhi labi kag labaw sa tanan ini balang mahibalaan aton ang dapat kag ini nga kadapat pagabot iya sa paghalong sang aton sininga korason o kon sa aton sininga tagipuson para nga hindi kita mangin isa sa magdugang sa biktima sang problema sini sa tagipuson may kilala gani ako sininga sinya do kabimo every time sa kada makabati ako sang huni sang uwang sang ambulansya. Nagapasalamat kid ako nga hindi ako ang isa sa sakay dira, hindi ang akon sini ka pamilya ang sakay dira. Pero at the same time, ginapray ko man ang karga sa ng ambulansya nga kun tani mahatagan pagid sang dugang nga oportunidad kun tsansa nga mag-ayo pa kag mabag-o ang iya sini nga kaugalingon kag ang iya sini nga ikaayong lawas. Ganino sa aton samtang kita pagsik pa pinakamanami naton nga mahimo maintain ang aton sini ka pagsik, maintain ang aton sini nga kapagros, maintain ang aton sini nga ikaayong lawas pinaagi sa padayon nga pagtukib kun anong makapaayo sa aton sini lawas sa pangkabilugan particularmente ang aton sini pagastorihan ha. So ang edisyon sa aton pagpangalagad ang vegetable combo for heart health. Particularmente, may duha kita sa ni kautanon. Nga pagatunan, nga ang kombinasyon nila sini makabuligid sa aton sini nga kurason. Amuni ang kombinasyon sang ahos kag sang balunggay. Ano bala ang benepisyo sini sa aton sini nga lawas? Pero antes sina, no? Magambal gani kita ng ischemic heart disease nga muning leading cause of death sa mga Pilipino, no? Muning kondisyon bala nga kung sa diin ang kurason sini hindi makakuha o kung di masuplayan sini sa nagakaigo nga dugo kag oksihina o kung oxygen tungod ang kaugatan sini nga nagasupply mismo sa kurason, na kaya ang kurason na ton nagapump ni sang dugo pagkadto sa aton sa ninga kalawasan o sa bilog nga lawas naton. Pero siya mismo ang nagakinhanglan man sang dugo para nga mapabilin kag mapadayon ang maayos sa ni nga pag function kati may obligasyon man sa mismo saya sa ninga kaugalingon o kung sa sini mismo nga organ para mapadayon ang manami sa ninga kondisyon. Pero once gani karon nga ang ugat dira o kung ginaagyan dira sang ginatawag dugo kag supply sa ni sang oxygen ang mag-amat-amat gani karon gamay ukon mabarahan dira na naga sugod sini ang problema. Amo ini ang ischemic heart disease kun ang ugat nga nagasupply sa dugo sa aton mismo nga kurason nagakitid o kung nagakipot kaga mabarahan te ang iban sini no makabatyag sang pagpalanakit sang ila sini nga dugan o kung chest pain or may pressure nga mabatyagan sini sa ila sini nga dugan. Ang iban sini nabudlayan maginhawa or may shortness of breath te iban sini no heart attack kag ti in severe cases nagakadto ini sa pagka utod sa aton sininga kabuhi o kon will result in death pero ini nga mga kondisyon o kon ini nga problema sa aton sininga lawas pwede gid naton ini malikawan pinaagi sa healthy lifestyle ti magambal kita karon nga heart health ti botang balon sini kun paano
ang aton sa niya kurason sa pag-function sa iya sininga paghimo sa iya sininga buluhaton sang maayo pagdala sang akon pagpam sang dugo sa aton bilog sininga lawas para nga ang lawas man naton mangin healthy man mahatagan sang nagakaigo nga nutrients madulungan sa nagakaigo sininga oxygen ang mga organs mga parts ng lawas nga nagakinahanglanon sini ginakargahan sang oxygen ng aton sa ninyo dugo para nga mabadala sa ginatawag bilog na aton lawas kapag tapos ang mga higko man sa aton sa ninyo lawas ang mag-gather man kagma tinluan na no sa aton sa ninyo kalawasan. Pero ano balang ang butang balon? Kung healthy nga aton sa ninyo heart, kagano man ang butang balon sa ninyo kung sitwasyon susulod, kung unhealthy ang aton sa ninyo heart. Kung healthy gani nga aton sa ninyo heart, butang balon, mahapos siya, nagabumba, kag nagapailigas ang dugo sa bilog na aton sa ninyo lawas. Blood flows smoothly through clean blood vessels. Kaga ang aton sa kurason hindi trabahuso. Samantala, ang unhealthy nga heart, kabalis karan naman siniya. Kay kinanglan niya magtrabaho sang dugang pagid. Kisa sa healthy kung tani. Ang aton sa nga heart has to work too hard sa pagpump sang dugo. Tungod, mahimo ang kaugatan naton nga ginaagyan sang dugo ang nagamat-amat na kitid ukon gamay sini ang alagyan sang dugo tungod sa mga bara-bara dira kag hindi smooth ang pag circulate sini sang dugo. Kasubong bala sang halimbawa ano kung healthy nga aton sa ninyo heart kasubong na sini sa ginatawag matinlo nga hose o kung tubo gina-ilustra lang nato gina para mahapos mention dihan ha nga mahapos ang circulation sang tubig. Pero ang unhealthy heart naman natin kung nariboa, mahigko ina nga tubo, damo siyang bara, damo siyang lagdo, dira, budlay, kag hindi maayo, kag hindi full. Ang ginatawag pag-circulate sini, kung pag-ilig sini sang tubi. Di mo na nga trabahuso man ang aton sa ninyo heart. That's why, no? Kung tuman ka trabahuso, ganun nga aton sa ninyo heart, nag-enlarge man ina siya sa aton sa mga tagparamati ha compared niya sa mahapos kong taning yan sa nga pagtrabaho kay matinlo ang aton sa nga kaugatan. Pero nga atuman ka importante ang aton sa nga kurason tungod nga kundi hindi na mayong kondisyon sa aton kurason kung halimbawa mahina ng aton sa nga blood circulation butang tabi may pilasa ni ka mga barabara o kung nagagamay ng alagyan sa aton sa nga dugo sa aton sa nga kaugatan madali kita sa ni makapoy pabalik-balik ang pagpinot pagsakit sa aton sa nga dughan kag hindi kita makasigurado kay basi ano man nga oras halin sa pagbatyag ni mo sina basi nga maatake ka sa kurason o kung ano man nga problema sini ang mahimo matabo sa aton kapin pa ang balsin kilala ko may mga handom pa kasi kabuhi dok mo amo ganing nga siling niya gintinguhaan ko gid nga magsunod sa healthy sini nga lifestyle kag ang husto sini nga makombinasyon ginasunod dugit gid may kabataan pa kuya. Gusto ko pa yung makatapos bata ko sa magka-doktor ya. Amo nang isa ka manami na to ang sining motivasyon. Ma-inspire bala kita nga maging healthy tungkol may mga handong maglalabuton pagkita sa aton sari kabuhi hindi lamang sa aton dugalingon kundi sa aton pamilya sa aton sari isig katao ganit tama ka importante ang husto sa ninyo mga kombinasyon o kung combo sa aton sari adlaw-adlaw ng mga ginatawag ginakaon o kung ginainom hatagan talang kung mo sa example bala ultimo sa mga ginainom na aton sa ninyo kafe kung hindi husto ang combo dira problema gid sa aton sa ninyo lawas. Diin pa bala nga nagabatsyag iban sa pagsulab sang sulok-sulok. Diin pa bala iban niya kadamo sa mga complications ng ila sa ninyo mabatsyagan. Tungod sa hindi husto sa ninyo kombinasyon. Ha? Gamay niya kape, damo ang kalamay. Amo ni problema sang iban na, no? Muna nga bala nun, ganun na ito, Andre, upag kay Sir Josiel, kung gawin kita programa nga, hampalontan lang, hindi ta mga pi, mga lamay na lang ta. Kaya laban pang kalamay kaysa sa coffee. Pero kung hustong kombinasyon, like for example, ang aton sa nga Sunthorn plus coffee mix. Nami niyo kumbo kay nga man,
ang kombinasyon sini may protein plus may fiber plus lecithin plus isoflavones. Kadamo sa binipiso sini sa aton sini lawas. Dira pa lang sa protein, dira pa lang daan sa ginatawag o fiber, makabulig din para hindi kita madali-dali gutumon. Therefore, malikawan na ito ng tentasyon sa sige timo-timo. Kung sige kita timo-timo, hambal sa mga katigulangan sa ngunaw. Kung may mga edad-edad na, bawa ara naman, no? Wahay naman pahuway ang galingan. Di problema, gina sa aton sa ringat yan. Risgo sa rin sa aton sa ringa blood pressure, gataas ang risgo sa rin sa insulin resistance and type 2 diabetes pag-abot sa isang panahon. Nga mahimo na itong malikawan, kung sa simple malagaling na pagpangafe, pwede kita mag-inom gali sang kafe nga may combo nga makapayo sa aton sa ringan lawas pati sa mga hormonal imbalances pati sa high blood pressure kaya nagabulik pa nami sa aton sa ringan blood circulation nagapamagaan man sa nagpanami man sa kondisyon sa aton sa ringan kurason ng ining isoflavone at lecithin combination plus fiber plus protein kagang manami pagin sa ni kay wise and caffeine bisan kabataan sinigal lima katuig pataas pwede ya makainom pang bilog nga pamilya pwede sa kabataan pwede sa ginikanan, pwede sa mga hamtong, pwede sa may mga edad-edad na. Ah, kati kadamo sa beneficyo. So, bisan pa gani sa aton sa nga brain and memory, may beneficyo ini tungod sa lecithin. Muning manami yung kombinasyon. Like for example, mahilig ka man sini mag-inom iya sang ginatawag caffeinated nga coffee. Pero kadamo na no, sang naka-appreciate sini no, sa aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix nga man. Hindi

Ah, kay ko nagainom kita sang kafe, kasubong ginapasudlan aton sang dugang ako ladyan ng glutathione aton sa ring lawas, bisan paano mapahinay niya ang pagtigulang. Ukon, tanawon ka bala nga daw tigulang na kay kurinot na imo panit, medyo hinay ka na maghulag kay luya na imo sinin mga joints daga sinakit na dira. Ukon, tiga na hulagon ng imo sinin nga siko, tuhod, butkon, tungod nga nakulangan ka sa collagen. Nagakurinot na imo sa nga panit na kulangan ka sa collagen. Damo kakaroon sa mga dark spots sa panit na kulangan ka sa glutathione. Damo sa dapat tinloan sa lawas mo pero di makafunction mayong liver kati kulang sa glutathione. Nga mahimo galing na ito nila kung ginapasudlan na ito sa glutathione na collagen. Adlaw-adlaw kun nagapangafeman kita gamit sini o kung naginainom na ton sini Sunthon Gold Coffee Mix. Sa mga nagapinangita, gali, kadto kamo sa mga butika, available na liwata. Nga ton sini nga Sunthon Gold Coffee Mix, mayara kita sini mga color kag texture nga nagaka-stress sila ya sa Sunthon Gold Coffee Mix. So kung ano mga aman na gaka-stress ka mo, gaka-stress ka may dok kung naubusan. So para hindi ka mo ma-stress, kaginin mo sa ibang sali para hindi ma-stress, magbakal ka din sila, ginadugangan nila para nga may reserve sila. Instead ng isa lang kabox, sa ibang nabakal 2 kabox, 3 kabox, 4 kabox. Kagang ibang pagid sa ni abroad, nagapadala pagid pila, kuntingob. Sa pagbalik bala sa mga upo niya naguli alin sa Pilipinas, pagbalik nagapadala sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Sige, iban pagit sila ng mga product, ano, even Sunthon Plus Coffee Mix. Amun yung mga manami, iya kombinasyon sa aton sa ningalawas. Kaya sulitun ko, kung may mga food combo na hindi makapayo sa aton sa ningalawas, may mga vegetable and may mga combo man yung makapayo sa aton sa ningalawas. Let's say, or take for example, hindi kagaman sila mag-untat sa pangafe. Pero nag-worry kasi niya nga tungod mahiligon ka sa tamis, basi bala magka-insulin resistance ako, basi magka-diabetes ako. Pero bimbo kong nano, ang iban sina, nga why pa sa may ginabatyag nga sintomas, bisan balaan nila nga dito sila padulong, bayan lang anay, total do, okay man, makaya-kaya pa man. Husto hindi, sa atuan sa mga tagpalamati, kikadamo sinis ang magbatyag na sa paginulsol, o kung magtinguha na kung anong dapat na makapaayo, kung ara na ang resulta o konsekwensya sa mga pagpabaya nila sila sa ringalawas nga samtang maayo pa sila, ginahambalan man tani, ginagiyahan man tani, nga muning manami para ma-maintain na to ng maayong panglawas. Pero doon na abay sa tao nga subkutob nga waay pa, no? Kung kaisa, hindi mo kita maghulag, muning hambal bala sa mga may edad-edad nga hindi mo maghulag kung nilukpan mo. Hindi mahulat pa kita nga maglupok ugata, maghulat pa kita nga mag lupok na karoon ng diabetes o kung ng high blood pressure dira sa aton sa ningalawas, mangin kabahi na sa aton sini pagpangabuhi sini nga may maintenance medication kita tungod sinang mga kondisyones, tungod sinang mga balatian nga pwede malanggalin aton malikawan kung ang pila kakausa, especially kung lifestyle ang may labot sina ma-modify galin aton o kung pwede man aton galin mabago. Like for example, ang pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Sari damo, pagin sinay naka-appreciate eh. May nag-message sa itong, tinok pwede ko makainom sang premium D3 coffee mix. Bisan may diabetes ako. Actually, simple mo lang sa bata sinay eh. Pwede gini sa way diabetes. Kaya pinakamanami, gid, ngayon, hindi pa kita diabetic, nagainom na kita sang healthy nga mga beverages o kung mga ilim nun nga makapaayo sa aton sa ringalawas para ma-maintain ang mayong kondisyon. Hindi nga sa ulihi, maintain na naton sa bulong mga balatian kung ara na kahit ang aton sa ringa lifestyle why naton sa nima correct. Like for example, ang combo naman niya sang premium D3 coffee mix, Sunthones, alin sa panit sa mangustin, plus may vitamin D3. Ang problema sa kadamuan subong, hindi na bastante ang pagpasilak sini sa adlaw. Nga kinahanglan nun, gigkuntani naton sa aton sa ninyo lawas para sa vitamin D sa aton sa ninyo kalawasan. Pero sa kadamo, sini sa mga rason ng iban, pulaw sa gabi, tulog sa adlaw, tingko ni ma-miss na to ng beneficial sa ni. Pero ang isa ka manami sa nga balita, tungod niya ang combo sang premium D3 coffee mix Sunthones plus may vitamin D3, ginarecommend ko din sa mga tao nga hindi bastante ang pagpasilak sa ni sa adlaw para maka-harvest kung tani sang vitamin D. Pero sa kada higop na to sa ni sang premium D3 coffee mix,
nagapasulod magkita sa vitamina D sa aton sa ngalawas. So at the same time, mga manami pagkita ni

0: kay ang combo sa ring mga sangkap sa ngaton niya premium D3 coffee mix nagabulig pag ito ni pa-improve sang insulin sensitivity para makalikaw kita sini sa insulin resistance and eventually makadto sini sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung aton mapabayaan. Ito mo nang hambal sa kilala at ang ati kung may diabetes ka na, tanhon mo na, hapaan mo lang na. Kikadamo na sa komplikasyon pero pwede man gali na ito ni na maalikawan. And even kung may insulin resistance ka na, once nga religious ka lang, ukon matutong ka lang magsunod sa mga rekomendasyon na ito. Ano? Kapimpa kung magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center sa inyo sinin maginabatsyag. Like kung may insulin resistance ka, plastaran ka dira sa protocol. Mga dapat kung hindi dapat mo sininga himoon. Para nga madasig maulian ng imo sininga lawas. Madasig karon maumpawan ng imo sininga pancreas. Madasig karon nga maulian ng imo sininga insulin sensitivity nga nangin resistant na ini no tungod sa aton sininga faulty lifestyle. Hindi favorable sa aton sininga ikaayong lawas. Di kundi, umpawan kita sa aton sa naginabatsyag. Kaghambal sa kilala ko, ti, kapin pa, libre mo lang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa nagpinamangkot, galikad, doon lang ka mo dira, Lunes or Domingo, tubto Biyernes, bukas na sila, alas 9 ang takna sa aga, tubto alas 5 ang takna sa hapon. Libre ang konsultasyon dira, pinagi sa aton sa niya Alternative Medicine Consultant. Ang good news, pagidara, kaya kung magkadto ka mo, ti, mabakal niyong tanan yung mga products, ni, mga na-mention na ito yung product, mabakal niyo inatanan dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Pero kung dira ka mo sinisa tabok, like taga Negros Island Region ka mo, o taga Ciudad sa Bacolod, pwede makamudira yung makakadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang ganda sila, kung natubang lang ganda sila sa Marayo Bank. Available man nila dira tanin ang mga produkto no ni Yes to Health Incorporated para sa inyo sininga ikaing lawas. Kagti, kumpiyansa kita sinikay, tanan ini sila aprobado sa ngaton sininga FDA, ukon Food and Drug Administration. So sa mga butika, mga parmasya, available gid ni no tanan-tanan yung mga product na to. Namuna ba lang punto na konbla ng iban sini nagabalatian kakulang malang sa giya sa kung anong husto ng mga kombinasyon kati ultimo gani karon hindi hustong kombinasyon na sa pagkaon karon problema kita sini sa aton sini ngalawas testing ya bala i-mix bala hindi husto kombinasyon sang matamis kag maaslom bala i-mix bala nga isa lang ka kaon kag iban pagid sini nga mga sangkap bala nga hindi sila sini match or compatible. Problema kita sa aton sini nga panunaw kung problema kita sa aton sini nga tiyan. And eventually, kung hindi natin may makorek, nagkakadto sa balatian, tungkol na matamat ginapaluya natin ang aton sini nga internal organs. Ukon mga parte sa aton sini nga lawas, kag aton sini nga sistema sa panggabilugan, kung hindi yung padayo natin sini nga mapabayaan. Amo nga, pag-abot sa aton sini nga kurason, kinanglangid sang husto pirmi nga kombinasyon na sa aton sini nga mga ginakaon, mga pangginawi, kag syempre, sa atong ginestoryahan subong, ang kombinasyon sang ginatawag bumbay or ginatawag ahos kag balunggay nga magkabulig ya sa aton sininga heart health. Correct gid na doc, ako nag-ilis na ko sang coffee ko, ginabulos-bulos ko lang doc sa alas 10, ginsunod ko ang suggestion mo, alas 10, Santhon Gold Coffee Mix, kag alas 2, Premium D3 Coffee Mix. Ba, dok, katawhay lang sa life, dok? Well, sana all. Namitan eh, kung tanan, para sa imo, no? Siguro, ay kanagoros ang ginatawag dako, ang ginaobligar, no? Panagapun na patawhay ka na lang, but at least, pinakapuntos ni, nagapang-afe-cafe kita, healthy nyo coffee ang aton sini nga gina inom. Ako ya dok, nakabulig gid sa akon ang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang problem ko budlay ako magpam magpupo lang gura ako magpamuhin abtan tag lima ka adlaw nagabutod ang tiyan ko nga daw nagatig alay akon hawak lingin na ulo, buron, panuluk, bao, dohalo. Pakiyawon na yung mga sintomas. Sabagay, kaya mo nang imong ginabatsyag sa imo sa ning lawas, pero nabuligan sang nagsigi-sigi sa inom sang aton sa nga Sanson Gold Herbal Tea. Kaya Sanson Gold Herbal Tea, amo man naman namin yung combo. Ha? Combo kung kombinasyon sang turmeric plus cinnamon bark. Ang kombinasyon sang turmeric plus cinnamon bark, makabulig para nga magnami aton sininga digestion, para magnami aton sininga bowel movement, like imnon mo inilimbawa isa ka oras antes kasi ni magtulog sa gabi, pag-aga sini mabuligan niya magnami ng aton sininga bowel movement. Hindi ka matingala ha, kay matamis ni siya pero stevia ang gingamit sininga pampa tamis. Kaya kung manami pagit sining combo, kaya kung mahilig ka bala magkaon sang carbohydrates, damo kapakanon sang kanon. Pagkatapos may dessert kapagid, o kung may panghimagas ka, o kung pagkatapos kanon may soft drinks kapagid, o kung may kape kapagid nga pwerte katamis. Problema agad sa atan sininga blood sugar. Timbuok aton blood sugar, pero instead pagkatapos mo kaon, kung Sanson Gold Coffee Mix or Herbal Tea, Sanson Gold Herbal Tea, ang mo sininga inumon, mabuligan niya para nga hindi magtinimbuok ang inyo sininga blood sugar. Dira, kung damo ka muna kaon sininga, makapataas sa inyo sininga blood sugar tungod sa combo sang turmeric and cinnamon bark nga ara dira sa aton sininga Sanson Gold Herbal Tea. Tidugang mo pagi dira, pila pagi itong mga sangkap, ara man ang masustansya sininga balunggay nga kadamo man sa benepisyo sa aton sininga lawas. Amo na nga bisan diin lang kita sini magbalikid ano mga ginakaon naton, mga ginahimo naton, dapat aragin sa husto sininga kombinasyon kag dapat nagamatch din sila as much as possible para ma-maintain naton ang balanse sa aton sininga lawas kag pag-abot man sa balanse sa nutrisyon, like diba balik kita sa aton sininga kurason. Ano ba lang nag-aepekto sa aton sininga kurason, sa aton sininga mga adlaw-adlaw nga ginapanghimo, especially sa aton sininga mga ginakaon? Ari ho, kung ikaw sininga mahilig sa mga mamantika, mga masebo nga mga pagkaon, mahilig ka karon sininga mag-order, magpa-deliver lang, text ka lang, tapos i-deliver ang mga combo. Combo 1, combo 2, combo 3. Nga kanamit, ganda, ini mga kombinasyon na, no? Sa aton sininga lawas, pero too much oil kag mga fast food nga ini, too much salt pagid no sa aton sininga mga ginakaon, tilabot pagid kon naga pulupan ni grillo kapagid dira, tapos stressed ka pirme kag kon stressed ka ginapaupok mo sa pagkaon, especially mga matamis sininga mga kalanon kag kulang ka pa sini sa exercise, hindi ini makapaayo sa aton sininga kurason. Kaya dapat para nga ma-maintain ang aton sininga heart health, mapalayo kita sini sa balatian sa kurason para nga hindi na magdugang o kung as much as possible ano malikawan naton, hindi kita mangin biktima sa nagapanguna sining kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino. Mapabili naton yung healthy nga aton sininga heart. Dapat fruits, vegetables, kasubong sa balunggay, kasubong sa isang ahos. Dapat exercise kita adlaw adlaw. Sino bala sa inyo dira ang nag-spend sang time bisan 20 or 30 minutes lang kada adlaw nga nagalakat-lakat o kung bisan lakat-lakat lang? Tulog sini sang temprano. Sino sa inyo makatulog alas 9 pa lang sa gabi o kung pinakagabi alas 10 na? Ang iban sini nagkakatulog iya alas alauna sa kagahon, alas 12 tungang gabi. Ang balsong kilala ko gamurarat tong mata. Maglawas siya sa mga graveyard shift ang ilan sa nga trabaho o kung mga nag-work from home gagabi ang ilas sini nga trabaho kung adlaw tulog sila. At ang iban sini ginahimo nila at inom na lang sila sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Sanson Vitamin C para bisan paano may pang pian-pian sila sa ilas sini nga pag pulaw. And then isa pa ginang pag-inom sini sang bastante nga tubi ang makabulig kung tani para nga aton sini nga kurason ara ka mapabilin sini sa maayos sini nga kondisyon. Pero te kung kabalis karan aton ginahimo sina more kita sini sa pagpahapos, problema gid sa aton sini nga kurason. Mahapos ang namin ko, mahapos sini kay ma-order lang kita o kung kalabanan sini instant manamit sa aton sini nga panabor pero mabugat sa aton sini nga kurason. So diri kita karon, paano iya makabulig ang balunggay kag ang ahos para mapabilin ang aton sa ring heart health? Una kita sa ahos, ukon garlic. Ang garlic may aras sa natural compound, especially alasin, nga kasubong sa ginatawag clean up chemicals. Abaw ka, patgatinlo, gali, kasubong sa manugtinlo, gali, ini, no? Sa aton sininga kaugatan, nagabulig para mag-relax ang aton sininga kaugatan, nagabulig para ma-reduce ang inflammation. Remember, ang chronic inflammation may labot sa nagkarinlaing kagbadamong problema sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sininga tagipusoon. Kag kon manami ang aton sininga o relax na aton sininga blood vessels, ma-reduce ang inflammation, naganami man ang aton sininga blood flow o kon ang aton sininga blood circulation. Kaya ginagabulig man din para ma-lower ang harmful fats sa aton sininga dugo. Bisan pa gani sa aton sininga blood pressure, makabulig ini panubo-dubo. Kahit hindi nagapalang hugot ang aton sininga ugatan, kag ligwa ang pag-agi sa dugo sa aton sininga kaugatan. So, diri pa lang, no? Makabulig na sindako pag-abot sa aton sininga korason. Ma-prevent sini ang plaque build-up sa kaugatan, ma-reduce ang blood clot tendency, kag ma-improve ang aton sininga blood circulation. So, bottom manon, less blockage kung may ahos kita, smoother flow sa dugo equals lower risk of heart attack. So sa kwan pa lang na, sa ahos pa lang na. Kagang ahos, isa sa sangkap sa aton sininga Santhone Plus Gold Capsule. Kasi kadamo sinisa nakainom sang kung nagagamit na sa Santhone Plus Gold Capsule, kung ila sinima notice, no, nagamag-an ila sininga pamatyag, nagapagsik ang ila sininga pamatyag, bisan pang ila paminsaro nag-aabtik. Anong rason? Kinaganami ang blood circulation. Kaya nagabulig ang ahos para matinluan ang aton sa kaugatan, mag-relax na aton sa blood vessels. Kaya siyempre ang kurason na aton sa mabinipisuhan man. Kati ang kurason, among nag-pump sa blood pakadto sa nagkarilan nga bahin sa aton sa lawas. Dira palang ina sa ginatawag garlic. O, karon, diri pagkikita sini sa balunggay ukon moringa. Ang balunggay dagaya ini sa antioxidant. Ang antioxidant kini nagabulig proteher ukon protect sa aton sa heart cells. May fiber nga makabulig manubo sa ginatawag cholesterol. May potassium nga nagabulig para nga ang aton sa blood pressure kontrolado kag manageable katama. Kag may plant compounds nga nagabulig reduce sa inflammation. Ang papel iya sa balunggay pag-abot sa aton sa heart among nutrient protection. Maprotehiran kita pinagi sa sa nutrisyon. Kaya nagabulig man din eh. Panubo sa aton sa nga blood pressure. Kaya isa karason kung nga nagataas aton blood pressure, sobrahan kita sa ginatawag sodium. Nagataas sa aton sa BP. Ang potassium malin sa balunggay, nagabulig iya tinlo sa sobrang sodium. Therefore, nagamat-amat balik sa normal range ang aton sa nga blood pressure. Amuman sa aton sininga cholesterol levels, mabuligan man yan, di magtanimbo, especially nga aton sininga LDL or low density lipoprotein, kag mabuligan man sa balunggay para nga ma-prevent ang pagbara dira. Kaya nga man, mabuligan ang ma-prevent ang pagbara sa kaugatan tungod nga ma-reduce ang inflammation sa hapin sa kaugatan naton. Siyempre, dira sa sulod, yung ma-prevent ang plaque from forming and hardening para nga hindi magpalanig ang kaugatan, mapabilin niya matinlo, kag mapabilin niya manami ang iya sininga ginatawag, o kung mapabilin niya mabakod ang aton sininga kaugatan. Nga kung i-combine naton ang ginatawag garlic and malunggay together, mabuligan para masuportahan ang matinlo ng kaugatan, mapanami ang blood circulation, kung ma-reduce ang long-term heart strain o kung ang pagpabug at pagpapabudlay sa korason nga nagapadayon sa madugay kag sige-sige kung hindi among aton sa nga lifestyle, pero mapamag-an gali ini kung adlaw-adlaw magita. Kag masami nagakaon sa kombinasyon sa isang garlic kag malunggay. Amaning nami yung combo ya pag-abot sa aton sa nga korason. Ang pamangkot, ang kombinasyon bala ko ng combo sa balunggay kag ginatawag ahos sa anong efekto sa instant or long term. Ang manami sa aton sa mga tagpanamati kay kun i integrate naton. Ukon himo nato nakabahin sa aton sa adlaw-adlaw sini nga mga ginakaon ang epekto sini kag proteksyon sa aton nagapabilin man sang malawig kag adlaw-adlaw man kita sini nga protektado. Pagabuti ya sa nutrisyon na, may iban pagin sini nga factor like tulog na ton, like exercise na ton, nga part man sang foundation sini sang healthy lifestyle. Amuning manami sini nga adlaw-adlaw kita sini magkaon o kung mag-consume sang kombinasyon sini sang ahos kaga balunggay para mapabilin ang manami man na kondisyon sa aton sa nangyong korason pag-abot iya sa nutrisyon. Pero, may mga nagareklamong iban, di paano dok, mabaho ang ahos. Kabalo na ta sina, paano dok, hindi ko matunawan niya sa balunggay. Pwede ka mo siya magkagamit o kung makatumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Kag sa kadamo na sa nag-try sa ni, kamo to ganing nga na-mention to kaina, nga naganami ang ila sa nga pamatsyagan sa una, damaluyang lawas, duway gana maghula, do medyo hina sini ang memorya o tamaran na minsar nga nagnami ang ila sini kondisyon pag inom sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Ini bangod sa kombinasyon sang malunggay ka garlic together kay mga sangkap ini sila sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Idugang pag inaton dira ang kadamo sang sustansya sini nga spirulina ara man sini ang gitawagan palaya. May ara man ini sang mangustin nga ang kombinasyon sining mga sangkap nagabulig panami sang aton sini nga overall health, especially pag-abot iya sa suporta naton, pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nagabulig ini sang pagpuno sang mga kakulangan sa kalawasan ngayon din naton madala sa adlaw-adlaw o kundi naton napasulod sa adlaw-adlaw naton yung mga ginakaon. Ayun, tungod nga nagkulang aton sa nga kombinasyon. O kung nang iban sini, hindi mangyadiya palakaon sang utanon, ba? Especially mga pamatanon sini. Ang iban sini, mahilig sa mga instant lang, mga prito-prito, mga gisa-gisa. Hindi magkaon sa ngampalaya kung gamay itlog. Pero kung damon, magandang itlog sa nisa pag-gisa, bilin mangyapon ng ngampalaya. Amuning dapat natuntunan, ano, kung paano nato napasulod sang bugo sa mga utanon kag pruta sa aton sa ningalawas, kag mahimo nato nini, kung di kita makakaon sa freska, pwede kita makasupply. Bisan paano, mapunaan ng gamay akong ginagamay nga kakulangan sa aton kalawasan through food supplementation like ang pagtumarsari sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Pero binyo kong nano, base sa mga pagtuon, may ara pagdili sang dako man nga papel ang pila sini ka mga vitamina kag hormone sa aton sini nga heart health. Like for example, ang aton sini nga premium D3. Ano ba lang ginahimo sang premium D3 pag-abot sini sa aton sini nga korason? Ang vitamin D3 nagabulig man ni control sa aton sini nga blood pressure, sa inflammation kag sa blood vessel health. Kasubong bala no sang regulator nga nagabulig parang aton sini nga heart kag ang aton sini nga blood vessels mapabilin nga balanse ini sila. Kag tunod sa pagtuon, ang mga tao galing may manubo sang vitamin D level sa ila sa ringalawas, mataas man ila sa ringa risgo sa high blood pressure, mataas ang risk sini sa heart disease and stroke. Samantala, ang vitamin D3, kung may ara galing kita, ginapasulod sa pagpasilak sa adlaw or through supplementation, makabulig magaling ini, no, panubo sini sang risgo. Bisan pa, hindi direkta, pero pinaagi sini sa blood vessel function. Kung mapanami ang atong sining blood vessel function tungod sa vitamin D3, kag makontrol sining inflammation tungod sa vitamin D3, dako na inangabutang na magpamagaan sa pagtrabaho sang aton sining kurason. That's why gine-recommend gid na to, ano, sa aton sining mga tagparamati nga kung nagainom ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule sa paghalong sang aton sining kurason, updan na lang naton sang premium D3 capsule. Kaya nga man, base sa pagtuon, ang mga tao, no, nga may ginatawag anti-inflammatory supplement kung hormone na ginapasulod sa lawas kasumbong sa vitamin D3, kung ma-reduce ganing inflammation, less damage sa aton sa ninyo artery walls, kag slower ang plaque build up. Nga makalikaw kita sa ginatawag stroke sini o kung iban pagid sini nga problema kung nabarahan ng aton sini nga kaugatan. Kag manami pagid kay base ini sa pagtuon nga ang vitamin C kun iupod naton gali ini makabulig pagid ini further dugang pagid ni benepisyo sa pagprotect sa aton sini nga kurason. Kay nga man ang kurason o kun ang aton sini nga kurason nagamagaan ang trabaho sini kun manami man ang kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Maligwa ang pag-circulate sa isang dugo, pag-ilig sa dugo. Pagkatapos, manami ang pag-inat-inat sa aton sa nga kaugatan nga mabuligan gali no, sang vitamin C. Kasubong sa aton sa nga premium or sa aton sa nga Sunthone vitamin C. Mapabilin nga mabakod ang aton sa nga kaugatan. Kag may ara pagkita sa isang antioxidant protection. Nagabulig ang vitamin C para nga mga harmful molecules na nagadamage sa aton sa nga selula, mapakigbatuan, mabuligan para nga malikawan nato ng pagka-damage sang aton sininga kaugatan, kag mabuligan nga mapabilin sininga smooth o kung suabe lang ang blood circulation naton, sumod sa maayong kondisyon kag maayos sininga sitwasyon sang aton sininga kaugatan. Nga kung tumaron mo adlaw-adlaw ang vitamin C pinaagi sa supplementation like Santon Vitamin C, or kung hindi man gani, pinaagi sinisa pagkaon mo sa mga pagkaon nga dagaya sinisa vitamin C, mabuligan ligan gali ang kabakod sa aton sininga kaugatan, manami ang iya sininga pag-inat-inat nga nagabulig para nga manami ang aton sininga blood circulation, kag hindi basta magtinaas ang aton sininga blood pressure. Nga kun i-combine gali naton ang combo sa aton sininga Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, nagabulig gali, no? Pabakod sa aton sininga kaugatan, nagabulig pabakod sa aton sininga kurason, kag nagabulig panami sa aton sininga blood circulation, pinaagiya susuporta sa nutrisyon. Kag sa nagapinabangkot, pila ka beses, dok, tumaron na mo ng Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, bisan twice daily lang, makatumar kita sini sa aga, kag sa hapon sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Kag sa iba nga nagipinamangkot pagid, kundi in ni available ng mga butika, abi pagalawagon na to ng mga butika kung sarin ka mo sini makabakal sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C, kag iban pagid sini ng mga produkto ni Yes to Health Incorporated pagkatapos gid lamang sang pila naton ka maripot nga mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema

0: available in your nearest drugstores. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus at may routine, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Masaya ang buhay!

0: fast and safe. Systemate. Symptoms persist as a buffer. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sering nga pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa inyo palagas, galing mga palamang utanon, ano? Basi may mga concern ka mo dira sa inyo sering nga ikaing lawas, maginabatyag nga pabalik-balik damo na mga kamusini sa mga natilawan na testingan sa mga home remedies, even mga food supplement, pero ara gyapon ang inyo sering ginabatyag sa lawas. Sabi, isenyo na sa aton sering nga text line 0950-975-6970. Bawo si James nag-message sa aton na na-appreciate ganyan ko, no? Ang pagkadto niya sa Yes to Health Wellness Center. Kay nagnamigid ang iya sininga pamatsyag, gahilab iya sininga tiyan, huwag ka na magkaon. Kaya ang pinakapunto niya, gusto niya magpatambok. Namigid ko ng result ka nagdamo ang iya sininga. Kaon, taginatagan siya sa pilaanay ka weeks nga supplementation na sini para nga makahatag man siya sa isang suporta, kung nutritional support, especially yan sa mga maniwa nga gusto magpatambok, dira pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira nahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaga ang mga karatig probinsya ganin nato, even mga taga probinsya sang Antique, probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, sini nagakadto pa dira sa Yes to Health Incorporated para sa pagpakonsulta eh. And even sa mga taga Negros Island Region, mga taga siyudad sa Bacolod, nagatabok pa ina sila dali sa pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sulitan ko bukas sila halin Domingo, tubto Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto bada 5 ang takna sini sa hapon. Kagdida mo, manaka-appreciate sang kwanya ni mo, sang free consultation, kati ang balsang kilala ko. So nga, hindi mo na ma-appreciate bala, Doc. Nga yun, prepare mo sininga for your consultation. Instead, ibakal mo na lang sang Santhon Plus Coffee Mix o kung Santhon Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Sige, lipay gani. Pagpuli ko kay imbes nga bayad ko sa konsulta, gan bakal ko sang coffee para sa akong sininga agot. Santhon Plus Coffee Mix, saborito ako na eh. Tapos bakal sa sang Clear Skin Herbal Soap para sa sininga dalaga. Pagkatapos ti ang Sunthone Gold Coffee Mix para sa ila sininga mag-asawa. Tingnan nilipay ang bilog sininga pamilya, no? Dira pa lang na sa free consultation. Kagti, kung mabuligan nga maumpawan kasi mo sininga ginabatyag tungod sa pagsunod mo sa mga protocols nga ginaplastar sa imo, dira, tida ano bala kadako nga pagpakamaayo, no? Nga ti ang potential nimo, ang skills nimo, ang abilidad nimo, ma-maximize nimo kung maayo ang imo sininga ikaayong lawas. Aga ni sa mga may ginabatyag sa kalawasan, dira may problema kamo sini sa pag-ihi, problema sini sa digestion, may diabetes kamo or arthritis kamo, dira prostate gland enlargement, dira problema sa menstruation karon ukon na ibang pagiging na problema sa lawas. Kadto lang kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, Barangay Arroyo, Barangay Arroyo, Yulo Street, Iloilo City. At tubal lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Sa nagpinamangkot, diin pagiging ko nung mga butika. Sarang mabakali na yung mga na-mention na ton nga mga produkto. Kalabanan sa nagpamangkot sa aton sa ni is mga baguhan, ano? Kati ang mga dati na yan nakabalo. Aware gin sila sininga sa mga butika, parmasya, available gin din eh. Pero may arap ay ban nga way kahibalo nga pwede magili sila makabakal sa mga products sa Mercury Drug Store. Pwede makamamakakadto sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy o kung TGP. Pwede man din mabakal sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kagbisan pa sa generika, pwede ka mo makakadto, makabakal sa mga products ang ginamention naton din, no? Sa aton sa pagpangalagad. And of course, sa ibang pagid ng mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kadto lang ka mo din sa pagbakal sa mga produkto ni Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas, especially sa patag iya sa ginatawag prevention. Kagang isa sang concern karon sa aton Department of Health, ang posibilidad bala nga pagtaas, pagsaka sinisang kaso sang leptospirosis. tungod sa malapnagon nga pagbaha nga ini. Bauti ang baha nga daan o kung pagtaas ang tubig diri kapin pa kung may mga kasapatan, kasubong sang baboy, kasubong sang kuring, ido, kagang ilaga nga nagamuad man, isa ini ka dapat gid naton kung tani nga likawan. Muna ginahambal ganin naton nga kung mag-ubog, makamu, kung makaubog ka mo sa baha, tinami, tani, kung may butas gid ka mo, ah, para hindi ka mo sinimabasa. Pero ang hambal mo sin kilala ko, so, doktor, tagahawak na. Hindi na madalas butas-butas ya. Ang isa sa pinakamanami na ito nga mahimo sini, para nga makalikaw kita, no, sa risgo sini sang leptospirosis, as much as possible, hindi kita mabasa sang tubig baha. Pero, kung sa anuman na kabangdanan, hindi na ito malikawan, kung may tsansa, dayon-dayon, kita sini ang magpanglimpyo sa matilo sini nga tubig, kaghabunan, dayon na ito ng ato sini nga lawas, gamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ang Sunthone Plus Herbal Soap may antibacterial property ini siya. Makabulig siya, tapna sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sini sa balatian. That's why damo, sila naka-appreciate niya even gani sila sini nga body odor na buligan ni. Ang iban sini, nadula ila sini nga body odor. Iban, bisan paano nabuhin-buhinan ginman. Tungkol nga nagabulig ni papas ang kagaw. Kaya ang kagaw ngayon na, kung ang bakterya ngayon na, once nga magsugat anay sa las nga aton sini nga balas, kapangalis nga wang aton sini nga baho. May mga katol-katol kasi mo sini nga kalawasan. Dira, makabulig man ang Sunthone Plus Herbal Soap, pa-healthy man sang aton sa nga panit. Itungod nga may ara sang kombinasyon sang kapayas, may ara sang bayabas, may ara sang mangustin, may ara sang balunggay, kag iban pagid sa nga mga sangkap. Amo ning hambal sang kilala ko nga siya do, abi ko ang bayabas, abi ko ang kapayas, ginakaon na na, abi ko ang mangustin na, mga prutas na siya. Pwede magalis panit, dira sina ang nami nga combo kung kombinasyon, kabisan sa habon pa, ang mga proteksyon nga pwede naton makaon pinagi sa prutas, pwede magaling naton ma-apply sa aton sa nga panit pinagi sa gusto nga pagproseso kasubong sa ning paggamit sa Sunthone Plus Herbal Soap tungod sa mga sangkap nga ari diri. So para makaligaw kita sa mga kagaw, makaubog kita sa baha, panghugas kita dayon, kutob sa mahimo. Hindi na kita maglipat-lipat, kung dito na pagpalipas-lipason pa, gamit kita sini sang habon like Sunthone Plus Herbal Soap para ma-wash out ining mga kagaw, ha? Nga nagdukot o kung nagpilit sa aton sini nga panit, dala sa pag-ubog na aton sini sa mahigko nga tubig. Kagisa bagay sa concern naton, ha? Kung tingulan, ang pagdata man o kung ang pagdamo man sang lamok, amo maning isa sang dapat gid naton man tigamaan. Especially ang nagadala sini sang dengue. Ang pinakamanami naton nga mahimo sini para hindi kita magka-dengue, hindi na kita nga daan mapalapitan kag hindi makagat sang lamok. Paano? Siyempre, kung nagatulog kita, muskitiro kita eh. Ukon na suluot kita sini sa mga malagba pako nga mga panapton like long sleeves, long pants o kung jogging pants dira para hindi ma-expose aton buton di batii sini sa kagat sang lamok. Pero hindi man tanan nga oras makahimo kita sina, especially ng iban sini, dok, sang una pa na yung musketiro, dok. Why na kami sini ang nag-musketiro? Hambal sang kilala ko sang una nga, sanya dok, dami medyo magproblema, ganit kami ni misis, kapin pa kung hindi ko mahatag na pangayo, ya? Yeah? Outside, di ko lambo, pero pero kung wain ako lambo, hindi na ma-outside eh. Ang pinakapunto lang natin sa ni, may mahimo man gali kita, nga alternatibo. Kung ang ginagamit natin sa ni, Sunthone Plus Herbal Oil. Kapin pa kung nagabaylo-baylon, chimpo, maulan, mainit, matugnaw, mainit. Kada mo sa nagreklamo pala nakit sa kalawasan, sa ni, palamoy po'y palang alay, palamaul sa kalawasan. Ah, nagkakastress. Pwede kita makagamit sa Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya makabulig yun, no? Para sa palamaul, palang alay, kaya pala nakit sa aton sa niya kalawasan. At the same time, nagabulig pa sa aton protect para ni kita mapalapitan sa lamok. Especially, ang nagadalaya sa kagaw, sa dengue para nga hindi na kita sini magka-dengue infection. Kagaman namin sini, gindisenyo kita ni Sunthone Plus Herbal Soap nga bisan adlaw pa, pwede mo niya mapamanyos kay ang iya sini nga scent is mahumot. Ah, mahumot niya ang Sunthone Plus Herbal Oil. Hindi kasubong sa typical bla o kung na kinaandan nga balanyos bla. Ang balsang kilala ko, may termino ganyan mo. Dinumaan dok nga baho sa balanyos. Pasang ko na kadaan ginman ba? Dinumaan ang adaan mo. Mahumot niya sininga scent. Kaya nga man, gindisenyo gito niya, pwede mo mapamanyos ini sa aga ukon sa udto ukon sa hapon man. Kay nga man, sa aga kag sa hapon pagkadto sa sirom, dira sina nagagwa ya ang lamok nga nagadala sang dengue. Tikon na protection mo sila karon, pwede mo mabanyo sa aga, bisan pa sa opisina ka, bisan pa sa eskwelahan ka, bisan nagagwa ka, pero hindi ya offensive ang baho. Kung dito ka nami lang, no? Kabisan diin ka makadto, pwede ka makabanyos o kung maka-apply sa ni Sunthorn Plus Herbal Oil. Available na sa mga butika, ha? Kag-parmasya malapit sa lugar. Kaasin nyo sa mga lugar. Kagdamo na kagamit sa nga ka-relaxing gid sa ila sa nga pamatsyag. Pero syempre, sa mga nagreklamo sa aton nga tuman ang pagpalanakit sang lawas. Like for example, ang isang nag-message sa aton, sa pasalamat ko sa Cess the Pain. Kay kunwaying Cess the Pain, waay gid ako basta-basta makabangon at makatindog tungod sa kasakit sa akong hawak kag akon sa ningalikod. Pero sa gintumaran ko sa Cess the Pain, dasig lang dok, ah. Waay pa 30 minutes na umpawan ako sa akon sa ningalikod. Sa iban, pag ina pa na nakis ang lawas ko daw, hindi na ginmagwanta, ginasuhot ko mo sa trangkaso, nagapalamoy po, dugang ngilo inyo sa ipamatsyag, ang palanakit sa kalawasan, dugin na pong utan ka mo, makabulig ang pagtumar sa isang Cess the Pain. Available mo na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Kag isama sa manami yung combo para maproteksyonan ng atong sarili nga mata. Mabuligan, hindi madali maglabo, hindi madali magburon, hindi madali makapoy ang atong sarili nga mata. Suportahan natong pinaagi sa nutrisyon sari. Ang combo sang lutein plus zeaxanthin plus beta-carotene plus vitamin E, perfect combination para pampabakod kag proteksyon sa atong sarili nga mata. Nga sarang natong makuha kag mapasulod sa atong lawas kung nagatumar kita sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon, available man ni mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Kag ti ang combo blambal sang kilala ko siya dok. Ang combo blang nga pampatamis, ang combo blang nga mga mamantikaon, ba kombinasyon gid na nga nagapaluya ya, ha? Kag hindi magpatiga. Siko anong gusto mo patigahon no? Gusto yo kanang magtiga tuhod ya. Kati manog aradoso. That's why ang ginapalihog niya, ginahambal niya kay misis niya, utanan sa permi, sang balunggay, utanan sa tugabang, ugbos kamuti, iban pagin yung mga madahon, yung birding o tanon, kay gabakod siya. Pero kung bata, yung kung ano makakuhan, maka-operate sa kusina, mga pinirito, mga makalamay, sa nga dogaluya, dok, may isa pang concern, ha? Do balibad lang to nagaluya ang tuhod. Ang concern niya ganyan, ang sa babaw-babaw sa tuhod. Asin ko araya kombinasyon na iya sang maka kag clavo waska. Gabulig pabalik sang pwersa, gabulig pa namin sang blood circulation, nagabulig siri pa-increase ang libido kung nagatumar ka sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos antes siri ang sexual activity, mabuligan ha, mga nagaluya nga magpagsik ha, ang dagakulang, ang nakulangan sang pwersa. Mabuligan nga ma-energized kag do medyo nadulaan sang gana, mabuligan nga amat-amat pabalikin na kung nagatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men para sa manami sininga sexual activity, syempre para sa mga mag-asawa. Kag manami sini kay sa duha ka semana, kun sa isa ka semana, bisan kaduha ka lang magtumar sining Turbo Dietary Food Supplement every 3 days. Kag sa aton sini gani mga tagpalamati, especially sa mga why not kun madangatan sa pagbasa inyo sa mga health concern, buti po pasensya gid. Kadto gina ko labos ng aton sining oras sa aton sining pagpangalagad. Pero kabay pa nga bisan pa, no, nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikayong lawas, pagbulong sa mga balutian, especially kung paano nato na rin mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin uli ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Sini ang nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
0: Exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Exciting!

0: particular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Psst.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala!

0: McCullough! Happy, happy Thursday, everyone! Kamusta na ito ng mga katropa diri nga nagatutok sa aton nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod! And ang oras subong, alas 2.26, and ang petsa subong is Agosto 20, 2026. And sa mga nagatutok dira sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Madamong salamat sa pagtutok. Maayong hapon. And please do like, share, and follow sa mga wala pa ka-follow. Thank you. Kung gusto nyo updated ka mo every single day, no, sa mga balita, mga programa sa XFM, please follow our official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. And sa mga gatutok dira iya sa aton nga YouTube channel, no? Mayara man kita dira sa live stream. XFM 90.3 Bacolod lang inyo pangitao, no? Kay ara dira ang aton nga live stream, ladies and gentlemen, no? Mga katropa. At the same time, sa mga gusto man niya magtawag, mayara kita dira sa hotline, no? Akong ipin, ha? 09-50-522-2818. Alright. And ara na dira nakapin sa aton nga official page, guys. Okay? Pwede ka mo katawag or pwede ko man ka mo tawagan. Depende sa inyo, no? Kung wala ka mo dahil karun load ya kag do ako pa yung load at ako na lang matawag, eh, di ba? Yep. I-paste nyo lang diri, no, sa aton nga official XFM Bacolod News and Public Service page ang inyong number para matawagan, no. Normally ang ginatawagan ko permi si Melanie, si John Ski, si Bunga Spotted, no, sila gini ang mga katropa at ang mga palapenpal. And syempre, no, sa mga naga tutok diri, no, especially sa katropa tanga si Jelwin. Maing hapon katropang Jelwin, good PM Sexy D and Uncle Bob. John sharing naman, advance happy Ninoy Aquino day sa buwas nga adlaw, kag pwede maka-request sang kanta ni Bryan Adams. Ang title is Straight from the Heart. Sige, later on we're gonna play your requested song, ha, katropang Jelwin. Thank you. Thank you. And Raymond Dirino, ang aton nga the one and only, no, ang reyna sang lost boys, no, walang iba si Tol Marby. Good afternoon. Abala, good afternoon, Tol. See you on Sunday. Rides, keep safe, o, di ba? Keep safe sa tanan ng mga lost boys ko dira nga mga katropa, no. Gusto ko lang gali tagaan sang shout out, no, ang aton nga kinpaobra na actually Tola Marby, no, kag sa tanan mga lost boys nagpaobra na ko sa Makoy Works gina. Similar niyo kita mo ni amo ning bag-o nila nga UV sticker, no, Kota Home, no, nga medyo to kagaras do ka something nga garas nga do kamat, no. Tapos aton niya kay ga ano tuya ga tawag ni naga imbus, no, do ka amo niyo imbus siya, no. No, imbus siya, oh. Guwapo gid. Siyempre, ginobra, gipobra ko gid to para mahatag sa mga lost boys bilang amo ni ako niya nga balik sa tanan yung kaiyuhan sa akon. Give and take lang taya. Buna na may ako sa akon nga lost boys family. Kay wala sang leader, wala sang bossing, o tanan, level, no? Kagapon, actually, kanto kami sa Punta Taytay. Wala man sa plano, ano? Nangapiya sa soli, nagdamo na langi kami dito, no? And sa mga gusto magpaobra sang ilang mga stickers, premiado ng mga stickers, guys. Makoy Works lang ito ang inyong kantoan, no? Makoy Works, dira na siya sa may kilid or sa tubang sang Robinson's Triangle, no? Kantoan nyo lang ang Makoy Works or kantoan or follow nyo ang ilang page kag i-PM nyo si Sir Makoy kay for sure ang ilang sticker ya swabigid. They have this new bago nilang UV printer, no? Katahom! Thank you! Very, very tahom di dyan katama as in. And of course, no, shoutout mandiragalino sa ato ng mga katropang ara sa Good Motor Trading! Ara sa Good Motor Trading daw, labi na gid kay Sir Manager Lil Bidoniate, Mustang Imoto nga training sa Tiger. Dakpan ko siya may dala basto, no? May dala siya baston kagagi pasot-saot sila, guro kaging pakamangkamang, no? Actually, budlay mo niya ang training sa Tiger para maging Tiger ka. Magi kagid sa nga, I think, six session, no? That's gonna be 3 weeks ata. Oo. I'm not sure kung 6 weeks, ha? Pero budlay ang ila training, no? So, kaga syempre, gasto man eh. So, dapat, ya, may dedikasyon kagidya kaga motivation para mag-join, no? So, good luck lang da, manager, no? Shout out man na galino sa tanan yung mga ka-good motor trading, tadira. And binigid kay Barry Works. Thank you so much sa imong pagkuti-kuti sa akon nga auxiliary light kaga tail-tidy na ako, no? Grabe, bakod. Kailangan yung sobra mo ka taas ang akong sugaya to sa babaw puno. Pero gina-adjust ko na lang, gina-adjust. Siyempre, sa malumanta magkuti-kuti ginagmay, ah. No? And kita na naman kita sa Sunday, no? Mga matanandang ang mga riders, no? Ride safe lang mga papangmamang. Kita na naman kita sa Sunday sa DSB sa 202 Cafe. Budlay pa na to sa bakol ka nagyan ta oi. Present. Suki gener. Tolmar bisuki gener mate sa bakulay ya. Kabalo ka lang. Wala na kisa ganiya magbakol si Ermat sa ako niya do ka. Namakol ka. Oh. And speaking of bakol, no? Kaga kung may mga gabukol-bukol si Mulawas, no? Labi na gid mga sis kada or dugul pila lang di may nagsulod na wala ano na imo box mi pa lang tabi abuy di bisa ko mi lang tabi ano na saman bebe sa lunta whoop oh kuno mi XFM Bacolod so para ano man niya bossing oh no mi oh yes to health no yes to health ay sala yes to health oh XFM no 103.9 XFM Bacolod palakpakan naman tayo diyan ano para sa ano ni be. Okay, sorry, ang tabi si Sir James King. Sir James King, para sa ano ni? Sa? Aklasadya! Tingnan doon, wala ka na aklasadya, o. Ha? Grabe, no, guys?
1: May patawagan
0: ko sa'yo. May patawagan ka sa akong karon. Sige. Ibutaw mo ng number kay tawagan ko karon, ha? Lantawanta ko nga sino na siya. Ito nami, o. Oh, ibalik na kay Sir James King sa iyang aklasadya. Abangan nyo na. Let's go! Ay, ko na si Aya kayo. Ay! Kung lamok ka lang, tudsot, naging kaperwe. Alright, sa'yan mga katropa. Siyempre, no, speaking of Yes to Health Incorporated, no? Ining Yes to Health Incorporated na itong mga katropa, may ginimo ining Ultimate Trio para sa aton, gid, no? Ang ila purpose ni isang Ultimate Trio, mga katropa, isa lang, gid. Ang matagaantas ang maayo nga panglawason. Siyempre, headed by our CEO, Doc Rimilito Uy, no? Kagangibantang mga doctors dira, ginubra ining sa aton nga Ultimate Trio para lang mabuligan ta sa pang-adlaw ta, no? Nga pag pangabuhi, no? They want us to be healthy, no? Amo na gani, yes to health. Amo na gambal nila, nga health is wealth ko, no? So amo na gani dapat mag-yes to health kita. Thank you! Siyempre, may Ultimate Trio kitang ginatawag. Amo ni ang aton nga tatlo ka suplemento, no? Nga ginapangunahan sang Sunson Plus gold, no? Amuning may aras sang mangustin. Antioxidant naman niya, no? Kinanlan isang atong kalawasan. Kinanlan natin sa antioxidant nga makapakakasa talaga mga toxic sa atong kalawasan. May aras inisang ampalaya nga rich in ang mga substance nga nagapalower down sang cholesterol kag nagaregulate sang blood sugar. Although medyo mapait ini kanon pero at least man ami ang benepisyo sa aton kalawasan. Meron man ini sang malunggay, ining malunggay naton mga katropa rich in vitamins and minerals naman ino. Amo nagani nga permig niya gina poksi no sang mga piakbalay para lang ilakot sa tinola.
2: Perfect
0: kay Jay, kung butaan mo pagid sang garlic nga ini naman nga present sa aton nga Sanchon Plus Gold. Amo naman iyang paborito ko, ang garlic. Kay ang garlic anti-inflammatory. Syempre sa adlaw ko nga pagkanta, hindi malikawan nga dug magbanog-banog nga kundi nga mga lingagngag, no? So amo ni gani nga miara gi kuya always siya garlic every single day. Kay ining garlic naton mga katropa, anti-inflammatory kaka sa mga bukol-bukol, palamanog sa aton kalawasan. Plus anti-cancer siya. Subong pa nga panahon daan nga gulpila nga kita tanan may ara kita sang cancer cell, no? Depende na lang kung saan mo ma-trigger. So dapat hindi ka siya ma-trigger. Ang managani may garlic kita para sa anti-cancer factor. Last but not the least, syempre ang aton nga spirulina nga source sang aton protina sa aton kalawasan. So ano pag ginaulat mo, mag-Sanchon Plus Gold na ka mo, gamay lang nga, suplemento pero dako ang epekto sa aton kalawasan, pinaagi sa paghatag sa maayo nga panglawason. Sa isa pala ka kapsul, halos mambal ka nga mahilti ka na gid, no? Hindi. Dugangan tapagid, gusto na mo niya, halos perfect kid ang lawas mo ya. Ah, ari naman yung aton nga premium D3 mga katropa. Isa naman iniya ka suplemento nga nagabato against sa virus kag bacteria sa aton lawas. Always ginaya present ang bacteria kag virus sa aton panglawason, no? Ini nga aton nga premium D3 may ara ini sa virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga nagapanami gid sa aton kalawasan. Ini ang sunshine vitamins naton, ang premium D3. Last but not the least, syempre para makompleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga Sanchon Vitamin C. Kung makita nyo sa screen nyo mga katropa, no, sa aton nga official page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ara dira makita nyo, ining Sanchon Vitamin C is the mother of all vitamin C, no? Kay bangod, grabe ini maghatag vitamin C sa aton lawas. Nag-boost ini sa inyo nga immune system or aton nga immune system, no? Kung mataas ang immune system naton kag mabakod, wala kita dapat kulbaan, no? Huwag kang mangamba. Kumbaga, ito mo, ini nga aton nga Sanchon Vitamin C. Nagabulig ini nga hindi kadali matapikan sa balatian, hindi kadali magluya, at the same time, mapag-unang imo nga panglawason. That's gonna be our ultimate trio nga babakal nyo lang sa tanan ng mga leading or sa tanan ng mga butika malapit sa inyo. At the same time, pwede nyo kantuan. Ara sa inyong screen, ang Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizard Street, Barangay 39, Bacolod City. Kumprahan nyo, damo kita dira sa produkto, no? Mayara kita dira sa Turbo, mayara kita dira sa Sanchon Herbal Oil, mayara kita dira sa Vision X Plus para sa atong mga mata. Kung gusto mo yung mas grabe ang coffee, mayara kita dira sa Premium D3 Coffee Mix, mayara kita sa Sanchon Plus coffee mix, mayara kita dira sang clear skin para sa mga pampagwapa, no, nga daw malaposte ang imo yung pagsiga, no, nga daw kita mo na daw ikaw nga taga kaanyag sa tanan. Mayara man kita sang Sanchon Plus Sanchon Herbal Soap para sa mga atunding nga mga katikati or ano man dira, no, nga mga ano sang problema sa ang panit, no, ara dira ang aton nga Sanchon Herbal Soap. Don't panic, it's organic, okay? At madamo pa, mayara makita sa Sanchon Herbal Tea, no? Tantuan nyo na lang ang Yes to Health Wellness Center kay pwedeng-pwedeng ka makabakal dito, guys. At the same time, pwede nyo man baklon through Shopee and Lazada. Online naman siya, mga katropa, ha? Pangitaon nyo lang ang Y2H 2011 na ito nga shop para sigurado legit ang mabaklan nyo kag ma-deliver sa inyo door to door. Tandaan, tara nyo mga suplementos ng Yes to Health Incorporated, BFAD approved kag halal certified. In other words, pwedeng-pwede gid tumaron sang aton mga kauturan nga maslan. And once again, gina shout out ko lang diri ang akon nga mga utod, no, ang akon nga mga katropa or mga lost boys or brothers, no, ari diri si Sir Sweet Corn, no, si Sarge H2, si Bro Marlon, no, si Bro Bert, Bro Limar, Bro JR, and Bro John Ray. Sa wakas, makaupod na gid si Bro John Ray, no? Si Bro C. John, naraman din si Bro Lil Bidonia, our manager sa Good Moto Trading. Aram din si Bro Jav, Bro Cesar Mauricio or Sir Paul, Sir Bro Julian, Bro Jobs, Bro Mars, and Bro Ruel Ridan, and Bro Ronnie, no? Shout out sa inyong tanong. And kung gusto nyo man magpatamyaw, all you need to do is ibutang lang diri, no, ang inyong mga message sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari man diri, no, si si Katropang Bunga Spotted. Good afternoon, Kavokal. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. Thank you. Habal ni Jelwin, Katropang Jelwin, ambal niya. Good PM Uncle Bob, done sharing na advance Happy Ninoy Aquino Day naman sa buwas nga adlaw kag pwede maka-request. Ginsulit siya lang galing, no? Maka-request ang Brian Adams nga song nga Straight from the Heart. Sige later, ha? Kung bala. Ambal niya ni Bungas Patid Pang, maulanon nga hapon sa nagapamati sa imo programa. Gaulan da galiya sa Kabangkalan? Bala pang nagapati ka man sa isa ka relasyon, una lang ang sadya. Malamang, no, may ara ginatanan niya nga ginagyan tana, pero it is our responsibility nga pasadyahon always. Okay, sige. Ato nini karon tawgan, no, may ginapatawgan diri si Sir James King, oh. Si Katropang James King, ako ton karon lang taon ko nga kung sino na anong ang tawagana. May latan di sa scoba? Kaya doon kakadlaw, gini sila, oh. Alright, alright. And syempre, ano ba lang pagkaubraho na ito, no, mga katropa, no? Gusto ko lang shoutout kali si Amay Namo, no? Thank you so much sa ginatag mo nga t-shirt, no? Bukata home, no? Amo naman ni ato nga sulubon karon, no? Oh, no? None. Kung gusto niyo mag-order, but keep clothing lang kamo, guys. Thank you so much. And of course, no, gina-shoutout ko gali ang Taruzo Brothers dira sa Silay City. Pre Bornok, kita na ilang takaroon, ha? Kaga Pre Nex, kag kung sino man dira ang mga members ng Taruzo, ha? Pakanan nyo makapit ilapya, ha? Tagiya kadasang MC MC Seafood. Oy guys, kung gusto ko mo magkaon sang fine nga mga seafood nga mga pagkaon, na kag pwede ka mo kapamunit, ha. Buniton nyo kag kung ano mabunit nyo, decide ka mo kung ano lutuon sa inyo gibunit. Kadto ka mo sa Silay, no? Dira sa MC Seafood Restaurant, dira sa Lantad. Kay kanamit gid sila nga mga seafood. Ambal niya Katropang Bunga Spotted Pang, shout out kay Sir Win Salinas, ang gwapuhon sang XFM Bacolod. XFM Bacolod, sabi ko XFM Kabangkalan. Thank you. Ari man diri nga aton nga katropa nga si Mayna, the Mipig. Good afternoon katropang Uncle Bob. Shout out ko na sa mga moms dira sa Punta Taytay. And shout out tagalik kay katropang kay bro John Ray, no, may arado siya okay-okay, no, sa tabok lang dira sa nga ang inyong na, ano, na pricing na ninyo sa tabok lang da, no. May tahom sa iyang mga relief da, nang relief kami sa akong bata. Barato pa, solid kag oreg pa. Thank you. Kag sa mga gusto matawgan karon, ha, ibutang lang dira ang number nyo, ha, dira sa aton nga official page or kamu tawag. Mayara kita dira sang number, ha, nga gina pin ko 09505222818, okay? Ligad arena di siya sa Kabangkalan. Sige, ha, kung makabalik ko sa Kabangkalan, pakitaon ta kamu da. Ang shout out ko dagaling ako ng banda, Boka Gapo na sa Jagi, no. Do gusto doon din na kami pagpapanawgon sa stage, no, dira sa Infinity Club sa Silay. Nagtukar kami ni Mark. Kaga una extend ko, no. Dige-dige extend naman. Do hindi na ta magpuli. Dahil naman ko ng ano. Tsunami, ah. Ti karon na abang-abang lang ta. Ang taon nyo kung di naman kami karon matukar, ha. Full band kami karon na basta, secret. Shout out kali sa akon ng mga kabanda, no. Si si Brother McCoy, Brother Joel, Bro Mark, Bro Junmar, Bro Eze, no. Kita na kita karon sa practice ta, alas 6 sang gabi dira sa balay ni Bro Eze. Thank you. Six Strings Attached Band. Kailid daw mo mag full band. Oh. Sa mga gusto naman niya mag-hire sa ako, na whether gusto niyo duo, trio, no? I-hire lang kami, ah. I-PM lang ko, ah. Kabokal lang ang alam ko raw. Kabokal, PM niyo ko. Mapadibo, mapa fiesta, o ano man dira, no? Birthday. And shout out kay Sir Junjun Bueva of Domaguete. Thank you. Ano, isa na sa mga sponsor ko sa Dumaguete, ha. Balik ako dira sa Dumaguete, ha, Sir Jun, ha. Kita-kits ta. Ayop, makatukar mi dira ni Mark. Sobrang bait na ni, ano, but-buhot ni Sir Jun, ha. Kanya pa ka panggas, di ba? Ipakao niya pa ka. Ilagaw niya pa ka. Agoy! Mga tao. Thank you. Teka ron. Yes, idol. No problem. Anytime. Alright. Shoutout kay Miss Emily, no? Ang mga wife. Shoutout ako sa wife mo, idol. Thank you, Abueva family of Domaguete, especially sa Valencia. I'm not really sure kung ang Valencia part na siya sa Dumaguete or another na siya na city. So, is Valencia belongs to Dumaguete? I'm not really sure. Si Sir Jun lang na makasabat. Sir Jun, ang Dumaguete ba ang kagang kanang Valencia magkadikit na sila? Or usara na sila ka city? Or I'm not sure. Alright, later, ha, magbasa kita sang sulat, no. Ini may kaangot sa manoy. Wala na kung nugatigang yang manoy. Muna ito nabangan ka ron, ha. Muna ito ka interesting sang topic. So if I were you guys, kung gusto nyo matawgan, taka mo kag makaistorya ta diri sa aton nga programa nga X-rated, kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka K-Vocal, ibutang na ninyo ang number nyo dira para matawgan ko. Or pwede man ako, kamu tawag sa akon 09505222818, nakapin na sa aton nga official page, okay? So alas 2:50 na sa ngapon, mamati kita na sa malipot nga pahinumdum, no, mga advertisement kag music. May request din si Jelwin na nga Straight from the Heart by Bryan Adams. Sige, try nato na i-play ha, later on, ha, Jilwin, ha. Once again, na mabalik ang inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal sa Facebook at TikTok. Dri lang siyempre sa X-Rated ka programa sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Sa ato makutura, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo na mahatag sini sa aton nilawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi, dali-dali magtigulang ang selula sa aton nilawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold, may ara sang mga ingrediente Santo antioxidant nga sa diin, nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga nagahelp para i-prevent nga hindi magmetastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang nga parte sang lawas ta mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, mayara siya sang balungay. Mayara siya sang balungay puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay mayara sintogis ka klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas, dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya ngang imo kidney magfunction sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ka mo sa matambo nga pagkaon, kabalo ko pala inom id ka mo sang soft drinks, kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag gina-prevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalain-lain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
2: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos.

0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: So, muna ka-importante ang pag-inom sa Santon Plus Gold.
2: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes.
3: Ang virgin coconut oil. So, no, yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Josel, ang ara dira. May ara pagitsang Moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa Softgel. Sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Josel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permis ang vitamin D3 sang BCO kag sa Moringa oil, kung permis siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
1: yes.
3: Muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium

0: nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto ngayon niyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sa aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
1: Santol Plus Gold.
2: Nga pala, si, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santol Plus Gold.

0: bukol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X-rated on X-FM.

0: Alas 3.7 na sa kapon mga katropa, kagini nga oras. Kinadulong sa inyo sa ngaton nga paborito nga kape. Dagi ba ang ngaton nga Sunson Plus Coffee Mix. Damo naging kugin na tagaan ini no sang Sunson Plus Coffee Mix no. Kag nakambal gid sila nga swab, bigid ako ng sabor, kag wala gid sila nagpalpitate. Paano ka magpalpitate ka ini nga klase sang kape? Non-caffeinated, wala sang caffeine. Parang nagkape ka na, healthy ka pa. Naa na healthy ka sa Sunson Plus Coffee Mix mga katropa, kay ini may aras ang mangustin nga antioxidant, moringa nga nagapanami sa aton sa lawas, and may soya powder nga naga panamit pagid sang sabor. Nagkabulig man ini sa mga hormonal imbalance sa mga babae, amo na gani nga mas laban nga nagagamit sang Sunson Plus Coffee ang mga women naton. Mga katropa naton nga mga babae. Nakuwi ko nung bulig kinag regular na gid ang ilang ha. Bisita. Mabakal yung ginini sa mga butika malapit sa inyo. Or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Kagdugang shoutout tagali kay Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you! Ariman diri ang aton nga katropang Sexy G! Kasi gana dabi racket, eh, we miss you na gid. Hindi nagkikuti ka daw. Gusto ko magkutang. Alright, shout out to our Sexy D. Ambal niya, good PM Uncle Bob. Guapo, guapo, gidya sa imo. Sana all ba? Ikaw pala na yan nagambalaw. Sa bilog ng mga maduhan ako di katuhig, pero ikaw lang hindi nagambalaw sa comment section. Nagwapo, kuyaw. Doon ka hindi bias. Hindi bias, no, Sexy D? Katropang Sexy D, ah. Buwas arena na di sa, okay? So, I hope nga makakadto, no? Matapos na ng iyang Gcash nga racket. Ariman din si katropang Edmond Paramirola, no? Mayong hapon, katropa! Thank you! And once again, kita shout out ko tagaliya sang si Sir McCoy, no? Kagang tanan nga staff sang McCoy Works Sticker House. Nami, no? Sa ilan, no? Kay kagina ko lang ginakadto, no? Kagina ko lang ginakadtoan ng ilang shop, no? Pero gimparash ko, gidbala ang stickers ng Lost Boys. Kaya makita na kami dun sa Sunday. Abuot gidya sang ilang no, Sir JR, thank you so much gid kay kay ma'am dira no, boka gwapa-gwapa sang ilang nga front desk personnel dira no. Hindi nyo pagpangliagan ha kay tapatin ko mo sa McCoy Works Boys. Oh, tabla ilang mga sticker no, shadow gid ka quality, ari ang ilang UV no, ari naman ilang isa pagid ka UV nga imbos no. No, nag-imboss na yan, no? Gabok na yung skilly dyan, no? O, diba? Amo na gani kung gusto nyo magpaobras ang sticker, no? Kadula ka mo sa McCoy Works. Dira sa may tubang sang triangle, no? Lapit sa may Petron. Kaduan nyo na ang McCoy Works stickers. Thank you so much sa sponsorship, ha? Madamang kaging salamat buot. Gidya! Tanitanan na muna, no? Tanitanan, sponsor! O, diba? At the same time, mga katropa, alas 3.11 na sa nga po, no? Kag, as I promise, no, magbasa kita sang sulat. Kag later, ha, may tawagan kita dira, no? Ngala niya si Krista. Krista, kung kung kapamati ka, ha, please, be ready ka lang kay later, tawagan ta ka, ha, sa mga end parts ng aton nga programa, okay? And, hindi tayo pagpaduga, yun pa. Arina, ato na ibasaho ng aton nga istorya, no? Ini nga istorya tagi na tigluhan ini sang hindi na magtig-a si Manoy. Maayong hapon, Uncle Bob. Kasatanan yung mga nagapamati sa imong programa. halos 30 years na kami nag-upod sa ako nga misis, ang kababa. Pero do na dismaya ako sa akong koglingon. Inabalang do ginabasol kong koglingon ko ang kababa. Ito ko do hindi ko na mahatag ang gusto or ang responsibilidad sa isa kabana pag-abot sa kama. Kalain lang sa feeling ang kababa no kay hindi ko na kaya palipayon sa kama ng akong nga asawa. Bangod kaya nga ako nga manoy. Duhalos so na makatindog. Nabala nga feeling, bala nga do, pirmi lang nagalatoy. Wala na sang pwersa para magtindog pa. Biskan na nuko kalabing-labing sa akon nga darling, biskan na nun namon ka foreplay. Ato si manoy tulog. Mukmuok ang tulog nga wala plano magbangon. Hindi ko kabalo kung nadalain isang ako na edad or may balatian bala ako. Amo na gusto ko ipa-check. Kisa din nauya na lang ako no nga ganado nga ako ni misis pero ako yung mismo ang duwala sang gana. Oo ara pero si Manoy ang wala. Sobra ko kawaya sa akon nga asawa. Kisa nagagwa ako sa kwarto, dito na lang katulog sa sofa. Uncle Bob, hindi dali sa isa kalalaki nga maka-experience ang amuni nga paratian o kakulangan. Hindi man ko matawag na tigulangid kaayo, Uncle Bob. Harap pa man lang ako sa edad nga 56. Yara ko gani nga mga kilala yung mga 16 tahon na 10 tahon pero nagabuga pa ilang manoy. Mabaskog pa. Tindugon pa. Pero balaya nga ako. Amunin nga ako niya nahamtan o nadamtan. May plano ako magpakonsulta, Uncle Bob, pero ang problema ko, nahuya ako sa doktor. Nahuya ako mabalaan sa doktor nga amunin ako nga sitwasyon. Hindi ko ma-explicar sa doktor nga biskan ano kalambing, biskan ano kagiling-giling sa akong asawa, hindi nagidya magising si Manoy. I know, Uncle Bob, nga obligasyon ni isang laki, no, nga palipayon ang ako ng asawa. Kag same to her, para palipayon ako. Game na game yung ako ng asawa, Uncle Bob, pero ako yung hindi. Ang ako niyang kargada ang hindi magbuga. Ang lain pa, Uncle Bob, kay 10 years da nangagwat namon sa ako ng asawa. Makambal kaya nga medyo bataon pa yung asawa ko. Ano bala ini, Uncle Bob? Dala bala ini sa akong edad? Or may ginabatsag ako? O baka may ara ka nga gusto i-advise sa akong nga imnon nga pagbiging mabakod or makabalik. Magbalik sigla ang akong nga manoy. Kasi tutukod lang, Uncle Bob, na-adlock yun ako nung base bala sa ibang pangitaon sa akong asawa. May kadlok ako, Uncle Bob, nga bas hindi na ako mag-ayo. Kag-amo mag-impotent na ako. Gustong-gusto ko gidiatag ang panginanlan sa akong asawa, Uncle Bob. Ano ba lang dapat ko himuon? Napatian ko sa programa mo, Uncle Bob, no? Nga may ara ka sa nga kinatawag dira nga suplemento. Amo na yagin sulat ko ni sa imo. Uncle Bob, once again, madamo gid nga salamat. Tagua lang ako sa ngalan nga Juan. Thank you so much. Thank you! Alright. Madamo gig nga salawan ka tropang Juan. Thank you. Sa mga nakabati, no, problema ni katropang Juan, hindi na mag-standing ovation si Manoy Agoy. Kabalo naman kita nga, may ara niya solusyon sa tanang problema. So kung nagkapamati ka nila, katropang Juan, later, tsagaan ta na isang solusyon ng imong problema, ha? Mashoutout kita diri anay sa ato ng mga katropa diri, oh. Ari diri si Ricardo Dalisay. Guwapo gid man gali si Uncle Bob.
1: Paano mo alam? Paano mo naman alam, Ricardo? Nagkita naman na tayo? Nagkita mo naman ang aking face? Sa personal? Sa festa-fest?
0: Shoutout kay sa katropa nating taga Batangas, katropang Nanette Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob at sa XFM. Thank you. Paki-shoutout naman po sa mga kabatang ko na binabaha. Oy, ingat po kayo diyan sa Batangas, ha. I know na medyo maulan pa rin sa inyo, so ingat lang po kayo diyan and may God bless you. Thank you. Ang balya kung nagkapamati ka, mag-turbo ka na. Correct? Paano mo alam? Paano mo alam, Ricardo? Gumagamit ka ba ng turbo? I think gumagamit ikaw ng turbo. Alright, no? Karon kay gaantagi na sa sanga, ano ah. Gusto mo lagawan ta kada sa stasyon. Ricardo, kanto di Ricardo Dalisay, ah. Lagaw di, ah. Mas-share di sa stasyon, ah. Yung mga pita na din sa guaw, ah. Kasi wala akong kapangapi, halo-halo lang. Alright. At the same time, no, alas 3, ah. Disuray binis ang hapon, mga katropa. Later, no, may tawagan kita, no. Ari-ari si Krista. Krista, kung kapamati ka man, ha, i-ready ng imo nga number kaya ato natawagan karon, ha. Pati gayon ini ni Sir James King, no, atong katropa ang James King, no, naglakat kagina. So, mamati kita rin sa malipot na painumdum kag musika, ha. Alas 3:20 na sa ngapon. Babalik ang inyong X-rated nga programa, kao po din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, sa Facebook at TikTok. Siyempre, sa paborito nyo, nga istasyon, 103.9 XFM, Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-rated.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X rated on X FM.
4: Alas 3:35 na. Mga katropa, and welcome back sa ating programa nga X rated. Kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Siyempre, nagkatuto ka mo giyapon diri sa inyong paborito kay Stasyon 103.9 XFM Bacolod. Pag siyempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa ating nga paborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung nagka-problema si Katropang Juan, kay wala na kung katindog ang iyang manoy, pwes, ari ang solusyon. Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men kay ginhimo ini sa maka kag klavuwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Ini nga aton nga turbo mga katropa nagapainit sa imong lawas para nga daw ganado ka. Kabalik imong gana kag nagapatindog sa imo ha. Kargada nga makalabuot ka sa 12 rounds nga ibuga. So, na panginaulat nyo, 30 minutes before sang labing-labing kay darling, amo ang pagtumarsong turbo para at least sigurado nga mag-epekto ini. Makawatsag ka sang wagas ang lakas. Diba ako kay 6CD pa ko naman? O 6CD pa ganang gintrangkaso sa gani kay gimpaino niya turbo yung Habana Bells. Hindi, one to sawa ang siya pa yung nataan. Pila bala ko nung mag machine gun. Trakatakatakatak. And duga nga shoutout. Tagali no? Ang bali niya katropang Ricardo Dalisay. Arada amon nga manager sa Kabangkalan. Hahaha. Ariban din si katropang Melanie Martisano. Maayong hapon ang kulbab. Kapamati lang di kami sa Sitio Lapakdoldol Barangay Robles La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you so much. Thank you again, Uncle Bob. You're welcome and shoutouts to Family Martisano. Ariman din no, si katropang Lynn Antonio Talde. Maayong hapon, Sir Bob. Monitor always Mambato Chapter Hima Mailan. Thank you so much, katropang Lynn Talde. Ari pa, ambalya, great. Kulang XFM Campus Sir Jelwin. Greet ko lang ang XFM Campus Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, Ma'am Mispa Moreno, Ma'am Mispa Moreno, Ma'am Reina Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Jenelie Leonario, Ma'am Maricel Lalargo, Diana Bucani, Pastor Winston Villanueva. Salamat ka, tropa Bob. Exciting! Thank you! Ah, okay. Manager nila gali si Sir Win Salinas. Okay, no? Parintanay pa kami ni Guru. Okay, akong father. Dan mga Salinas man mo. Akong lola, Gideya Salinas. So, parinti, tagali. Sir Win. Alright. So, arena. Kahit magtawag din, no? Isa taka katropa. Ang taon ta kung available siya.
5: Hello, good afternoon.
6: Hello, good afternoon.
5: Ma'am Shopee?
6: Hello?
5: Ma'am Shopee?
6: Shopee?
5: Oo. Ari ko sagawa niyo, ma'am. May parcel ka?
6: Pag sure.
4: Alright. Hello.
6: Hi.
4: Hello, kumusta? Am I speaking to Krista?
6: Sala, Cristel.
4: Ah, Cristel. Ano ba magsala mo nga pagsulat ni James King? Man, ba na?
6: Ay nga, no naman do.
4: Hello, kumusta? Alright, Cristel, kamusta na? No? Taga diin si Cristel gane?
6: Sa Herbias Dos, Barangay Villamonte, sir.
4: Ay, wow. Lapit ka mo tagali kay Bibi Boy, eh, no?
6: Yes, sir. Lapit ng gate.
4: Ah, okay.
6: Magkakamat ko sir.
4: Oh, okay, dahil ako nagkakaon sa iya, inasal mo, nagkagi ko na pamasyar sa iya.
6: Yan, sampat din na dahil
4: sa actually, no, speaking of Bibi Boy, siya giniyan ang tudlo sa ako na maging vlogger, no? So, una, hindi ko yung actor lang ako sa Tibon kag sa Film Bites, ha? Pero, suli, kay director man na naman si Bibi Boy kag cameraman, suli, na-influensyaan mo ako maging vlogger. Thank you, kita, Bibi Boy. And wow, may gusto ka nga itamyaw na nga mga katropa ta sa inyong lugar. Let's go, ah.
6: Yes, may alam dito, sir, sa mga ka-Zumba ko dari sa Herbias Dos, dari sa likod Hong Kong Zumba Mamis, kagang amon group po gid nga BTZ o Back to Zero o William Monte. Apariyoso mo lang, sir. Gusto ko handom ko man, sir, mag-actor-actor, mag-drama-drama. Pero gusto ko yung mga X-rated. Yes, sir, ya?
4: Grabe ka daw.
6: Oo, eh.
4: Ano doon lang? Tugol.
6: Ay,
4: okay, okay, okay. Ako gani ya do naguntat ako gani sa amo nang mga ano kay do hindi na ako hirang
6: mga lokalo. Hindi ka naman kuntat sir ya kay manubo na imo lifespan. Dapat ipadayon.
4: Aga pa kabadugang nagilis ang lifespan.
6: Ay, ano sa sir na ano hindi ka update?
4: Gani di ba turbo lang ko ano turboan lang no, di ba?
6: Turbo lang sir gimayo na dayon. Mayo lang dragan.
4: Grabe ba? Grabe ba? Ikaw ni Kobe tagaan kasi isa ka scenario, Bino. Kung gaan ka sa mga isa ka scenario, ano ang magiging title sa imong mga pelikula? Kay ambal mo X-rated. Ano ang magiging title sa pelikula mo?
6: Ay, title? Hmm. Pwede mahambal di ako malain sa raw?
4: Ayun, hindi, ano eh, hindi. Maluoy ka. Maluoy ka sa programa. Kung hindi ka pamating mga kabataan. R-rated.
6: Hindi, ako, siyempre, sir. Eh, gusto ko yung, sir, ya, ako yung, ano, ya, ako, ano,
4: patikim ng pinya, mga muna.
6: No. Mga Rosana, bla. Sila sa mga muna, bla.
4: Tigain mo ang tuwali. Ang malaupo mong pagmamahal. Ang kanamiton nga mansanas.
6: Kanamiton nga saging ay...
4: Ay! Bala saging basta labing.
6: Ay! Basta saging basta masubo. Ay!
4: Alright, may nag-mention ka, no? Nga gasumba ka. Tagasan o tagaan oras ka mag-gasumba o anong adlaw?
6: Ampeli subong sir, wala kami ga zumba, gid ga practice kami kay Miara, kami tatlo ka contest nga pala buton sir.
4: Ah, contest, ano ini nga contest?
6: Zumba contest man diri sa Barangay 35 tapos sa Iaka Triumph sir diri sa may shopping lang ahilado kag okay. Sa Sulong Dos diri sa Barangay William Monte lang man sir.
4: Ah, okay, okay, okay. Sige, I hope nga nabatian mo nga ang istorya kagina, no? Nga about siya nga manoy, no? Nga daw wala na nag... kabalo ka na na. Nagtindog, no? Tikaroon kayo na 30 years na sila gaupod sa iyang asawa. Kaga 56 years old na siya. Hindi pa magigit amo na ka-edad, no? O may edad-edad pa din na magigit katigulang. Pero galing kay dugay niya na nawala na palipay iyang asawa kay tungod hindi magtindog iyang manoy. Ti ano man ma-advise mo be kung ikaw be asawa, no? Let's say ako be, let's say sige kay ambal mo nag kabalo ka magdrama, sige. Kunwari magdrama tanga duwa, ha? Magdrama tanga duwa, sige. Atong istorya is arita, ang settings ta rita subong sa kama, sige. In 3 2 1 lights, camera, action. Mahal, I mean palangga. Kabalo ko nga gusto mo gid maglabing-labing pero galing kay kita mo man yung, wala nang ikatindog si Manoy. Paano ni Man?
6: Langga? Ano? May nag-ambal ko langga. Kabay patanya yung mamati. Kangan sa akon kung palangga mo gid ako.
4: Ano gid yung mo ambal nga duwa? Sino ka kulbaan gid ako? How?
6: Hindi. Amo na yung muunta. Malakad ta, mabakal ta sang turbo dietary supplement for men. Basi palang mag. stand up pa lang na. Itong doon, stand up pa, nai din yun.
4: Stand up pa, nai din. Sa tutuod lang bala, balangga.
6: Siyempre.
4: Gintry ko na bala, ginusang ko sa doon mga pulog, ikabilog. Pero wala, ginijapo niya.
6: Oh, di sige lang, gamagamusang, hindi mo ko mapalipay. Mas mayo lang, ga. Siguro nga, mangulam na tadanay, guro lang ga.
4: Ano mangulam man? Pwede ko man kamuton. Mala Spider-Man ang akon nga mga webs. Pwede man akon nga...
6: Pwede
4: ko nga bito lang kong adila. Mamamula ko niyo.
6: Langga, kis, ame pagkapitla ka lang, gadrin, digid ko na malipay, kinugoy mo dila.
4: Itla, man ko, itla, man ko yan, di man, ano, pero...
6: Ay, imukamot ko lang pa sa tumakatod do lang, ga, pwede ka ko lang, lain naman lang, ga.
4: Hindi, di ko gusto mo, tiilon ko na lang para medyo laba-laba.
6: Dua-dua lang, ga, may basi mahigkoy na.
4: Ay, hindi, tiugasan ko malang gamitan ko sang Santon Herbal Soap para limpyo.
6: Alang-alang lang ka, basi madala talang alang sa ospital na.
4: At hindi, kung gusto mo, huipon-huipon ko lang eh.
6: Ay, sige. Sige lang ka, guys.
4: Ala, ito'y nagkakalaman na ikaw lang ka. Hindi, dala
6: lang.
4: Oh, dala, gatulo na yung mulaway.
6: Oh, laway-laway lang nga lang, guys. Pagtantilain na laway.
4: Sabi nga, laway mo ba kakainat? Flexible.
6: Wow, elastic.
4: Ah, grabe, oy. Grabe nang si Cristel, oy. Grabe.
6: Hagan-hagan sa patawa, sir. Okay, just me. Yawan kita na kabuto.
4: Grabe. No, ate, ikaw, te, tapos sa drama. Ma-artista ka, gidya kayo daw. Swabe kita ng imong acting, ano. Pero kung ikaw, may i-advise kay, katropang Juan, anong imo i-advise iya kag sa iyang asawa?
6: Kung sa ako lang, sir, hindi magiguro tanan niya babae, guro sir, kapangita, sang amo sinaguro. Ah, wait, mahimo, ay, kundi mansig na lang kung sa ano pa bala, I touch myself na lang, eh, mansig mo na babae, yung matok-matok, ano yung mungo niya, sir, eh.
4: Sa bagay na, sa lalaki, ah, sa lalaki kay katropangan.
6: Sa lalaki, ate, magamit na lang sa sang mga, kung ano, yung mga tiga nga bagay, nagagiyo sa lawas niya, sir.
4: Mga tiga-tiga ulo?
6: Hindi naman ang ulo, kaya ang ulo, hindi naman mag-iuse.
4: Pero feeling ko, ya, pag nag-turbo ni sa mampawa ni sa mo, di ba?
6: Oo, feeling
4: ko. This didn't prove niya ang turbo, ya. Labot ni sa 12 rounds, ya.
6: Umayo po ko. Ay, tagaan ko ng tiyo. Kung sinahe doon lang alang, ginagurong tindog, ya.
4: Agoy, no? Ang ng budlay, no? Pero sige, try ba na ipatry si mo tiyo ang turbo di at
6: tarik ko supplement. Ay, pag-turbo, no?
4: Exactly, no? And madam, maging salamat once again, once again, ha? Ka, doon na bulol ako sa imo, ah.
6: Ay, nakto.
4: Umang, kung tao pila ng edad mo, Madam Cristel?
6: 32 years old.
4: 32 years old, pila na imo bata?
6: Kaya yan, may ano na ko, 12 years old, kag 5 years old, sir.
4: Ay.
6: Dual.
4: Ay, eh. Kaya ragali, buhi-buhi man, ah. Buhi-buhi kita ng mga... kinanlanon.
6: Uy, bumigit ka tama.
4: Wala kang kaugrado nga masundan liwat para may manghod naman sila.
6: Oo, oh, yan lang. Sir, mas maayon na lang kung mabinasto sana. Yan hindi lang pagbusyo.
4: Alright. Alright, madamaging kasalamat, Cristel. No? Ano dira ang ginapamatian nyo permi dira sa inyong lugar, ang istasyon?
6: Siyempre, XFM, Bacolod News and Public Service.
4: Alright. Thank you so much. Maraming yes, salamat. Kaga, isend ko niyo mo number direct kung wala akong lalingaw. Taugan, naging ka dahil yun, ha?
6: Taugan ko sir. Dapat ipadramahol mo na ako na kay mo. Ang tantanan-tanan da.
4: Ay mo, buhay mo. Huwag itang tantanan. Pabusin lalong sa alom kita, di gali.
6: Kung sa alom ko, sir, ara, guro sa 101% ang pwede ko masarami.
4: Ay, grabe, no? Dumi oxygen ba?
6: Wala na oxygen, sir, yarik talaga dextrose. Siya, okay lang na yan.
4: Oh, grabe, direkta dextrose, grabe. Oh! Bakot. Madamang yung kasalamat.
6: Oh! Ay, sige sir, welcome. Alright. Sir, tawag
4: na. Okay, God bless you. Oh, bye-bye.
6: Oh. Bye-bye, sir. Thank you.
4: You're welcome. Grabe, no? Dextrose pag hindi, Aya. May tatong panama si Aya. Shout out na kanil sa amigo nga si Chris, ha. Dubako, di mo nga motor jersey, ha. Pila naman, tagpila naman. Makalang talabi. Ito nakita ko na mo. Thank you, Shopee! Alright, alas 3:49 na sa nga po. Nabasahon ito din comment section to. Aliman din si Ricardo Dalisa. Yun, nagambal siya nga ha, mayo lang hindi nag-crystal. Ang title, aamin na siya. Magdayunay ka mo gani, patay na. Alright, no, grabe, no, grabe ka tropa ta kasi Chris, ano na, si Cristel, no? Grabe. Mga manugbato man, manginaon man. Grabe. Wala mo pa na napadrama. Yan, nagadrama na dahil mo. Ay, nako. Tingin-tingin sa mga katropa to dira, no? Oh. Ano ang inyong mambal, no? Pero, are, advice santa si katropang Juan, no? Kung nagkapamati ikaw, katropang Juan, ari akong advice mo, no? Una sa tanan, kabalo ko kung gano'n ka bugat ang imo nga ginabat siya da subong, no? With regards to this topic or sa imo nga ginsulat. Pero always mo gitandaan, no? May punto to si katropang Cristel, no? Hindi man tanan niya bahay, no? Niya naman mga babae nga satisfied na nga matupad ka lang, maupod ka lang sa kabuhi nila. Bagay nila ang pagmamahal mo sapat na. Hindi ya palang gaon mong sapat nga ina. Alright, no? And syempre, una sa tanan, hindi ka man nga nag-isa, ah. Damo sa mga lalaki nga nakakabatsyag sang amuna nga problema. No, depende na sa edad, no? Iba normally pag lampas mo sang 50, dala na mapalay-palay si Manoy, no? Amuna gani nga ang sinatawag nga erectile, no? Erectile dysfunction. So, kag normal ina, no? Sa mga nag-iedad na. Ang managani nga, ginobra ining turbo tayo tire food supplement for men para matagaan ta solusyon sa ato ng mga manoy problems. Siguro balan mo, ining erectile dysfunction ta, no? Kisa kagwa ini, no, tungod da resulta ini sang mga pagtigulang or tungod sang mga kondisyon tamambla like alta presyon, diabetes, no, kaga iban pa nga mga stress eh, kaga mga emotional nga mga stresses or mga ano ta problem, no. Amo na gani nga advice ko si imo, imbis mahadlok ka magadto sa doktor, it's about time nga magpa-check ka sa doktor. Kay anong pulos nga naging doktor na sila kung hindi nila kaya bulmo ng isa ka tao, di ba? At the same time, because of their professionalism, de sobra sila ka professional, di ka na dapat mauya. Yeah. Di ba kung gina-medical ka gani, ginamamo pa na ganing imong mga iglo nga gito gina-dribble-dribble nila para mabalaan kung may los-los ka ginapaubo pa nila sa ubo may ubo. Naaong ginamamo man na sa lahat iya-iya pag gamamo na guro ginamamo pag niyo. Oh, the pendulum ko. No? At the same time, siyempre, katropang Juan, no? Hindi kayo madlock. Kaya kumisali ka sa imong asawa nga palang gaon niya kabang buhay. With regards to your condition, it will happen. Nambalga nila, di ba? Through thick and thin, di ba? Hindi pa uli ang... Hindi pa ulihin tanan, ha? Turbohe bala. Nambal ko si mo, turbohe lang bala. Kay magabalik kid ang imo nga gana kag persa. Mabalik ang imo nga kumpiyansa sa imo kogalingon. Amo na nga, hindi mo gid pagpabayaan ang imo kogalingon, no? Kung hindi mo man siya maservisuhan sa kama, o mapasadya, servisyo sa ibang bagay, luto sa pagkaon. Ilagaw siya sa mga kung hindi niya gusto nga lugar. Masayon mo siya, no? Ikadol mo siya, hindi pagkadulol. Kadol, ihag, ikis. Pero kung gusto mo gidya nga maampawan gid sa yati, kabalo ka na na. Padilawi! Tala mo naman na ng gagiyo kag ano, patigaha kag. Sa importante, huwag sumuko, ha? Pray gid sa Ginoo always sa katropang one. Thank you gid so much. Thank you! Alright. Buhari si Cristel, ha? Cristel! Yes to health. Call and thank you sa pag-call. Oh, madamang salamat, no? Yes to health, gid. Thank you sa pag-call. Ang call, alright. Thank you so much, Cristel, no? Beno yung tsuraya, be? Abaw, ah. Naka-bridge pa sa home. Cristel, sunod na i-guest ka diri sa akon. Kung gusto mo maging guest diri sa aton nga show, ha? Pwede ka gidi ka-guest, ha? Pwede ka gidi ka-guest buhas kung gusto mo, ha? Kadto lang din sa programa, ta. Hindi gani, kung wala, kung absent si Sexy Dita, ganta ka, i-guest ta ka di para may upod ko dira sa piyak ng table. Okay? Edo, banog bato ni. Tumabuksing niya dayon niya. Alright, so once again, ha, gina-shoutout ko dagali ang tanan ng mga nag-ubra dira sa Makoy Works, no? Especially sa kay Boss Makoy da, kag sa imong wife. Shoutout, shoutout. Kay Jan Janda, shoutouts man. Pakantun ako da, no? So, gatong wala akong bata. Kitanay lang kita dira, no? And, syempre, happy, happy Thursday, everyone. Shoutout magali kay katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Baba. Aran siya sa may Kabangkalan, no? Kabangkalan naman niya si katropang Elvira Gilogo. Okay? Kag sa tanan ng mga namati, subong hapon, madamog yung salamat. Buwas, ara si Sexy D. I hope makadrama. Tanong kay Duidlaw na kung magdrama kag magkinadlawan. Ayokod sa iya. Kaya kinatuyo ako kung ako lang isa. Dugay ako pong ab. Okay, and once again, it's 3:57 na sa hapon na wala na kita sa oras. May God bless each and every one of you guys, ang mga katropa ta, sa mga nagkapapuli, please salong, hinay-hinay lang ta, kay makalabot kita sa destination ta, no? Kaga medyo, kung matrapik, medyo hindi lang magpainit, no? Suabi lang, pamati lang sa radyo, pamati lang sa programa, kaga suwabi lang ang araw-araw. Once again, inisi ang Cold Bob ninyo, aka Boy Turbo, aka Kavokal sa Facebook at TikTok. Nagasiling na nasa Diyos lang awa, nasa tao ang gawa. TikTok lang giyapon, perme, diri sa aton, every Mondays to Friday, 2 to 4pm sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob and Sexy D. Siyempre, sa inyong paborito. Oh, pari, may shoutout. Shoutout kong liliwat sa Hervias Dos, LHK Zumba, Mami's Kag sa Amon Gid na grupo call, BTZ Zumba Group, Villa Monte. Thank you so much. Salamat sa pag-call. Madamo giging salamat, katropang Cristel. Alright, I have to go now. Siyempre, madamo giging salamat sa pagtutok sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless. Bye-bye. X-Rated.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa
2: doctor. Yes!
3: The secrets of health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nag-kata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Southern Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila sa Radiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Exciting!
6: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

kawalan kami niyan. Sigaw tayo hindi.

on time. It's now 4:35. Extra drive na. Kaupon si Mommy G. And kamo ang nakatutok na sa karon sa 103.9 XFM Bacolod. New Year's Dota o ako. Nag-uso-usogid niya no sa una nga pagwa sa Dota nga game. And amo na niyo, ginapilian na Dota o girlfriend mo. No? Si Dota, pwede balikan. Si GF, budlay na balikan. Na. In kaso, gidman na. Kung mag-inaway na kamo. Kagkadamo pa sa iban ng mga istorya, kay man sino ang mas pipiliin mo, Dota o ako. Anyway, speaking of Dota o ako, no? Ginakasubugid, especially sa music industry, nga ang original singer nga gin-feature sa original man nga version sa song nga Dota o ako, ang nagtaliwan na sa nga si Vanessa Blanca, isa ka former member man sa nga GMA's musical group nga Sugar Papa. Kag siya ang nagtaniwan, bangod hindi siya ang aksidente nga nahulog. Hindi siya ang nagtaniwan sa Agosto 19, that was yesterday, bilang pag-confirm sa iya mismo nga pakaisa nga si Ivy sa isa ka statement na gin-release sa Facebook. And si Vanessa, no, kagagiyang mga fellow former Sugar Pop members, yung sila ni Julianne San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario, and Sholo Besmonte, ang ginakasubugid ang pagtaliwan sa ilayang upod. Kag-share pagan inila sa ilayang social media account, ano, ang obituary ni Vanessa. So, masubo-subo naman nina, bangod at an early age of 30, ini si Vanessa ang nagtaliwan na. Anyway, sa atin yung mga katropa, padayon na sa gihapon yung pagtutok, ano, may ara na naman kita i-share panibago ng mga information or panibago ng information. Yani nga, kinanglan gin nga mag patunog na sa inyo ng mga radyo. Ikalma ta na nga ato nyo nga paminsaron, ilabi na kung ikaw si karon ang nakainom sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. I-enjoy gid ang smooth cup of Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na kaupo din yung mga co-workers, family man, or mga friendships nyo dira, no? Para sa isa ka perfect nga moment sa siniya nga afternoon. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang imo sa Magustine Moringa Soya Powder. And there are three reasons why you need to enjoy a cup of this coffee. It is mild and easy to enjoy, made with selected plant-based ingredients, and of course, convenient pa. Ikaw, arap man dira sa imuya nga ulubrahan, mapabalay man, o kun, imuon mo ini as your daily coffee break habit, wala gid sang problema. Okay, natural man ang mga ingredients ni. Kag ini ang sarak man, no? Hapos pangitaon, hapos baklon sa mga butika malapit sa inyo lugar. And syempre sa ato Yesto Health Wellness Center dira sa May Bingko Building, Nizari Street sa Bacolod. E-enjoy na ang imuyang coffee break sini nga hapon with Santon Plus Coffee Mix along with Extra Drive on XFM. Extra Drive.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
6: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sa sakit gid yaon mga kasukasuan maayo lang mayara na cease the pain dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
0: cease the pain tanggal ang pain fast and safe cease the pain if symptoms persist consult your doctor sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, lakawan tananay mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon. No? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, no? Mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ilang pag-eskwela. O kung pagtuon, di kung may ara na anxiety, kung ang bata mo is feeling anxious, kag-apektado na iya sinayang day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sinayang nanay, nag-ambal nga dumarisa ko sa pagkananay, especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagae bla, cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig, mangakig, irritable. Ito nag-worry pero may negative feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, daw hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, daw yun niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siyang food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experience sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheat grass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa pang-inu-inu ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan nato ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Na XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na XFM kid?
6: Ay, nami ang music ah.
4: XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So nami, bigit sa mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X.
7: Simply,
4: may how kita pag
7: enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

Mag-isama na nga tanyang oras. Yes, nothing's gonna stop you, katropa, sa pag-enjoy. No, nga ikaw ang mayaras ang glowing skin and feeling fresh ka pa naturally. So ipakita gini na everyday paagi sa paggamit sa ata niya nga clear skin nga himo sa Yes to Health Incorporated. O diba, do ka nabi lang yaya nga nakaduit ka modera, nakakanta-kanta, tapos gaglow-glow pa ang inyo nga skin. So hindi lamang inyo ha, para ya sa mga girls, kundi pati sa mga boys, pwedeng-pwede gid gamiton ang ata nga clear skin. Again, it can cleanse the skin gently and makabulig man ini para ya mangin soft ang skin kag moisturized and makabulig man para feeling fresh and makaprevent pa ha sa ginatawag nga body odor. Gani, mag-order ng online gamit ang inyong Shopee or TikTok account para sa clear skin. Tandaan ha, may tatak, Yes to Health Incorporated. Okay, so padayon sa gihapon ang ato niya nga pag-updanay dari sa Extra Drive. We are on our way para sa last hour. And ako may i-share sa inyo later on. Ano ba na ang gina-observe pa sa siniyang adlaw, ano? X time, you know. Gani, ini na magalin, ha? Pamati lang dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

0: 22 ang oras natin mga katropa. O, kanami lang ano. At least may arapasang light nga nakitaan sa sagwa. Hindi pareha sa nagligan ng mga inadlaw nga madulom-dulom. Tuga, no? Sang bagyong Neneng or Tropical Depression Neneng. Nga, gapagawa na sa Philippine Area of Responsibility. Apa, may ginabuluban tayo naman subong yaya. O, nga mga TDs. Gani, always be alert, no? Sa pagpamati, dili sa XFM para at least may balaan ninyo ang mga latest updates sa atin yung yanga weather. And that's right! Amo nang gusto ko man nga ipabalo sa inyo, the rhythm is gonna get you. Amugin na iya ang tuyo sang musika, no? I'm gonna catch your attention. Pagi sa mga music in the play naton. And syempre, para sa aton nga X time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know. X time, you know.
0: Yes, it's time, you know, mga katropa nga. Today is World Mosquito Day. O, diba? Mosquito Day? Pinapahalagahan? Oo, ako daan yaya. Kung hindi yaya. Kung nabigin kagat ako sa lamok, tapos hindi ko siya yaya hindi ko makabalo sa iya. Ano, hindi ko mag-untat mo nga. Pero, dali lang gid, ha? Nga ang mayara sa World Mosquito Day. At yung ibaluonin na, no? And time we know na ang World Mosquito Day, iniya, gina-celebrate, gina-saulo, gina-observe sa sining adlaw para mag-unite ang global health efforts kada Agosto 20. So, every August 20 of the year, gina-iya, no? Nga, gina-observe ang World Mosquito Day. Crucial day ini-abi para maka-raise mas ang awareness sa nagapadayon nga threat sa ginatawag nga lamok o kon mosquito. Ubala, ilabi na nga ang mosquito nga ina may ara sang ginadala nga dengue, zika, no, virus kag chikungunya. Na discover, no, kung paano protektahan ang aton yung kaugalingon kag paagi man nina sa World Mosquito Day kag para masuportahan man ang mga research, no, kag maka-contribute para nga eradicate na or idulaon na bala, no, ang ining lamok. Pero basibala maguba man ang aton yung ecosystem sina. But then anyway, no, eradication ng yasang initiatives worldwide. So ano ba lang mga social media tips naton, especially sa mga mahilig dira iya, no, nga mag-maintain sang content sa social media? Well, dapat ya ipabalo ninyo kung paano hindi kita makadtan, no, sa nga ginatawag ya nga lamok. Kag syempre dapat ibaloon ninyo ano ang cause and effect, no, kung makadtan kita ya sa lamok, anong dapat nga himuon, bla bla bla. So amo nang dapat ang mga content na ginahimo naton about mosquitoes. At speaking of mosquitoes, syempre ang Yes to Health Incorporated may ara man sa solusyon dira para nga ma-repel ang ginatawag yung mga lamok. Ilabi na kung oras, alas 4, no, kaina. Kahit kung nag-ulan-ulan, kagdalipatan ninyo nga i-ula, ano, ang mga natipon yung tubig, no, mga stagnant water sa mga suludlan ninyo dira. Kag sa inyo nga palibot, wala nyo nalimpyuhan, basi balahaw, no, ang dengue carrier nga mosquito ang makakagat sa inyo. So para iwas kita sa kagat, magpamanius lang sa atin niya nga Santon Plus Herbal Oil. Don't worry! Kay makabakalig ka muna niya, no? Sa Mercury Drug, sa South Star Drug, TGP, Generica, even sa ano, sa Gay's Pharmacy, kag sa Watson's Pharmacy, as well as sa Sincere Drug Store, Rose Pharmacy. Makabakal man ka modera sa Santon Plus Herbal Oil kay sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Okay, so balik na kita, ha, sa ating nga World Mosquito Day. Ang World Mosquito Day para sa mga individuals, ano? dapat mahibaluan nga kung paano protektahan ng kaugalingon. Again, paagi sa ato nga Santon Plus Herbal Oil. Kag syempre ang bugos nga pamilya, paagi sa paggamit sang insect repellent, pagsuksok sang long sleeves outdoors, and pag-eliminate sang stagnant water sa nasilingna nga pwede i-breed, no? Sang mga lamok sa ato niya nga panimalay. Pagkabalubala ka mo, no? It's time we know kung sinugin ang nag-una-una sini sa World Mosquito Day, kag sino ang hero, no? Sa ginatawag yung pagka-discover sa lamok. Si Sir Ronald Ross, okay? So si RR. Si Sir Ronald Ross is a British physician and Nobel laureate, no? Sa 1902. Siya ang nag-discover, no? Kumbaga, he made a groundbreaking discovery sa itong August 20, gid mismo, ha? August 20, pero tuig 1897. Ang Anopheles mosquito nga nag-transmit sa malaria parasite. Kay amugi ni problema sang una, no, sang wala pagibala masyado sang mga discoveries about sa mga bulong-bulong, kag first man nga illness nga ginatuga sa ginatawag nga kagat sang lamok. So si Sir Ronald Ross gid ang nakadiskobre sina. So salamat gid sa iya. Now, may ara kita sa mga interesting facts partiya sa lamok, no? May ara gali sang 3,500 ka mga known species ang lamok worldwide. Ay, perte, naging na iya. 3,500, gidya. So, punsa niyo, nagyawan ka giniglitipon sa ila, eh, no? And, ang most dangerous nag-include sa mga species nga Anopheles, Aedes, kag Culex genera ang responsable sa malaria, dengue, kag West Nile virus. Kag ginakonsider gali ano nga ang lamok ang deadliest, no? Nga animal. Kayman kadamo sa mga nagkalamatay, no? Nga iminresulta sa ginatawag nga kagat sang lamok. So ang mosquito naka-cause gid sang at least ha 2.7 million deaths. And take note, every year. Sa bugos niya nga kalibutan, ha? And about 500 million cases sa mosquito-borne diseases ang nag-a-occur annually. 90% nila sa mga mosquito-borne illnesses dito mismo nag-occur sa Africa. And sa kadamuon sang lamok, ilabi na dira sa inyo nga palibot, ang mga babayi lamang nga lamok ang nagapangagat. So, ang mga nag-try to reproduce ano nga mga female mosquitoes, kinahanglan nga mag-feed sila, no, on the blood para sa protina. Di ang males and females mosquitoes na trying to produce eggs, nag-subsist na lang sa flower nectar. Ah, may ara ba sila galiya sang ano? Diversion kung ginagutom na ini sila. Pero mga gat gidya galiya ang labok kababayi ano. And ang mosquitoes hindi attracted sa light, no? So hindi ni sila yung magpalapit yaya sa imo kapin pa kung magasilak-silak kagidera, no? Kaya nakagamit ka sa clear skin. Pero ang mosquitoes are very well attracted, no, sa ginatawag nga dark colors. Kaga, unlike most bugs, ang mga mosquitoes, ano, ang attracted niya sa carbon dioxide. Amoy niya yung nagahatag sa ila sa indication na ang mammal may arasang tasty blood. Amoy na agi nakagat. Bawa ako gid, makanamit gid sa dugo. Kugali, ah, basi ikaw, amuman. Namit pa na guro, dugo mo nga, permi, kagigin nakagat sa ila mo. Ako, permi, gijaya mo. Nga, ugtas, ikaw mo na agapamanyos. Kuya sa Santon Plus Herbal Oil. Ate ko di, hindi siya ka-atake. Okay, and also, nga ang importante ang World Mosquito Day. Nag-promote iniabi sa awareness sa ginatawag nga malaria and other nga mga mosquito-borne illnesses. Nag-raise ang funds para sa malaria research and treatment and nag-remind no, nga i-appreciate man naton ang mga scientist kahit man sila ini ang nagadiskobre ilabi na no sa pag ano bala pag formulate ano or hindi gani pagka-discover man sa mga ginatawag na mga pangbato naton sa mga kagat sang lamok na mayara yaya sang mga dalang sakit. Alright? So that's it para sa ato yung it's time you know about mosquitoes para sa Sini Adlao because August 20 is the World Mosquito Day. Extra Drive.

0: Good Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabadshot ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santon Gold Herbal Tea.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFX!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Na XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid?
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na XFM, kid?
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamay, aratay sa mga balita, blamay, sunari, bigay sa mga DJs, nalakad,
4: wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
4: Simply,
1: may how, kita pa?
4: Oo, enjoy lang.
1: Na XFM, kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim.
1: Santa ang may liwanag pa? Kagamat-amat na nadidilim. Dugay-dugay, ano? Kinahanglan na magpaalam ni Mommy G. Another pasasalamat sa pag-upod sa aton sa duha ka oras sa aton yung extra drive. It's a Thursday, so one more day! And sigurado ko ang ato yung mga katropa, ilabi na mga nag-aubra, kag nag-aeskwela, lipay-lipay na naman, one more day na lang, pahuway na naman. Ay, tomorrow gali sa holiday! Wow! Pahuway gid sila ba? Todo-todo. Sige, enjoy lang ang atan nga holiday tomorrow. Don't forget kung ano nga adlaw buwa. Samo naman ang atan nga next time, you know. Gani bantayan sa liwatan. This is Mommy G and you're listening to 103.9 XFM Bacolod. Up next, extra service with James King.

0: XFM.
1: XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction.

0: Anthony Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:02 sa gabi, mga katropa. Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kariyag, nagapangunang balita. Baga files, yan ay House Speaker Martin Romualdez ang supplemental counter-affidavit sa ombudsman nga nagalakip sa ginsumpaan nga salaysay isang 25 ka mga security aides niyan ay Congressman Zaldico. Sunod sa spokesperson ni Romualdez nga si Attorney Aide Fajardo, baliskad ang salaysay isang 25 ka mga anay tinawo ni Ko sa pahayag sang 18 ka mga anay Maleta Boys. Pangod wala sila sang may nasaksiyan nga pagdulong sang kwarta sa kung sino man nga politiko o kung opisyal sang gobyerno, lakip na si Romualdez. Lakip sa iga file nga pagbaliskad ang pagbaliskad ni Orly Guteza nga una nga nagdetalye angot sa kung paano ipilit sa iya ang mga ligasyon agud nga pirmahan kag himuon siya nga missing link nga nagaangot kay Romualdez sa kaso. Dugang pa ni Fajardo nga sa pagkadamo sang nagkalain-lain nga istorya, klaro gawala sa ebidensya batok sa kay Romualdez. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Na, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: XFM kid.
6: Ay, pula ka lang music magkatapos magkakablam. Mayarap ka sa mga balita. Blabos, sunami, pagkakit sa mga DJs na lakad.

0: wala sang konkretong kasabat.
1: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-ex ka. Ex ka ka-ex. Simply,
2: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
3: Timo!
4: XFM 103.9.
5: Ipo, tatara ang hapon. Hapon.
6: Bring it on.
5: Musika? Musika? Historia? Historia?
7: Teko, may
8: kukuling
7: muna tayo.
8: Ano? Parini?
5: At iba pa.
4: Extra Service.
9: Extra Service.
4: Extra Service. With James King.
9: With James King.
4: Sa XFM.

0: 103.9 XFM. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Mga katropa, kubod si katropang James King. Sumayaw, sumabay. Mayo-mayong gabi, alas 6:19 na sang gabi, 6:19. 103.9. Kaupo si katropang James King, kagang ini nga programa, katropang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 Coffee Mix. Sumabay! Sumabay! Sa ikayong lawas. Of course, mag-take sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Padayon kitang madamo ang nakilala mga katropa. Kada adlaw mga katropa naton nga nagapamatuod kung ano ka-epektibo, ano ka-beneficial ang mga produkto sang Yes to Health. Kung magtutok ka mo, yarang ilang pagpamatuod, testimonies mga katropa. And of course, padayon man ang aton nga sinadya. Padayon natin sinaot, kiay-kiay, sining kagabi, shake those bums and lose some fat. That's right mga katropa, all the way down till 8 in the evening. So 103.9 XFM Bacolod, ikaw po si katropang James King. Sa mga katropa natin nga, nakapuli na, mayong gabi sa inyo tanan. Labinagid sa mga teachers naton. Sa aton nga mga manunodlong, halin sa palin pa sa eskulahan, well, naghapit pa sa mga merkado para magbakal sa ilang mga panyapon. Pagpuli sa balay, degamo, luto, panghimos, upod ng pamilya, of course. Tugay-tugay, lesson plan na naman. Di wala? Maing gabi sa tanan ng mga manunodluwa, no? Kumusta ka mo mga katropa? Nanginusap-usapan nining si Palace Press Officer Claire Castro mga katropa, no? Tungod itong balangga na mitla niya, no? Parte sa mga manunodlo. Sanay baluhan mga katropa sa press conference ginakusar ni Castro nga may mga manunodlo ko no nga nagatudlo sang hindi maayong nga pamatasan sa mga estudyante. Kasunod din isang naglontad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Indepensahan mga katropa ni Palace Press Officer Claire Castro ang iyong kaugalingon. Ha? Matapos kang siya ang makabaton o nakabaton sa madamo nga mga kritisismo kasunod sa iyang payag angot sa mga manunodlo nga nag-violate sa moral standards. Panindugan ni Castro nga wala niya ginabasol katropa ang mga manunodlo sa baylo nagpanapahanumdum lang siya sa significance. Oh, nagpanumdum siya actually sa significance sa ilang role sa pag-guide sa mga pamatanon. Yan pa ya, gukundugang pa ni Castro nga wala siya sang may ginambal. Nga ang manunodlo ang dapat nga basulon kundi ginpakita lamang niya kung ano kadako ang ilang role bilang ikaduwa nga ginikanan sang mga kabataan. Nagpamalibot si Castro sa pagpangayosang pasensya mga katropa. Okay! Okay kayo! Ayong gabi sa inyo! Anong inyo niluto da? Ay, balikan ko lang mga katropa, no? Ang Southwest Monsoon, habagat, magapadain ni siya nga mag-apekto sa Luzon, kag Western Visayas. May aras ang grabe nga pag-ulan, no? Ang ginexpektar mga katropa sa western parts ng Luzon, Huwebes, no mga katropa, sinigatlaw sa Huwebes, no? And heavy rains to intense rainfall. Ano ba kabalok mo kung ano kadamol sa iya tubig gagin mo 100 to 200 millimeters mga katropa. Sabahin sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. May nakexperience naman sa moderate heavy rainfall 50 to 100 millimeters ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro. Daw ito ba? Well, siningan daw sa Huwebes mga katropa. Gusto ba? Hindi, no? Moderate to heavy rain naman ang eksperyensyahan mga katropa, no? And sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, no, na diri ko halin mga katropa, Pangasinan, Zambales, Bataan. Ang panundumta pa sa pag-asa mga katropa sa mga residente sa ini nga mga areas ay may arag yapon na posibilidad nga pagbaha. Rain-induced landslide. No? Nagahumok ang duta mga katropa sa madamo kag malawi kapag ulan. Labi na gid sa mga areas kung siya din may arasan nga managani madamol nga ulan. Ang bagat mga katropa, no? Kar nag-enhance siya sa Gihapon, no? Gina-enhance siya sa duha ka mga weather disturbance nga naga-plank sa Luzon. Yun. Ay! So, kung kisa, dugay-dugay, wait ako malo kung maula, no? Kung hindi, sana naman huwag. Pero kailang may kapote naman tayo, mga katropa. May kapote ka muda, karon sa gabi. Anong kapote? Ay, karon sa gabi, well, mga katropa, ready lang kumabog now. I-ready nyo lang ang inyong, antes ang inyong loving-loving, i-ready lang ang inyong turbo dietary supplement. Ang turbo na ito na, ini ang ato nga supplement na makabulig para ikaw, feeling mo, lalaki-lalaki, mga katropa, barakong-barako. Ini ang himo sa makaka-club was ka, na makabulig para enhance ang libido sa lawas. Ikaw mag-turbo dietary supplement. Para malakas, matindi. To the ultimate, to the maximum level, mga tropa. Anyway, 626 ang ating oras. Patayin kita mga istorya na mga tropa. Ati Papa, balita special. Oy, ma-try ta mga mati sa isa ka mga nakilala nato mga katropa dere sa Bacolod, sa mga barangay. Nga nagapamatud. Magapamatud kung ano ka-efektibo, ano ka-beneficial ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Dere lang, ako po si Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa extra service!
1: Extra service! Extra service with James King.
0: Para sa kay Jill Winner, mahilad ang pagpamati, bro.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishMex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishMex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishMex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, gaya-epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasig-dasig, hindi madulang pagsakit sa aking ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katupa.

0: Sabay-sabaw, mga matabang! Nakahigop ka na wala sang sabaw, manamit nga sabaw. Ano man ina nga sabaw, sabay-sabaw kita. Ay, gabi, 6.46 ang anong oras mga katropa. Ining 103.9 XFM Bacolod, Corpus, si katropa James King. Ang ining abahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, katropa, sang Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, ang aton nga masustansya katamang kape. Hindi lang siya masustansya, no? Nagapagwapa pa siya. Nang tawa ko balaking gwapo ko. Ay, gabi lang dahil. Walang kukontra. May makontra. Wala may makontra, wala man sa mamatulok. Hindi gid ka tilaw. Hindi gid ka tilaw. Tulok ka bala? Tulok ka bala ka, hindi ka gid ka tilaw sa mamahaw. Katropa nga ito nga, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen na mo nang nagapanami pagid sa mga supat, kutis. Di ba mo nang kinanglan sa kinapangitan sa mga babae kalabana ng mga nagapagwapa? Huh? Glutathione ko. Nagtulok ka. Why ka? Tulok mo ko. Tulok mo ko, Christy. Kita ko ito, nagtulok ka sa akon. Why ka, gid? Why, gid? Mabaka lang ato nga Santon Gold Coffee, mga tropa, sa mga butika sa inyong lugar. Mamangkot lang kamo, no? May Santon Gold Coffee kamo. May era, sir. May era, ma'am. Naradaya na. Nami ako yung makabisita sa ato nga Yes to Health Store. Sa din ato Yes to Health Store, namtang sa Melizares Street, Sakop, sa Barangay 39. Well, mga katropa, no? At iba pa, mag-historya na kita. Antes ko magkato sa ano, mga katropa, no? Nabatin nyo itong ano? Nabatin mo itong si Pacquiao na kunong bagong majority stake sa ano? Sa Miami Heat? Nabatin mo na? Amo na nagalagaw subong, mga katropa, nagalagaw. Ambot ko sa Iloilo na siguro ang inang istorya, mga katropa. Nagalagaw ang istorya subong. Galapta ka rin sa social media. Type nyo bala, Manny Pacquiao bought majority stake sa Miami Heat, mga katropa, no? Well, mga katropa, no? Hindi pa confirmed na, well, ang gagwadri false kunoy na. Although nag-express na sa interest si Manny Pacquiao nga makakuha sang ano ganin tawag nila, makakuha siya sa ano, sang franchise, no? Sa NBA. Although kabalo man kita nga siya sa ano, sa piano to? Basketball League, MBL, no, Manny Pacquiao. Teka ron niya, wala pang makonfirm na, mga katropa. Kay galap-tabi sa social media, subong, no, nagkabot na, Manny Pacquiao, buys majority stake in Miami Heat, no, sunok ka na sa mga sources, no, pero until now, hindi pa na-confirm, mga katropa, no, kay kabalo kita ang ining Filipino boxer, the legend, Kamao, no, na nakaset ko na siya to become the majority owner sa Miami Heat, no, karon ni posible nga mag-mark na sa standing entry ni Manny Pacquiao sa NBA ownership, no? So avid basketball fan mangid, mga katropa, no? Kag na dugay naman siya kuno nag-express ng interest nga makakuha sa NBA franchise, no? Kag posible, pero wala pa na ano kay amo man sa Gyapon ang tagiya, mga katropa, no? Sa Gyapon sa Miami Heat, no? Si nalipat ko itong pangalan niya, pero hindi pa final, hindi pa confirm kung matuod din nga nagalapta, mga katropa, no? Pero iniya, mga katropa, no, isugid ko sa inyo, iniya matuod gid na, hindi gid ning nakalapta, dugay na ni mga katropa. Kahit sa nagligan na inpagwasag gobyerno, mga katropa, sa ilang serving, nagdubo ka nung rates ang kapigaduhon, no? Sa nagligat nga tuig. Pero sino nga tuig, mga katropa? Nagsaka naman ang numero sa mga Pinoy, no? Ang mga pamilya nga ginakonsiderar ang ilang kaugalingon bilang imol. Kag naka-experyensya sang kagutom sa ikaduwang quarter sang 2026. Second quarter. Ano ba na first quarter? January, February, March. April, May, June, ina, second quarter na, mga katropa. No? Ina, ang nagawa sa Okta Research Survey, no? Ang ini nga self-rated poverty ang nagsaka sa 4%, kag nahimo nga 39% sa Hulyo, halin 35%, mga katropa. No? May pagsaka sa 4%, no? Record sa Marso kun mayar sang 1.1 milyon ka mga pamilya. Ginabantang mayar sang 10.3 milyones ka pamilya ang nagakonsiderar sa ilang kaugalingon. Nagambal nga imulgid kami pigado gid kami ano, no? Sang bulan sang Hulyo halin 9.2 milyon ka nga nagbalhag sang Marso katroba. No, pagtaas ang nagarepresentar sa ang malabot 1.1 milyon no nga dugang nga pamilya nga naka-experience sa kagutom gikan sa 4.5 milyon sa Marso na himo 5.6 milyon naman katropa sa Hulyo nagsaka. So Mindanao ang may pinakamadamong self-rated, sila ang nagapabutyag, nagahambal nga that's why silang taas ang rate sa self-rated poverty kag food poverty, kag balance, ang balanced Luzon ang may pinakataas naman nga na record sa pagkagutom mga katropa. So ang hindi nga survey ang ginpatigayan sa Hulyo, tub-tub, Hulyo 4, tub-tub, 11, 2026. Oh, so natika mo yan mga katropa, namambal niya. Last year, nag-anumangged, nakabawi, sininga tuwig daw, balik na naman. Pabatsyag lang mga katropa. Well, hindi kayo nag-iisa, marami tayo. Diba, Chris? Pwede ka nakatulok. Diba? Marami tayo. Well, alas 6:52 na sa gabi, mga katropa. Pagbalik nato na may ano pa kita, no? Istorya kita sa mga katropa nato, no? Gamit sa Santon products, o kung Yes 12 products, kagang mga special ng mga balita nato. Kaupod sa Gabon, si katropa James King. Ina 103.9 XFM Bacolod Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Number one, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Solid Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga bukika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, niyandit ko kay My Glow Tax Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM time, alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM. Bakulod, yari ang nagapanguna nga balita. Nadakpan sa syudad sa Iloilo ang babae nga ginalagar nagapadlagan sa Paragon Visa Consultancy kag naangot sa kaso nga syndicated illegal recruitment kag estafa matapos nga nagapangikil sa mga Pilipino nga nagapangita sang trabaho sa New Zealand. Yan kilalang suspect kay Julie Pearl Robejes. 2025, sang ginpasalig ni Robejes sa mga aplikante nga makatrabaho kabaylo sang processing fee nga 100 to 300,000 pesos. Mangod wala sang ibayad ang mga aplikante, kina-refer niya ini sa mga loan agent o good magkatipon sang pambayad sa ilang recruitment-related expenses. Pag-abot sa mga tagreklamo sa New Zealand, wala sila sang naabtan o naabutan ng trabaho nga ginpasalig sa ila. In-raid ang balay ni Robejes sa Auckland, bangod wala inisang permit para magpatigan sa recruitment activities. Nagpuli sa Pilipinas ang mga biktima kag ginatagan sang bulig sang Department of Migrant Workers. Sa kapilugan, 13 ka mga kaso ang ginpasaka batok sa suspect. Nagpapilin si Robejes sa PS2 Female Custodial Facility para sa nagkakaigunga disposisyon. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM
5: 103.9. Exciting!
6: Nga, XFM, kidhaw!
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid!
8: Ay, namiang music, ah!
6: Nga, XFM, kid!
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko sa mga balita, blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakalala,
9: mga... Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
9: Simply...
6: May how, kita, pa...
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how?
11: Timo!
2: XFM 103.9
12: Extra Service
13: Extra Service with James King.
14: Yeah.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Oras! Alas 7:17 na sa gabi, mga katropa. Oras! Pinadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Diniang aton nga Soft Gel Capsule nga himo sa Virgin Coconut Oil, Malunggay o kun Moringa Oil, mga tropa. Vitamin D3 ang Soft Gel Capsule nga makabulig sa inyo para pag-uwan ka mo bilog nga daw. Makabulig man eh para mabatuan mo mga viruses kag bakterya nga lapta sa atong palibot. Bisan din kita magkato, mga katropa. As in daw ang palibot nato na damo-da puro virus kag bakterya. Kisa ganing tao, tsura daw virus na bakterya. Kinanglan tagit. Diba may mga tao nga daw hindi ka kapalapit kay tsura yung virus. Hindi, joke ko lang to yan, mga katropa. Parte lang yan sa may gaguro, akig ka sa higit sa katawa, panulukan mo sa iyo, virus, Victoria. Virus, bacteria. Palayo ka mo ta. Joke lang. Katropa, maayang gabi sa inyo. Kumusta ang inyong gabi? Hawak nyo na ba ang bill? Mabayad na ka mo bill? O kung tapos na? O kung nagpangita pa inogbayad, mga katropa? Well, kita diri ya, padayon na aton nga istoryana, you know, mga katropa, no? Well, maayong gabi sa mga nakatutok kag diga pamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga salakyan, mga drivers naton, sa mga classmates naton, kung wala cellphone, well, nakatutok siguro sa, ano, radyo, kung TV, kung mabatian lang sa ilang tupad balay nga nag-jam, nag-jam sa aton. Maayong gabi sa inyo tanana. Jamming nanta, sound trip ta mga katropa. Kaupod si katropan James King. Para sa aton nga balita espesyal. Ay, ari mga katropa, no? Si Santa Inuebe Anyos nga lolo, no? Nag-set sang world record matapos nga ini siya nga nakadunar na sa masobra 30 ka mga galon sang dugo. Oh, hamakon mo. 30 ka galon mga katropa, no? Alin sang tinsuguran niya nga mag-donate sang dugo? Siya nga nakaset sang Guinness World Record, no? Well, 30 gallons, mga katropa. O kung pila ka litro ni, 113, no? 113 liters. Paano ko na-compute? Nabasa ko ba? Ang hindi nga 113 ka mga litro sang dugo, ang gindonar ni Dan Ryan sa Red Cross, ang kangay lang sa 344 ka lata sang Coke in can, mga katropa. Ang kadamuon, bangod sang wala untat kapag donar, di ba? Healthy man gid kung ikaw nagadonar. Gumaga na ganong dugo mo, mga katropa, no? Ma-replenish, bago, dami ni siya, katropa, as in may health benefits in it. So, ginatagan siya, katropa, sang titulo ng most whole blood donated, no? Sa lalaki, sang Hunyo 24, 2025, so sa Malta, New York. Nagsugod ang pagdonar ni Ryan sang dugo sang 1980 bangod man sa iyang nagtaliwan nga utod. Sang una abi nagaduwa-duwa pa si Ryan nga magdonar sang dugo, ilabi na bangod, nahadlok ini siya sa dagom. Kita tanan na, wala sa experience na, di ba? Hadlok kita sa dagom. Apang sang gintawag siya sang iyang utod nga talawit. Nagpasugod na lang gid siya, makuhaan siya sang dugo. No? Sugod sang nakadonar na si Ryan, wala na ininaguntat sa sulod sang 46 katuig, mga katropa. May mga tao nga muna gusto nila mag-donate sang dugo. Ito naging panata na bala nila ha. Well, nakagi lang naguntat si Ryan sa sulod sang 3 katuig sang nagmasakit siya, mga katropa, sang malaria. Alam niyo, makuha na sa lamok, no? Magluwas sa titulo, ginatagan man sang Red Cross si Ryan sang 32 ka mga milestone pins. Kagaginimuan man siya sang special frames nga human sa kahoy. Pananglitan nga magpadayon pa ang pagdonar ni Ryan, posible nga malabot pa ang 40 kagalon na sang dugo, no? Ang madonar niya antes siya mag-edad sang 80, mga katropa, 80 anyos. Well, suno kay Ryan, tribute niya niya sa iya nagtaliwan nga utod, no? Nga nabaton, ang iyang nabaton nga mga awards, kag-recognition na bangod, hindi niya inimalabot kung hindi bangod sa iya nga utod. May baluan nga na-break ni Ryan ang hanay record ni Paritosh Bagay, mga katropa. Sang India, sang 2024, nga nakahimo sang 241 ka mga donations. Kalipay ni Ryan, nga inspirasyon siya sang iya 20 anyos nga po, nga sa subong regular na nga blood donor man. O, oh, diba? Iringabahin sa aton programa, mga katropa, ginadulong sa inyo sang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amon niya siya, ang upon niya sa Santon Plus Gold. Amon niya siya, katropa, ang makabulig para mangin mas effective pagid, no? Ang antioxidant activities sa Santon Plus Gold. Upod man sa premium D3. Ini sila ang aton nga ultimate trio, mga katropa. 7:23 ang aton oras, iniang extra service. Kaupod si katropang James King.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko, numuhi ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: System Pain.
5: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
4: sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, kay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
9: Hala! Kaya excited!

0: Oras, mga katropa, alas 7.45 na sa gabi. James King sa radio, tara sa babay. Inang 103.9 XFM Bacolod. Katropa, no, everyday nagalagaw kita, nagalibot kita sa mga barangay. Kaga may mga makilala kita ng mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Kaga mga Yes to Health Products user. Isa na din si Nanay nga aras atun nga linya subong. Nanay, Padilla, mayang gabi.
1: Mayang gabi.
0: Ano gani first name? Ano gani first name mo, Nanay?
1: Agnes.
0: Agnes Padilla. Agnes Padilla. Taga
1: Padilla.
0: Purok, Pilipinon.
1: Barangay 30.
0: Barangay 30. Ayan. Si Nanay, aside from una nga natilawan niya ng aton nga Santon Plus Gold, subong yan na try naman niya ng aton nga Santon Gold Coffee. Nanay Agnes, pwede mapamatihan. Kung anong naibulig sa imo nga benepisyo sa Santon Gold Coffee? Sige na ya, go ah. Anong
1: Daka inom ko na sang ay naka inom ko na sang kuana bala sang Santon plus na nang capsule na bala.
0: Oo, capsule una ko na, okay.
1: Maayo man. Mayuman kay gusto nang nami man tulog ko.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nami man gusto na kuha man pala nakitlawas mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Kag damit dala sa nga sakit sa panbala, sakit sa ulo, makuha sa.
0: Mm-hmm. Tay, karoon niya ang coffee ha. Ambal mo ang coffee na try mo naman ng gold coffee na to. Ang bago nga Santon gold coffee.
1: Oo. I think sa buong gani, kaya this magtulog, mainom ko nga daan coffee, gold. Coffee, gold. Kaya tinagkaong ko bala ng sa buong habos, ismuro, tambok. Pero mainom ko na para matunaw.
0: Mamulikid na.
1: Amo na toon.
0: Oh, toon
1: na. Ang magtulog, mainom ko na, oo. Mainom ko, ano, isang kapsul.
0: Para
1: mag-digest, walang kinaon ko.
0: Para mag-ganang tulog ko. Pero, hagan-hagan lang na isang babo. Kuya, pila na gani, dad mo?
1: 71
0: years old.
1: Hindi pa gina-permit. Oo, hindi man ginakirmi. Ang galing kayo yung tabuan ng libalaki na yaga ako niya. Nablusin, tagaan niya kami.
0: Oo.
1: Sang tambok, balaw, baka.
0: na. Sige lang, basta hindi lang permi, ano? Okay.
1: Hindi, di man ko naplak ako. Kayo ginadilian man na sakon. Galing kayo, tisubog na ka namin. Man kayo dasalig, man ko nga may kope ko mo. Makakainom ko coffee, matunaw na, digest na yun na matunaw lang na yung mga fat.
0: Salig ko si Nanay, 71 years old si Nanay, mga katropa. Nanay Agnes Padilla, madamugin nga salamat.
1: Salamat, Gid.
0: Thank you. Yan, si Nanay Agnes, mga katropa, isa sa mga na nakilala natin. Pero sa nakilala natin siya, madugay na galing siya nakatilaw man. Ano? Sa Santon Plus Gold, kagatong Santon Vitamin C, nang nakita natin nga daw kinatake niya, nagligada. Or kagina lang actually ko sila nakilala, mga katropa. Dira sa may Purok, Philippine Honda Barangay, 30, mga katropa. Salamat gid pati ang iyang abana si Tatay Roberto Padilla. Salamat gid ka madamo sa inyo tanan. Well, 7:49 ang aton oras, mga katropa, inang aton nga kwentong Santon. 7:49 inyang 103.9 XFM Bacolod para sa extra service.
2: Extra service.
3: Exciting!
4: Exciting!

Katropa, padabog gid nga salamat sa inyong pag-upod sa aton programa ang Extra Service. Salamat gid, kamada mo buwas na naman kita mag-off the night. Ano gani mo? Aboy, Biyernes ka di boss, no? Ala, ay mailang kay daw hindi mo nga na pilihan kong song do, to Christmas song na ni natunga na nato ng aton ano, mga katropa, ang bulan sa Agosto, bear month na the zone, on. Ano di mano? Please come home for Christmas. Wala pa gani, Bear. Si ano ba? Si Makigan Tabalaw, si Jose Marichan gani. Naglingning, nagligad. Nakigan siya. Inambalan siya nga, gusto pa lang. Wala gani, Bear. Wala pa gani, Bear man. Gano ka na? Magwa ka na? Well, salamat kita, no? Padayon kita mag-update na mga katropa, no? And amo naman niya itong aton nga mga balita kag impormasyon nga na ihatag sa inyo sininga gabi sa Huwebes, petsa ba hindi na mga katropa? Grabe, no? Pila na lang ka daw. Hasta petsa 31, ano? Buwas gali is special non-working holiday, no? Petsa 21 mga katropa. Well, ganyan talaga. Minsan, may mga ganyan nga, pero padayon kita mag-servisyo sa inyo, ang inyong katropa station, ang bugos ka katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Again, salamat ka madamo sa inyo. Well, isang kuha na yung song ko kay the Christmas song na niya, makiganta ko ron. Ano pala si Jose Marichan? Ay, kanina daw. Ay, mabuli ko na sa kanina. Agosto 20 pa lang. Wala pa ganun. Ikaw ya, Chris, excited ka na mag-Bermand. Uy, no, hindi siya magtulog, hindi siya gusto nga. Katropa, padayon ang pagtutok sa inyo, Katropa Station 103.9. Ang ini nga programa Extra Service, kaupod si Katropang James King, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto. Produkto sa gas to health. Produkto nga makabulig gidya sa inyo'y kayong lawas. Sa mga wala pa da cry, kinanglan nyo gidna itry ina mga katropa, no? Well, ini ang aton nga una, ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga mga kape, na manamit kag masustansya, kag very beneficial sa imo'y kain lawas, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee, mga katropa. Mm-hmm. Ang aton nga Vision X Plus para sa para masolusyon ng malabo nga mata. Ah, Turbo Dietary Supplement para enhance ang libido sa lawas. Ah, muna yung daming song para sa inyo karon. Take Diane's ang Turbo, ha. Of course, ang Sass the Pain. Kahit anong pain, mag-Sass the Pain, katropa. And ang Santon Plus Herbal Oil, ha? Ang Clear Skin kagang Santon Plus Herbal Soap. Inita na nang i-try nyo sa wala pa nakatry. Pagbisita sa aton Yes to Health Store. Isi Katropa James King. You do anything. May gabi, Katropa.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
8: SFM Exciting!
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one test the
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta po, balita din mo.
0: Nga, XFMKID!
2: Eh, namiang music ah!
0: Nga, XFMKID!
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, aming bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkretong asalan.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how kita pa?
4: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X.

para sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag-pagpalanigas sa club. Ang pagpamuhin easy sa bulik sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: 25 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Diin si Troy Doll!
2: Pangita ya ka di ka
0: Ay, Tita Marla, good evening. Ano naging dalaya nga pamahaw?
3: Chopaw, chopaw, ng putok, pastillas.
0: Kaya namin isa ato, no? Kaya po lang kita sa ato ng mga avid listeners,
3: yes,
0: no? May ara kaya diya sing pamahaw, kag ano blahaw, ng padalundon sa aton tutunlan nga damo na sing duga. Tutun lang nga damo na sinduga. Ang imo lang ako balong kung nanday sino na duga nag-agi sa imo tutun lang.
3: Well, to name a few.
0: To name a few. Damo na yanit. To name a few. First letter.
3: Wag na.
0: Ay, formado ko sa mga gabi, ano?
3: Oh, yes!
0: Pero ang dalom, naka, ano, naka pang basketball short.
3: Mayroon ka niya, hindi bahag.
0: Ang gusto ko naman ninisoksok ko, kinalos-los, hindi yung pagkatapos.
3: Nga, correct.
0: Ay, magsinadya na magkita sa alas 12 sa phone pala programa. Makaupod niyo, katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na, antanan natin nga mga XFM radio station nga naka-hook up na via satellite. Naunta mga taga Iloilo, nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
3: Alec
0: Genray. Sa Roja City, Capiz, si XFM 106.5 with katropang
3: Neil.
0: Correct. Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
3: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
3: Chris.
0: Are you sure?
3: Chris?
0: Final answer.
3: Chris.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
3: Kuya Jay, James Dean.
0: Are you sure?
3: James Dean.
0: Final answer.
3: James Dean.
0: Final answer.
3: James Dean Gani.
0: Correct. Sa Kalibo, wala pa ako balo kung single duty sa Kalibo. Ari-ari ka type ang Kalibo. XFM Kalibo 96.5. Upunta si katropang
3: Shemaine.
0: Are you sure?
3: Shemaine.
0: Shemaine?
3: Shemaine.
0: Shemaine?
3: Uh-huh.
0: Noel. Sa Dini the Pitman, bakal sa mga taga, ano, sa Manuka ni Pineda sa City Proper, gapamati sa XFM, nagbakal subong si, ano, katropang Angelo Mapa. Bakal na, kung pangayo. Bakal, oy, bakal, bakal, no? Sa Canlaon, XFM 101.7, napunta si katropang
3: Romel.
0: Canlaon.
3: Ay, Canlaon ng si Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, with katropang
3: Romel.
0: Are you sure?
3: Romel, ah?
0: Romel?
3: Oh.
0: Are you sure?
3: Yes.
0: Final answer?
3: Supremo.
0: Si Romel,
3: Final answer?
0: Romel. Correct. Sasagay, mabatihan man kita sa 87.5 kag makitaan man kita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Ang aton signal kung sa Star Cable, kita lantaw ko mo sa television, nalin sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag, Escalante. Kag nga aton nga mga tropa peeps, mga katropa, nagalantaw naman sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Helen, Blauro, Tapang. Good evening lang sa inyo, ga-enjoy kay kumamati sa inyo duwa.
3: May hanggap, yung magaling kay Nanette Bautista sa may Buena Vista, Silay.
0: Good evening. Kaga, mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Ah.

0: nawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka, uy, always ang gap na time para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men.

0: supplement from me.
1: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nilabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama ni Mine ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibilis.

0: sa may atubang sang iway trading gali ito nga batiyon mata sa may Pineda Lechon Manok nagapamati sa subong nga gabi sa aton program ang sagay gidya naga nila gumba na gidyang XFM. Hindi mo na gidya ma-mute ang pagwaragwag sang XFM. Ang sagay mambal ko nga Sagay City is XFM country.
1: Nation! Siyempre, di ba?
0: Namin na tayo ginambal ko yung sugunan. Baka daw hindi amo, ha?
1: Mas lapad lang nation sang sa country.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Nation and country is one is, lang na iya.
1: Is one gani. Pero mas ano eh.
0: Naging lain-lain lang yung terminology. Mm-hmm. Pero nation and country.
1: Mas social pamatian ng nation.
0: Ew! Oh. Social ba nation sa country?
1: Oo oh, eh.
0: Ah, sige be, kung sa kanta be. May nation na kanta, ikaw be?
1: Ang United Nations.
0: Kanta gani, diba? Kanta. O, oh, nahe be, ano nga kanta nga may nation. Ako una ha?
1: Oh, sige ha.
0: Country ako, di ba?
1: Oh.
0: Country road. Take me home.
1: Ito yung nation naman.
0: Oh, nation.
1: Nation na sa iyong lahat.
0: Nasa iyo na yan. Nasa iyo na. Nation na sa'yo ano to?
1: Lahat
0: kinamahal kita at ito na
1: diba?
0: Nation na
1: sinabi na sa'yo mas ano ang nation
0: ugat talon ba? Nation na lang lahat
1: kinamahal kitang tapat
0: hindi dyan pulos dulpo. Kuha yung jamo ng bulay-budlay na ba? Sige na, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto, magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-araman ng Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka nami.
0: Sarang mabakal sa inyo mga suki ng mga butika, kag-mabakal man sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ah, base may ara ka ano? may ara ka wala dumduman. Kaya nag-message si John Ray sa akon ng sang ilo-ilo, wala?
1: Oo.
0: May ara pag itkanta nga wala mo makanta.
1: Ano?
0: Na nation, may nation.
1: Ano?
0: Dumduman mo nga. In the nation.
1: Oo, ah.
0: Title, be?
1: State of the Nation.
0: Nante! May pa si John Ray siya, huwag na dumduman. Ikaw yun.
1: Kaya napagid!
0: Nation na ang lahat.
1: Kaya napagid na, I am the future of the world. I am the hope of the nation. Pwede, lert na sa una eh. Diba?
0: Oh, pang-greet na, nag. Ikawaon ko nga akong cellphone na bilhin sa guwala.
1: Oh, sneaky ah. Hello, kag mayong gabilang dyan sa kay Nanette Bautista. And of course, hello mo dyan sa kay Kalib. Mayong gabilang dyan sa inyo, tanan-tanan. And likewise, hello and good evening sa kay Emily, kay Ricky, kay Ivan, sa kay Dave, and sa kay EJ.
0: Nag-greet mo naman tong isa kay Gina.
1: Oo, oh, ganigin paliwatan ko no kayo wala yung batian.
0: Ah, labi. Laing gima ni maminsar kung kay isa si John Ray bala. Nabuligan niya gid ka.
1: Oo, eh.
0: Ang ako niya naminami ito yung daan, country road.
1: Sige lang John Ray, ah, kay pati lawon tagid ka.
0: Veronica Amparo, curly naman ko nung buhok ni Dolphy Subungo.
1: Yes.
0: Watching from Pilar Capiz, may gabi sa mga taga-barangay Santa Rosa, Murcia. Happy viewing, alin kay Janelle Gikin. Kay Energin, Apple, Pin, Pasino. Damo ta mga colors sa Murcia, kag viewers. Si Apple Pen, Pen, Pineapple Pen. Kim Alipin. Tapos ang live Troy, nagtimpla lang kuya kadali kape, pagbalik ko, wala na you.
1: Hindi, kami ganyan kuwa lang siya.
0: Hari pa kami gani eh. Si Balo Mantique, Barangay Kabladan, good evening. Ay lang sa akong bana nga si Jonathan, Sai Dukis, kag sa darwa ko kabata, nga si Gabriel and Rafa Sai Dukis. Pwede na ka mo katawag. Ha?
1: Yes, may gabi man dahil sa Tiga Antique, labi na gud sa kay Eugene Palek.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912 0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Damon na miyan sa yung box mong curly ko, no? Pero totoo, do pao na ni saya.
1: Dugalok do, ano?
0: Dugalok, dugalok do sang butsa.
1: Gani.
0: Abi mo, di ko balaan, ha? O, tawag na ka mo, kay mahulat kami sa Jahon Tani nga ito, na Thursday. Ay, dali kang gin. Subong gali, ginasilibrar ang ginatawag nga National Radio Day. Anong yung una-una nga radio station? Sugod sang nag...
1: Pag-sugod ko gin sa radio.
0: Pag-sugod-sugod mo gin.
1: Amo to siya kang DYRL.
0: Ha, sa Bacolod. Ang ako naman niya, ang ginsuguran ko munang radio natin sa Sagay. Asang sa Subong, ako naging Subong gamanage ang radio natin sa Sagay.
1: Wow, congrats!
0: Diba?
1: Okay.
0: Ito muna ako muna sa radio station na nakatuan ta, pero balik kay Kuya Jabo sa ginalinan ko.
1: Oo.
0: Te, amo na, nasadyahan ko kay dira ko man nakilala si ano?
1: Si...
0: Si Mama Mia. Nasinder ko mala nasa sanguna.
1: Rua?
0: Dito sa pabrika. Tapos yung nag-greet-greet ko lang si Lolo si Lola niya. Yeah. Ah, dugay-dugay. Ah, meet kami sa plaza. Asa nag-asawahay kami nga doon, ah. Yung gabi, line number 2.
2: Yes, number.
0: Ah, ano? X niya, hindi niya. Yes, ha, X. Yung gabi. Sino ni? Sino ni?
2: Si JL.
0: JL, taga DN?
2: Taga Kabangkalan City.
0: Oh, pila na edad ni Migo JL?
2: Taga, ano na, ng 34 na.
0: Namis siya tingog, no, JL? Oh. No? Ano ni, nang balubuhi, balupatay, soltero?
2: Ay, hindi ah. Taga, tumita lang, callmate.
0: Ah, callmate?
2: May master niya ko sa bangga, simuwala.
0: Dahil lang, check ko ano yung line number 1. Line number 1, babae ni Lucky.
3: Lucky ko.
0: Oh, babayan ay. Karoon ka lang. JL, sa 34 nga edad, anong ginasakuan mo da sa Kabankalan kag sa diin nga barangay sa Kabankalan?
2: Kari lang sa Binicuil.
0: Ah, sa Binicuil. Sa may proper lang dapit. No. Nakanubya ka na, JL?
2: Ay, may ara na.
0: Pila ka bilog?
2: Ay, na naman. Situan ba?
0: Oh, stick to one. Stick to one, tapos subungita ka na.
1: Amo, Gujaya.
0: Nga pang ita ka na subong, kay may stick to one ka naman, bala?
2: Hindi, dapat. Dapat may stick to one man ka babae, yung misteryo.
0: Ay, hindi namin, Kuya, bala. Single ka na subong.
2: No, single na, single yan.
0: Sa amon, pagkabalo, pero ang totoo, diya, may nubya ka, Gijaguro.
1: Correct, eh.
0: Ang imo bala radyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati para hindi ka ma-distract. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang maistoryahon.
0: Wala naman subong babayi nga maayo istoryahon. May maayo man nga istoryahon nga babayi subong, pero hindi ka kaano, hindi ka gets kay lain-lain ang ila ginapang-explicar. Ang gina-explain ng mag-updanay ka mo about celestial body, about Newton ka atom, ano pag it?
1: Mental telepathy.
0: About psychology, oh, makalagas ka ayhan.
1: Masarangan mo na.
2: Paano hindi ka malagas? Siyempre, kung gusto ka din na.
0: Hindi namin, Kuya Balambal mo, maayo mag-istorya. Tapos sumayara ka ni maayo nga mag-istorya. And then, hindi ka man bala makahangop sa iyang topic.
1: Mm-hmm.
0: Yung mag-gets blaw.
2: Ano yung topic kami?
0: Eh, si ikaw yung babae, damahon ta, Dol. Sige.
2: Ano yung topic kami?
0: Sige, ikaw ba mahon kay Dolpe? Ang ngalan ni Dolpe, subong si ano? Si, ano ngalan mo?
1: Si Kuan lang ko, si Fatima.
0: Si Fatima, okay. Si Fatima, ka istorya mo, ah. Si Fatima, isa ka nurse. Okay? So, mayon, istoryahon si Fatima. Then, panilaganta kung makalagas ka sa ano sa mga nabalaan ni Fatima about nursing. Go ahead Fatima, si JL taga Kabankalan Pites.
1: O ikaw una, istorya JL.
2: Yeah, ako
0: din naman sa Surya. Ah, ginakamugan na pa ako sino una, Surya.
3: Oo.
0: Ikaw na lang pati ma, una, Surya.
3: Hello, JL.
2: What's the name?
3: Bago na ako nagwa sa may operating room, kay may nag-ano to, may nabunan.
0: Then, sa likod, sa buli.
1: Hello? JL?
2: Yeah.
0: Sige, na dayon ikaw na dayon pamangkot kay para dire-diretso na inyo isuryahan na kay ti nursing ni saya mo. No, sige, go.
1: Wala ka man nagambal na JL.
0: Ambot. Lipot
2: na lang.
0: Lipot man nidila si JL.
1: Oh, lipot ko na dilang lalaki. Lipot na kwan mo. JL?
2: Yes.
3: JL? Siling nila, basta ko nung lipot ang imo nga dila, lipot pa ng imo.
0: Ayo gaway pulo si JL. Balaan mo ba sa improntong istorya? Hindi na niya mamemorya ni Dolphy. Kabalo ka nga danga, senyor citizen na niya. Pasulit-sulito mo pa. Na, no, ginatistingan ka pa gani kung kabalo ka mag-istorya. Agadali ka, gin. Try ito, bala, nai, bala. Hindi ah, gani, babae, sa gani. Na, numani daw. Hindi mani kabalo mo pa sa akin, taga Kabankalan, man. Yogs na, no? Doon naman tayo.
2: Doon.
0: Dali ng bala, ginaplastar pa gani, anay nga. Testingan ta kung kabalo, iba malabat sa bat. Kay ti, gusto mo nga sing maayo ang kaistorya nga uyab. While gahulat kita sang uyab magapanawag sa linya, si Dolphy lang anay may istorya sa imo kung kasabay ka sa iya.

0: gani, may babae gani, pa istorya, binabayi lang anay. Pamatian ta kung paano ka magdiskarte. Tita, ay, ang bota, hindi na natin mag-isuri, anay, ang mga muli, goodbye na lang, ang bota, bye. Lusopo sa imo, atakan ko, ah.
1: Oo, gani,
0: man. Mag-prank ka nga, hindi ka balong mag-discarte, ah, hindi ka balong pasakay.
1: Hindi gani ka balong, sabi na bayi, sa bayi pa yan.
0: Grabe, tripping na sa mga gabi, no?
1: Correct.
0: Pasakay mga kamabala kung anong gusto sa mga DJ. Balaki para masadya mga program ta.
1: Sa alin lang sa operating room, hindi ka kaya kabalo.
0: Sige, kita na lang doon. Wala ka sa JL. Oh, plus sige, JL. Oh, pero pwede ka mong katawag, well, Kisuriana. Kami din ha, ang amon call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Nurse ka?
1: Mm-mm.
0: Oh. Tapos, ikaw una, istorya, kahit lalaki lang, kuya.
1: Mm. Ah, sino nga alam mo di?
0: Ha?
1: Sino nga alam mo di?
0: Si Michael.
1: Oh, sige.
0: Michael Liling.
2: Mike! Pasensya, ginagalang dugayan ko ha, kay... May ano pa eh, may pasyente pa kami sa operating room.
0: Ano? Operating room? Operating room.
2: Operating room.
0: Mm-hmm. Ti ano tong inyo ginoperahan sa sulod, Fatima?
2: Lalaki.
0: Lalaki. Ano ang iyang ginoperahan nyo?
2: Actually, paltak to ah.
0: Ay, paltak?
2: Nadugayan lang kami kay ambot aganit. Naman itong panit.
0: Hindi man ikaw na iya ang ga-operate. Kikakapot ka malang na iya sang ano da? Sang gunting kaga mga plaster, betadine?
2: Yeah, tuluan kami sa doctors na ikaw na lang niyo kay kadokatigan nagigit.
0: Harota pa. Tinong gamit mong instrument, gunting gin man lagari.
2: Angin, ano ko na lang wala man gunting, wala man sang ano?
0: Lagari.
2: May lang gali kay naiman ni Krista dito sa sulod niya, tilawin ni per na lang.
0: Dati sang ginigamit man ang nipper sa din mo una ginpoksi nga panit.
2: Ang kapitan ko ni ulo kag
0: dali lang nga ulo-ulo direkta la into ya gurong imo yang nga ginipper. Kaya ang ulo-ulo, magwa na siya kung makakasang panit. Nga gin-ulo-ulo mo dayon.
2: Kaya ginalus-lus pa siya.
0: Di, hindi mo siya makaptan dahil ang ulo-ulo eh, kung lus-luson mo, di ba?
2: Paano ko gin-paano?
0: Gin-lus-lus mo o gin-lut-got?
2: sa wala na tao, gin-lut-got ko ano? Nakabatsyag ba na ba siya? Titi, amo ito nga nakita kong ulo-ulo eh.
0: Ang bala na gid nga, hindi gid yung tsakto ang imo nga ginapanugid sa akon. Kay kung matuli ka lang, iriktahon rin sa ulo-ulo nga hindi pa na iya magwang ulo-ulo kung hindi maluslos siya.
2: Ay, hindi ko na ginapunggan mo.
0: Ha? Gwapo?
2: Gwapo.
0: Pero?
2: Pero puts. Amo ito nga napapaltak siya.
0: Basi amo ni gurong color sa line number one.
2: Abi?
0: Hello?
3: Pa?
0: Natuli ka na, wala pa?
3: Napaltak na eh.
0: Ah, okay. Sino ni? Ang radyo mo?
3: Dyan, sa Himugan.
0: Dyan, ang imo nga radyo pa dyan. Ay, ka naga-feedback ta. Himugan.
3: Okay, bang daya.
0: Daw, katunog sa radyo mo, may sound system ka na? Low.
3: May speaker lang.
0: Very good. Bas ko, radyo mo da ba? Klaro signal na mo da?
3: Loud and clear.
0: Very good. XFM lang yun. XFM lang ginapamatian sa mga taga-himugaan.
1: Correct.
3: Yes.
0: Okay.
1: Abay na, ilang anay.
0: Ambalan ka na gid mo.
3: Sige.
0: Sa sagay kaya, XFM na giniya. Di giniya ang tunggan.
1: Country ko nation.
0: Country. Harta pa.
1: Oh, sige.
3: Kuya.
0: Ang imo radyo pa inahible. Umandun? Lo. Good job.
1: Sumay kalo.
0: Amo man Japan ang volume sa imo radyo pa inahi tala.
1: Sumay kalo.
0: Ang ngalan mo ngalan?
3: Dyan.
0: Ang imo gani radyo, okay, na ka pa man ginambalan, wala mong ginapatay ako.
1: Ang speaker mo balay palayo. Tigani ang speaker mo palayo.

0: sa speaker.
1: Napatay mo na pero ka feedback pa.
2: Pala, yun naging ko pa, oh.
1: Tito, do, radyo mo masulul gina yan. Hindi ka ginigang concentrate sa itong Suryana, eh.
2: Hindi, okay na ba?
1: Ah. Ano mo, hindi gani okay sa amon? Sa imo ya okay? Nagabagroon mo?
2: Sige, sandala.
1: No, patsyan na lang para mayo. Mayo kaya ka, huwag kayo galit. Headphone nga mag-palapakta. Patsya gani.
2: Pa?
1: Ano? Oh, ano, patay na?
2: Kaya mo matingon.
1: Diri lang gani sa di, cellphone oh, pamati. Pamati. Eh, hindi pag i-loudspeaker mo cellphone bala, uy, manul.
0: Oh, kasakit.
1: Sakit sa dulunggan na dungol-dungol mo si Janjan na.
2: Alawa pala yun. Ako, makalayan ako.
1: Hindi gani mamati sa radyo. Sa cellphone ang pamati. May tukba kami. Di mo nang ga-feedback na si mo radyo.
2: Hindi ako na yun. Pala, huwag na ko pa.
1: Kupangon ko niya sa karoon. Ilan na edad mo?
2: 36.
1: Walang gulang ka na pagkatapos. Hindi ka pa... Pinsindi kung anong gusto ni Dulpong ay papatay ang radyo. Balo buhi, balo patay.
2: Balo buhi.
1: Ah, nakapangasawa ka na gali?
2: Yes.
1: Oo. Oh, nibulagan ka?
2: Oo. Oh.
1: Matingala ka pa.
2: Oo.
1: Kikatigasin mo?
0: Ulo.
1: Ulo. Olo?
0: Olo.
1: Olo?
0: Olo.
1: Olo. Olo. Nakanyapon ka na dyan dyan?
2: Hindi ba magbukas
1: ko yun? Kapanyapon ka na?
2: Ano ba?
1: Siko, kapanyapon ka na?
2: Kapanyapon naman pa.
1: Oo. Te, nabusog ka mo na yan sa pagkaon? Ano sudan nyo?
2: Kagang.
1: Ay, kagang, oo.
0: Ang, ah, nang gagmay nga kasag, oo.
1: Hindi, lagko na.
0: Gagmay na iya.
1: Lagko sa... na.
0: Ang kagang.
1: Ang daw itom-itom.
0: Oh, ah, sa kwan egal-egal kasag.
1: Sa mga suba. Na, oo. Gin, ano nyo, ginbutangan nyo singgata?
2: Oo, oh, ginbutangan gata pa.
1: Ah, mugali ka tiri-tiri ka subong. Kaya nagsaka ang kolesterol sa dugo mo.
0: Namiyama ko bala sang gata.
1: Ha?
0: Namiyama ko sang gata.
1: Kaya dyan-dyan, gata.
0: Ang malakas sa nila, ang gusto ko nga gata. Ang dyan, gusto dyan. Ko nga gata. Ang gata sang nga gata. Makapabata.
1: May lain na yung version niya. May lain na yung version niya.
0: Ano, ano?
1: Ang gusto ko sa gata, ang gusto ko sa gata, ang ata sang agta. Ay, maliwat, ang atoy mo?
0: Ha?
1: Atoy mo liwat?
0: Ang gusto ko nga gata, ang gusto ko nga gata, ang gata nga makapabata.
1: Namay si Dolpe, no? Eh, gusto mo i-take-home si Dolpe?
2: Hindi mo lang pa.
1: Oh, sa ano ka din makanto sa amon? Gaan ka namon sing t-shirt, gaan ka man namon sang radyo. Paim nun ka pa namon sang Gold Eagle Beer. Paim nun ka pa ginamon sang Saturn Gold Coffee Mix. Sa ano ka makanto?
0: Oo, te.
1: Eh? Ano ka din makanto?
2: Tomorrow.
1: O, sigurado ka?
2: Hindi, good.
1: O, te, sige, ah. Kay no. Gataan, takadayo. Kapangangkat ka makadlo sa dibuas. Pagkatapos magkalasunsi, mapuli ka ng mabakulod.
0: Ano? Hindi ko mapuli ka. Kaysa sa bado.
1: Ayaw, gali. Nakatagali sa bado, no? Ay, sa... Pwede ka, kato.
2: Pa, 11 to 12.
1: Pwede ka.
0: Basta sigurado na, ha?
2: Oo.
0: Okay, kwa, di mo. May t-shirt ka na, may radyo ka pa.
1: Paimnon ka pa, Gold Eagle.
0: May kape ka pa.
1: Pagkatapos mo pa nga.
0: O, pagkatapos mo pa nga pe, ma-beer naman kita. O, Gold Eagle.
1: Pagkatapos ang dugo ko parang luya ka na, masupsupan ka pa.
0: O, ma, di, kung mang luya ka, may Santon Plus man nga, herbal, oil.
1: O, te, hindi ka pa na. Amo na. Amo na imo guro gamiton pa dan log ang Santon Plus Herbal Oil.
0: At yung masayo na amay.
1: Ay, wala kami na iya ang amon di turbo na di amon niya iya ang pinaka-epektibo. Ang the best gito iya. turbo na di amon, turbo. Yan. Oh, te. Ano man? Makadto hindi.
2: Hindi pa.
1: No, boss na lang kaya. Tag na lang dahil ni Dolphy sa'yo mo ang babae ngay pakilala.
0: Oh, correct.
1: Ready na sa Dolph?
0: Oo. Oh, oh.
1: Pero magi sana sa mga kamot mo.
0: Ha? Gataan ko siya ganyan. No.
1: Ano?
2: Mga ano pala nang bago nang ginipag sa pag-iigil pa
1: eh, siyempre, eh, natural na yung may agyan, kaya hindi ka man pwede ka direkta dahil babae na pangita mo.
0: Gina-check na nga mo niya yung daan niya iya.
1: Kay ti, ang amon nga treasurer sa, ano, sa class.
0: Oo, oh, nan.
1: Oo, oh, nakita mo na mga picture ni Cecil Pidrajas?
2: Alam ko, biya lang.
1: Hmm, sino na sa'yo kung nuna?
0: Si sino na sa'yo?
1: Si sila nga itong naisuryahan. Amo nang ipatigayo naman si Imo kay 37 na edad mo, di ba?
2: Yes,
1: na, si Cecil 38, no?
0: Mga something,
1: no? Na, oh, dalaga pa.
0: Dalaga pa na siya.
1: Pero ang pamember kagid anay sa, ano, sa katropa listeners and solid supporters.
2: Yes, papa.
1: Wow. Daw sa iya nga sunga, daw balimbing ni siya, daw doon ni kasasyon yun na mamatian
2: niya.
0: Ano siya? Kago ga, ano man siya mo? Gabaliswa, baliswa.
1: Oo, gabaliswa, baliswa man niya. Pero balaan na niya, makita na niya. Te, kato ko na lang, hindi ka na lang mangita.
0: Hindi, may ipakilala gani kami sa imo, buwas.
1: May irito kami gani, kaya kami talagang mamaninoy kung matigayon eh.
0: Te.
2: Para naman.
0: Hindi ba pa? Pangita, ba sa, ano bala, sa Facebook bala ng Cecilia Pedrajas bala?
1: Oo, na.
2: Hindi na.
1: Hindi na.
0: Kaysa ko lang ang balon.
1: Hindi na yung paghihatag. Hindi na sa mag-agi sa'yo mo. Kung hihatag mo
0: ang Facebook. Ako sa bagay.
1: Oo.
0: Kaya ano sa'yo mo? Gataan takanay. Huon na bala? Kadugay mag-uo.
1: Oo, naman ang pilitay. Te!
2: Ako pa.
1: Oo, na siya.
0: Pero kadto, agad ibuwas ha?
1: Manda ka.
2: Okay.
1: Ginapakol na namon sa buong ano. Ginapakol na daan namon sa buong Goldie Gulber mo. May ref manda sa dalom na sa aton kantin, no?
0: Sa kantin?
1: Na, okay. Oo, hindi ka magpati duwari daw. Matyaga niya sa amon, mga scammer, blaw.
0: Wala kami diga pa nga. Tag sa ano yan, sa istorya, kulis-kulis lang.
1: Gatupa na yan. Te.
2: Papa.
1: Tapos ginahalo mo sa amon.
0: Tinuan ko man iblang lusong.
1: Mamunlaw ta dahil sa dinta mamunlaw pag sa badogan eh.
0: Ha, sa bunista.
1: Wow! Dagat yung simple, sosyal. Te, ano? Deal or no deal?
2: Deal na pa.
1: Okay na, okay. Sige. Amo na mag-discarte.
0: Correct.
1: Kaya ikaw pa, dumidugay ka pa.
0: Siya gito nagpadugay.
1: Te, okay na?
2: Wow.
1: O, plug na sa number mo pagkatapos na wala kami makuha. Kadto ka di sa amon.
0: Oo, wala kami agalahog. Disingan daw.
1: Te,
0: makadto ka din.
2: Te.
0: Ano? O, te,
2: sige na.
0: O, plug na ganit number mo.
2: Hindi ba lang, ang gito din sa magsurya sa buong.
1: Ah, but may ipatigayo na kami gani nga may surya kapag yun.
0: Was gani, kadto ka din. Oh, kami kinapatigayo na kami.
1: O, oh, 09?
2: 09 81 0 53 72
1: Okay, bye.
0: Sige, salamat.
1: 16 after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Don Filangka.
1: Kakapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
0: Exciting!

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 10:37 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Cuatro, vamos.
1: Exciting.
0: Wala ka nang ginadawdawag yan, no? Ginadawdawag na nang ginadawag yan, no? Balik kayo sa phone, pal. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Para sa masanag kag tinaw nga pananawan. Masanag tinaw nga pananawan, healthy nga pananawan, healthy nga mata, Vision X Plus.
2: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreyer sa sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line sa Smart
2: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. Paringan nyo na!
2: Now na!
0: Ay, sa mga taga-Kalibo Aklan, nakikinigay nyo mga taga-Kalibo Aklan, most especially kay Maria Cristina Ribusio Neri and Paulo Arciga, Kauntoy Jesse Lumanog, and Len Antonio Talde. Abi ko tagle, talde gali. Imo viewers da, sino galantaw sa imo da?
1: Amo magyapon.
0: Wala linalin?
2: Wala.
0: Ma, you know, wala mo siyang takan si imo, no?
2: Eh.
0: Wala ka man content, o sige pa live-live.
2: Sige lang bala.
0: Patron mo ng internet bala. Manira moment. Patron mo ng internet bala na, no? Sige live, wala mo magalantaw.
2: Araw.
0: Amo yara gali.
2: Tatlo.
1: Tatlo.
2: At least.
0: Okay, toxic na ginman na. Bisubong ang Facebook. Toxic.
2: Gani man.
0: Wala pa ako nag-hello gani. Pero nang bala. Sige, ma-hello na lang ko. Ngayong gabi.
3: Ngayong gabi.
0: Nyone.
3: Mangkot lang ko. Ay, ano ko lang, sirani.
0: Mamangkot kami. Ano isang alan mo? Ngalan?
3: Sirani gani.
0: Rani. Taga diin?
3: Atagol-tsagay.
0: Atagol-tsagay. Oh, ano pa mangkot mo?
3: Open ka mo ba si Esther? Kaya may bakbo ko dahil nga kan na kopi.
0: Mabakal ka sang?
3: Sample kopi, ang inyo yung product.
0: Ah, mabakal ka? Kung mamangkot ako, open pa mo na Yes Sir Clinic?
3: Bas lang, inyo store dira, kaya bisa official man.
0: Ah, manira kami kay mabakal ka man. Pati ka na. Rani, okay. Bukas eh, bisan. Oh, bisan piyesta. Oh, hindi lang pagpatamiya kilalaita ba si bala kung ma'am, balong bala karon nga may natabo man sa aton nga duwa, wala man. Rani, Rani, biskan piyesta official buwas ang amon nga Yes Health Clinic. Open lang. Oo, open lang.
3: Hindi ka lang. Bakal ko, hindi, clinic na. Bakal ko yung mga products nga. Kaya wala ko stock na kasi.
0: Amo gani. Yes Health Clinic gani. Open gani. Pila na edad ni Rani?
3: Ha?
0: Pila na edad mo?
3: 40.
0: May asawa ka pa?
3: Wala.
0: Oh, congratulations. You deserve it. Pero may asawa ka sa muna.
3: Wala gani. Kinalakas ako.
0: Hindi gani.
1: Hindi sa una. Bala.
0: Nakapangasawa ka, Gidman.
3: Ako eh.
0: Labilog.
3: Wala. Muslim pa. Nung puli sa ila.
0: Ah, kay Muslim. Tepe, bata mo, wala.
3: Tapos yan, Muslim to.
0: Ang bata mo, Muslim man. So, ang tawag sina, Muros.
3: Ang tawag?
2: Pero ano bala sa, ano, no? Ang mga Muslim, hindi mong napagtawagon yung Muros.
0: Ay, nga man. Ano
2: mga akig na sila.
0: Ay, tuwa.
3: Wala ito, Muslim na.
0: Ano na, ano na, ang, ano na meaning sa Muros, galiaw?
1: Basta lain na para sa ila.
0: Ha, mo ko tonta si Rani kay may asawa sa nga Muslim. Hmm. Anong meaning sa moros sa Rani?
3: Taga-tubuluan.
0: Ang buta ka layo sa'yo mong sabata, ginababangkot ko anong meaning sa moros. Tulog na Rani. Rani, tulog na Rani. Kaya ikaw dating tulog muna ni Sino siguro.
1: Sa kung man, 40 ka na nga daan.
3: Nga, kasi pa na kung masat.
0: Ano?
3: Kasi pa na kung masinat.
0: Ah, depende sa amo na. Kung mag-alason si Imidya, maglingin ulo na amo, napulit na kami, ha?
1: Die hard, giggle in sample, no?
0: Gila kayo kung mga tao namon solar, ma 24 hours kami, ah, para wala pa may patay. Iatag namon sa inyo ang mga nagminagmi, kadya nga sunata, nga wala kadya sa iba.
1: Correct.
0: Diri lang sa amon. Ano request mo ang kanta, be? Kung may paborito kang kanta, no? Ang kanta ang gusto mo kantahon?
3: All the girls I love before.
1: All the girls I love before.
0: O, katahabi ko na, be. Anong tono siya na, be? 1, 2, 3, go.
3: All the girls I love.
0: Hmm? Nadunulan? Lewat mo lang. Lewat. To all the girls I love.
1: Diin ka na?
3: Wala. Ha?
1: Din ka na.
0: Tapos, sabi lang na ikan. Tapos, sabi lang. Tapos, ang first line lang lang. To all the girls I love. Alang ka. Sige, ha. Te, okay na ta, Rani? Nasabat na namon pa mangkot mo?
3: Kung may time ko, ligo na kami sa kandroma sa bitch.
0: May ara ka na po isto?
3: Ano ba, skapkoma sa ilan ni Kilalam na po, sila ni Samuel na.
0: Oo, te, may mga kililawon da.
3: Ang kililawon nga, no?
0: Siyempre, isda eh. Anong iliya kilawon, ha?
1: Pati tabo yan.
3: Baka, sa isda, baka ang kamote, kilawon.
0: Oo, namit na.
1: Ang kamote?
0: Hindi, ang isda, kilawon, ang ipares, kamote.
1: Ah, okay, oo. Hmm.
0: Sige ha, dali lang bla. Hindi, amo na lang niyo. Okay, makato ka naging malang buhas. Sa sunod ng mga sinimana, guro, ikaw na lang luto sa kinilaw. Dalaan mo kami dali. Kami na lang mabakal kamuti. Eh? Amo na lang na. Lutoan mo kami.
3: Hindi ha, kaya na ako maligo pa sa beach. Sa kagroma.
0: Ah, sige, maligo na tato. Pagtapos ang aton nga team building sa Bado,
1: dito naman
0: next
1: na
0: week, makato ta sila kinong Rani.
1: Mm, sige ah.
0: Kaya makadto ka man di buwas ng Rani, no?
3: Okay, ano, ilan na doon ay kuhan eh. Kilala mo na, ilan tiktik, ilan na kuhan eh. Mabugas mo
0: lang. Oh, sige ah. Mangilala tayo, kung hindi ito nila kilala, mapakilala tayo ah.
1: Correct.
3: Kilala ko doon sila ni Samuel, kilala ko doon sila ni Samuel.
0: Sige, sige, lagawan ta na, lagawan ta na. Te, kita na kita di buwas.
3: Ilalalambit, ang pagpuma.
0: Abi ko gani kung imobitsa mong katuan. Sige ha, makadto kami na ha. Thank you, kid, Rani.
3: Abalito na kami kayo maligo na to.
0: Thank you na gani. Pag thank you na bala para matapos ito ni Surya. Kanta.
1: Kanta na ya.
3: Gina.
0: Anong title gani ang request?
3: The
0: only
3: girl I
1: love before. Wow! Damo, guyo uyab sa nguna mo.
0: Julio Iglesias, hindi ano. Mm-hmm. Oh, sige, play na muna. Salamat, Rani. Minggabi, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Ari na, gaya request. Ara, dayo na. 1046. Si Julio Gidman, kung may ari pa hindi isa ka version.
1: Julio Iglesias.
0: Wala na iban. Mm-hmm. Ari na, to all the girls alone before.

0: Kent, 28 years old.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sunzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunzone Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag

0: Bugto golpea. Hi, Len Antonio Taldi. Mambato, chapter Himamaylan. Good evening sa inyo nga tanan katropa. Exciting.
1: Wow, Himamaylan ha. Namin day, ang mga bye-bye mo.
0: Himamaylan.
1: Mm-hmm.
0: Guys, ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, Balanyos nga pinaka-epektibo sa may mga panuhot kag palanakit sa kalawasan.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. And wonderful tonight, two of you. Wonderful tonight, two of you.
1: Wow.
0: Permigit ko kapamati sa phone pal nyo nga programa. Greet ko lang family friends, Mads Neneng Sumalinog, Jonathan Sumalinog, Gilbert Sumalinog, Sweet Sumalinog, Jonah Ligaspi Samuel. Dugay pa man ang November, no? November nga. November? Nga nga doga, paano na niya siya? Kapalawag niya sa mga kalag sa purgatorio. Pati ka na joke lang ha. Sweet Jonah Ligaspi, Samuel Julius Joy Adraneda Longaki Tigianon. God bless always. I love you. Careful for chicks killer in cat center. Pwede ka pa nga i-radyo kay cellphone ako kapamati sa inyo programa. Thanks kon matigayon from your avid listeners, Charm and Wonderful Merlin Ponce. Good night, sleep tight. Do not let the mosquito bite.
1: Correct, Ijaya. Ga-rhyme ba?
0: Di ba? Taga-diin ka. Taga-diin si ano man, si Ponce. Kung taga-sagay ka kato sa amon nga station, gaan ka namon radyo, isa ka karton. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Oh
1: my God,
0: sino nandiyan?
2: Leo.
0: Oh, pakot-pakot naman isa.
1: Ganyan. Oh, pakot-pakot naman. Pakot-pakot naman.
0: Ha? Ah, ano balon mo?
2: May dalawa lang.
0: Anong dalawa? Anong dalawa?
1: Duwa lang kung duwa lang.
0: Rasa lain-lainon mo naman. Sabat. Bisa na man sabat naman. Ganyan tama, man. Ha? Kay witan, okay. Tagid ka. Kapang iwit kami.
2: Okay, yeah. Una.
0: Sino mauna?
2: Ano nga? Ako, una.
0: Okay, mangkot.
2: Pwede.
1: Oh, pwede. Okay. Ah.
0: Bagsugtan ah.
2: Ano? Ang mga pagkaon hindi makaon sa tunga.
0: Ano nga pagkaon?
1: Ah, hindi makaon sa tunga?
0: Nga pagkaon hindi makaon sa tunga.

0: Kasoy?
1: Lo, ano?
0: Oh, clue. Pagkaon na siya. Ano pagid?
1: Ano nga tanong mo kung mabalis ka ron ng imong isda?
0: Hindi ah, sa pagkaon tatuga ni Anay kung ano nga pagkaon. Ano Kasoy? Dugadali kay mo. Tsakto ng sabataw, Kasoy?
1: Wrong.
0: Tinapay?
1: Wrong.
0: Mara na naman! Mara na naman! Tsakto na, oh. Tinapay, no?
1: Ay, hindi.
0: Hindi, gadya? Ano?
1: Malapit na.
0: Lapit na sa tinapay?
1: Oo.
0: Mara na naman, ah. Hindi ginya yung makaon ng tunga sa tinapay, gadya yaya eh. Kay bilog mo na yung makaon niya mo. Palilugan mo ginaya.
1: Hindi.
0: Oh,
1: hindi.
0: Hindi gadya tsaka.
1: Ay, sabang ko.
0: Oh, ano, sige, be.
1: Ano? Ano pa ang pagkaon? Hindi kaya makaon. Kung asa mo pa kami donut.
0: Te, ang donut hindi na tinapay. Ay, hindi na! Tunga kay may buho sa tunga. Tinapay ang sabat. Tinapay ang suryanta. Tinapay ang sabat. Ah, hindi na yun. Bagay na donut. Ah, sige, isa pagid ah. Lapit na toda akong sabat ba?
1: Ano nga tanom
0: kung balis ka ron, mahimo isda? Elang. Ano nga tanom? Ano to ang makaon? Ano nga tanom?
2: Ano nga tanom, balis ka ron mo, mahimo isda?
0: Kung balis ka ron, mahimo isda?
1: Nga isda.
0: Dol.
2: Dalagang bukid?
0: Tanom?
1: Wrong.
2: Tanom gali, no? Tanom?
0: Tanom, no? Sige.
1: Oo.
0: Ari ay. Kamote.
1: Wrong.
0: Mara na naman.
1: Ano nga tanom?
2: Ano nga?
0: Kung balis ka ron, mahimo isda? Ilang yun. Wrong answer, no? Ilang. Wrong answer. Ano?
2: Sapsap?
1: Wrong.
0: Do, iya kita yung preparahan na doa ba? Manda lang isa karong tsakto ha. Dahil lang yun. Saging.
1: Wrong.
0: Upo.
1: Wrong.
0: Dahil lang, dugay pa masabat ako. Dugay na pinsar pa ako. Dahil lang, dali lang, karoon lang. Karoon lang. Mais.
1: Wrong.
0: Ay, lang yun na. Alas.
1: Mais. Ang mais pa. Ano na, isma. Isma.
0: Mayara ko na explanation nga, mais. Ginabase na sa litera.
1: Eh,
0: ano nga tanong mabalis ka?
1: Masarada.
0: Ari pagid. Alas! Sala!
1: Hindi.
0: Perde na kami ah. Sabat.
2: Ote, anong sabat?
1: Ano nga tanong nga kung mabalis ka ron yung isda?
2: Ano gani?
1: Ay, ano pa? Kundi ginarako sa paksyo. Ano na ako?
2: Anong ginalakot sa paksiyo?
0: Damo ba na ginalakot sa paksiyo? Palagpak ni sa yaya. Masumbagan ko ni si Lila Tugay.
2: Ano gani? Ano?
1: Loy A. Loy A.
2: Loy.
0: Sabagay. Ara, amo na yan chato na sabat. Hindi kay ginalakot sa paksiyo ang imo isabat.
2: Oo.
0: Hindi kong isabat mo na nga Loy A.
1: Loy A. Ay, tama man, 36.
2: Okay man, ah.
0: Tama ang ano.
1: Loy, ah. Balis ka ron ang Loy, ah. Mga aloy.
0: Tamo na kayo tayong sabat mo una. Hindi kayo ginapanakot sa paksiw.
2: Ani?
0: O kami naman, ah. Do, ikaw lang yung tanan niya, ha?
1: Ay, sige.
0: Ikaw naman.
2: sige, sige, ari, ari, ari.
0: Rodolph, ha? Oh. Patsyon ta ni sa?
2: Gani. Na, hindi pwede. Okay ka na?
1: Okay.
2: Anda ka na? O, oh, sige. Nga, hindi pwede magdar na si Nora Honor.
0: Doon naman ang mga naligad.
3: Wala, wala pa.
0: Ah, wala pa. Sige.
1: Na, ano?
2: Nga, hindi pwede magdar na si Nora Honor.
1: Magdarna?
2: Magdarna?
0: Magdarna? Ano sa man, laway na bungol pa?
2: kilala mo si Darna, hindi?
1: Si Darna?
2: Oo, kilala mo, hindi?
1: Oo, si Darna.
2: Oo, tinga, hindi pwede mag-Darna si Nora Honor?
1: Ay, siyempre. Kasi Nora Honor mo, hindi siya si Darna.
2: Tigani, tinga.
0: Tsakto?
2: Nga galing
0: hindi sa kay kay Sinura Honor siya hindi sa iya Darna chakto na kasabat. Oh sige
2: sala gani
0: oh paperdi na Leo kay masabat na si Dulpo.
1: Sige,
0: ay sige na ako pagali masabat.
2: Oh sige.
0: Ako masabat perdi na si Leo ha.
2: Oh
0: balda pusa na sa kay gamay ang ano kay gamay na lang ang bato
2: ha sala sala gani.
0: Oh sige sabat
2: kay ang iba nyo artista inabutang anay sila dila kag tunlon.
0: Ang anong gibutan sa dila tunlon?
2: Ang bato.
0: Oh, kumpleto ha.
2: Magsingit nga Darna. Ang kay Nora ya pagbutang sa dila ya pagsingit siya nga Darna. Gakadagdag ang bato. Hindi kita pwede magdarna.
0: Eh, kay gamay gani ang bato.
2: Kay gakadagdag ang bato.
0: Ah, kay gakadagdag, hindi gali kay gamay ang bato.
2: Kamutangin na sa babaya mo. Teka pag singit yan nga, ang iba niya, Darna!
0: Oh.
2: Ang iya kay Nora, Darna!
0: Oh.
2: Teka pag kung na gakadagdag ang bato.
0: Ah, oh, ang managaling answer. Te, okay man sa imo? Bato ka man sina?
1: Okay daw, man. Daw
0: nakatanggap man? Oh.
1: Okay na.
0: Ko naman. Ready ka na?
1: Okay.
0: Ano ang ginahimas-himas anay antes pasudlon?
1: Ay, ano man ang ito? Sa yabe man to?
0: Ay!
1: Yabe?
0: Ang imo na yan. Nagligan niya kagabi ya, pero hindi na yan mo ya.
2: Imo na yung version niya.
0: Imo na yung version. Oh, ari ay, ako naman yung version ay. Ano ang ginahimas-himas anay antes pasudlon?
1: Oraro?
0: Oraro?
2: So pagkaon mo ng oraro, ginalakot sa linugaw.
0: Mahimas ang imo oraro ha?
2: Gusto mo kayo mapahimas ang oraro mo?
0: Ah, hindi lang kayo pa mahimasan, masupsupan yun ang oraro mo.
1: Sige, sirit na ko.
0: Oh, sirit na. Okay, oh, ano? Balda po sa. Ha? Pertahan.
2: Nga, pertahan na.
0: Oh, wala mo ginahimas ang pertahan na. Oh.
2: Sa bagay, ang iya nga, doorknob.
0: Oo.
2: Na,
0: bisang pertahan. Ngayon, himas mo na. Wala mo ginahimas pertahan na. Oh.
2: Magluwas na langit ko nula sa sira, inuksira eh.
0: Pamakota bala si Mian kung ginahimas ko iya pertahan.
2: Wala yun ang gets ay ako ulan nyo. Ay, wala ko mag-gets. Kaya wala lang ko naigap ng nunda.
1: Pero wala original.
0: Ano? Pero wala kaya pertao.
1: Pertao original.
2: Kumagtalikos eh.

0: Dapat yung alam sa mga pertano. Pasugot naman kami ang iti, manager ko man sa... Masinita dyan ako ni Bas. Labun daw yung wala kapertahan na, pamangkot. May pertahan ka wala.
1: Kung katalikod gani.
0: Kita mo. Oh, perde ka ha? Amo ng tsakto nga sabat, hindi kay Isose. Leo.
2: Okay.
0: Oh, liwa? Madugang pa?
2: Pwede. Tama. Tama na na.
0: Hindi ha, dungagal ko pa. Wali ang tatanay ha. Ikaw nagsugod-sugod. Ang repaysay.
1: Nagali ka, kainta ka mabah. Mangampo ka ba lang gali?
2: Hindi, wala ka. Wala man, mati, wala kong tama na.
0: Ah, okay. Hindi ah, huwaya, ah, huwaya ang tatanay. Ari-ari, isa na lang. Oh.
2: Patigil.
0: Ginakulbaan ni sang tanan, pero wala sang armas. Hmm. Ginakulbaan ang tanan, pero wala no. sing armas. Oh, sabat. Sino una? Si Dolpo, kung ikaw.
2: Ah, to.
0: Oh, sige.
1: Ano?
0: Ah, ginakulbaan ang tanan or ginakulbaan sang tanan pero wala man saya sang armas. Sabat.
2: Kalayo.
0: Kalayo. Wrong.
2: Linog.
0: Ah, mga ano imo, mga disaster imo. Mm-hmm. Wrong.
2: Oh, sige. Kaman
0: naman. Oh, sirit. Oh, kaman ikaw, sabat ang sabat. Ko.
1: Aswang eh. Aswang.
0: Aswang ko no. Wrong. Wrong.
2: Ano? No.
0: Ha?
1: Ano?
0: Sirip ka man?
1: Oo.
0: Oh, sabat. Dentista.
1: Wala man ko yung nadlock sa dentista.
0: Ay, naway ko na. Wala man.
1: Tud man.
0: May guab ka pa gani. Wala man pagpagabot.
1: Ha? Wala ko yung nadlock sa dentista.
0: Ha? Ay, Tud. Pero kasagaran ginakulbaan sila.
1: Ah, kung sa bagay, kati gina-injectionan ka mo.
0: Oh, indek?
1: Inject. Injection.
0: Eh? Amal mo, injectionan?
1: Ha?
0: Injectionan?
1: Injectionan.
0: Bang in.
1: Ha? Ay, hindi, kuya! Ote Leo, ano ka pa na? Ote ako naman.
2: Ay.
0: Ah, tama na ako ng Puliana. Hindi ah, wala pa.
1: Wala pa.
0: Wala man doon pa.
1: Oo ah.
2: Sige, sige, pwede.
1: Ote, last na lang niya. Kaya doon ka pang hindi. Kanagid man. Ote, areo, pakta. Din mas bugat. Isa ka kilo nga algodon o kon isa ka kilo nga lansang.
2: Wow. Isa ka kilo nga algodong.
1: Oo, ka isa ka kilo nga lansang. Diyan mas bugat.
2: Ah, malahan ko na.
0: No?
2: Aming pinuhan.
0: Wala, wrong.
1: Ginakilo gani mo para mabalaan kung diyan ang bugat sila nga dua, ha?
0: Pili kami, mapili kami. Cotton o kung lansang.
1: O, lansang.
0: O, sige. Tapos may rason. Amo na.
1: O.
0: Nga, amo naging pili ko.
2: Amo na.
0: O, sige. O, pili ka lang kung no. Algodon o kung lansang. Di naman sumbugbugat ang lansang o kung algodon. Then, justify mo, ha?
2: Algodon.
1: Kaglansang.
0: Hindi siya katulog sa pangyayari ang buhang nila sa ato na.
1: Teh, ano matulog ka na lang?
0: Kita ko, pero sa ka pa naman, magbubuhang nila sa ato niya.
1: Ano?
0: Ah, si Red?
2: Sirit lang ko.
0: Pero wala kang ipilian sa algodon kag lansang?
2: Wala lang.
0: Oh, wala lang ko, no?
1: O, te, masabat na ko.
0: Ako hindi mo kuya pasabton.
1: Ote sa batbe.
0: Pili ko sa dua.
1: Oo.
0: Lansang ako algodon.
1: Oo.
0: At siyempre lansang.
1: Na ah.
0: Kay mas bugat pamatian ang lansang.
1: Ha?
0: Bugat pamatian ang lansang.
1: Correct! Te? Bisa isa kami. Equal na bala ang lansang ang algodon bala. Bisa isa kabilog, di ba? Mas bugat ay dalon ang isa kabilog lansang ng sa algodon.
0: Te?
1: Te?
0: May lang nagtsaktong ako nga diksyonaryo, di ba? Te, mag-greet ka na?
2: Okay.
1: Di matulog ka na?
2: Mag-greet ka sa hindi pa magsampang masakos ang program, mamati ko.
0: Okay. Sige, greet your friends. Go ahead.
2: Ginag-greet ang mga nagkamati sa ex, sa mga mga programa, sa X-Radio, XFM, si Andilo, si Ivan, si Angging, nagkamati ko sa Pakoloda, si brother and sister, si ng Pilma, sa kanan-tanay na kakalamati. Pag si Jimmy, pagkani sa Bonifacio.
0: Ilo-ilo na? Ilo-ilo? Kansa Bonifacio, Ilo-ilo?
2: Kansa Bonifacio. O.
0: Ilo-ilo?
2: Si Jimmy, Kansa Bonifacio.
0: Salamat,
2: Jimmy. Pag sa...
0: Ayara, pagali.
2: Pwede ka request.
0: Title.
2: Laki sa layaw.
0: Grabe man, may kanupul.
1: Tuwang kafe, ina yun, laki sa layaw.
0: Laki sa layaw, bangkaw.
2: Mami, pamatian.
0: Try na mo na.
1: Hindi ka gusto sa ano? Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa
2: badyaw.
0: Laki sa badyaw. Laki sa badyaw. Laki sa badyaw, Leo.
1: Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa tunog.
1: Laki sa tunog. Laki sa tunog. Kaplog.
0: Bye-bye, Leo. Good night.
2: Salamat kay Katokang Atay. Salamat, eh. Bye. Sa Tisoy, sa Umaman, sa Dolce, dan sa Langka. Salamat, Leo.
0: Salamat, Leo. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Balik pang phone, Pat. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking.

0: subukan mo.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Sister Pain, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold. Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X FM.
13: Kumaan ka rin sa
14: sentro.
15: Kamsa, bullseye.
16: Department.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye. Depart.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, kita mga DJs nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
10: Santhon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
10: Santong Gold Coffee Mix. Tagka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatawa.

0: Gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabs yung nami bigit mga DJs na nalakad.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply
2: may how gid dapat
5: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
1: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang ng
0: world. Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
8: on air
4: and online.
8: XFM Network Philippines.
4: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi,

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Claire Skin Beauty.

0: oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit.
1: Mag-Sister Pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-Sister Pain, ang karang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain, mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabago.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Kumot pa! Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa

0: pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa akin

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, blam. May harap kayo sa mga balita, blam. So, amin, mga DJs, nalakan.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Arur, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, Biyernes na! TGIF, thanks God, it's Friday! Biyernes na, Biyernes! Kaya siyempre, medyo ang likod na ton. Nagakabatsyag na siyang Biyernes nga ginatawa. Kag sa mga katropa pips naton nga nagahimos na, nagaluto, nagapaligo, o kung ikaw man ra ang nagparago-nago pa sa habol, kay nami pa tulo. Especially do kalinong sa kagahon subong. Diba no ka, okay, can we just leave? Nawa ka drama, pero tayo alas 5.13 na, ha? Dapat, matatabog daw, especially sa may mga early padraya ng mga ganap sa buhay. Sa mga may klase, may obra, pero kung wala, tayo, Gida na yakong amuni ang imo rest day. Today may my rest day. For the go, go, go! Pagano ni, ano, ni favorite ta. Nga go, go, go line. Go, go, go, yeah. Alas 5.13 na mga katropa. And syempre, nagkapamati ka mo dyan diri lang sa programa naton, Exciting Pilipinas. Diri sa Exciting Pilipinas XFM, Bacolod. Para kita ha sa 103.9 sa inyong mga tagsaka radio. Para kita sa FM nga band. And dayara man kita sa buong live na live sa itong official Facebook page. Komento ka lang kamudra sa inyong mga pa-shoutout o pa-greeting subong yang aga. O kung sa may mga friend kamudra, bigyan may mga birthday. Noti, happy, happy birthday. Ice. I forgot. Wala subong sang klase. So sa mga kabataan, dira. And nag-obraya sa government. Wow, jackpot. Pero sa aton lang yay, nga mara sa private sectors. Tiyan, amatamat, giderahimos. Tutayang po malipatan, ako lang gali ang may, so pasok. Mga katropa, kayo today is August 21, 2026. Agosto 21, Tigdus 2026. Subong ang Ninoy Aquino International Day. Tingala ko ba nito ginapinsar ko? Sarado karon ang City Hall. Kaya, oy, perfect holiday. Sa may mga nag-ano na lang daraa, sa mga nagpreparar, malaki kabalo sa nga holiday, nagpreparar sa ilang mga lagaw, kahit Friday, Saturday, Sunday, 3 days. Advance happy holiday! And happy weekend man. Giting po na, no? Di sa mga nag-biyahe na dira, padulong sila mga lalagawan. Kaya na-plastar na, na-plot na nila yung ilang mga ganap pa. This holiday, ingat ha! Balingladaan mo, do hindi magbugtaw kung eskwela, kag-obra, pero kung lagaw, alas dos pa lang gahimos na. Sa aton mga katropa pips, dire, huwag ka nag-tutok subong sa aton. Good morning, dira sila ang tita Salina Traje, ha? Sa kay Jelwin, good morning. Sa kay Edmond Parmerola, good morning man. Nag-tutok subong sa programa naton. Sa kay Katrapang Jelwin, diri ang balya tapos ako nung siya share sa itong programa. Kag ang balya, happy Friday sa tanan. Kag happy Ninoy Aquino International Day. Miss Atubang sa monument ko ni Ninoy, may mga hiwato naman nga programa. Chakto kagin. Subong nga, gano'n dira sa may mga ano bala? Mga monumento ni Ninoy sa Bungus ng Pilipinas. Te, mga katropa. Kaya ragid sang hiwaton ng mga programa. Para sa itong alas 5.16 na, samtang nagahimos na aton ng mga ilaw ng tahanan. And of course, aton ng mga, ano ang mga bumbilya.
nabla ilaw ng tahanan, sa bumbilya ng tahanan. Oh. Hindi. Sa ato nga mga mother dear, dira bala, sa mga lola naton, ato nga mga guidance, ato nga mga parents, nga nagahimo subong aga, kung ano ba na ato nga nga ganap this morning. Good morning sa inyo, dira kagup din niyo ako, dira sa ato mga nabili niya nga inoras, ano, dira sa exciting Pilipinas. Sa ilan ni Raymel Mamilia, good morning! Mayong aga, kag sa tanan niya mga nagatutok sa ito na, Daria, sa 103.9 XFM Bacolod. Sa ilan ni Mamrina Diastro, good morning! Gamonitor lang kuno sila sa Conalom Chapter, Himamaylan area. Kagina shout out niya kuno tanan niya members sa Katropa Southern area. Kag si Raymel Mamilia, happy happy birthday kuno sa nanay niya nga birthday subong. Happy birthday! Happy, happy birthday to you. Anong pangalan ni mama mo? Sa Raymel Mamilia. Sa tanang galing nga may mga birthday. Ha? Subong yung August 21 na ka-birthday ni Ninoy Aquino. Happy birthday. Kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning ma. Nag-monitor sa lakuna sa Mamba to chapter sa Mahima Maylan. Salamat! 5:18 na kag sa mga nagatutok sa aton. Ari ng mga musikahan natong this morning. Basta magsalingan ng Exciting Pilipinas, iyaragid ang musika. Ari wa, Panalangin by Apo Hiking Society.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Pito.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: sa inyo mga radyo. Good morning sa liwat mga katropa. And syempre, nagkapamati ka mo sige hapon and diriya sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Ara kita sa 103.9 FM Bond sa inyo mga tagsaya ka radyo. Friday na mga katropa. Thanks God, it's Friday. And tikita-kits na naman kita sa Lunes para sa aton yung programa Exciting Pilipinas. Kami sa mga katropa peeps na aton, dira no, nga tayo nag-celebrar gani sa ilang mga kadlawan. Saliwat, happy, happy birthday! Happy birthday sa inyong atadan! Maayong agaman sa mga katropa naton nga free today, no? Wala siyang palilugban, wala siyang gaganap, kahit holiday plus wala pag isang extra ng mga side quest. Dira ako na lagaw, nag-chill-chill lang subong aga. Good morning sa inyo! Sila na rin ni Ma'am Lynn Antonio Taldeo. Good morning sa ila. Ginapatamyaw niya ang mga miyembro sang XFM Campus. Sa ila ni Sir Win Salinas, Sir Jillwin, Sir Domingo, kay Ma'am Riana Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Ispa Moreno, kag Pastor Winston. Salamat! And of course, good morning madra sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton sa may Punta Taytay, no? Barangay Punta Taytay. Sa may Handumanan, sa mga moms chapter naton, ano, mga miyembro sa aton moms chapter nga nagapamati sa aton kada aga. Good morning sa inyo. Sa ilan din ang Mary Ann Ledesma, no? Mayong aga man. Sa ilan tita Salina Traje, good morning. Katita Daisy, good morning Wandera. And of course, sa tanan ng mga listeners naton all over Negros Island region. Mga katropa, thank you so much, kid! Sa pag-upo din nyo sa aton niya, subong nga aga sa ato programa Exciting Pilipinas. And the what I've said, ganing mga katropa, biyernes na. Happy weekend na mga katropa sa inyo. Advance happy weekend. Sa tanan, kiti holiday man subong. Paldo na paldo mga katropa, no? So, thank you so much sa liwat. Kag hanggang sa muli sa Lunes na magkita-kita aya. Padayon lang sa pagpamati, dire sa programa naton, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kunaga. And hindi nyo napalisuwa pang inyong mga tag sa karadyo. Magabulos on the Secret of Health and after that, malitaan na naman kita. Kaupod sa katropang Franz Andrew Burgos. Sa liwat, thank you so much. Happy, happy Friday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santon Plus Gold!
5: Mas pinalakas!
3: Pinagaling!
5: Pinahusay!
3: Santon Plus Gold!
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ili-
5: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit.

0: Oil. Sister
1: Pain. Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon na aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat na aton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat na aton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sa nga digestive system. Ang aton sa nga tiyan, aton sa nga tinae, kasubong sa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-bana kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats asini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom na aton tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online. Pwede kamo maka naka-shopping online na, no? Dira sila sa ringa TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ringa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ringa mga product. And then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kon hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira ukon imo sininga utan kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
0: Sample Gold.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protein kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pag kaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sining sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Sunthorn of Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganin sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kun halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas, Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinigin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga

0: Nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya do ka, again, ideya ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami. Yan sini nga mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus a Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa niya ka phytoestrogen. Especially sa mga kababinhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man siya para mabalanse man ang aton sa niyang kolesterol. May ara kitandra sa ginatawag problema sa memory, like medyo naghihina naton sa niyang memory. May benefit man niyang lecithin. Kag nagabulig man siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sinigina pangita para nga magbakod ang aton sininga lawas, magpagsik man ang aton sininga lawas, mabuild ang aton sininga kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Inyo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung liba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silaks ng adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sa ni, kung imbalance inyo sa nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amun inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalakang ha, mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way makamos ang kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabayan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: X.
8: XFM.
7: FM.
9: Broadcasting live. Center.
10: Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabalian.
9: Express Balita.
10: Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
9: We bring you the latest and the biggest news.
10: Ini ang Express Balita.
9: Express Balita.
10: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
11: M News
9: Press Balita.
12: XFM time alas 6:17 na may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sining kamas sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
9: Express Balita.
12: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Biyernes, Agosto 21, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
13: Ako si katropang Wendell Balinario.
12: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulo na mo sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international kag iban pa. Sa mga katropa nato andra nga nagamonitor na sa ilang mga radyo, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Caban, Calan City naman sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
13: Mga katropa, malantaw makita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod. Kon XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
12: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming apps ng XFM Philippines. Pangita nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo drama mga katropa, mabatian ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, ...53 on-air stations ang inyo dala nga ma-access sa sina nga streaming app.
13: Mga katropa, mayarap ang kita sa text line na dali sa itong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
12: Alas 6:19 na, mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagipan pa, dali lang sa Express Balita.
9: Express Balita.
12: Headlines. Sa mga balita dali sa lokal. Manugbulong nga ginpatay sa Ibi Magalona, ginaligar nga panukot sang kantidad agud mangin miyembro sa Monarchalment Divine Government.
13: Bacolod sang Gunean, nagaduso sang gun-free school zone sa pampubliko kag pribado nga bulotuan, multi-agency coordination na kinahanglan.
12: Mga Iloy, ginapanawagan sa City Health nga dalon sa sentro mga kabataan para sa bakuna sa measles kag rubella. Guys, ito ang mga headlines sa balita naman sa national. Sa sulod lang sang isa ka bulan, PNP nakarecord sang 50 ka mga dalagkong kaso nga nagalakip sang mga minor de edad.
13: Mayara sang 28 ka mga testigo ang ombudsman bato kay House Speaker Martin Romualdez.
12: Kaya sa atong mga headlines sa Balita International, isa kagatos ang patay bangod sa narumpag nga minahan sa South African Republic.
13: Kon military exercise sa tunga sang South Korea kag US sa gin palipot.
12: Sa ato ng mga balita sa sports, Strong Group Pilipinas giluto sa Korea sa nagapatay nga 2026 Jones Cup.
13: Sa balita naman natin sa showbiz, Corina Sanchez ginpahayag na may plano siya magsulod sa politika.
12: Kaya sa tanga balita espesyal, kaupod ni katropa, kaupod na karas katropa ng James King. Ano bla ka palangga sa isa kabana o kung asawa? Oh? Ano ka palangga sa bana ng iyang asawa? Eh grabe mga katropa. Ang handom sa iyang asawa kung gintuman niya gin. 80 ka-hektaryas gintamna niya lang sa bulak. Alas 6:21 na mga katropa, inyo nabatay ng mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
7: Express Balita, local news.
12: Patay ang isa kagin napatay ang manugbulong kag pilaso ng asawa sini matapos ng ginsulod. Ang ilang balay kagin pangbuno sang wala makilala ang mga suspek sa Don Hermeno Village, Barangay 1 Banwas ang Ibimagalona kagaon sa Agosto 19. Ang nagtaliwang gikilala sa kay alias Bonnie, 84 anyo, samtang pilason nga ang asawa sini nga gikilala sa kay alias Virginia, legal ang edad kag lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. So nasa kay Police Master Sergeant Henry Mangana III, ang investigador sang Ibimagalona PNP, samtang nagakatulog ang mag-isawa, hinali nila nga may nagsulod sa ilang persona nga may tabo ng mga guya kaging pangbuno ang mga biktima. Dugang pa ni Mangana III, gintinguan pa sa asawa sa biktima nga magbato sa mga sospek kapang ini ang napilasan man matapos ang malabuan sa mga sospek nga gilayon man nga nagpalagyo matapos ang krimen kaginaligar sakay sa tricycle nga top down. Sa karoon, nagpatay ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo sa mga sospek sa pagpatay sa biktima kaginhulat pang dugang mga detalye gikan sa asawa sa biktima nga patay pang inabulong sa ospital.
13: Gina-kumpirmar sa pila ka mga opisyal sa Barangay 1 sa Banwas ang Ibimagalona, gamayara sang reklamo ang biktima sa barangay angot sa iyang gilaygar pag-recruit sang iyang grupo nga ginatawag Monarchalment Divine Government. Ang biktima gin kilala sa kay alias Bonnie, 84 anyos, tricycle driver kag residente sang Don Hermino Village. Kon Village, Barangay 1, Banwas ang Ibimagalona. Sunod sa kay kagawad nilo Ortizo, iya nga naibaluan nga mayara sa reklamo gikan sa mga kabataan isang isa kababayi nga gikan sa Barangay 3. Nga imbolbado ang biktima bangod sa kinaligar pagkuha sang bayad sa ilang iloy bangod ini ang ginarekrut ni Runa Agiri nga amo man naging sugo sang biktima para sa pagpang-recruit. Dugang pa ni Ortizo nga natukiban sini ang operasyon sa Monarchalment Divine Government nga ginagamit sang biktima ang nagapanukot sang 100 pesos para makaparehistro sa nasambit nga grupo kag makabaton sang ID para sa tion sang lockdown makagwa kag makasulod nga ang may-ara sang nasambit nga dokumento kag ginpahayag man sang kagawad ang kung indi akon nga kung isa sa persona ang mangin miyembro na sang nasambit nga grupo makabaton ini sang bulig kon ayuda gikan sa wala makilalaan nga heneral ginsaysay man sang ospital o kon sang opisyal ang biktima mayara man sang isyo nga ginestaran sini nga duta bangod mayara ini sang nagapanagiya kag luyag na kontani sini nga pahalinon ng biktima sa iya nga propiedad apang nagpamalibad ini bangod nga iya pang ginakulat ang kwarta gikan sa ginalinan niya nga lugar sa Dinagat Island para ipatukod ang bagong balay kag ibakal sang propiedad. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspek.
12: Patay ang isa kalalaki matapos siningin tiro sa wala makilalang mga persona sa Purok Active Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, kagaon sa Agosto 20. Ang biktima gikilala sa kay Alice Javen, 22 anyos, kagresidente sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Lieutenant Benjo Valio Alio, ang station commander sa Bacolod City Police Station 3. Nakabaton sa tawagang ilang estasyon angon sa natabong ang shooting incident sa lugar, kagalayon man nga ginimbestigahan sa kapulisan. Dugang pa ni Balio Alio, nakita nga may pilas ang biktima sa ulo tugas ng paglutang kabagdanan sa iyang kamatayon. Kaginagawa sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima witness sa pagtiro sa duwa kamagutod na kanday Harold kag Harley Espina sa lugar nga nagresulta sa kamatayon man ni Harold. Gipaagman sa Ngepeng ang isa sa mga suspek sa pagpanglutang sa mag-utod ang naaresto na. Apang, paday pa nga ginahibalo kung ano ang motibo sa krimen kapag pagkilala sa mga suspek samtang ang biktima kumpirmado man nga nagagamit sang illegal nga droga.
13: Pilason ang isa kalalaki matapos ini ang ginbuno sang iyang kaupod inom sa auto repair shop Woodstock Porok Matahong Barangay Tangub siyudad sa Bacolod kaagahon sa Agosto 20. Ang biktima ginkilala sa kay alias Elmer 39 anyos samtang driver sang suspect kung driver ang suspect ginkilala sa kay alias Joshua 20 anyos sa glass installer kaglonsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8 sa pagpanguna ni Police Major Rondel Tapang naga inom sa makahululubog ng ilimno ng duha apang hinali na lang ni Joshua ginbuno si Elmer gamit ang isa kapataloma. Nakaagom sa mga pilas ang biktima matapos ginbuno sini sa makapila ka beses sa nakalainain nga bakin sang iyang alawas samtang ang suspek na tigayon man nga maaresto kag natigayon nga makustudiya. Sa karon padayon nga ginabulong ang biktima kag ara naman sa stable nga kondisyon kag ginahulat pang desisyon sa niangot sa pagpasaka sang kaso batok sa suspek.
12: Dako pag isa ka high value individual nga lalaki matapos makuhaan sang illegal nga droga sa ginpatigayan nga drug bypass operation sang kapulisan. Sa dalan sa Anuan, Purok San Sebastian, Maragay Sumag, Ciudad sa Bacolod, gabi sang Agosto 19. Ang naresto ng kilala sa kay alias Dancil, 19 anyos, isa ka barangay Anti-Drug Abuse Council o Conbadak listed, kag-resonate sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Ciudad sang Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 9, sa pagpangunan ni Police Captain Ricky Cayao, natigayan nga nakuha sa suspect ang siyam kasashay kag isa kabulto sa siyabo kalakip ng bypass item sa suspect kag pila ka mga non-drug items. May kabugaton nga 52 grams kag nagabalor sang 353,000 ang siyabo nga nakuha sa suspect kag sa karon ning nakaunong na sa kustodiya sa kapulisan kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Ginaprobahan sang sangguni ang panlunsod ang duha ka resolusyon nga gin-author ni Councilor Attorney Cesar Distrito kasunod sa mga insidente sang school shooting incident sa Pungsod. Ini matapos nagpanawagan ang sangguni ang panlunsod sang Bacolod nga mas hugot nga seguridad kag gun-free school zone sa pampubliko kag pampribado nga eskwelahan sa syudad. Ginpangabayban sa BCPO, DepEd, CHED, mga barangay kag educational institutions ang pagpalig-on sang gun-free school zones kag magpatigayon sang assessment sa campus security, access controls, CCTV, emergency response, evacuation kag lockdown procedures. Sino sa kay distrito hindi na dapat maghulat ba sang trahedya antes maghimo sa mga preventive measures. Ginpunto man sining ang seguridad sa mga estudyante dapat maging panguna nga prioridad kag responsibilidad sa eskwelahan, kapulisan, LGU kag inikanan sa komunidad.
12: Ginpayag ni Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Transport and Traffic nga isa sa rason nga hindi matapos-tapos ang programa sang LTFRB mangod sa gulping nga nagabago ang nagapungko sa mga posisyon. Naibaluan, nagbigad lang, nagpadulong sa siyudad sa Bacolod si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II agad pamatian ang mga reklamo sa transport sector sa labi na sa modern jeepneys nga butungod sa bangko. Apang iningin suspende sa ombudsman rason nga ginakangawa kon madayon pa ang ginpasalig sini nga bulig. Dugan pa ni Ramos nga dapat hindi sa tao nga nagapungko ang obligasyon kundi iyara dapat mismo sa opisina sang ahensya agad padayon nga matapos ang programa.
13: May personal nga katuan sa luwas nga pungsod si Governor Bong Lacson sa madason nga semana. Amukon nga si Vice Governor Joven Alonzo ang maging acting governor halin Agosto 23 tubtob September 1. Si Board Member J.R. Alvarez naman ang ginapoint bilang acting Vice Governor kag presiding officer sang sangguniang panlalawigan. Magapadayon ang pag-deliver sang serbisyo sang probinsya ilabina sa matag-adlaw nga helikoton sa Kapitolyo. Nagapamili naman ang mga assessment kon assignment sa Tagsaka Department to samtang ayara sa administrator's office nga nagalantaw sang tanan nga mga transaksyon.
12: Yara na sa 600 hektaryas ang katubuhan ang napatigayunan sang spraying operation sa probinsya gamit ang biological approach sa pag-away batok sa red stripes of scale insect o kung RSSI. Yung paing ni Provincial Administrator Attorney Refran de Diaz nga nagadamo na ang mga barangays ang nagatawag nga sila man makatuan sa ginahimo nga spraying. Kapo niya ra sa Lakasiliana kag Moises Padilla ang team nga naghimo sang operation kag may mga positibo nga epekto ang nakita. Nagkuha na sang positibo nga reaksyon halin sa mga magagmay nga mangunguma sang tubo ang ginahimo nga spraying gani. Nagdugang sila sang team kag nag-hire sang dugang nga mga biologist. Hindi man malabutan ang tanan nga halahalitan sang RSSI apang to isang probinsya nga pangunahan ng tikang kung paano matapnak ang hindi na maglaptas sa ibang pang mga kampo. Ang RSSI ang isa kasay sa insekto nga nagakaon sang tamis sang dahon sang tubo kag nagresulta sang hindi pagdako sang tanom nga tubo kag nagresulta man sa manubo nga purisa.
13: Isa lamang kapalupad kung makakuha sang reaksyon sa social media followers. Ini ang pagkabig ni United Negros Alliance President Mayor Salvador Escalante sa mga survey online kung sino mahimong kandidato sa pagka-senadora. Sino kay Escalante nga isa lamang sa pagparis-paris ang ibang nga persona nga luyag mag-istorya politika ang yagin presentar sa social media kag matuod wala man gani isang pagsapulo kon istorya nga natabo para sa 2028 elections. Hindi malipod nga mareaksyon sa mahimo pagpapili ni 3rd District Congressman Javi Benitez pang madugay na nga ginapanginwala ini nga bagay ni Benitez sa bylaw. Siya ang nagapanguna sa pagtutok sa problema sa industriya sang kalamay. Ang pagpatukod man sa madamo nga infra projects ilabi na sa aspeto sa ikaayong lawas. Dugang na Escalante nga bisan sino makahimo-himo sang survey. Gani wala anay sang dapat patihan kung istorya politika ang ginapakita sa social media.
12: 5,000 kadugang senior citizens kawala na dala sa listahan sa database ng syudad ang idugang tagaan sang tag 10 kilos nga bugas sa syudad. So na ka Mayor Greg sa taya pila ka mga senior citizens ang nagpresentar sang ID sa pangwala sang pangalan sa syudad. Gipangabay man sa alkalde nga magparehistro kag magkuha sang ID sa government center o kon sa mga official extension office. Nabiluan man nga ang dugang mga benepisyaryo ang wala gid man social pension nga naga-edad sa 65 pataas ang mga ini kag-qualified sa programa. Makakuha man gyapon ang mga ini sang tagpulo ka kilo sa kompleto nga 4 ka tranche sang programa.
13: Nagapanawagan ang Bacolod City Health Office sa mga ginikanan nga ipabakunahan ang ilang kabataan nga nagaedad sang 6 tubtob 59 ka bulan kontra measles kag rubella. Libre ang bakuna kag ginahatag sa naglain-lain nga purok. Suno sa CHO, ang marubong nga vaccination turnout ginatalana nga resulta sang paglaptas ang misinformation na kapagpatis ng iban nga ginikanan nga hindi na kinahanglan ang dugang nga mga bakuna. Suno kay Dr. Carmela Ginsole, ang bakuna nagahatag sang dugang nga proteksyon na kon booster bisan pa nga nabakunahan na sang MMR ang mga kabataan. Sa karon wala pa malambot sa Bacolod City ang 95% ka target vaccination rate. Gani ginapangabay sang CHO ang mga ginikanan nga ipabakunahan ang ilang mga anak antes matapos ang kampanya.
12: Alas 6:33 na mga katropahan nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Lagi nang inadulon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
12: At na padulungan mga katropa, mga detalye naman sa balita sa national.
8: Express Balita. National News.
12: Na-record sa Philippine National Police ang 50 ka mga insidente sang kalakasan sa mga bulutuan. Sunod sa PNP, humalin Hunyo 16 to Agosto 19, nakita sa data nga ang mga biktima mong children in conflict with the law kon CICL. Lakit na sulo sa iyang mga bagong insidente sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University kung sariin duha ka mga estudyante na patay. Base man sa data sa PNP Public Information Office, sa may aras ang 26 ka mga ginaligar bomb threats, 12 ka mga shooting threats, 4 ka mga insidente kag illegal nga armas, 2 ka pamahog sa kabuhi kag 2 ka shooting incidents. Unang ipayag sa PNP nga nagsugod sila sa paglista sa pagsugod sa bagong school year sa 2026-2027.
13: Ang Department of Education o DepEd ang magapanguna sa nationwide school safety drill sa maabot ng Agosto 25. Ang nasabit katikang kasunod sa pagpanglutang na nagluntad sa sulod sa isa ka eskwelahan sa Zamboanga. Tinutuyo sa ninyo mapabakod ang seguridad at kagilayon ng matap ng anuman nga kalakasan sa mga bulutuan. Unang ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga bangod sa natamo, luyag nila nga i-re-evaluate ang sitwasyon sa seguridad gag ang ginapatuman subong restriction sa mga bulutuan. Gipahayag man sini nga handa sila nga maghatag sang dugang nga pondo agod mapabaskog ang seguridad kag operasyon sa mga eskwelahan.
12: Kimboy, agyag sa Office of the Ombudsman nga may pila sila katistigo ba to kay Anay House of Representative Speaker Martin Romualdez. So nasa opisyal nga pahayag sa Tanod Bayan may 28 ka mga testigo nga handa magtudlo kay pagbuyagyag sang salapton sang Anay House Speaker. Gani sulo sila nga makaatag sila sang direkta kag material nga ibalo sa mga transaksyon nga ginaimbestigaran sa karon o kon sa kaso ni late 1st District Representative Romualdez. Sa konsering kapin sa 20 ka mga testigo ang ginpaidalom subong sa legal nga proseso sang Office of the Ombudsman.
13: Ginhangkat ni Vice Presidente Sara Duterte ang palasyo sa Malacañang nga ipahibalo sa publiko ang tanan nga travel authorities nga gin-issue sini para sa mga opisyal kag empleyado sang gobyerno. Lakip na ang gasto sang gobyerno para sa ilang mga biyahe. Hindi matapos ginbuyagyag sa palasyo ang iya plano nga magpadulong sa Japan apang gitpahayag nga gin-cancelar sa opisina ni VP Sara ang iya travel authorities sa Agosto 18 matapos nga nagbag-o ang iyang kaplano. Gid-question ba sa Vice Presidente ang pila ka mga reports tuhoy sa ang plano nga pagbiyahe sa Japan nang gipahayag nga outdated na ini matapos nga nagbag-o ang iyang plano. Madumduman man nga una na nga ginklaro sa Malacañang nga wala sang galastuhan ang gobyerno para sa biyahe sang Vice Presidente.
12: Alas 6:36 na mga katropa nyo na batihan ng mga detalye sa balita sa National Hour. Kaagin na ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
12: At naman padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
7: Express Balita, international news.
12: Mosobray sa kagato sa nagkalamatay matapos kinarumpag ang artisanal gold mine sa Zambui, Western Central African Republic. Natabo ang insidente sa itong Martes samtang madamo ng mga minero ang nagkatrabaho sa minahan. Sunod sa mga lokal nga opisyal, padayon pang operasyon na pangitaon ang mga missing kagposible na lubog sa narumpag ng minahan. Hindi pa final ang numero sa mga napatay bangod nagpadayon pang rescue kag recovery operations. Ang among aksidente kinandan sa artisanal mining sa Central African Republic bangod sa kakulang sa mga pagsulundan kagamitan kag mga tikang sa kaluwasan sa magagmay nga mga minahan.
13: Ginpalipot ang tuigan nga joint military drill sa tungal sa South Korea kag US sunod sa South Korea Defense Ministry. Pati nga yunon lamang inisulod sa anong kadlaw base sa request sang US. Ang 2026 Old Chief Freedom Shield Exercise ang pagahiwaton lamang sa Agosto 21 to 27 sunod sa pangabay sang White House. Si South Korean Foreign Ministry Chu Hyun nagsiling nga nakugyon sila sa nasambit nga plano. Matandaan nga ginanunsyo man ni US President Donald Trump nga natalana sini nga makikita sa leader sang North Korea nga si Kim Jong-un sa masunod nga mga binulan.
12: Alas 6:38 na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa Balita sa International. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
12: At naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
7: Express Balita. Sports.
12: Buhi sa gihapon ang paglaom sang Strong Group Pilipinas nga makuha ang tatlo kasunod-sunod nga kampiyonato sa Jones Cup. Ini matapos gilutos nilang Korea sa score nga 113-87. Ang katalagan sang grupo gipangunahan ni Matthew Wright nga nagbalhag sang 24 ka puntos. Bangon siniyara na sa 4-1 ang standing sa Philippine team. Sunod nila ang nga tabango ng Chinese Taipei Blues sa final group stage. Kahapon, kadlaw Agosto 20. Kag sa pinakalatest, talang din makatropa nga update sa hampang nila sa tungasang Strong Group Pilipinas kag Chinese Taipei. Ginlutos, liwat, no? Nakakuha naman liwat sa katalagaan ng Pilipinas batok sa Chinese Taipei sa score nga 117-74. Yara sang 43 kapuntos. Nga avance mga katropa ang Pilipinas o kung ng Strong Group Pilipinas batok sa Chinese Taipei. Kag. Wala tayong dream mga katropa, no? Ang inanin nga pagsulod sa semifinals sa nasambit ni nga torneo. Kag magatutok na sa karoon ng Pilipinas sa ilang ampang batok naman sa Jordan. Ang balita sa sports mga katropa, ha? Kinadala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
12: At naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa Showbiz News.
14: Express Balita, Showbiz!
13: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz News, si Corina Sanchez mga katropa, ginakonsiderar ang pagpadalagan sa maabot ang mga eleksyon mga katropa. Kahit iini ang may plano na galing madugay nga magsulod man sa politika. Ang veteranong broadcaster nga si Corina Sanchez ang gin-reveal mga katropa nga gina-urge siya sa public o kung madamo ang nagahambal sa iya. Especially ang mga malapit niya nga abyan kag mga taga-suporta o kung supporters ka magpadalagan ini no bilang ko na public sa service mga katropa, ko na public official no bilang magpadalagan trebi sa ilang lugar no magasulod sa politika in short kahit mga katropa suno man sa iya nga wala niya gina ano man lagi na pagdinay kagugati suno sa iya nga wala man niya gina-close ang iyang door sa posibilidad kag actually gali may ara na siya ya dugay nang plano nga ti magsulod sa politika hambal niya actually matagal na akong may plano dati pa napipigilan lang parate palagay ko mapipigilan na naman ako manambal niya mga katropa kag timbal niya gani basi mapungga naman siya no although nga ti damo na nag-urge siya iya basi mapungga na naman siya pero ti ang mga netizen diri mga katropa nagambal di nga ti it's admirable kung iya nga intention gino ya nga ti mag-serve gid ya no kuwag kag ti pero sang iban nga mga babae nga mga kandidato nga nabalang gapatigayon gid ya sang social work o kon public service pero ti ambal nila migahambal diri nga ti isa si Corina posibilidad man nga bakod nga mangin kontra sang iban nga mga politician sa karon kiti sikat na si Corina Sanchez alin pa sa una at the same time ti mayara kapabalasang husband ba no kun ba naman nga ti manggaranon man kag mayara naman sang pangalan sa politika. May gambal man diri nga she's good kay napakatalino ni ante. Mo nambal niya no kat bisman nagambal man mas may sense pa yan siya kaysa sa ibang mga senador ngayon. Amo man nagambal no. Tapos may nagambal man diya wag na. May gamo man sa comment section may nagambal man nga Pwede, no? Kahit yung mga katropa, muna sa karon no, ang pahayag yan ni Corina matapos na yung isa ka-interview sa iya. Blang nga, ti, ano mga twist mo sa buhay, mga plot twist mo, doka muna bala mga katropa. Pero, ti, ang balinya gani, basi mapunggan pa man siya, kahit ibis kan old dudugay, yan ang plano, pero may managapugong, ti, basi mapunggan naman siya kung mga katropa. Kagati oras na ton, 6:43, ang aton kabalita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent sa early signs of skin aging bangod niya mga katropa, makapaputi iniman sa itong mga panit. Nasa iya man nga natural nga ingredient damugid sa mga hatag na nutrients sa ato niya nga panit. At the same time, antibacterial, madula ang germs kagbaho sa imong lawas ang habon nga pampamilya, ato niya Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic. Mga katropa, ginimpunan pa sa VCO, kuna virgin coconut oil, mayara kita sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
12: Alas 6:44 na mga katropa, inyong nabatihan ang balita sa showbiz. Gang, siningit yun. Padulungan ta naman mga katropa ang balita, special kapod si katropang James King. Ibalon tayong istorya sa likod sa sining mag-asawa. No, kay ti grabe ining paggigugma sang iyang abana sa iyang asawa kay 80 hektaryas kuno makatropa gintamnan sang bulak. So ari istorya ni katropang James King kay nakabisita to siya sa Harden.
14: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
15: Lalaki sa China nagpatukod sa pinakadakong Hallhook Garden sa bugos sa kalibutan matapos matukibayan na mahilig sa bulak ang iyong partner. ang sarang mo nga obrahon para sa tao nga di mo ginapalangga. Sa China, isa ka lalaki ang nagpatukod sa pinakadako nga Hollyhock Garden sa bugos na kalibutan. Matapos maibaluan na mahilig sa bulak ang iyang partner, nagsugod ang ideya sa lalaki sa 2013 sa din nagsturyanay sila sa iyang asawa na sa subong na hanungod sa ilang childhood memories. Dirigin pakigbahin sa iyang partner na isa sa iya hindi malipatan na childhood memory ang mga pagpananom sang hollyhocks, isa kasahi sang cottage garden flower. Pagkatapos ng ila pagsturyahan ay nagdesisyon ang lalaki na magtukod sang garden para sa iya partner. Tagbakal siya sang duta kaginto na ang pagpananom tubtub nga magpamukadkad ang mga bulak. Kagsubong ginakabig bilang pinakadago nga hollyhock garden sa bugos nga kalibutan. Langga-langga gidba. Inangatong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon na Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
12: Oo, ne. Nga bin ang pag-iugmas ng bana sa iyang asawa. Ang ginang effort yan, no? Brahan niya sang itamnan niya gidang 80 hektaryas. Sa ato niya katropang Wendel yan, mag-isa ka hektaryas, ya, gabi na na yan. Sa hektaryas, ya, okay na na mo, no? Sa mga mamumata bala. Diba? Sa dua, lipay na na sila. Kahit di, siyempre, ang ilang patubas, damo, madamo-damo mo, no? Alas 6:47 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng balita special ko po si katropang James King. Pero katropang Wendell, before kita bala magtakop, mga produkto sa Yastrel, sa rinta ni Mabakal?
13: Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniam, Mabakal man sa mga butika kung parmasya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
12: Sa mga nag-monitor, Dra, good morning sila. Salamat,
13: yes, good morning sa mga katropa natin sa Bungaga, sa ilan ni Sir Lloyd Navales Trawa, good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan, yes, ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa ilan ni Tita Daisy Galia, good morning ng Tangadaan. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Sir Jilwin, mayong aga, kagambal niya ko, no, wala siya kadulong sa eskulaan, subong kay ti wala man klase. Kay Ninoy Aquino International Day. Kay Sir Edmond Parmirola, good morning. Kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipi, good morning. Yes. Dari na sila sa Punta Taytay mo. Good morning sa inyo, dira. Sa kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning, man. Kay Sir Randy San Santisas, good morning.
12: Mayna aga sa mga katropa na to. Alas 6:48, so mga katropa, tambay ka magabulos na ang bullseye si kaupon si katropang Erwin Salinas. Biyernes, holiday, gali subong na. O, tilong weekend sa iba. Sana all.
13: Bow, ka perfect.
12: Sige mga katropa, magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sa liwa, kami yung mga tagbalita.
13: Ako si katropang Wendell Balinar.
12: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipinons Pilipinas.
13: XFM News.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: XFM 103.9.
18: The Secrets of Health.
19: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
20: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa gilatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
19: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
21: The Secrets of Health.
19: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid, kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod parang kuwaon niyang duga, mambal, ari ako kinanglanon, duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
20: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
22: Yes, to help!
19: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
21: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
21: The Secret of Health.
23: Santone Gold Live Testimony.
24: Apor balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santone Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong nakakagaling ng Santone Plus Gold.
23: Mabibili sa mga butika.
0: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
25: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
26: Sa ako po sa

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Exciting! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: bumibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Santhan Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
7: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhan Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
8: Maraming salamat sa Santhan Plus Gold.
5: Santhan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santhan Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santhan Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santhan Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag

0: iwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil,
4: System Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun, wala nang kasakit ang ako likod.
6: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
7: Sa mga butika,
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, ipaylipagiko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant.

0: ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Santon Gold live testimony.
7: Aurora Valley Siniloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. Samson Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili
2: sa mga bukika. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
3: I am a citizen of this country before the president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
2: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
2: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Pira ka mga balita naman mga katropa, ito niya ihatag sa inyo sa ito niyo pampakaraga dali sa Bullseye. Para man kong adlaw mga katropa, it's Friday, TJF, it's Ninoy Aquino Day mga katropa. Holiday para sa mga opisina naton, sa mga public, pampubliko ka mga opisina. Hindi na tagaan sa mga maglang tayo. Kaga, pila ka mga kuturan ta. Ara naman sila mga banay pa wise subong anay. O relax anay subong. Kay dasons man na balbal naman ta sa mga trabaho, no? Obra mga katropa, no? But nonetheless, welcome, welcome sa aton programa diri sa Bullseye, panibag-o nga adlaw mga katropa. But this is Friday, so probably by tomorrow, why man sang obligasyon, why man trabaho, leave galing iban. Kung may araban obra, leave ang iban para long vacation man, no? Di, amogin naman buhay-buhay nato na, no? Taking advantage ng mga posible, ang mga opportunities para maka-relax, maka-unwind, kag magbalik naman sa mga trabaho naton mga katropa, okay? Sa mga kuturan ta sa mga barangay, kumusta ka muna? Kumusta ang aton nga preparasyon para sa aton nga mga barangay na SK elections? Hindi na ako mapati nga ma-postpone na, no? Nahuya na ito mga kongresista at ang aprobahan pa nila ang postponement. Nga mismo mga barangay nagkaparawagan na nga ma-eleksyon na ganyan. Hindi na mapunggan kag kinahanglan na ganyan mag-ilis sa mga opisyal sa barangay. Ang mga naglambal na ito mga katropa nga mismo tao kung mag- magsinggitan niyang tao sa gusto niya, why mahimo ang mga public officials ta. Masunod lang gid sila mga katropa sa aton gusto. Gamahanan man ehen ang pumuroy Pilipinhon, gamahanan man kitayhan, the power rests upon us, nga hindi naton magamit kina. We let our politicians grab this power from us, a sovereign Filipino people. Ang pagbuto sa mga eleksyon, ang pagbuto sa mga opisyal, mga katropa, embedded na yan sa aton kinamatarong tana, sa aton konstitusyon. I'm just wondering, ang mga public officials na ton, ang ilayang tiradaya postponement. Amo to ang balga ni, iniguro mga politiko ni, why na nagkwarta'y pundo para sa mga kapitan ta. Kandidatura sa mga kapitan, amo na nga, nag-resultan lang sa postponement. Sabi niyo mga katropa, ang ining eleksyon sa 2020 barangay elections, mangin barometer man siya mo, katropa, kung anong resulta sa 2028 national elections matapos ang barangay NSK elections. That's why ginapunggan sa pinakamakuturan ta. Nga hindi madayon kay gusto nila makontrol ang dalagan sa election para sa 2028. Pila ka mga balita mga katropas pagpakaragad naton sa aton para tuntunan dari sa Bullseye. Uraon ta to mga katropa, ato ba na ang senior citizen, no? History anta karon sa ang senior citizen to nga ginsulod sa ila pa ni Malay, isa ka manugbulong, may grupo, may ara sang mga katapo, may grupo-grupo to sa ginsulod sa ila Malay kay ginbulo, no? Ang bana mga katropa sa manugbulong ani patay. Isa na karon sa mga tutukan naton pagkatapos aring pinaka-latest update sa ating sunod. Bacolod o kon naton nga sanitary landfill diri sa Bacolod mga katropa gindagdagan sa notice of violation sa EMB. Samtang sunod mga katropa nagpasiguro naman nga mag-rekihir sa mga kinahanglan nga mga dokumento datos nga para sa pag-operar sa aton sanitary landfill dira sa Barangay Felisa. Gin pasiguro sang aton lokal nga panguluhan. Ang aton nga update naman sa mga kagapon, baraga balik-balik ko lang taw to sang pinusdakan sang isa ka driver. ang traffic enforcer dito sa Himamaylan. Nakita to nga doon na lang out of ang tawag term na ito, hindi impito. Headlines. That's why na push the cancer. Pero ano ba na kinahanglan natin nga himuon para sa atubang natin sa mga konfrontasyon natin sa otoridad. Mga katropata na ito na karoon, sorry hanta, para mapalabot naman sa mga kumakuturan ta ang ining mga sitwasyon, no, sa mga drivers natin. Nga, you have to control, hold your horses, ha? Control ang aton temperance, ang aton init sa ulo. Kay delikado, hindi nami pwede madula ang posesyon, ang imong lisensya. Pwede ka masuspender, pwede maapektuhan ang imong palangitan-an. Kung na muna nga mo imong source of income, pwede ka pwede makakas na ang imong pribilehiyo nga mag-angkon sang lisensya. In many cases, mga katropa, may mga argumento sa mga traffic enforcers naton kaysa sa mga motorista. Tungod man kung kisa, ang aton mga traffic enforcers, arrogante man blo, na isog man blo. Hindi man kabalo mag-explicar, hindi man kabalo magpa-intindi. Isa na sa mga SOP naton, no, para sa mga traffic enforcers naton, sa mga lawmakers na law enforcers naton. Antes ang apprehension, dapat naka-intindi ang aton nga mga motorista sa mga violation charges para sa ila. Kaga dapat naintindihan nila ang ilang giho nga nagabular sa isa ka layi sang sudad, sang pungsod o kung ordinansa maybe nga nalapas sa mga drivers ngani mga katropa. So dira kita, ang aton lang niya eksakto lang implementasyon man sang aton nga layi sa trapiko, mga katropa. Kato ka nisbakulod lang, kaya damo diya, Bertoldo. Kato nisbakulod lang, kaya damo diya. Ang beating the red lights, gini, Jesus. Kung wala traffic enforcer, bahala na. Bahala na si Batman. Kantoan kay mo iya sa, o kung nakastop pa, iya. Gagoya. Ikita mo. Anong tana, kay tiya mo ng attitude, mga katropa. Ang dalan ta, hindi tama mapuslan kung kisa adres makulod, mga katropa, you know. Ang pag-shape mula sa kultura natin sa dalanon, katropa, depende na disiplina natin man mo. No? Kagang disiplina, mga katropa, mahalin na sa atun, hindi niya sa mga layi. Ang layi, nagatudlo lang kung ano yung tsakto. Sa atun naman niya, courtesy. Bawa, katoka sa mga major streets diri, mga katropa, Circumferential Road, Lacson, ang pinalumbaan ay, mga katropa, pinagustuhan ay, ha? Ang aton nga mga motorista, nagapinagawa sang ilang mga kinadman sa lumba-lumba sang motor. O, katoka naman di sa Banusi, no? Kanto ilaw na taglas no ibilas dusi. Kanto kang gabi, kaya makita mo na ang nagasinambunot, pinalumbaan ay, nga mga motorsiklo. Ha? Nako, oo. Kabay pa makalapot ni sa igdulungog sa aton nga mga otoridad para mauntat na pinalumbaan ay da sa Banose. Sa aton nga bagong dalan, bra? Hindi lang na eh, daydayon mo da sa Sumag, pakantuan mo na to dito sa lapit pa gani LTO, gani ka ba logoro na? Sa nagkakratabo da nga pinalumbaan ay pakantutos Granada, lapos sa Talisay, katropa, ang pinagustuhan ay isang palumba, grabe, ha? Mismo nagtip sa aton to, ano pa ni? Driver sang truck, mga katropa, nga may nugdulong sa Ilopes to. Balya, sinya ba? Mga kabataan, katropang Chris, may harap ako ng mga chicks na lamon, may maangkas pa ko na mo. Oo, huwag mahadlok yan nga mabili. Kapinalumbaan na isa tiya sa Isus. Kabay pa mag-abot din sa idulungog sa LTO, sa BTTMD ta. Ag sa aton nga mga law enforcement, sa aton PNP, para ma-rovingan, bala, malibutan da mga katropa. Ang siste, amos ni, ang dira nga mga dalan, ginabantayan man mga pulista, ang LTO ta. May mga lookout mo. O, lookout ka mo to, anay. Kay may aridi anay isang, may pa, ano diya? May postahan na, idea na yan. Layo pa lang, abots na. tip lang na para sa aton nga mga authorities, no, kung paano kamo mag-dakop siya na. Alams nyo na yan. Malalaki na po kayo. Imuunta nga aton kung ano nagkakadapat para masalbar ang kabuhi. Base mag-aksidente, kayo magtuga po na mga hindi insakto nga makahitabo, hindi nami nga makahitabo, tiulihin na tara. Oras mga katura, 7:34 na sa pagpangalagad na diri sa Bullseye. Pinakamalaitis dito sa aton mga balita nasyonal. Ariyon, Robin Padilla, magapatigayon sa committee hearing. No, angot sini sa natabo dito sa Ateneo de Zamboanga University nga ang pinaka-culprit ginatudlo mga katropa is mismo ang mga online games. Ang hambal sa senador, ipatawag niya ang ininga mga online o kung ang mga creators or mga nag-developers sa mga online gamings. Pagkatapos, kung hindi sila mag-ulhot, iduso sang senador nga dapat i-ban sila diri sa pungsod Pilipinas. Kung kinsa may punto man wala mo ang aton senador, where in the world nga makapaminsar ka nga despite sa managkakatabo may napatay na takloban sa kuna, ha? May atoto na patay man tungod sa pagpaniro, no? Ang suspect sang aton nga mga awtoridad, impluwensya man sa mga online games. Ang natabo sa Zamboanga, mga katropa, na ano man, na ginalantaw man, impluwensya man sang online games. Diba na? Why not iban sila, no? Ang Gorbax kag iban pa. Nga mga tiro-tiro, bla? Hindi ka na mag-COD, katropang Krisa, may delikado na. Gaka-apektuhan ko na utok mo na. Pero mga katropa, depende man sa mga gamit na, no? So, una kita daw, ay man, ang pagka-rasyonali ng tao, gakaluguba ko no sa impluensya sa social media. Pero mga katropa, may presentable ka rin sa inyo. It's a group online, ang ilang pinaka mga tool, platform nila is online. No? May ara sa mga grupo nga nagalapta sa binog kalibutan nga nagapang-chat na sila. They're trying to convince these young minds diri sa mga lugar, especially sa kita prone dir kita, no? Sa Pilipinas tungod kadamo sa mga bata di nga naga-intra, no? Ang ini ka mga kabataan, mga katropa, biktima sa mga maltrato, harassment, mga exploitation sa ilang mga lugar. Gina-convincer, kag-go-offer sa mga daw bulig, abi, no? Nga tatapon kanila, no? Daw may ara sila sang online help, ba? Oo, tapos dara, tagaan ka sang advice, tagaan ka sang ano, and eventually, iinganyuhon ka sa paghampang sa mga online games, mga katropa. Ang ini ang mga online games kini, makabayolente ni mga ano, ng mga online games, no? And eventually, kung maghampang ka na, dito ka na nila convince ron, no? Because of frustration, because ng exploitation, i-capitalize na sa mga grupo, no? Tapos i-convince ron ang isa ka bata nga they don't actually exist already because of this exploitation. And they need to revenge, no? Kinahanglan nila mag-risk back. Kinahanglan nila magbalos, no? Pag kung sino man ang balusan, mga katropa, bahala na si Bakla. Amunin ko nung isa sa mga nag-convincer sa mga kabataan mo. Wait, akamalo kung anong kaundan sila. Pero it is what it is. Amunin ang nag-duso sa mga kabataan ta na maghimo sa mga kanakasan. Ang pinaka mga nagluntad ng mga shooting sa mga eskwelahan. Nga mas hapos mga katropa because you have the target, you have the people, nga pwede, and you have the venue. No? History ito na blakaroon dugan ko yung mga katropa. For the awareness, we cannot discuss thoroughly because medyo restricted ang pinaka may impormasyon. Pero kinahanglan ta nga ipahibalo sa mga ginakanan ta. Nga we really have to check sang activity sa mga bata ta because nga delikado. there's a group nga gamit sa mga platforms, YouTube, ikaduwa, Messenger, ang TikTok, ang mga any communication platforms, ha? WhatsApp, ha? Viber, ang Telegram, gag iban pa. Lantaon taman karon ang mga makabig naton mga communication tool nga na-flag mga katropa nga vulnerable sa mga exploitation kag scam. Kay para ma tagaan tamang giya ang atong mga kabataan to just veer away sa mga communication platforms gani, no? Para at least hindi sila mabiktima sa mga tawag ni mga satanic group nga nag-convincer sa mga kabataan naton nga maghimo sa mga karakasan. Pinang ka mga update sa international mga katropa? Ang Estados Unidos, ang US mga katropa, sige Japan pamumba dito sa Iran. May pinang ka mga military installations nga gin-plastar, gin-dihon sa Iran mga katropa. Wala pa matapos, binumbahan na mo sa Estados Unidos mga katropa. No? Ini pinakadako ha, nga ginatubang sa US mga katropa sa idalom ni Presidente Donald Trump. Subong ang pag-lansar sa gera dito sa Middle East, especially sa Iran. Nagaduging pa sa Gihapon, no? Pero anong repercussion sa mga katropa sa parte sa Estados Unidos? Ha? Because nga ti makita ta nag pabalo sang gahom ang US, pero on the other hand mga katropa ang ilang utang nagadako naman, it's more than trillion pesos nga na ano na atubang o kun na utang sang Estados Unidos, mga national debt, kundi naglabot ay 20 trillion pesos mga katropa ang US ya, dako pagid ang ilang ginsaka sang ilang ilang national debt, utang nila mga katropa, no? Naglabot na sa 39 trillion dollars ang ining mga utang sa Estados Unidos. Sa diin halin, paano ini na-acquire? Paano ini naglabot sa amon kataason mga katropa despite nga ginalantaw naton ang estado is ang US isa sa pinaka-stable, pinaka-manggaranon nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Oras naton 7:42 sa pagpakaraga naton sa aton para tuntunan diri sa Bulls ay mga katropa. Update kami, ako naman sa katropa ang Wiz Salinas. Upod naton sa technical side katropa ang Chris Lebron. Franca, diretso. No, online naton nga mga platform sa mga katropa. Pwede ka maka-check sa aton mga latest balita, mga impormasyon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dira man sa aton nga platforms, dira sa aton nga sa Kabangkalan City XFM. Pwede ka mo ka-check in, no, sa aton nga XFM Kabangkalan. Franca, diretso. All right, so amon pila ka latest balita mga katropa. Update naton sa pagpakaraga naton, bisan ano papanak naton, bisan ano pa kahambal tanga anong nagakanatabo sa kalibutan. Pero kay importante lang sa Japan ang aton nga ikaayong lawas. Full pack Japan, insakto lang Japan ang aton nga ako na normal lang sa Japan ang aton nga kondisyon na mga katropa, no? At listingan ta nga magtutok man bi sa aton ikaayong lawas mga byan, no? Ang pag confine sa hospital, doktor, maintenance kag iban pa. Isa ni sa mga problema sa mga kuturan ta nga nagakaon sa ila kita, no? Hindi kita gusto nga matabo ini sa imo, kag ginapahibalo namon sa inyo, mga chronic diseases mga katropa is real. Nagakalatabo siya, no? Ano ni siya? Una, ang heart, kung ng heart problem. Ikadawa, blood pressure, taas, high blood. Ikatatlo, ang ining diabetes, no? Tatlo ka mga lagko, kung nagapanguna ka mga masakit, nga posible may igo sa aton mga katropa because of lifestyle. Ano naman ang aton counter? Of course, ginahambal din sa aton nga mga medical doctors, sa aton nga mga eksperto nga dapat tipigan taman ang aton nga ikaayong lawas. Inom kita sa mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immunity level. Tatlo ka mga produkto ang gina-endorsan naton sa inyong mga katropa. Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Bulig ini para magpabakod sa aton nga bones. Insaktong nga circulation sa aton nga dugo. Mga katropa, Premium D3, ara na sa soft gel capsule. Yun pa nami pa ni, because may ara sang virgin coconut oil kag sang malunggay oil nga ga-reinforce sa mga suplemento nga kinahanglan naton sa aton lawas. Ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, mangosteen, ang palaya, kag ang aton nga malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento naman nga ara sa Santon Plus Gold nga ginaikumambal sa mga eksperto, bulig para sa mga kultura naton nga may ara na sang mga masakit, even ang wala pa sang may mga masakit, no? Mangosteen, antioxidant, ang palaya, nag-regulate sa aton nga mga kalamay sa lawas. Balonggay mga katropa, nag-supplemento sa mga nagkakaigo ng mga nutrients sa aton lawas. Kag-garlic, ga-depensa sa aton kontra sa mga viral diseases. Kag-spirulina, anti-inflammatory. No? Nga nagabulig man, bulig pakupo sa mga bukol-bukol, kag mga hubag-hubag sa aton lawas katropa. Pero ang istorya, hindi ni ma-full pack ang i-epekto. Kung hindi kita maghimo sa pamaagi para mangin madasig ang pagproseso sa aton lawas sa sining mga suplemento nga kinahanglan ta sa lawas naton, no? Ang Santon Vitamin C, ang aton nga kapartner mga katropa para magpadasig sang tot sang absorption sa mga vitamins minerals halin sa Premium D3, makadto man sa Santon Plus Gold, kag syempre magamit kag magtaas ang aton immune magbakod aton immune system kontra sa mga infections nga posible magaigo sa aton. Pilion ta ang Santon Vitamin C nga, because ang Santon Vitamin C mga katropa, amo lang ni ang vitamin nga alkaline based. Wala iya sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok, wala sang suka-suka nga daw masalaan ka pang nagabusong. Amo rin tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa nga pwede nyo mabakal sa malapit nga mga butika. Kag pwede nyo man mabisitahan ang aton nga mga Mercury Drug Stores, South Star Drugs sa TGP, kag Generica Drug Stores nationwide. Bulig para sa mga kultura naton nga nag-inda sa mga masakit or nagapabakod sa ilang depensa. Okay, looks. Oras naton 7:46 mga katropa. Let's take a break. Balik kayo sa mga balita pa sa aton patrol pagkatapos sa mga panundom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Apo balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy Ilis ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
9: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Live testimony.
2: Lin and Yosa po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Dead. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede
4: nga nag-atras ang public opinion
2: objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Balikan tama na pinakamaratest nga update naton sa ating patrol. Katropa, kay para mabalaanta, para makuha itong pinakamaratest update mga katropa sa atong palibot. I hope nga naka-hook na mo Japon sa atong paratitulan ha. Sa kay Dudong's Native Coffee sa Kabakawan, Barangay Villamonte. Mayo kaga, salamat sa pagpamati, sir, ma'am, sa mga nagkulo pangapida. De, nabalita da. Morning, salamat sa pagtutok sa aton para tuntunan. Pinaka ba latest update, no? Mention ko karon ang aton nga mga kauturan sa Facebook sa aton nga mga class members. Thank you sa pag-upod always diri sa palatuntunan. Mabuhay po kayong lahat. Wala kami dito kapag wala kayo. Kapag andyan kayo, andito rin kami. Ang aton nga gina mga katropa ang kamaturan para sa mga kauturan naton nga nagpamati kay nagakonsuma no sa mga impormasyon mga balita sa aton nga pagpangalagan. Ang mantra man sa XFM mga katropa, bahala na, importante tuod ang balita. Imbahala na no, importante nga nakwa mismo directly sa mga source ngini no, sa mga tao nga imbolbado sa mga incident mga katropa. And apart from that, mga katropa, we give you a full entertainment sa hapon na. Aton nga programa from X-rated to extra drive to extra service. Extra nga entertainment, extra nga mga impormasyon, extra nga mga balita. So, saan ka pa? Dito ka na. Balikan ta si katropang nga... katropang Franz Andro Burgos mga katropa, ariho witness sa nagligad nga shooting incident sa Barangay Mandalagan, gintiro patay mga katropa. Detalye sa mga balita kaupon sa kay katropang Franz Andro Burgos. Katropang Franz, may aga.
7: Katropang Erwin Suponi sa kapon nga information sa hapon sa aga matapos nga to na kuwang information from Bacolod City Police Station 3.
6: Oo.
7: Kapatungunan dira ni Police Lieutenant Benjo Valio Alio na may ara sa nakabu ng shooting incident sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Ito pa, Irvin, sa information nga din-provide sa aton sa pulisan, yung kilala ang biktima nga si alias Jason, ang nakuha natong information from Bacolod City Police Station 3, na kaedad sa 52 anyos, kag-residente ni isang Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, sa Bacolod, sa Profang Irvin. So, ang ining incidente, binbalikan kami sa paano nila tabo, no? Sa pasungusan ako sa kay Police Lieutenant Vigio Valio Alio, ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 3, Profang Irvin, ang biktima, nasa buwan lang nito doon na wala sa kabuhit. Nga nagkami ang hundra ko sa pangin sa Purok Active sa Parque ng Dalagay.
3: Mm-hmm.
7: Kasi napatiyan siya sa Parlin,
3: mm-hmm,
7: may pinas na taulo,
3: mm-hmm,
7: tugas ng pansiro.
3: Mm-hmm.
7: So, mo pa na yung wine na hibaluan kung ano niya kalibre sa armas ang dinapatiyan yung gamit sa mga suspect.
3: Uh-huh.
7: Zero patay sa sininga 22 anyos na biktima.
3: Mm-hmm.
7: So, sa information, ngayon dugang sa aton ni Police Lieutenant Benjo Bayo Alio, inikono si ang biktima na ito ni Katapa Irwin, ang 22 anyos, ginapatiyan nga naging saksi ining sa nagligad kung ang insidente sa pagpanglutang nga nakabuman sa Purok Active para kay Mandalagan.
3: Mm-hmm.
7: So, may isa na katuwid, duro ka Katapa Irwin, pagdugdom ko.
3: Mm-hmm.
7: May isa na duro katuwid, ito, hindi ko magsalay ito, it was
3: uh-huh,
7: September to.
3: Uh-huh.
7: September, or mga ganyan yung mga ng mga bamabon ang mga binulan.
3: Mm-hmm.
7: Kaya involved ang buwan ng mga mag-ukod na Kanday Harold,
3: mm-hmm,
7: Tag Harley Espina. So, si Rindrey Katapa Irwin, bintiro sa riding tandem sa press.
3: Mm-hmm.
7: Ang buwan ng mag-ukod,
3: mm-hmm,
7: na nagresulta sa kamatayon ni Harold Espina, Katapa Irwin. So, ang muto na ito na kabuka na hibaluan niya ang biktima kahapon, sa kagahon,
3: uh-huh,
7: ang nanging taksin sa muto galing insidente.
3: Uh-huh.
7: Na nagresulta sa pagkatakot sa isa sa mga suspect kay Katapa Irwin na nasagisod ito.
3: Uh-huh.
7: No? Uh-huh. So, subunin nga, gagawin paduluhan sa direng lugar
3: ng
7: sininga biktima.
3: Oo.
7: Yan si Jason, yung Katapa Irwin, ang bitutos anyos.
3: Uh-huh.
7: Agot, ma-istorya na ito ng iyan yung himapada rin.
3: Uh-huh.
7: Natabuhan talang direng Katapa Irwin ng iyan na lulo.
3: Uh-huh.
7: Yan si Tatay Luwel.
3: Uh-huh.
7: Yan sa mga ma-istorya sa mga sino na, doon man sabi sa iya, kung ano gini ang pagkilala sa iya na po, pag iba no, ya.
3: Oo.
7: Kung ano gini din ang tanan ng biktima, no? Na mo gini din na tabo, Katapa oh. Irwin, na gini, pero patay din siya.
3: Oo.
7: Sa wala ni makilalaan ng mga suspect.
3: Oo.
7: So, Katapa Irwin, si tatay, medyo may kabudlayan sa palamatingan.
3: Okay.
7: No? So, may gin, so lang pag kita rin ang mga kalamagutan nun, nga i-reiterate na lang on air.
3: Oo.
7: Para baka sunod ang ato ng mga listeners sa ato ng flow sa ato during questions.
3: Oo.
7: No? Si tatay, Noel.
6: Si tatay, oh. Ano niso sa biktima katropang France?
7: Lulo, ako yan ang biktima.
6: Ah, okay.
7: Kasi tayo sa isaan yun si tatay Noel, no?
3: Hmm.
7: So, nangita na sa pagi para mag ang ato ng discussion, ato na rin interview sa ito ng sulhay ng bala.
3: Yes, yes.
7: Oh. Kasi may kabudlayan sa tatay sa yan ng palamatinan.
3: Oh.
7: Hi, good morning. May nga ka?
8: Huh?
7: Oh,
3: Erwin. Uh-huh.
7: Good morning, na.
8: Morning.
7: Oh, mga ka. Oh. Tatay mamangkot kasi mo basahon mo lang ning gisulat ko ha. Oh. Ari ako mo pamangkot una. Ano ang pakilala mo sa imo apo?
8: Sa imo apo.
7: Oh, oh.
8: Kung mo nga, kung mo ko mambal. Mayo ni nga bata. Ah, din man. Mm. Ano sa lang siya may siya kagto sa akin kung magkagto siya para siya yung nakalaan ko ang bakalbigas hindi niya na hindi nga asawa niya ang asawa niya
3: na
8: pamangitin daw hindi niya na pagtapos niya na ako ako hindi nga maglagay hindi na hindi na inaambalan ko din na yung maghaanong kasi maliw. Alam mo na kayo, ano mo na kayo yung natabo na, yun tama yun eh.
3: Mm-hmm.
8: Hindi mo naman may balik. Tapos na lang.
3: Okay.
7: Ano ihantay ang rason na ginpapahin
8: sa ngay? Rason ka sa ngayon yung patay ko. Ang tatay yung kasawa niya, yung patay. Tibig-tubig yung tatay mo sa kalanan, tubangan yung labla.
3: Mm-hmm.
8: Nag-meet ko siya.
3: Mm-hmm.
8: At di kaya doon sa gano'y medyo na nakambal sa akin. Kaya sa aking tatay,
3: mm-hmm,
8: nakagawa.
3: Mm-hmm.
8: Mm-hmm. Ako nga siya din palusan kaya nag-meet ko siya.
3: Okay, nag-meet ko siya? Kaya
8: sinakanap yung siya kaya siya. Ito nga, na mabalo si Fensa, ya.
3: Mm-hmm.
8: Basta ito na ano nangyari.
3: Mm-hmm.
7: Pero dapat, ikat din man nga, mong din lang itong rason?
8: Hindi na siya dapat. Kasi, sa akin lang, hindi daw hindi, ano nga, basta yan, Yung amoy niya na kasi.
7: Wala kasing iban.
8: Kaya. Kaya niya kaya. Kaya niya kaya iban pa. Amoy niya kaya kasi. Tumaayo pa kayo.
7: So, kasa far away, no?
3: Oh, wait a second.
7: Kaya mo to ang pad. Kahit ito balikan, tapos na-mention na itong kagahina.
3: Oh.
7: Ang gina-refer to ni Takay.
3: Oh.
7: Ang living partner ni Kingston ni kasa far away. Amo tong mga bata. Ang kay sino to sa bata? Kay Harold o kung kay Harley?
8: Na?
7: Kay sino to sa bata? Ang living partner, singin mo ako?
8: Sino?
7: Ang living partner, bala singin mo ako? Kay sino to bata?